0: Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, lungsod sa Tuburan, tibuok Pilipinas ug tibuok kalibutan. Good morning. Og welcome daw sa paghigala ning lain nga Miyerkules sa kabuntagon. Ning atong pagpanaguban ning atong tulumanon. Kalambuan sa lungsod sa Tuburan. Sa gyapon maghigala no kanta live. Dag CBA Live from the heart of CTU Tuburan Campus. Dano ka ta sa labing lanog, mas labing kusog o mas labing tinaw. Gara ginusarang FM radio station. Ika to nagmalambuon nga lungsod, gamuang lungsod sa Tuburan, the spring of success. The number one and the only one FM radio station, DYPS, double one ang tinubdan. 98.1 FM BC Radio. Sa gihapon mga higala niyong makauban, ganyang pumbring igsoon, pumbring silingan. Panadunahan sa respeto at pagmahal sa sigingon, Juriel Asindiente.
1: Juriel Asindiente. Servicio, may deponi.
0: Makikuban ko niyong mga kigsoonan sa gihapon, hangtod ta sa alas 9 bes kabuntagon. Akong usbon, abanig sa igsoon din mga higala. Gining tibo ko sa kaoras nga tulumanon. Gagisabak o gisapwang sa LGU Tuburan under the leadership of Tuburan Mayor Christian Daniel City Jamante. So, dingtibo ko sa kaoras nga tulong manon mga igson. Sige po mga higala, ito'y barangad ya kaninyo karon. Kini mga nagbaga o labas nga balita karon nga nila patiks mga pamantalaan ni ato probinsya Sugbo. The Freeman Banat News o Sunstar Superbalita mga higala itong susihuling mo mga news or media outlet mga kaigsonan. Kung sa ibaga, nag-una karoon nga mga balita, mga higala, ang malambig, ito sabi nga ito, agang lungsod, mga higala. Samtang sa mga balita, sa kalambuan, sa lungsod, sa Tuburan, ato, sa karoon, ipadangat, pinagis itong mga kabanas, gawas. Dahil karoon ni Aislia Max Asindiente, Bro Alcer Dungog, mga higala. Good man, mga kiigsunan, dinhi karoon sa mga balita, sa kalambuan, sa Tuburan, Cebu, the Spring of Success, sa Facebook page, mga higala. Samtang, mga kiigsunan, sa Gapon, ato, pagkasawaan. Hangtod sa alas 9 kabuntagon. So, kini mga isyu nga naglimin karon mga higala. Gamay labot ang haring lungsod mga igsoon. Isgut-isgutan nito mga higala, no? Kini mga kalambuan, ito galungsod ubo sa administrasyon ni Tuburan Mayor C.D. Jamante mga higala. Ato rin guys, isgut-isgutan hangtod sa alas 9 kabuntagon. Ubanikon yung mga higala sa pagsauning mga hisgutanan sa kalambuan ng mga igsoon, no? Samta, maghigala sa mga greetings sa public service announcements, mas shoutouts, maghigala ito na patalingugan. Ato na ang patagag, pagtagad karon ron, magkakingsugan, pinaagi, maghigala karon sa ito ang Facebook Live, mga higala. I-comment lang dyan sa ito, Facebook Live karon. Jariel Bihasa Mourinho Asindiente, Facebook account, mga higala. Di ba kadri sa ito ang Scott Asindiente, mga higala, Facebook account, no? Naka-live ta karon diha pod maghigala sa Facebook page ako ang or Facebook account ni Dung Scott Asindiente maghigalingon man ngadto maghigala sa Tuburan or sa DYPS sa BT Radio 98.1 FM Facebook page mga igsoon. Okay maghigala 8 minutos na nakalabay sa last 8 sa kabutagon. Arito maghigala sa mga balita karon ding Miyerkules sa kabutagon. Ingon man sa ato ang baga kinigad balita sa nasyonal. Ngayon man, maghigala din sa ito ang lokal ng mga balita, mga kingson at lungsod. Nga ito ang pinalanggang Tuburan, mga kingson. Adlaw, takaroon, maghigala ang Miyerkules, pizza dusi sa Agosto. Week 2026. Musta mo din karoon, no? Ito ang mga suking tigpaminawan. Naka-tune in karoon sa 98.1 MHz, mga higala. So baga, inalaw-adlaw, yun, ginagsunod, di ka ito ang tulong mo noon. May pagpaminaw, may buntag din yung karoon, no? All over, mga higala, Western Visayas, no? Binigid din he sa Western part, sa Cebu, Midwest, mga higala. Mid-North, mga kaigsunan. Kinidi ang Northern Cebu, mga igsun. Dari mga higala sa Tuburan, Asturias. Dari mga higala sa Tabuylan. Dito maghigala San Remeo, Medellin, dan Bantayan, Bugo maghigala. Di ang mga kingsonan, some parts of Tabugon, Bourbon, mga igsoon, kusog ug lanog, paghihapon ta diha maghigala. Ya, sa pipila ka bahin sa Sugod, no? Katmon, mga higala, lungsod sa Carmen, ay pagpabinog, may buntag yun, advance sa Happy Fiesta, lungsod sa Carmen, usab, no? Ingon man, mga higala, diha karon sa Barangay Apalan, advance sa Happy Fiesta, lungsod sa Astoria, sa Advance, sa Pipiesta, maghigala. Naghanang magfiesta, no? Karong buwan sa Agosto, maghigsoan. Sa Barangay Lusong, Advance, sa Pipiesta po ninyo diha, no? Samta maghigala, may pagpabinog, may buntag, usab, no? Nga ito sa ito ang pagpangay katahura na ito, nga ito sa itong pinalanggang mayor, maghigala, Batanon, Mabtikon. Very humble na itong mayor, maghigala, Tuburan Mayor, CD Jamante, Dias Mayor's Office, may pagpabinog, may buntag. Yeah, Karos Vice Mayor's Office, maghigala, our ever supportive Vice Mayor Danny Jamante. Ganun man, maghigala ito sa Tuburan 360 karon at paminog, ibang orasa, maghigala, nakatune in karon sa ito ang Facebook, maghigsoon. Si former Tuburan Mayor Aljon Jamante. Pagpaminaw may buntang niyo na mayor, no? Kauban diha maghihigala sa mga staff o mga crew maghihigala sa Tuburan 360 Restaurant, diha sa coffee shop may pagpaminaw may buntang. Diha sa convenience store, no? Diha sab sa KDDI ang may ATV maghihigala. Nagbantay sa tuang ATV mga Ikson. Labi nagyos sa ito, mga tourist police po diha, no? May pagpaminaw may buntag yung tanan. 11 minutos na nakalabay sa nasunod sa kabuntago panghigala. Arita sa pagbabalita din sa Sunstar Super Balita panghigala. Arita mga kingsulan, matod pa Duterte, laing, matod pa ni Duterte, laing tulo ang matod pa manubag sa pagpagawa sa Dulan. 450 million pesos nga confidential funds. Si Vice Presidente Sara Duterte kauban ang duha pa ka-opisyal sa Office of the Vice President kung OVP ug ang kanhi hepe sa Vice Presidential Security Security Protection Group ang madubag matod pa sa pagpagawa sa dulaan sa 450 milyones ka pesos nga kantidad sa confidential funds nga gidili sa mga state auditor tungod sa mga irregularidad atol sa pagpadayon sa impeachment trial ni Duterte atong Martes Agosto 11, 2026, si Sailin Del Campo, Auditor gikan sa Intelligence and Confidential Funds Audit Office sa Commission on Audit Concoa, nagkanayon nga dunay aur ang 73 milyones ka pesos gikan sa 125 ka milyon ka pesos nga confidential funds sa OBP niadtong Disyembre 2022 ang disallow tungod sa kuwang sa mga supporting dokumento o ebidensya. Matod sa saksi, nagsumiti ang OBP o mga dokumento alang sa pagpagawa sa confidential funds niadtong Disyembre 2022 diin ang mga pizza niini naguna pa sa aktual nga pagpagawa sa pundo. Gibutyag niya nga naglakip kini sa mga galastuhan alang sa mga kampanya sa kabatanunan bahin sa patriotism, mga Christmas party o guban pang mga kalihukan lakip na ang Partners Appreciation and Night manghigala nga gipahigayon ni ato Disyembre 15, 13 o 17. Ang accomplishment report nga gipasa sa OBP nga to sa COA ICFO naglakip lamang sa paggamit sa confidential funds gikan sa Disyembre 21 hangtod sa 31 tuig 2022. Ang wala giaprubahan nga mga kagalastuhan sa OBP alang sa Disyembre tuig 2022 naglakip pa sa 10 milyones ka pesos alang sa bayad sa reward nga 34.850 milyones ka pesos alang sa bayad sa reward pinaagi sa nagkalain-laing mga produkto ug uban pa. Ito mga kaigsunan, no? Ang balita sa nasyonal mga kaigsunan samtang matod pa DepEd kakuha og labing dako nga bahin sa gisugyot nga budget sa 2027 mga higala. Maing pagpaminag may buntag karon diha ni Kapitan Idol Dexter Clarity diha karon sa Mildex Eatery diha sa Tuburan Public Market. Igon ba ni Doc Idol Garner Verano diha karon siyang veterinary clinic diha sa Barangay 5 Tuburan Cebu o diha ba karon siya hangga dormitory sa Greenville Subdivision Barangay 8 Tuburan Cebu. Igon ba ni Captain Joseph de Gracia Aspi manghigala diha sa Aspi Lights and Sounds, the pride of Tuburan diha sa Barangay Caridad Tuburan Cebu, the home of Aspi Lights and Sounds. Maing pagpaminag may buntag Captain Joseph de Gracia Aspi o Mamunina Balsa Mabagid Aspi. Arita maghigalas dugang balita gi-sumiter sa Department of Budget and Management kung DBM ngadto sa House of Representatives niadtong Martes Agosto 11 tuig 2026 ang 2027 National Expenditure Program kung NEP. nga naglangkob sa gisugyot nga 7.2 trilyones ka pesos nga national budget alang sa sunod tuig. Formal nga gidawat ni House Speaker Faustino Bujidi III ang 2027 NEP nga gipasalig nga kini moagi sa hugot nga pagsusi aron masiguro nga ang gabatag piso makahatag og konkretong benepisyo sa katawhang Pilipino. Matod niya nga ang budget proposal i-evaluate base sa tulo ka mga pangutana. Saan mapunta ang pundo? Ano ang konkretong mababago nito? At paano ito maparamdam or maramdaman sa nang ordinaryong Pilipino? Ubos sa 2027 NEP ang Department of Education kung DepEd maoy makadawata og labing dako nga nasudong budget nga dunay gisugyot nga allocation nga 976 billion pesos. Ang Commission on Higher Education kung SHED ang ugingon man ang State University og Colleges or SUCs makadawat og 176.5 billion pesos. Matod ni DBM Acting Secretary Kim De Leon, ang gamaong mga lokasyon nagpamatuod sa pasalig sa gobyerno nga mamuhunan sa labing bililhong kapanguhaan sa nasod ang katawhan. Sunod sa Department of Education ang Department of Public Works and Highways sa DPWH ang adunay ikaduha nga labing dakong nga alokasyon sa budget nga nagkantidad og 644 billion pesos. Ang gisugyot nga budget sa DPWH naglakip sa 107.4 billion pesos alang sa mga flood control project. Lakip na ang pag-mintinar o pag-ayo, rehabilitasyon o pagpalambo sa mga kasamtangang proyekto og ang or alang sa mga bagong proyekto. Naglakip sab kini sa 19.6 billion pesos sa nga capital outlay alang sa mga nagpadayon nga flood control project nga gisuportahan sa Langyaw nga pundo. Dunay 3.41 bilyones ka pesos alang sa flood control project sa Metro Manila nga ipatuman sa Metropolitan Manila Development Authority kung MMDA mga higala. Huwag yung pamatagbo mga kaigsunan. Binilyon gihapon mga higala gialukar mga kaigsunan mga pundo ngadto sa flood control project mga kaigsunan. Kainigbaha mga higala balason sa tubig sa usalang kapamilok. Matod pang igahin mga higala ning mga binilyon nga kwarta gikan sa ato ang mga buhis mga kaigsunan sa katawhang Pilipino. Gahin mga higala matod pa sa pagmintinar sa mga proyektong kasamtangan ng mga higala. Pag-maintaining mga proyekto sama aning mga kadalanan, no, nga abog kayo mga higala gihapon, no? Mga national roads mga higala, sa panadihan national kininiang establishments, no? Apil man ang mga higala, kada mga tunghan, no? Kada na nga, agib gihapon ang mga higala sa DP mga igso, no? Rubiha mga higala, no? Ang kinihinoong hospitalization sa tuang nasod mga higala. Ang Department of Health mo tagihapon mo gidunta mo gitaga ang pinakadakong pundo. E mo magida mga higala importante nato in town, no? Ang atong kinabuhi mga higala. Kay wag gyud reserba mga kaigsoonang atay mga higala diha sa ta hardware ato mapalit, no? Once nga ang taong pobreng Pilipino mga kaigsoonan nga way ikapatambal mga higala gumikan sa iyang sakit mga igsoon, mostly there is ato ang nasod mga higala mamatay na lang nga wag gyud igong insaktong pagtagan sa mga tambalanan dinhi sa ato ang nasod, no? Unlike sa ubang nasod mga higala nga gitagaan gyud nila dako kayong prioridad ug dako kayong gibug-aton, no? Ang kinabuhi sa usa ka tawo mga higala. No, naanon mga kaigsoonan nato diha gigahin anang mga anang mga project mga higala karsada, no? Mga road concreting usa para diha mga higala. Indot maguda kay naa man gitawag ud pod nga naa man siguro nay ko. Naa man siguro nay kalang sa gitawag nila kung may project, may budget. Okay mga higala. Disinoy bibinutos na nakalabay sa las 8 kabuntagon mga igsoon. Aritas mga balita sa kalambuan sa tuan lungsod be. Ay porbida mga higala. Muramanta mga kaigsoonan o makapanghingutas mga higala. Makapangaghot ang mga kaigsoonan magkuan ba? Magtanaw sa kantidad sa budget mga higala. Trillion, billions mga higala. Ba't og masakit na mga kaigsoonan na ata nag... Sana kanang gitawag sa Tagalog og nag-aagaw buhay ba anak tas mga ospital nag-apas gas imong ginhawa sus bisag ventilator mga higalang ipaslak no sa kinini ang ba na to aron malugayan pa natong ginhawa mga kaigsunan wa gyud mga higala dapat unta ka na mga district hospitals gahinan gyud unta nag mga ventilators mga higala undo mahal man gyud kay na mga kaigsunan pero pila ra man siya no pila ra may kantidad ana ikumparar aning binilyon og trinilyon nga budget mga higala okay kinabuhi gudong tanas tao mga igsoon maram gyapon blood control mga higala imanhiman babungka gyapon baanto gyapon paingos mga tao inigba patay gyapon mga igsoon balita mga higala ni matod pa mga kigsoonan din his sa tao mga balita sa kalambuas ng susuburan tuburan PNP o plan bakal sita gihingosgan mga higala padayon ang Tuburan Municipal Police Station sa pagpatuman sa Oplan Bakal Sita isip kabahin silang proactive ang mga lakang aron na mapugnan ang kriminalidad. Mapadayon usab ang kalinaw ug kahapsay ug masiguro ang seguridad sa mga residente. Kabahin sa mga operasyon ang intensified police patrols ug inspection sa mga strategic areas sulod sa munisipyo. Tumong niini nga mapalambo ang police visibility, mapugnan ang posibleng kriminal nga kalihukan ug masiguro ang pagsunod sa mga kasamtangang balaod, lagda ug regulasyon. Gipasiugda sa kapulisan nga ang matod pa sa kapulisan nga ang kanunay nga police presence importante sa paghatag og mas luwas nga palibot alang sa mga residente, motorista, negosyante ug mga bisita sa Tuburan. Ang maong mga paningkamot kabahin sa padayong commitment sa Philippine National Police sa crime prevention ug pagpalig-on sa peace and order pinagi sa responsive ug community-oriented policing. Gihangyo usab sa Tuburan Municipal Police Station ang gapubliko nga magpabiling alerto ug mapanukadon ug kanunay ug kung adunay makita nga kahimtang o kalihukan nga makapabalaka sa seguridad sa komunidad, gidasig ang mga residente nga ipahibalo kini dayon sa pinakaduol nga police station og sa tukmang otoridad o sa mga kapulisan. Pinaagi sa pagtinabangay sa kapulisan o katawhan, mas mapalig-on na ang kaluwasan og seguridad sa tibuok komunidad. Ang mensahe sa Tuburan Municipal Police Station, magtinabangay kita alang sa mas luwas, malinawon og siguradong Tuburan mga igsoon. Ang kanto mga kaigsoonan ang hindi mga higala mga balita karon mga higala sa hindi ang anti-criminality prevention mga or hindi ang criminality prevention mga higala or crime prevention mga igsoon criminality prevention ba? Crime prevention mga higala o anti-criminality strategy mga igsoon. Okay mga higala arita mga kaigsoonan ano yung mga balita sa mga strategiyas ng kapulisan mga higala pag protiher natong mga tuburanon mga igsoon. Laing balita mga higala kapulisan sa mga tunghaan sa tuburan alang sa siguro nga kaluwasan sa mga tinunan. Gihingosgan sa Tuburan Municipal Police Station ang ilang police visibility o security assessment sa mga eskwelahan isip kabahin sa paningkamot sa kapulisan nga mapadayon ang usa ka luwas o siguradong learning environment alang sa mga estudyante, magtutudlo o school personnel. Ang gamaong kalihukan na gipahigayon sa mga personnel sa Tuburan Municipal Police Station ubos sa pagdumala ni Police Major Geoffrey Grande, Chief of Police sa Maongga Lungsod. Kabahin sa Maongga kalihukan ang pakigpulong o koordinasyon sa mga school principal o mga ginikanan aron na hiskutan ang mga concern kalabot sa school safety, emergency preparedness o praktikal nga mga pamaagi sa crime prevention. Matod pa usab sa Maongga Dialogo nga ang importansya sa padayon nga og ingon pa bukas nga komunikasyon tali sa school community o sa Philippine National Police aron mas dali matubag ang mga isyo sa seguridad o malikayan ang kaposibleng mga insidente sulod sa palibot sa eskwelahan. Pinaagi sa mas matod pa pinaagi sa mas makita nga presensya sa kapulisan or visibility sa tuang PNP sa school premises. Gipasaligan ang mga estudyante, magtutudlo, ginikanan o uban pang miyembro sa academic community nga andam ang kapulisan sa pagtabang sa panalipod sa ilahang kaluwasan. Ang maong inisyatibo nagpakita usab og kamahinungdanon sa community-oriented policing diin ang kapulisan makigtambayayong mismo sa mga eskwelahan ug komunidad aron mapalig-on ang pagsalig operasyon sa publiko. Nagpadayon ang Tuboran Municipal Police Station sa pagpalig-on sa koordinasyon uban sa educational institutions o community stakeholders alang sa mas luwas nga mga eskwelahan o mas malinaon nga palibot sa pagtuon. Sa hiniusang gapaningkamot sa kabrisan, eskwelahan na mga ginikanan o komunidad, mas papalig-on ang proyekto proteksyon sa mga estudyante o ang paghatag o luwas nga lugar nga makatabang sa ilang edukasyon o maayong kaugmaon mga igsoon. Mga kato mga kaigsoonan sa ito aga pagkabalita sa habig sa tuang tuburan PNP mga higala samtang mga kaigsoonan wag tuon sik puwen sa tuburan PNP aron sa pagpugong sa kriminalidad mga higala nagpadayon. Gipahingusgan or gipakusgan karon sa Tuboran Municipal Police Station ang ilang checkpoint operation isip kabahin sa padayong nga paningkamot sa kaprisan na nga mapalig-on na ang kalinaw o kahapsay, mapugnan ang kriminalidad o masiguro ang kaluwasan sa mga motorista o publiko. Ang operasyon gipahigayon sa mga personnel sa Tuboran Municipal Police Station ubos sa direktang pagdumala ni Police Major Geoffrey Grande, Chief of Police sa Tuang Lungsod, pinagi sa mas aktibong presensya sa kapulisan sa mga dalan. Gitutukan sa operasyon ang hugot nga pagpatuman sa mga balaod ug regulasyon sa trapiko, ingon man ang pag-verify sa mga gikinahanglan mga dokumento sa mga motorista. Kabahin sa usab sa tumong sa checkpoint sa pagtabang, sa pagpugong, sa pagdala sa mga ginadili o illegal nga butang isip lakang aron na mapanalipnan ang komunidad batok sa mga kalihukan nga mahimong hulga sa kalinaw sa seguridad. Gipasiugda or matod pa mga higala sa Tuboran Municipal Police Station nga ang gamaong operasyon dili lamang usa ka pamaagi sa pagpatuman sa balaod kundi usa-usab kini lakang sa pagpalig-on sa proactive police presence o paghatag og mas luwas nga palibot alang sa mga residente o mga biyahero. Ihangyo usab ang publiko ilabi na sa mga motorista nga mutuman sa mga balaod sa trapiko, magdala sa hustong mga dokumento o makigtambayayong sa kapulisan atol sa mga checkpoint. Nagpadayon ang Tuboran Municipal Police Station sa pagpalig-on sa ilang mga preventive o law enforcement efforts arong mapadayon ang kalinaw mga igsoon, kahapsay o seguridad sa komunidad. Alang sa Tuboran na MPS, ang kooperasyon sa publiko o aktibong presensya sa kapulisan, importante arong mapadayon ang usa ka luwas o malinaon ng lungsod sa Tuboran. Pinanggaagi natong mga taga-tuburan mga higala. Okay. Oh, ngano di man ta makaingon ana mga higala? Ngano nakadungog mo mga igsoon nga ang tuburan dunay mga susamang insidente sa mga nahitabo sa ubang mga lungsod karon mga higala? Naay balita karon mga kaigsoonan nga matod pa diin itest mga higala sa katong pugot nga ulo mga higala nakita diin to dapita sa Talisay siguro to bro. Oh, katong nay na verify na mga higala. No, ang maong putol nga o mga kaigsoonan nga iya mga matod pa mga higala sa usa ka caregiver nga na missing dito sa Dakbayan sa Talisay mga igsoon. Limang ka ng mga klasiyas krimen mga higala. Ha, giyano lang mga kaigsoonan mga pagpamusil, ipamutlag o mga higala. Ha, gipang chap-chap mga igsoon. Asagog ka ng mga klasis mga panghitabo karon mga higala nga alarming kayo. But diri sa tuan lungsod mga igsoon. Kaluyas Ginoo, no? Kaluyas Ginoo nga ato sa mga kasikbit ng mga lungsod, labi na gidris Tabuylan, no? Tabuylan, maipod mga higala. Maipod pagkaduma, mga higala, sa ilahang mayor niya, Murex sa Hirona, ingon man sa ilahang hipis kapulisan po karun niya, Sir Kabanlit po mga higala. Sa Asturias, maayosad, pero dunay mga balita, nga dunay mga dinagko, no? Nga mga nadakpan sa gilindrugas, mga higala. But, sa gyapon, atong pasalamatan, lihas lungsod sa Asturias, mga higala. Ang atong kapulisan kay napunggan man gyud nila mga higala nga mapalusot nung maong nga mga ginilindrugas mga higala. Lungsod sa Balamban, Toledo, dunay mga insidente mga higala sa mga pagpatay mga igsoon. No, so wala gina, no, gumikas paghugpa sa gilindrugas pagbalik mga igsoon, dunay mga insidente sa mga ngilngig nga mga klase nga mga krimen mga igsoon. At karon mga higala kung atong itandi atong lungsod sa pagkakaron, pirabuyag ning ato ang mga higala. Kampante ta mas luwas ato ang lungsod mga higala gumikan sa mga gibalita nato karon nga mga gihimo sa tuang kapulisan mga igsoon. Og pinaagi sa dakong suporta sa tuang batan-on nga mayor og mapinanggaon natong mayor mga higala sa lungsod sa Tuboran, Mayor Sidney Diamante. Dugang balita mga higala sa kalambuan sa lungsod sa Tuboran mga igsoon. mga local chief executives nga yung tabag higala nag-abot mga kaigsoonan hindi ni nga abot mga local chief executives mga igsoon nag-abot sa usa ka Thanksgiving mass. Mitambong si Tuburan Municipal Mayor Honorable Christian Daniel C. Di Diamante sa Thanksgiving lunch mga kaigsoonan nga gipahigayon sa League of Municipalities of Philippines kung LMP Cebu chapter ni adtong Agosto 11 tuig 2026. Gitambungan ang maong kalihukan sa mga local chief executives or mga mayor mga higala sa nagkalainlaing opisyal sa gobyerno lakip na sila si Cabinet Secretary Honorable Binhor Abalos o Presidential Assistant of the Visayas Honorable Philip Luh. Ang gamaong panagtapok na himong oportunidad alang sa mga lider sa lokal nga pangagamhanan o mga opisyal sa national government nga maghiusa o makiguban sa usag-usa. Samtang mapasigarbuhon, usab ang congratulate mga higala sa lokal nga pangagamhanan sa Tuburan si Attorney Brett Monsanto tungod sa iyang pagkatudlo or pagkapili na karon isip undersecretary sa Office of the Cabinet Secretary. Si Attorney Monsanto usa ka Tuburanon ug kanhi sangguni ang Kabataan Federation President sa lungsod sa Tuburan ni adtong 2010. Gila sa lokal nga pangagamhanan ang iyang gabag-ong katungdanan isip usa ka dakong kalampusan nga nagdala sa nagdala og dungog ug inspirasyon sa Tuburan. Gilauman nga ang iyang bag-ong tahas sa national government mahimong dugang mga oportunidad sa pagserbisyo sa katawhan gikan sa Tuburan. Atong ipaabot ang mainitong pahalipay kang USEC Attorney Brett Monsanto padayon sa pagserbisyo o pagdala o garbo alang sa atong pinalanggang lungsod mga isoon. So congratulations mga higala, no? Kanhi ni mga kaisuunan SKF mga higala 2010 mga higala pagkamayor ni former Mayor Aljon Diamante sa tuig 2010 apod mga higala ay pagkapili ani isip SKF Federation President sa tuang lungsod si Attorney Brett Monsanto karon mga higala USEC na mga higala or undersecretary mga kaigsoonan. Okay, mga higala, padayon ta mga kaigsoonan sa mga balita sa kalamuan sa lungsod sa Tuburan. Dere 32 minutos. Man makalabay ang lasot sa kabuntagon. Aritang Bro Alcher Lungo. Ato mga higalang susihon ang iyang gabagabalita o sabkarod mga kaigsoon. Samtang may pagpaminog may buntag diha karon ni Katbon Cebu Municipal Councilor SB Member Buena Puntillas mga higala. Sus, perbida ka mo mga mag-uuma diha sa kabukiran mga kaigsoonan. Hindi kayo mo mataha mga higala sa pagpaabot sa inyong mga concerns kalabot sa inyuhang mga panginabuhi sa pagpanguma. Diha ni SB Member Buena Puntillas kay katulang baguhay lang nag-live mga higala si Konsel Buena Puntillas nga nag-atiman siyang kaumahan sa barangay Agsuwaw Katmon Cebu. So, sa ato pa mga higala anad mga higala usab no sa trabaho nato mga mag-uuma kay kanhi usa ka kabos usab mga higala ka kanhi nagikan sa bukid mga igsoon ug mubati nato mga kabos diha sa lungsod sa Katmon mga igsoon Konsel Buena Puntillas may pagpaminaw may buntag. Samta paghigala din aspikas linya karon mga kaigsoonan Kuya E the Captain Moves Alger Dungog alang siya mga balita karon Kuya E please come in.
2: Yes, Bro Cyril, ang buntag din mo ang pagigid si Roland.
0: Okay, mga kaisunan, tumalikan si the Captain Moves Alcer Dungog, mga higala, kay mura mag ipitlok mga higala ang iyahang silpon. Medyo kuan man ang iyahang tingog, no? Maraglaw mga kaisunan, o di ara? Basintinaw na ni mga higala ang matsong boses mga kaisunan ni the Captain Moves Kuya E. Alcer Dungog. Please come in. Please come again, Bro Alcer.
3: Yes, Bro Jirel, may buntag ni mo ni DJ Roland Butoy sa tanan nagsunod sa programang Kalambuan sa Lungsod sa Tuburan Radio Program sa 98.1 BT Radio. 52 sa 54 ka barangay sa Lungsod sa Tuburan, Lalay Covered Court, Tuburan Cebu, kapin sa 52 sa 54 ka barangay sa Lungsod sa Tuburan. Ang adunan na karon o kagalingong covered court

0: mga panagtingom diha sa barangay mga igsoon. Samta paghigala, arita sa ato abaga. At sa mga comments sa bro, arita paghisgot-hisgot na lang tahan ni Karong. Mga isgotana na ito sa Kalambuan, Slungsod, Stuburan. Ma'am Ina Pinka, good morning may pagpabinaw karon. Mayong buntag dong Jariel, babinaw mi good me kada adlaw sa Kalambuan sa Tuaga Lungsod, no? Labi pa karon da kiina no nga kayo ba natakaron og baga mupadangat og balita mga sa tuang mga Kalambuan sa Lungsod Stuburan. Si Islia Max Asindiente basin ugma na lang kainday no kay murag ang ako ang nasend nga balita diha nimo. Amo sa itong balitaan din ni Bro Alcher. Ano niya, parihar niya pong balitaan, no? Ito ang MLGOO mga higala. Padayon mga higala, may seminar, may tudlo mga higala sa ito ang mga sekretarya. Kikinira ba ito mga sekretaris, mga isoon, appointed na ba yan ni mga higala. No niya, digit ingon ta mga higala nga naa, no? Makuha nila yun ang tukma mga kaigsoon ng insakto mga pamagis pagservisyos katawahan mga igsoon kay naaman pinasikal sa balaod mga higala mas mayo yun nga niya ang ato ang muhatag ugian ato mga higala diha sa DILG mga igsoon sa ato ang opisina sa DILG inagis ito ang MLGOO Sir Leo da. Good morning ni mo da Sir Leo yes municipios pagkakaroon kaya karo di Kuya Dok Ili Biscaino may pagpabinaw may buntag ni mo diha Kuya sa season 15 na LG Tuburan Outreach Program. Napalihog tayo bro, Miss Messenger. Doon ito news item ng itong sinuwat usab, no? Kung diin mga higala ang ito ang kuhaan kinini ang Outreach Program kagahapong adlawa. Di abaga kayo sa unang season 15 mga higala. Arita mga kaigsoonanin balita, LG Tuburan Season 15 Outreach Program padayon ang Municipal Government of Tuburan sa pagbaligon sa serbisyo sa publiko sa mas duol ug mas dali nga ma-access sa katawhan na pinagi sa Community Outreach Program nga gipahigayon sa barangay sa barangay Kabkaban ni atong Agosto 11 kaghapong adlaw tuig 2026 ubos sa pagpangu ubos sa liderato ni Honorable CD Diamante, Mayor CD Diamante gipaduol sa lokal nga pangagamhanan ang nagkalain-laing serbisyo sa gobyerno ngadto mismo nas mga residente isip kabahin sa inisiyatibo nga bringing services closer to the people tumong sa maongga programa nga mapadali ang gapag-access sa mga serbisyo ilabi na alang sa mga residente nga doon ay panginahanglan apan mahimong maglisod pag-adto sa sentro sa lungsod o sa tuang RHU mga higala lakip sa mga serbisyo nga gihatag mao ang kalibre nga medical consultation panghatag og mga tambal vitamina og veterinary services alang sa mga residente sa ilang mga kahayupan dugang paniini nakabenepisyo usab ang komunidad sa libre nga haircut og massage services ingon man food provisions alang sa mga bata senior citizens og uban pang mga residente sa barangay Kabkaban pinagi niini nga outreach program ipakita sa lokal nga pangagamhanan sa tuang lungsod ang pagpaningkamot na mahatagan o praktikal o direktibang serbisyo ang mga tuburanon. Ilabi na sa mga komunidad nga layo sa sentro o sa RHU sa tuang munisipyo. Nagpadayon ang Municipal Government of Tuburan sa pagdala sa serbisyo sa mas duol, mas accessible o mas responsive sa panginahanglan sa matag tuburanon. Ang gamaong programa usa ka pagpamatuod sa paghatag og serbisyo sa publiko nga nakasentro sa katawhan diin ang gobyerno mismo ang muduol sa komunidad aron makatabang og makatubag sa ilang mga panginahanglan. Nindot mga higala no. Ang sentro mga higala sa mong serbisyo publiko is maogyod ang publiko. Ang katawhan mga higala. Di kay kanang pangagamhanan nga ang sentro mga higala ang kaugalingong bulsa mga igsoon o ang kaugalingong interes mga kaisunan. No, no, dari sa tuwa mga higala. Never, no? Never mga higala since sa unang ang-ang o sa unang tuig sa tuwang pangagamhanan mga higala. Pangagamhanan ni kanhi Mayor Aljon Diamante ni Adto. Hingpit nga gipapas mga higala ang kinini ang korupsyon, mga anomalya mga higala. Gani gitagaan ta og transparency sihag nga pangagamhanan sa tuang galungsod ngatong tuig 2010 hangtod sa tuig 2013 mga higala. Mingon din siya nganong kaingon mga kaana, duna kay ebidensya, duna mga higala tay award mga kaigsoonan nga Seal of Good Housekeeping mga higala. Gani is pagkakaroon, duna na punta mga higala ay Seal of Good Local Governance mga higala. So sa ato pa mismo mga higala ang Department of Interior and Local Government kung DILG mga higala ang nag-evaluate ni ini mga iso. No, kung ato bang nahimo, no? Ang patas sihag ng pangagamhanan sa ato ang lungsod mga iso. No, so since mga higala 2010 and up to the present mga higala sa kanhi pamunuan sa siyam katuig ni former Mayor Aljon Diamante, tulo katuig mga higala ni kanhi Mayor Danny Diamante, ngayon ato ang kasamtangang busy mayor karon. Pagbalik mga higala sa tulo katuig ng serbisyo ni kanhi Mayor Aljon Diamante o karon ning kasamtangan ni Mayor Sidi Diamante mga higala. Ang sentro sa ato ang pangagamhanan mao ang pagtabang sa katauhan mga higala. Pag-agak sa matag tuburanon mga igsoon aron mapahimuslan ang mga serbisyo di panggoberno. Ha? Nga madantol gyud mga higala, madapat atos mga tao mga higala. Di kay ang uban ato madapat mga higala sa kaugalingong bulsa. Ha? Yan doon na rin ba mga kaigsoon na imiingon mga higala nga? Ha? Kanang karsada diha sa kwan? Ha? Giuna mga higala ng karsada sa tuburan 360. Hoy! Tanawa mga kaigsoonan ang akong bagong gipost, no? Kagahapong adlaw mga higala, miani na ni og daghan nga views mga kaigsoonan. So, sa mga nagpaminaw karon mga higala, na kay mao lang gina, no? Atong gisgutan kagahapon. Nga di natutugutan mga higala ang atong katawhang tuburanon og ang uban mga higala. Na bisag dili taga tuburan kay kinirma Facebook, bisag kinsa ra ba mga higala ni maabdan ani sa Facebook mga higalang mga friends sa Facebook, no? Mga followers mga higala. So, kung madawat nila ng mga fake news mga kigsunan, ang uban mga higala, basin mo tuo nya kuan mga higala inini ang war bagi igong basihan mga igsoon. So naghimo ta mga higala og video mga igsoon nga makahatag ta og dugang pagpasabot mga higala. Dara di ay di day na ng karsadahas gikas agligria, dili day na gihimo para sa 360. Gihimo na mga higala sa dili mo minus 11 ka barangay ang nipahimos ana mga igsoon. Ay ako ba nang gipost mga higala? Tudloan ta mo. Aron unsaon niya inyo makita, i-follow ang ako ang Facebook account mga higala. Juriel Bihasa Mourinho Asindiente. Pobring igsoon, pobring silingan, apan adunahan sa kambungan, aw di day. No? Kaya makita ninyo sa akong profile picture, kamo na lay, desisyon mga igsoon. Ha? Ug adunahan magyod mga igsoon sa kambungan. Gawa sino og magkuyog may paritouch kay Gutwal kay basig matapsingan ko mga higala or mapiskan ko si hanggambungan. Pero kaning ako ra gani, kamoy pagdesisyon tan-awang ako ang Facebook account nya i-follow aron inyong matan-aw pod. Ug unsa kataas mga higala ang kadalanan gikan sa Alegria, paingon dito sa tumugpa lang usa ta mga higala. But that is 584 million GTI funded road concreting mga higala project mga kaigsoonan from barangay Atabay mga or barangay Marmol Sitio Atabay mga higala. Ato yung klarohon kaya diha magina magsugod mga kaigsoonan kanang ato bitamos Atabay peak nga unaha gamay dunay mga punuan sa pine trees mga higala. Tanawa itandi ang daan mga higala nga wa pa kakabot atong may pine trees o katong sa lapas na mga higala. Diba ang pikas daan mga kaigsoonan, dunay shouldering, dunay drainage mga higala. So diha nagsugod, no? Ang 584 million road concreting project mga higala. Ha? Ngadto pa ingos barangay Tumugpa mga higala og kala ilapos gyud kutob sa bangkito mga igsoon. Karon hinay-hinay mga higala, miabot ta tas Tumugpa mga igsoon. Kay pirmiro na mga higala. Nagsugod man ang kadalanan mga higala des Alegria. Ang kanang proyekto mga kaigsoonan dihang road concreting kaniadto mana sa pundo gikan sa provincial government mga higala ni kanhi gobernador Hilario Davide mga kaigsoonan. Ha? Kanhi gobernador ni Anto mga Higala, 2010 mga Ikson, kahinomdo mo, nga nahimong presidente sa ito ang nasod, mga Higala, katong mitugpad na helicopter na si Tio, mga Kigsunan, katong nagsulob o gilo o nagilo tang tanan, mga Higala, nga miingon, doon ang dugay, dungan nga miingon, mga Higala. Sabay nating lakbayin ang daang matuwid. Ang hindi marunong or ang di kamaong musubay sa daang matuwid. Masa to bro? Hubog. Bitaw mag-Ikson? Masiyaw mag-Higala ba? No? Dirito mag-Higala sa Presidente Pinoy mag-Ikson. 2009 ang ampal niya dili sa Tuburan. That was 2010 mag-Higala. Kauban si kandidatos pagka-gobernador Hilario Davide. No? Pagkahuman mag-Higala, Vice Mayor Engineer Greg Sanchez mag-Higala. O ang kandidato pagka-mayor sa Tuburan, si Mayor, former Mayor Aljon Diamante. 2010 mag-Higala, may daog, no? Daog ang presidente, daog ang gobernador mag-Higala, daog ang mayor at Tuburan, si kanhi Mayor Aljon Diamante. Moto nga, nihangyo dayon ta, nga mapa karsadaan. Naablihan ang karsada diha mag-Higala sa ang kinini ang Barangay Alegria, paingon dito sa Kabangkalan, paingon gina dito sa Bangkito, mga Ikson. Naanam-anam, no? Ang karsada diha. Mabi na karsada ni Anto. No? So, pagpakarsada, anak, mga Higala, na yan yan. Pag 2013, mga Higala, or 2014, matuwa ako masayo, doon na rin nilapos nga budget, anak, pagpakarsada, gika sa Alegria, padaw sa Tabay Peak. Diara kutob. Paghuman mga Higala, nangitag pamaagi si former Mayor Aljon Diamante. Pinaagi sa ato ang mga Higalang inisiyatibo sa Tuburan Coffee mga Higala, which is ang ato ang national government mga Higala, kay doon naman gintay mayor, kanhi mayor na to, nga nakaangkontag kanhi mayor mga Higala, nga doon ay mga dagkong koneksyon dito sa kadagkuan sa babaw, nakakuha tag budget mga Higala, gikan sa DTI mga Igsoon, na 584 million, nga mo'y sinugdanan mga Higala dias atabay paingon mga Higala dito sa Kabangkalan hanto daro ni abot tumugpa muna ng karsadaha mga Higala o guwapa mong kakita ana tanawa lagi o i-follow ang ako ang Facebook account mga Ikson nay akong ipadungog ninyo mga Higala ang tipik sa pamahayag ni Kapitan Angelis Role mga Ikson may search bro sa ako ang kuang bro kaya itong ipagawas no ang mensahe sa ito ang Facebook post mga Higala. Kabahin sa ito ang interview mga Higala ni Kapitan Angelis Rulli mga Ikson. Oy, dito may mga Higala. Kauban si Consul Cristino Lucmayon, kay kinilagi mga Higala ang mag-anad-anad at tas pagpanerbisyo ba mga Ikson? No? So, anad-anad tas pagservisyo mga Higala, naabot ang mga Kigsunan sa Barangay Libo, kay lagi mag-kinini ang orientation sa tupag, kung sa mahitabo ang umamadayon. Wa madayon ang orientasyon pero naluto na ang us kanding og ang tinibuok manok ni Consul Nido Diamante. Ing konsaon man ato ni? Ha? Ang kamingaw nga mutalikod Miss Barangay Libo kay mingaw na sad ming Consul Nido Diamante pero ang kainit og ang kalami sa sabaw sa us kanding magpabilin sa among panumduman mga Ikson. Moto mga Higala, nahuman. Nahuman mga Higala nga mo ang paniudto dito. Salamat kayo sa minitong pag-abi-abi. Consul Nido Diamante og ni Consul ba? Ato ang PO President niya, Ma'am Hilin Diamante sa yung pag-abi-abi o pag-serve o lamian kayong sudan, no? Labi na yung uus kanding. Anong nga nasa uus kanding lami, mga bro, no? Yung lamia. Human mga Higala dito, midito sa Barangay Kaorasan. Og diri mga Higala, akong ipadungog ninyo ang amo ang lakaw dito sa mong barangay, mga Ikson.
1: Kahit pa yung adlaw, di atarong sa Barangay Kaorasan, Tuburan, Cebu.
2: So, kining Barangay Kaorasan, ang karaan na ninilang pistahan o ang ilang lugar na rin, upos niya sa sapa ang ilang karaan piyestahan, no? But karon ang covered court nila na rin, sunari ang Barangay Covered Court, no? Ha? So, kining Barangay Covered Court, usalang siya sa mga gitukod niya covered court sa tipok 54 barangay sa lungsod sa Tuburan. Ang barangay 1 o barangay 3 ramoy walay covered court. So, sa tuba, doon na sikwitedos ka mga covered court nga nagbarog sa tibok lungsod sa Tuburan. So imagine, nga niabot na yung maong structure dere, gikan sa lungsod hantod sa pinakalayo nga barangay sa lungsod sa Tuburan.
3: Salamat ko ni Mayor Aljon nga siya gyud ang unang nagahimo ninyo mga kaayuhan diri sa among barangay ngon man ninyo sige daghan na sila mga gihatag kanamo ba nga mga kaayuhan para sa akong mga constituent diri sa among barangay. E kini akong barangay bang kila Bukiran gyud ni nga barangay sa lungsod sa Tuburan.
0: Mao kato paghihigala no si Kapitan Angeles Role mga kaisyon ang siyang mensahe. Pinakalayo ha? Nga barangay sa Tuburan matod pa ni Kapitan Angeles Role mga kaisyon. Usas pinakalayo kay layo man jud kayo mga kaisyon Bangkito mangyon. No? Pero ngano man ngano man ang layo kay Bangkito mga kaisyon pero ilang kapitan mga kaisyon ang Kapitan Renato Hopia mga kaisyon na man dipirmis lungsod mga kaisyon. Aron sa pag kanang hikutar no sa mga angay niyang buhaton mga higalaon makahatag sa insaktong serbisyo sa iyang barangay bisag layo Bangkito bro niyaagin permis kapitan ay no kay mga higala maalagaron ninyong kapitan diyan sama sa di Kapitan Angeles Role kalayo silang barangay Manggila pero imagine niabot nagbuntaog ang covered courts ilahang barangay barangay kaorasan mga higala unya di na maglisod mangigsoon kay doon na karsada konkrito to kutubs tumog pa mga higala. Doon naman gaito'y kung konkrito mga higala ang kadalanan, mga higala sila dito pa doon sa Corazag Bangkito, but kuwan pa si pagkakaroon ka ng pathways pa mga higala. Pero sige lang, Kapitan, kay imong nakita diha sa pagkakaroon, padayon man, ongoing ang road concreting project diha. Pinagi sa ito ang mga juga builders ng mga gwapo na itong construction worker. Ah, kisa man na diha. Team Dani, naroon diha, nagtrabaho mga higala sa kinini ang BGMP mga higala road concreting. Si Pare Reyes, good morning nimo dia pare. Ogingon man dito karon mga higala sa juga ilaha diyang main office mga higala. Naron diha si Noy Pipi Diamante. Salamat kay diha nimo Noy Pipi Diamante. Ha? Sa imuhang makanunayon nga pagsunod ni aton tulumanon. Ha? Si Noy Pipi Diamante magpaminaw ginato na mga higala. Kapigap giging Diamante dito karos kabakalan may pagpaminaw o ang ilang kasamtangan karong kapitan Kapitan Junmar Diamante mga higala naasa doon mga kaigsoonan dito si Sir Nick Alferez no diha karos juga mga kaigsoon kung ikaw bang kaniyatos purok system Vice Mayor Danny Diamante may pagpaminaw may buntag o diba so mo na mga higala ongoing ang trabaho ron dito ngadto abot busang ko ginas Bangkito bro suway ko ngadto bro or swag ato dito bro ato nimo makita nga magtanaw ka sa pinakatumoy nga bungtod sa ato ang lungsod nga imo makita nga maburag daw imposible ba nga gipakutay ang konkretong kadalanan sa kabungturan mga higala murag kag tuas labaw pas Tagaytay labaw pas Transcentral Highway mga igso no kay kung doon na palang lapsanan dali palang gyud palapsan mga higala og dan paingon sa Danaw purti na lang dali ay purti na rin gindali ang mga higala paglapos gikas tuburan paingos Danaw. No, pero lisod man kay tungod anang dihanda pita pertin mga tag-asa anang bungtod. Ha? Kita ni mo ng mga mountainous barangays diha mga higala nga murabag ka ng mga mostly kinini ang mga cliff ba? Kanang mga pangpang ba bro? No? Lisod yun siya palapsan o karsada. But doon ay mga pamagi nga gistudyuhan karon ato mga inhinyero nga mapalapos yun na diha mga karsada. But ang importante ang side sa ato ang gisakupan sa ato ang lungsod mga higala na gikonkrito o gisiminto na mga higala. So sa ato pa di ay di mo minus 11 ka barangay ang makabenepisyo ni anak mga higala. Ang naagyod skilled mga kisunan na ng barangay 11 ka barangay buta na to. Gikan sa buta na to barangay Alegria. Apil na to Alegria. E di man nagsugod ang karsada mga higala. Sunod ang kilid pikas kilid marmol. Amatugan. Kamansi. Ha? Kaurasan mga higala. Lima. Pag-abot dito sa baba, magsugod sa Bangkito. Kalunsing. Mag-alwa. Mag-atubang. Himama. Ha? Kunya, Kabangkalan. O tumugpa. Dusi, gainong umro. Dusi. Wapay labot sa barangay Gaang mga higala. Kay ang taga-barangay Gaang o ang ubang na taga-barangay mag-antoy sa pagkakaroon. Anha na muagi diha. Labi na o naka-multicab, naka-four wheels mga higala. Nga naman. Konkrito naman. Lapad mga higala. Ha? Kato mas gigingon mga higala nga ngano kuno wa trabaho nas barangay Utso. Nay pangutan atong budget mga higala sa DP nga gigahin na sad kuro karon mga kaigsoonan pertindag ko ah. Ug asa na nila mga higala wa na nila si Muntua pero kang atoa mga higala Adto dito bisang magligid-ligid baka perting laparas karsada tua tumus bungtod mga igsoon. Muna'y realidad mga kaigsoonan, muna'y tinuod. Kay lisod man kana mga istorya sa Facebook kana kalatid ha mga higala nga puros mga fake news. Way igong basihan mga higala. Ang insaktong pangutana mga higala ako itudlo ninyo. Pangutan ah sa atong gikabalita karon og asa padung na mga higalang ila na pong gigahin mga igsoon nga binilyon ka pesos, trilyon ka pesos mga higala. Nga matod pa alang sa mga pagmintinar sa kadalanan o guban pa mga proyekto sa daghang project way human-human mga igsoon. O, di ba? Muna, manggigal muna atong pangutana. Di kay mangutana ta nga. Wala'y gihimo atong lungsod. Ano eh? Unsay labot na to, mga igsoon. Muna akong giingon. Unsay labot na to, manggigal. Nga di man na ato ang jurisdiction. Mingontag ato ang proyekto. Ato ra, akong gibidyohan, manggigal. Mabitaw na nga akong giingon ninyo. So, siha ang ako ang Facebook account. I-search Jeriel Bihasa Mourinho Asingente. Pubring igsoon, pubring silingan. Pero dili adunahan sa kambungan. Adunahan sa respeto og pagmahal sa isig ingon. Unya man namili tasag ko kay last 9:01 naman mga igsoon. Ha? Asibig. Kaya ito na yung ikuwaning mga kuwan diri. Si Ernie Bataluna na baro soko, mayong buntag dong, pirmi jud ko, nagsunod sa imong programa. Salamat kayo. Ibon Cornea, morning surgery, shout out ko sa taga Purok Sangi, Karidad Labinas, coordinator tupag, nga si Petronila Canoy. Salamat! Og ingon man ni Jika Nubal Kudoy, good morning, shout out ni Auntie Bibian Ulasiman Kang Maong Filomena. Okay niya si Mary Ann Sumal mayong buntag Sir Jeriel, shout out ko ni Tatay Vic na Minaos buntag kada buntag sa ilahan ni Mary Jane Flores. Salamat Evangeline Parilla, si John John Sumalino, good morning. Sa Manisya nagpaminawan ko no sa maunlarong programa, God bless tanan. Salamat kinumada John Milalin Abanid, mayong buntag, shout out ko sa tanan taga Barangay Libo, labinas amo ang papa Kapitan Amador Abanid. O gingon man, Bilin na Binuliraw, salamat imo diha, good morning. Okay sa paningabang bro, no? Si Dindin Subang, good morning, shout out from Balamban, Cebu, Borge Parilla. Wala kita igong oras mga higala. Sagyapon kini yung pubring igsoon, pubring silingan na padunan sa suspeto, pagmahal sa sikingon, Jeriel Sintiente, malamit sa kumingon, ngayon yung adlaw nga. Miyerkules kabuntagon, magbabungahog, magmalipayon. Daghang salamat sa pagpaminaw. Ugmaing buntag, Sami Payot o Sir Ermi Malinaw.
4: Jeriel Asiniente, servisyong way lipod-lipod, servisyong way...
5: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
6: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Hindi kong tigon, taga Ipil, akong asawa, panahoton kayo niya, giyong siyang reklamo, sakit niyang kalawasa, kwan niyang kutukuto, kursi kabuyon. Ako nga, sulay, may kaplaso, taon, mga 5 minuto, sir lah. Minuto ka kung kwan niya plaso, salamat niyo kung ako, kaning herbal oil, ay, matay, positibo ba yun?
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more, Ryuma goodbye.
2: A product of RSV Trading.
3: Mapalit sa inyong suking buti.
4: Gusto ka ba og lechon manok og liampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Liampo. Susa's Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Liampo. Tara na!
5: Das bang imo blood sugar? Ato na ko yung diabetes? DTX500 ka ang DTX500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine, nagkapamubo sa glucose, Visine, controls blood sugar, o polypeptide, kaparehong epekto sa insulin. DTX500, highly recommended sa mga eksperto.
4: Marcia Auto Parts Trading. Ang Marcia Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade na Barangay 8 National Highway, Tuboran, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck o mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery o klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck o heavy equipment. Mga klase-klase nga brand o klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marcia Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marcia Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook o mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marcia Auto Parts. O pwede sad kayo magkakontak sa ilang cell phone number sa Globe 0927-275-1904, sa Talk and Text 0946-16635-495. Ang Marcia Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og presyo nga pangmasa. Busa, adto na ta sa Marcia Auto Parts Trading. Marcia Auto Parts Trading. Marcia Auto Parts Trading.

0: Kuya Aktan, nausa mo na yung atong amigo nga masulupon magkayog noong?
1: Bito, no? Atong pangutanon. Kuya Alcer, unsa may imong problema? Ngano masulupon magkayog kagnaong karon?
2: Mao lagi, Mr. G, Kuya Aktan. Tungod kinis kamahal sa mga palitonon karong panahon na, naglibog na ko, gaasan ako mapalit ang mga inadlaw-adlaw na akong panginahang lanon.
0: Aw, oh, kanara di ay, ato na sa tindahan ni Director Ariel Kuya ay sabyo nga mao ang Phyllis Bugasan Store nga nagbaligya sa labing barato o labing luwas nga mga grocery items sama sa sabon, noodles, canned goods, bugas o kuban pa.
1: Ug ang Phyllis Bugasan Store mausab ang accredited retailer sa NFP Rice ning atong lungsod sa Tuburan. Nagapod-apod po sila sa binitilyang beer o soft drinks.
0: O kamo, usa pa inyong ipaabot. Adto na ta sa Phyllis Bugasan Store.
3: Also available, Price Gas, Power Kalan, Solane, Gasol, and Gasolit.
4: Ang Phyllis Bugasan Store, ana ang imutang sa bag-o na itong merkado o nag-atubang sa bag-o nga building sa munisipyo sa lungsod sa Tuburan.
5: Marami na ang believe sa Lactopapi.
6: Sa Lactopapi. Lactopapi.
7: Lactopapi.
5: Lactopathy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopathy is bringing good health into your home.
8: Bring health into your home.
9: Miti Radio, 98.1 FM.
10: 98.1 FM.
11: Said Celebrity Beauty Soap.
12: Said Celebrity Beauty Soap.
13: Ang atong pangutan-on karon, ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala, 58 years old.
14: Unang gamit na to, Ma'am.

0: Ang aos adunay talaga sa unggahom aron magpakigbatokan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang aos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-Sed Panyawan Capsule kanang adunay garlic o banaba.
1: Sed Panyawan Capsule with garlic.
0: Ginama ka na sa Sed Marketing. Basta tatak Sed Marketing, tatakini nga magaling.
2: Alam, niadto nga mga di na magalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiara, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kinsuran, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenew sa mga sakyanan sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o drum truck. Og anda musab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name. Change color. MC to MC with sidecar. MC to tricycle. Huwag ang Atan Insurance Services. Andam usam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang na usam nga magpa-ISP new license o non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services babahibong magkuntag pinaagyo sa cellphone number 0908 1452 6550. Huwag alang usam sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nada usam ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o gingong samang G&D Sari-Sari Store. Naalagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o gang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Annalisa Dasilio. Atan Insurance Services.
3: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck na walay apprehension. Dili makinahanglan ng mission test, customer-friendly, hassle-free, ug paspas nga serbisyo.
0: V-Tron, subok na!
4: Kaya ko dahil si Saidi, ngayon son, taga Proxing ko San Miguel. Pasalamat si ko, sir, kaya wala po na kayo naman kung bata, sir, ba? Grabe katahila, kaya kung dugay ni mo siya at imanong dito, grabing yabaw. Sukad nga, nakainom siya V-Tron, sir. Nalahi iyang pangon dito sa iyang dagan siya iyang panlawas. Dali ramat matulog, kunya, ayara siya mo mata pag gutumon. Pasalamat ko sa V-Tron,
0: V-Tron, subok na!
5: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
6: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Arina ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cod shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Din ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amahimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kaysa MENA, ang inyong kaanyag o kayuhan, among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
7: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
8: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
7: Made with natural and powerful herbal ingredients, ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level,
8: serpentina tabang para sa high blood pressure,
7: malunggay paligun sa imong immune system,
8: tubo natural energy booster,
7: ginger pang ngontra sa inflammation,
8: and of course, Hagunoy Natural Pain Reliever o pababaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
7: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize every day,
8: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
7: Lives for life.
0: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopafin, isang lactobacillus food supplement. Dewasa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-lactopafin araw-araw. Natural ang galing.
10: Miti Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
11: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Ang durakirin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Yung nagkahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500. At lawadlaw.
12: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
13: This is the Morning Drive.
14: The Morning Drive. Miti Radio.

0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo, ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan, inom og DTX 500. Kaya halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpa-check up nako nag-100 na lang.
0: DTX 500.
2: Mapali sa mga butika.
3: Mayong adlaw, Dr. Ramil Uy. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: Mayong adlaw po, Sir GB. Hinaot nga na-inom nyo na ang inyong DTX 500, the superior antioxidant o ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan. Mm-hmm. Importante kayo ang reproductive health para sa mga lalaki, Sir JP. Oh. Ilabi na dyan sa mga managtiayon.
3: I agree.
4: O sa daghang rason kung anong magbulag ang magtiayon kay ang dili paghimo sa bana sa ilang marital sexual obligation sa asawa. Sama pod ang asawa sa bana. Mm. Dako dyan kayo ang papel sa antioxidant sa pag-amping sa reproductive health, Sir JP. Mm-hmm. Pinagi sa pag-inom sa DTX 500, pag-inom og Mighty C, inubanan sa pagkaon sa mga utanon, prutas, mugamay ang tsansa nga magka-problema ka sa imong junior isip o sa kalalaki.
3: Oo. Oh. Dua ka klase, Dok Ramil, ang problema sa lalaki sa reproductive health.
4: Mm.
3: Impotence og sterility.
4: Mm.
3: Kung may untag sterility or sterile ang lalaki, kini siya adunay katakos nga mubuhat sa sexual act mm. sa babae. Apan dili siya makapaanak mm. or makabuo og bata.
4: Makahimog bata.
3: Oo. Ang impotence nang dili na jud mo barog imong junior
4: monelison sayon ra man Sir JP kung sperm count ra man ang problema.
3: Osto.
4: Kabalo ka nga sa usa ka normal nga semen kini adunay 40 milyon hantud 300 milyon ka mga sperms per milliliter.
3: Kadaghana
4: magadepende kini sa kondisyon sa imong lawas. Kung gainom ka DTX 500 og Mighty C, mas maayo jud ang production sa imong viable sperm cells for pregnancy.
3: May ra jud do kay dili tanan ang mahimog bata.
4: Unsa ra man kadaghan ang sperm sa lalaki nga may low sperm count.
3: O ka na.
4: Mumubo ang sperm count, Sir JP, kung 10 to 20 million ra.
3: O ba?
4: Ang ejaculated sperm per milliliter. Pero kung healthy raman ang sperm cell, Sir JP, pwede na ang kadaghanon. Muresulta sa pagkaburos, ang paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Nya kung sperm cell health ang paghahisgutan, kinahanglan jud nimo ang antioxidant sama sa DTX 500 o Mighty C. Target sa oxidative stress ang sperm cells.
0: DTX 500.
1: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod. Ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo naay DTX 500. Ako gitry og ginuha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
3: Usahay dok dili garantiya ang kadaghanon sa sperm cell.
4: Para
3: makabuhat og bata ang lalaki. Una, base nang babaye unya pod ang naay problema. Ikaduha, daghan pod tinuod ang sperm cell nga maproduce sa ejaculation apan kini adunay depekto.
4: Sa usa ka pagtuon gibuhat sa mga lalaki nga may problema sa sperm count, naibalaan nga ang major cause sa may depekto sa sperm ang oxidative stress. Ang free radicals wala ra gapadaot sa integrity sa sperm cells. Kini pod gapangdaot sa fertilizing potential sa sperm cells. Tungod sa pagkadaot pod sa free radicals sa proteins ug lipid sa plasma membrane sa imong sperm.
3: Kana nga damage dok resulta tungod sa bisyo sa
4: kanang
3: pag-inom, pag-alap,
4: sigarilyo,
3: pagkaon sa sobra-sobra nga added sugar kana mga tamis ug dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Samot na ang wala ginom og DTX 500 ug Mighty C. Isip superior source of antioxidants.
4: Unya sa managasawa diha ganahang makabuo o magkaanak, gusto gid sila magbata sa JP ba?
3: Oh.
4: Makabuo yung anak, inom yun sila DTX 500 o Mighty C. Likay ang bisyo, ayaw sigig bilar o ayaw sigig kaon daghang tamis. Saon man nga naaman yung ginikanan nga pabaya radyo sa ilahang pagkamabdo, Sir JP? Mainom, manigarilyo, magdruga.
3: Kadagan. Nga,
4: mas taas pa yun ang oxidative stress. Sa kining stage, Sir JP, pwede yun makurap ang oxidative stress. Ang din is sa developing zygote.
3: Oh.
4: Makurata na lang ka nga naay ni tubo nga bukol sa lawas sa imong anak. Sa tinai ba, utok ba, o cancer radyo di ay.
3: Dok Ramil, kasagaran sa mga balatian, hereditary.
4: Pero kung gusto ka manigurado, Sir JP, ako pa ninyo, paimnon nyo guan, DTX 500 o Mighty C inyo asawa o imong bana, aron dili lang lawas ni mo healthy, kundi apil ng imong mangin baby.
3: Kana, kuha na dito panahon, Dok Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: O ako na sam si Dok Ramil Oy, sing mayong lawas ampingan.
3: Ayaw abusuhan.
0: DTX 500.
5: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Pumalis sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Open my thighs. 98.1 BT Radio. Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
1: Kasi nga lang na ito, ma'am?
2: Monchita Fortis.
1: Usa, Monchita?
2: Monching.
1: Oh, mamunching, munching yung mga. Yung mamunching, nitangas kami diri sa inyong lugar diri sa may buklad tungod kay na nakaingon sa mua. Nga usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Usa na siya katinood?
2: Sa Hagunoy Capsule, pag tumar na ako, nawala akong kanang morbitong malipong-lipong ko. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
1: Kaysa ako nakapuyon, dahi ka?
2: Oo, kapuyon ko.
1: Pero sugat pag inom nimo sa original Hagunoy Capsule?
2: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
1: Okay na rin mong lawas, dahi ma'am?
2: Okay na.
1: O sige, salamat. Ito yung alam mo sa ma'am, Monching?
2: Monching.
3: Taday loy sa lechon manok lechon baling aga liyampo. Nagini may butang sa Emendo sa street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usap ka mo og gym? Adiado usap ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatailo isa lichan medog lichan beli og yempo. Tatailo isa lichan medog lichan beli og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym giparagya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
4: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly og Lempo. Ananay, inasal nga baboy. Matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
5: The Best Buy, imuang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imuang cravings, I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dogdreds Vinegar. Dogdreds Vinegar. Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangkap. Perfect gani para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dogdreds Vinegar, siguradong solve na ang imuang cravings. Tugod ka deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar haom para nimo. Mapaliti mo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na og sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus. Ngaramay mutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
6: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
8: Jumpstart your day right here.
9: Good morning.
10: The Morning Drive.
8: Morning Drive.
10: BT 98.1.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Sir Richard Marita, sir.
2: Address?
1: Ipil, sa Mugas si Mugas, sir. Gusto lang akong palitog katong Wonder Herbal Oil. Ya, kinaman ko ko, di ba matay ko, sir, sa kong lawas ng murag. Di ko katulog, ba mo to nga. Pagumalang ko pang hapla, sir. Pusting hayayak, please ko kayong paminan sa kong lawas.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
4: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo? Ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!

0: Lolo Masyong Coffee 15-in-1 mapalit sa tanang butika.
1: Nangita ba ka o trusted nga partner para sa imong health, beauty o wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty o wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cod shake o lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste o uban pa. O para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naana sa MENA. Diin ang kaanyag o kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa o sa paingihwat, bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amhimutang sa 2nd floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kaysa MENA, ang inyong kaanyag o kayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
2: Marami na ang bilib sa Lactopuffy.
3: Sa Lactopuffy. Lactopuffy.
4: Lactopuffy. Sa Lactopuffy.
2: Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into your home.
5: Bring health into your home.
6: Carbon dioxide at iba pang greenhouse gases ang pangunahing sanhi ng global warming. Kaya ang Climate Change Commission masigasig sa kampanyang Net Zero Challenge na layong mapababa ang carbon emissions sa bansa. Target na mataniman ng puno ang 25 hektarya ng Caliraya Lumot Watershed hanggang 2028. Ang pamahalaan tumutugon sa hamon ng pagbabago ng panahon.
7: This is the Morning Drive.
8: The Morning Drive. BT.

0: 89.1 BT Radio.
1: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffin, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-lactopuffin araw-araw. Natural ang galing.
2: Alam ni atong mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenyo sa mga sakyanan, sama ni ining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o drum truck. Og anda musab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo ni ining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ugangatan insurance services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpag-renew sa inyong mga lisensya, alang na dosam nga magpa-ISP, new license, og non-proof to proof, ugangatan insurance services, babahibong magkuntag pinaag sa cellphone number 0908 1452 6550, ugaalang usab sa nagdita og mas barato nga mga groceries. Nada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ging usabang G&D Sari-Sari Store na alagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store giparagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
3: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck ng walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
4: Vitron, subok na.
5: Jose, Marce, Willard, taga Imelda, samong gasibugay. Nakapalit ko sa inyong Vitron nga therapy. Dayon ginapainom na ko siya kada gabi. Tapos sukad ato nakainom siya, kusog na siya mukaon, kusog na sad motulog. Dayon sukad ato ya kay dili man guli siya motulog mga gabi. Dayon dili sad kay mukaon. Akong gisulayan na inyong Vitron therapy dayon. Karon yan uyon naman kay maayo naman sila mga tulog.
4: Vitron Syrup Multivitamins Plus Iron.
6: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
7: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade, Barangay 8, National Highway, Tuburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto ug truck. Mga nagkadaiya nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook ug mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. Ug pwede sad kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275-1904, sa Talk and Text 0946-16-35-495.
4: Marja Auto Parts Trading.
7: Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og ga presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marja Auto Parts Trading.
8: O kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kitaas kay kag sugar ug acid?
9: Sa una to Inday, lahi na karon. Kay ang kape nga akong gigamit, bag-o na.
8: Ha? Unsa di na imong gigamit, kuya?
9: Mauni ang Lolo Masyong Coffee. Ang kape nga 15-in-1.
8: Ha? Unsa di na aana, kuya?
9: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
8: Hala, ganito't ganan ang gamitin, kuya. Pwede ko, ana?
9: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
8: Hala, ganindot ganan agam gamiton kuya, tagay ko be.
9: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
8: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
9: Ha? Asa naman ka?
8: Asa pa mo, palit ako ng Lolo Masyong Coffee.
0: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape ng timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
10: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
11: This is the Morning Drive.
12: Morning Drive.
13: The Morning Drive.
12: BT 98.1.
14: Every day. Every day.

0: 98.1 BT Radio.
1: Maayong adlaw mga langga. Welcome sa tong programang Health is Wealth. Inyong kauban karon si Mr. Miguel ug inyo sab kauban karon si Mami Pucci. Maayong adlaw Mami Pucci.
2: Maayong adlaw sad kanimo Mr. Miguel.
1: So kumusta imong adlaw karon Mami Pucci?
2: Okay pa sa all right Mr. Miguel. Always naka original Hagunoy capsule. How about you?
1: Always din nakatake ng original Hagunoy capsule Mami Pucci. Kaya always healthy at active.
2: Mm-hmm.
1: Og karon Mami Pucci, atong pag hisgutan karon ang sakit nga diabetes.
2: Mm-mm.
1: Kung diin, millions ang nangamatay ni aning sakita, dili lang diri sa Pilipinas, kundi worldwide.
2: Oo, yes, Mr. Miguel, no? Ingon anak ka delikado ang diabetes nga sakit, no? Imagine mo na, Mr. Miguel, millions na di ay ang nangamatay tungod lang sa sakit nga diabetes. Actually, Mr. Miguel, daghan kayo og klase ang kaning sakit nga diabetes. Pero karon pagahisgutan na rin nato ang kaning pinaka-common lang, ang duha ka klase sa diabetes, ang type 1 diabetes o ang type 2 diabetes, Mr. Miguel.
1: So, unsa man siyang type 1 o type 2 diabetes, Mami Pucci?
2: Ang kaning type 1 diabetes, Mr. Miguel, mo ni siya ang autoimmune disease, no? Meaning ato ang immune system mismo ang ning atake sa to ang lawas nga to the point gamay na lang or dili na gyud ka produce og insulin ang ato ang lawas. Ang kaning insulin, Mr. Miguel, pinaka-importante ni siya sa ato ang lawas tungod kay mo ni siya ang hormone nga mag-regulate sa ato ang blood sugar level. Mosad ni ang mutabang sa ato ang lawas nga ma-convert ang glucose nga ato ang nakuha gikan sa mga pagkaon nga tong gikaon into energy, Mr. Miguel.
1: So of course, mo na siyang reason, Mami Pucci, no, magka-type 1 diabetes ang usa ka tawo.
2: Yes.
1: Og karon Mami Pucci, unsa mapuni siya ang type 2 diabetes?
2: Actually, daghan og rason na Mr. Miguel nganong magka-type 2 diabetes ang usa ka tawo. Usa na dira ang ginatawag nato nga genetics, meaning nakuha nimo ang sakit nga diabetes gikan sa imong mama or papa, lulo or lula, meaning hereditary siya. Kaliwat na ninyo daan nga diabetison. Ang ikaduha naman na Mr. Miguel, ang kaning obesity, no? Sobra nga pagtaas sa timbang sa usa ka tawo. Tapos ang ikatulo, Mr. Miguel, ang lifestyle. O kung ang tawo hilig kay tamis nga pagkaon, o like chocolates, cakes or kanang hilig kayo mga pi nga kana bitong na ay added sugar nga kape, Mr. Miguel, kana usa po na sa rason nga nung magka-diabetes ang usa ka tawo. And also po ang kanang dili pag-exercise. Kulang sa pag-exercise nga lawas, Mr. Miguel.
1: So di ba Mami Pucci, pag ang tawo na ay diabetes, manggawas na ang nagkalain-lain nga mga sakit.
2: Yes.
1: So unsa man siya nga mga sakit Mami Pucci?
2: Oo, dira na musulod Mr. Miguel ang unsa ka delikado ang diabetes, no? Kay kung dahil symptoms lang Mr. Miguel, dili man kay ingon ana siya ka lala jud, di ba? Pero ang mga sakit nga pwede mo abot sa imuha kung diabetic ka, kaning pwede ka magka-stroke, high blood, pwede po nga madaot ang imo nga kidney o kaning heart attack, Mr. Miguel.
1: So Mami Pucci, unsa may mga dapat buhaton or posibleng himuon pag ang tawo na ay diabetes?
2: Mm-mm. Ang kanang diabetes, good Mr. Miguel, usa sa rason na kulang og insulin ang imo nga lawas. So, gina-advise dud nga kung na kay diabetes, mutik jug ka o katong mga insulin. Ang kana insulin nga mga injection, example, Mr. Miguel, dili na siya tambal, pero maintenance lang na siya. Meaning, kung mag-inject ka o insulin, diabetic ka, mag-inject ka o insulin, dili ka maayo, pero ang imuha nga simptomas, imuha ginabatsyag, mauray maayo, pero ang sakit, dili mawala, Mr. Miguel.
1: So of course, Mami Pucci, sa atong original Hagunoy capsule, unsa may mga ingredients ni ani nga makatabang sa sakit nga diabetes?
2: Yes, dira na musulod kung unsa kanindot atong original Hagunoy capsule, Mr. Miguel. Tungod kay atong original Hagunoy capsule, na ani siya'y substance, no, nga ginatawag na itong polypeptide P, nga according sa mga scientist, Mr. Miguel, bisag asa ni mo i-search sa Google, mugawas gyud kung unsa kanindot ang polypeptide P sa mga diabetes diabetic nga person nga ato ang makita sa original Hagunoy capsule. Kay kini di ang polypeptide P nga nasa original Hagunoy capsule, Mr. Miguel, mao ni siya ang mupuli sa obligasyon sa insulin. Diba ang insulin, Mr. Miguel, mo na siya ang mo-regulate sa blood sugar level. Now karon kung diabetic ang usa ka tawo, kulang siya or wala siya insulin siya nga lawas, so wala nay mo-regulate sa iyang nga blood sugar level. Ang nakanindot kung mag-inom lang siya og original Hagunoy capsule, Mr. Miguel, ang iyang nga blood sugar level mumubo jud tungod sa polypeptide P.
1: Yes, Mami Puchi. So inana kaninot pag mag-take ta og original Hagunoy capsule.
2: Yes.
1: And of course, Mami Puchi, daghang salamat sa imong pag-share sa imong mga nahibaw-an sa atong listeners.
2: Mm-hmm.
1: And daghinaot pud ko nga daghang nahibaw-an nato ang mga listeners karon, ilabi na tong may mga gipamati sa sakit nga diabetes. O wala na tayo igong oras, Mami Puchi. Kini si Mr. Miguel.
2: O kini na sab si Mami Puchi
0: sa programang Health is Well. Residential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 98.1 BT Radio.

0: boses ng Pangulo sa Mega Manila. 738
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 3 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw Pilipinas, narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. inalerto si bagong Army Chief Donald Gumiran sa disaster operation sa gitna ng mga kalamidad ngayon sa bansa. Philippine National Police nakatutok naman sa rehabilitasyon ng mga sinalanta ng masamang panahon.
5: Headlines. Department of Social Welfare and Development nakapamahagi na ng higit 400,000 family food packs sa mga sinalanta ng bagyo at habagat. Cash assistance program, pagaganahin ng kagawaran para matulungan ang mga nasalanta ng kalamidad.
3: Headlines. Mga hakbang laban sa baha sa Metro Cebu, tinatrabaho na ng Department of Public Works and Highways.
5: Headlines. Pagpapataw ng mahigpit na parusa ng mga lokal na pamahalaan laban sa ilegal na pagatapon ng basura, suportado ng Malacanang.
3: Headlines. Panukalang budget para sa 2027, formal nang natanggap ng Senado. Pagpapatupad ng zero balance billing, palalawakin ng pamahalaan sa panukalang budget sa 2027.
5: Headlines. COA Auditor Zaylin Del Campo nakasala ngayon sa cross-examination ng depensa sa 15th trial day na impeachment ni Vice President Sara Duterte.
3: Headlines. At pagtapyas ng 12% value-added tax sa system loss charges, inihain ng Energy Regulatory Commission.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: 5 minuto po makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong Miyerkules, August 12, 2026. Ito ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
5: At ako naman po si Ched Oliva.
3: Live tayo napapakinggan sa Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang bagong talagang si Philippine Army Commanding General Donald Gumiran na panatilihing naka-alerto ang mga sundalo sa disaster operation sa gitna ng mga pag-ulan sa bansa. Ibinigay ng Pangulo ang direktiba sa 68th Change of Command Ceremony kung saan formal na pinalitan ni Gumiran si outgoing Philippine Army Chief Antonio Navarrete na itinalaga namang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Tinukoy ni Pangulong Marcos ang mahalagang papel ng mga sundalo bilang first responders tuwing may kalamidad.
6: Be prepared to reach isolated communities, bring families to safety, deliver food and other essential supplies. When disaster strikes, our people must know that the Army is there to help them.
3: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Philippine National Police nakatutok sa rehabilitasyon at pagbangon ng mga sinalanta ng masamang panahon. Ang detalye mula kay J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Pinaitingka ng Philippine National Police sa mga hakbang nito para sa rehabilitasyon at pagbangon matapos ang kalamidad. Habang patuloy na hinaharap ang mga komunidad ang mga epekto ng pinalakas na habagat at ng mga nagdaang bagyong Luis at Maymay. Kasunod nito ay natasan ni PNP Chief Police General Jose Melecio Natatis Jr. ang mga unit na pulisya sa mga apektadong lugar na panatilihin ang mataas na presensya at malapit o mailapit na o maipit na makipag-unayan sa mga lokal na pamahalaan habang sinisimulan ang pagpapanumbalik sa tumaal ng mga gawain na sa mga komunidad. Ayon kay Natatis, umabot sa 26 ang bilang ng mga nasawi batay sa kanilang datos dahil sa mga insidente may kagnayan sa sama ng panahon. Kabilang narito ang 25 sibilyan at isang pulis. Sinabi niya na mananatili ang presensya ng pulisya sa mga apektadong komunidad habang inililipat ang mga lokal na pamahalaan ng mga evacuee patungo sa maligtas na pagbabalik sa kanilang mga tahanan at ipagpatuloy ang mga halagang serbisyo. Para sa Bagong Pilipinas, si Martagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Tiniyak ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian na mahigpit silang nakatutok sa pamamahagi ng tulong sa mga lugar na labis na sinalanta ng mga nagdaang bagyo at matinding habagat. Ayon kay Gatchalian, nasa mahigit 400,000 family food packs na ang naipamahagi ng pamahalaan sa mga lugar na labis na naapektuhan ng masamang panahon. Gayun din, patuloy-aniya ang pagbibigay ng tulong sa pamamagitan ng ready-to-eat food boxes at non-food items sa mga sinalanta ng bagyo at habagat. Pagtitiyak ng DSWD, may pagkain ang mga nasa evacuation centers, batay na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
8: Special areas of concern natin ang Central Luzon, Bulacan, and Pampanga, and then Ilocos Region. Lalo na yung mga nag-declare ng state of calamity katulad ng Pangasinan at saka yung mga iba pang areas. Ang goal natin is to make sure na yung mga nasa evacuation center na tutulungan natin, katulad dito sa Las Piñas, meron pa tayong around 200 families sa evacuation center. Nandito na yung warm hot mobile kitchen natin for warm meals, nag-distribute ng family food packs, tuloy-tuloy yan. Pati na rin yung mga iba't iba pang kit na kakailanganin nila, sleeping kit, cooking kit, yung hygiene kit, at yung may dala kaming maternity kits para sa ating mga pregnant and lactating women.
5: Samantala, papaganahin din ng DSWD ang cash assistance program nito na Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS upang mabigyan ng pinansyal na suporta ang mga pamilya at residenteng pinadapa ng mga bagyo at matinding habagat.
8: Dito nagsisimula na tayo ng tulong pinansyal, 10,000 kada pamilya, para naman matulungan natin yung mga dinaha na nasira, yung mga kahit partially damaged yung mga
5: tao. Pahay ni DSWD Secretary Rex Gatchalian.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Ikinasana ng lokal na pamahalaan ng Baguio City ang relief and recovery stage kaugnay ng nangyaring landslide sa barangay Gisad Surong na ikinamatay ng 10 katao. Ayon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, nakipag-ugnayan na sila sa Mines and Geosciences Bureau kung saan idineklara na ang ground zero ng nasabing landslide bilang no-build zone. Nangangahulugan ito na hindi na hahayaang makabalik pa ang mga residente sa nasabing lugar para magtayo ng kanilang bahay o anumang istruktura. Patuloy naman ang paghahanap ng Baguio LGU ng relocation site para sa mga residenteng naapektuhan ng landslide, habang patuloy na sinasagot ng DSWD ang rental costs ng mga na-displaced na pamilya. Nagkakasana rin ang lokal na pamahalaan ng Baguio City ng engineering strategies para hindi na maulit pa ang nasabing insidente sa iba pang lugar sa Baguio.
9: We're going to declare yung site mismo, yung ground zero as a no-build zone. Kasi nakita namin na may mga kahapon, pinakit ko yung mga tao namin at yung mga engineers natin, at nakita na may mga stress na yung soil.
3: Yan ang pahayag ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
5: Hindi pababayaan ang Department of Social Welfare and Development o DSWD at tututukan nilang mabuti ang pangangailangan at kapakanan ng mga biktima ng landslide sa Gisad Surong Baguio, alinsunod sa utos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa panay ng Mark In, Mark Out kay DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, sinabi nitong mahigpit ang utos si DSWD Secretary Rex Gatchalian na maibigay ang mga kinakailangan tulong tulad ng financial, medical at psychosocial intervention. Naipaabot na ng DSWD ang 10,000 pisong cash assistance para sa 7 pamilyang nawala ng mahal sa buhay dahil sa nangyaring landslide. Pagtiyak pa ng opisyal na magkakaloob din ng kagawaran ng funeral assistance oras na matapos sa mga kinakailangang dokumento. Naipaabot na rin ang cash relief at medical assistance ng DSWD na nagkakahalaga ng kabuang 30,000 pesos para sa dalawang survivor na nagpapagaling pa rin sa Baguio General Hospital and Medical Center.
10: Ang assistant po ng DSWD dito will be in the form of transitional shelter. Kumbaga, habang isinasaayos ng local government unit yung pong permanenteng lilipatan ng mga pamilya na ito, DSWD will provide financial assistance na magagamit nila pang renta, no, temporarily, para habang isinasaayos nga ng LGUA, meron pa rin naman po silang titirhan.
5: Yan ang pahay ni DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Mahigit 3,700 na landslide at flood-prone barangay sa bansa pinag-iingat ng DENR sa patuloy na banta ng habagat. Ang report natin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Patuloy na pinalalahanan ng DNR, Mines and Geosciences Bureau, mga lokal na pamahalaan na manatili mapagbatya sa posibleng banta pa rin ng landslide at flash flood dahil sa patuloy na epekto ng habagat. Sa inilabas itong threat advisory, tinukoy ng ahensya ang nasa 3,742 mga barangay mula sa CAR, Ilocos Region, Cagayan Valley, Mimaropa at NCR na prone sa landslide at baha batay sa geohazard maps. Dahil dito, inaabisuhan ang mga LGU at mga residente na manatiling nakahanda kabilang na ang posible pa ring evacuation protocols. Pinapayuhan ng mga residente sa mga lugar na malapit sa ilog, dalisdis at daluyan ng tubig na bantayan ang pagtaas ng level ng baha, agad i-report anong mga senyales ng paggalaw ng baha. Pinag-iingat din ng mga ito sa mga bitak sa pader, sa hig o poste na maaring senyales ng paggalaw ng lupa lalo na sa mga maburot at matatarik na lugar. Hinihikayat ng DNR ang publiko na manatiling alerto tuwing may malakas na pag-ulan at sundin ang abiso ng kanilang mga lokal na otoridad. Mula sa DNR para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Matagumpay na naipaabot ng mga otoridad ng relief items sa isolated areas sa bayan ng Marcelino sa Zambales. Nasa bandang paanan kasi ng bundok ang naturang lugar at nasira ang tulay doon kaya pahirapan ang pagbibigay ng tulong. Sa programang Boses, sinabi ni Zambales Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Head Rolex Estela na gumamit pa sila ng lubid para maitawid ang relief goods sa 108 residente doon.
13: Pagdating po doon sa kanilang barangay, sa may barangay hall, meron tong ilog na kung saan ay naghahati sa barangay at doon sa pinaroroonan ng mga residente. Kaya ginamitan ng lubid maitawid yung mga supplies. So parang zipline, ikinarga nila yung mga relief goods sa basket stretcher.
5: Si Zambales Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Head Rolex Estela.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Isinailalim sa state of calamity ang bayan ng Magaldan sa Pangasinan dahil sa epekto ng bagyong Luis at Maymay pati ng habagat. Batay sa datos, nasa 13.5 million pesos ang inisyal na halaga ng pinsala sa agrikultura. Mahigit 119,000 na individual naman ang direktang naapektuhan ng kalamidad. Layo ng deklarasyon ng state of calamity na pabilisin ang paggamit ng resources ng pamahalaan at agad matulungan ang mga apektadong residente.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Hindi pa nakukonsidera ng La Union ang pagdeklara ng state of calamity kasunod ng epekto ng mga pag-ulan. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni La Union Governor Mario Eduardo Ortega na natutugunan pa naman sa ngayon ang pangangailangan ng mga apektadong pamilya. Samantala, patuloy ang pagbibigay ng tulong, partikular sa isolated areas.
14: Hindi naman sila worried doon dahil nag-preposition kami doon ng relief goods kasi anticipated namin na yung mga perennial areas yun na gano'n. So, preposition yung mga relief goods, mga equipment na kailangan nila to also help and protect them.
5: Si La Union Governor Mario Eduardo Ortega.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sa lagay ng ating panahon, kalat-kalat na pag-ulan ang umiiral ngayon sa malaking bahagi ng Luzon. Ayon sa PAGASA, kabilang sa mga apektado ang Metro Manila, Ilocos Region, Benguet, Abra, Calabarzon, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Marinduque, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro. Inaasahan ang katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan sa mga nabanggit na lugar na posibleng mauwi sa pagbaha o landslides. Pulo-pulo pag-ulan naman ang mararanasan sa nalalabing bahagi ng bansa dahil sa habagat at localized thunderstorms.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: 16 makalipas ang alas 11. Sa iba pang balita, Education Secretary Sunny Anggara binisita ang Santolan Elementary School sa Pasig City na kabilang sa mga binaha bunsod ng mga pag-ulang dala ng habagat. Ang detalye mula sa report ni J. Mark Dagala.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: J-Mark, go ahead.
7: Said, binisita na ngayon ni Education Secretary Sunny Anggara ang Santol Elementary School dito sa... Yes, Chad, binisita na ngayon ni Secretary Sunny Anggara ang Santolan Elementary School dito sa lungsod ng Pasig. Isa ito sa mga paaralang ginamit bilang evacuation center sa nakalipas na mga pag-ulan. Dulot nga nitong bagat partikular na ubatay dito sa datos ng Pasig, ng Santolan Elementary School dito sa Pasig City. Meron silang hanggit kumulang nasa... nasa mahigit 4,000 individual ang nanunuluyan nga dito sa naturang eskwelahan. Katumbas ito ng 774 na pamilyang nasilikas. Sa naturang bilang na ito, 450 ay mga mag-aaral mula sa Kinder 1 at 2 sa paaralan ito. Gayun din sa mga enrollees sa iba pang paaralan. 95 classrooms ang ginamit Ched dito sa Santolan Elementary School na siyang naging evacuation center. Dito nga ito, papatuloy na yung klase at dire-diretso yung pag-inspection nga nitong kalihim ngayong umagang ito. Kasama ni Secretary Agara, si Congressman Romulo ng Pasig, gayon din ang mga opisyal ng Santolan Elementary School. Mula dito sa Pasig City para sa Bago Pilipinas, si Mark Tagala, Radio Pilipinas, Radio Publico.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pinunan ng Malacanang ang pahayag ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na mabagal ang imbestigasyon ng gobyerno sa mga anomalya sa flood control project. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, noong Setyembre lang ng nakaraang taon nang sinimula ng administrasyon ang imbestigasyon sa anomalya at marami na aniyang na imbestigahan at sinilbahan ng arrest warrant. Hindi gaya aniya noong 2019 nang imbestigahan ni Magalong ang problema sa rock netting sa Benguet, pero lumipas aniya ang 6 na taon na walang nagawa tungkol sa issue.
15: 6 na taon ang lumipas, wala pa rin siyang nagawa tungkol sa issue ng rock netting. So, sino po ba kaya ang mas mabagal? Kung merong kakayanang mamintas at magturo, dapat ay may kakayanan din kumilos para makatulong sa gobyerno at hindi puro pamimintas lang ang alam at pamilya.
3: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nag-inspeksyon sa isinasagawang clearing at waste collections operation sa Jose Jocno Boulevard, lungsod ng Pasay. Pagkakaroon ng waste to energy plant, pinag-aaralan na ng Department of Energy. Ang detalye mula sa report ni Alvin Baltazar.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
16: Sir, magandang tangali. Personal na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Isinasagawang clearing at waste corrections operation sa Jose Jocno Boulevard sa lungsod ng Pasay. Kasama ng Pangulo, sina DPWH Secretary Vince Dizon at MMDA Chairman Romando Martes. Amamas rin si Energy Secretary Sharon Garin. At sa ambos interview kanina kay Pangulong Marcos, sinabi nitong pinag-aaralan na ang mga lugar na maaaring gawing waste to energy plant. At ito'y segmenta ng susulong na waste to power energy. Ayon sa Pangulo, makaka-beneficio din dito ang mga nasa LGU. Ngayong hindi masyadong malaki ang kailangan gugulin ng mga nasa lokal na pamahalaan na sa kasalukuyan ay nagbabayad sa landfill. Bahagihan niya ito ng estrategya o pag-usapan ay flood control habang ikinakas na ang dredging at iba pang pamamaraan para maibsan ang problema sa baha. Dagdag ng Pangulo na dapat ding matiyak na hindi mababarahan yung mga dapat din ang magkapa na makuha ang mga ito at maiwasang mapunta sa laluyan ng tubig gaya ng ilog. Pagyan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
17: Ang sistema dyan, ang LGU, ang bahala sa pagkulikta at saka pagdala sa ngayon sa landfill. Ang ating iniisip, imbis na landfill dadalhin sa waste to energy plant. So, tinitignan natin kung ano yung mga location para naman hindi masyadong malaki ang kailangan bayaran ng LGU para sa hauling.
16: Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Pop.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ipinabot ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon sa mga opisyal at residente ng Cebu ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tinatrabaho na ang mga flood mitigation measures bilang tugon sa mga nararanasang pagbaha lalo na sa Metro Cebu. Ayon kay Secretary Dizon, kailangan maging tuloy-tuloy at mabilis ang pagtatrabaho ng mga tauhan ng DPWH sa Region 7 sa pakikipagtulungan sa mga local government unit dahil sa halos magkakasabay na mga insidente ng pagbaha sa iba't ibang bahagi ng bansa. Tiniyak din ni Dizon na prioridad ng mga regional office ng DPWH ang pagpapatupad ng mga pangunahing programa ng pamahalaan kaugnay ng flood mitigation.
18: We wanted to make sure na all the priorities are being given the proper attention, no? And Cebu especially the flooding here in Cebu City, Mandaue, and in other places. Kaya talagang ma-action ang lugar. So, I'm here to assure the local government and the people of the Tri-City area that the President is instructed me to make sure that the priority project, especially for flood mitigation, are given the proper attention and the funding that we need to implement it.
3: Yan po ang pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
5: Project NOAA gagamitin ng Kamara sa pagbusisi ng flood control project sa 2027 budget. Mula Kamara, narito ang ulat ni Kathleen Forbes.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Gagamitin ng Kamara ang Project NOAA para busisiin ang mga flood control project na isasama sa 2027 national budget. Ayon kay House Appropriations Committee Chair Micaela Swansing, nakalaan na sa 2026 budget ang 1 bilyon piso para mapalawak ang kakayahan ng Project NOAA sa pag-update ng flood risk mapping sa iba't ibang lugar. Sa pamamagitan nito, matutukoy kung ang isang lugar ay nasa red, orange o yellow zone batay sa antas ng panganib sa pagbaha. Nagagamitin din batayan sa pagsusuli ng mga panukalang flood control project. Sinabi ni Swansing na magsasagawa ang Kamara ng panibagong round ng vetting sa deliberasyon ng Kongreso upang matiyak na ang mga proyekto mapapabilang sa pinal na versyon ng budget ay kinakailangan at kayang ipatupad. Kabilang sa mga mekanismong ipinatupad na sa 2026 General Appropriations Act, ang provision sa implementation at transparency ng infrastructure projects kabilang ang pagsusumite ng project monitoring report sa DBM. Mayroon na rin provision sa pagbuo ng integrated, environmentally validated at nature-based flood and water resources management plan, gayon din ang flood control project monitoring at geospatial validation. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Binansagan na ang garbage crisis ni Public Works Secretary Vince Dizon ang nagmistulang dagat ng basura sa open canal ng Baclaran sa Paranaque City. Sa isang panayam, sinabi ng kalihim na halos mapuno ng basura ang 1 kilometrong open channel matapos ang malakas na pag-ulan. Isa raw itong nationwide crisis dahil bukod sa Metro Manila, galing ang mga basura sa iba't ibang probinsya gaya ng Cavite, Bataan at Batangas. Ayon pa kay Dizon, nasa 100 truck ang maghahakot sa area na target matapos ngayong linggo. Idiniin niya ang pangangailangan sa overall master plan para matugunan ang hindi matapos-tapos na problema sa basura. Hindi napigilan ang kalihim na magpahayag ng kanyang pagkadismaya sa anyay first time na nangyari sa open canal.
18: First time to nangyari na gato. So, pinapakita yung tayo na ang gabi na tayo na sutasunang basura na agad. Agagang sasabihin mo na garbage crisis na all over, hindi na yung Metro Manila na. Ay Cavite, Pampan, Alamili, Asparas, Spa, Amazon. It's a nationwide crisis. It's a nationwide crisis. Kasi hindi na naman dito yan. Dito mo naman sa lahat eh. Bumpi hindi na.
3: Yan po ang pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
5: Suportado ng Malacanang ang pagpapataw ng mahigpit na parusa ng mga lokal na pamahalaan laban sa mga ilegal na pagtatapon o nagtatapon ng basura. Ito ang sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro makaraang mabatid ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakabara sa daluyan ng tubig sa Paranaque City ang mga basura at debris kasunod ng malakas na pag-ulan. Nanawagan naman ang Malacanang sa mga LGU at barangay official na tugunan ang maling pagtatapon ng basura.
15: Malaki pong tulong kung mismo ang ating mga taga-barangay ay, although alam natin masisipag sila, pero mas magdoble pa po ng pagtatrabaho para po maiwasan natin to, kasi tayo rin po lahat ang magiging biktima nito ng mga basurang itinapon natin. Talagang babalik at babalik sa atin.
5: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Sa iba nating balita, tiniyak ni Department of Budget and Management Acting Secretary Kim De Leon na may sapat na pondong inilaan ng pamahalaan para may pagpatuloy ang Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Program na susunod sa susunod na taon. Ayon kay De Leon, bagamat walang hiwalay na line item para sa uplift sa 2027 National Expenditure Program na kapaloob sa mga budget item ng iba't ibang ahensya, ang mga programang bahagi ng Government Response Framework. Kabilang dito, ang Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS ng DSWD. Fuel subsidy para sa mga transport workers sa ilalim ng DOTR. Fuel subsidy para sa mga magsasaka at manging isda sa Department of Agriculture at Emergency Repatriation at Action Fund ng Department of Migrant Workers. Sinabi pa ni De Leon na patuloy na popondohan ang mga programang ito para matiyak ang tulong sa mga sektor na higit na maaapektuhan kung magpapatuloy ang energy crisis.
20: Wala pong separate na line item for the uplift program. Pero patuloy po na makatatanggap ng alokasyon yung mga nabanggit ko na mga specific line items ng iba't ibang mga ahensya upang masiguro na patuloy nating matutugunan yung pangangailangan ng ating mga kababayan kung magpapatuloy pa rin itong energy crisis na ating hinaharap sa ngayon.
3: Si DBM Acting Secretary Kim De Leon.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Formal lang natanggap ng Senado ang kopya ng 7.2 trillion peso 2027 National Expenditure Program o NEP. Sa ilalim ng 2027 NEP, nangunguna sa prioridad ang social services na may 2.456 trillion pesos, kabilang ang malaking pondo para sa edukasyon, kalusugan, social protection, food security, infrastruktura, trabaho, digitalization at disaster resilience. Sa pag-transmit ng 2027 proposed budget, sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian na ito na ang opisyal na simula ng budget season sa Kongreso. Ay kay Gatchalian, posibleng gawin tuwing Huwebes at Biyernes lang ang committee hearings at nakakuha na rin sila ng mga kwarto sa PICC para pagdausan ng mga pagdinig dahil nagpapatuloy pa rin ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na ginagawa rin sa Senado.
21: In the next few days, our chairman of the Finance Committee will release this schedule. We will start our first DBCC hearing by August 27. And after that, we will have the hearings subsequently. Of course, it will be a challenge because we will only have hearings Thursday and possibly Friday. And we've already secured rooms in the PICC so that we can simultaneously have committee hearings as well as budget hearings.
5: Yan ang pahayag ni Senate President Sherwin Gatchalian.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Transparency at accountability sa pagbuo ng panukalang 2027 National Budget ang prioridad ni Senate Finance Chief Senator JV Ejercito. Mula sa Senado magbabalita si Nympha Asuncion.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
22: Iniyak ni Senate Committee on Finance Chairman Senator JV Ejercito na prioridad niya ang pagpapatupad ng mas mahigpit na transparency at accountability sa pagbabalanggas ng panukalang 2027 National Budget. Ito lalo na anya sa gitna ng patuloy na kontrobersiya sa fraud control projects. Nilinaw rin ni Ejercito na hindi niya layuning tuluyang ipagbawal ang amendment sa panukalang budget pero sisiguraduhin niyang magiging bukas at nasa record ng plenaryo ang anumang gagawing pagbabago. Anya, papayagan niya ang mga amendments na makakabuti sa publiko basta't pag-uusapan ng mga ito sa open session at magiging bahagi ng official record. Samantala, sinabi ng Senate Finance Chief na hindi niya papayagan ang mga insertion o last minute amendments sa gagawin ng hindi malinaw. Ipagpapatuloy rin niya ni Ejercito ang mas bukas na may camera conference committee proceedings kabilang ang live streaming nito para matiyak ang transparency. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Palalawakin ng pamahalaan sa 300 local government hospitals ang magpapatupad ng zero balance billing sa ilalim ng panukalang 2027 National Budget. Ayon kay Department of Budget and Management o DBM Acting Secretary Kim De Leon, mula sa 6 na LGU hospitals na saklaw ng programa ngayong 2026, target itong mapalawak sa 352 ospital sa susunod na taon upang mas maraming pasyente ang hindi na kailangang maglabas ng sariling pera para sa kanilang pagpapagamot. Bagamat mukhang bumaba naman ang kabuang pondo ng Department of Health kumpara sa 2026, ito ay dahil may mga one-time capital outlay noong nakarang taon na hindi na mauulit sa 2027. Mas mahalagang tingnan anya ang maintenance and other operating expenses o MOOE ng mga ospital na tataas ng 6.21% at aabot sa 66.59 billion pesos.
20: Mahalaga nating tignan na talaga yung pagtaas ng MOOE para sa ating mga ospital which increased by 6.21% to 66.59 billion pesos. Anong ibig sabihin ng mas mataas na MOOE para sa ating mga ospital? Ibig sabihin, mas mapoprovide yung mga pangangailangan ng ating mga ospital, yung mga required na gamot at iba pang mga supplies para ma-improve ang operations at serbisyo para sa ating mga kababayan.
5: Yan ang bahayag ni DBM Acting Secretary Kim De Leon.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Alas 11:32 ang ating pong oras at tabayanan ang mga pinakahuling balita patungkol sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa pagpapatuloy dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magandang araw, si Ding Dong Dades po ito. Oh, tingnan niya natin kung gano'ng kakahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagungdum na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng gubuguong lupa. Or B. Wapa Hells, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Pagtago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
11: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
1: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay at ang kalahati ay para sa mga scholars. 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars. Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay ang investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma.

0: Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: Alam mo ba kung ano ang mamba batok? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wang Od Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wang Od is the Philippines' oldest mamba batok at 100.
2: Service Radio Pilipinas 90.1 BT Radio.
3: O daanan ng korupsyon ng confidential funds sa ulat mula kay Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Chair John, hindi dapat maging Trojan horse for corruption o lihim na daanan ng pagnanakaw sa pondo ng bayan ang confidential funds at intelligence funds sa pamamagitan ng pagpapahirap sa mga auditors na busisiin ng tama ang paggastos nito. Isinigawan ni prosecution spokesperson at kabataan party list representative Rene Co ng ang pahayag kasunod ng pagpatotoo ni Commission on Audit State Auditor Sailin Del Ocampo kaugnay ng mga natuklasang anomalya sa paggamit ng confidential funds ng OVP at DepEd sa ilalim ng pamuno ni Vice President Sara Duterte. Binigyan diin ng mambabatas na ipinapakita sa kasalukuyang impeachment trial ang matinding hamon sa pag-audit ng pondo ng bayan, lalo na kapag dinadalihilan ang mga ahensya ang pagiging confidential nito kahit pa may mga panuntunan sa batas na dapat sundin. Ayon kay Ko, oras na upang muling suriin ng bansa ang paglabat o pagdalaan at paggasta ng CIF na umaabot sa bilyon-bilyong piso sa iba't ibang ahensya dahil sa mga natuklasang irregularidad ng CIF ng pangalawang pangulo. Nanawagan ng mambabatas sa pamahalaan at sa COA na pag-ibayuhin ng pagbabantay sa paggastos ng pondo ng bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Kumpiyansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at hindi na nakikita ang pangangailangang magbigay ng bagong marching order kay bagong talagang Health Secretary Edwin Mercado. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, batid na ni Mercado kung ano ang nais ng Pangulo dahil dati na itong nanilbihan bilang Presidente at CEO ng PhilHealth. Aniya, hindi lang pasyente ang tinutulungan ng administrasyon, kundi pati ang mga healthcare worker na nangangailangan ng tulong ng pamahalaan.
6: Kung ano po ang kinakailangan na tulong at kung may kinakailangan po na obligasyon na bayaran ng ating mga health workers, at ito naman po ay nakasaad na at kinakailangan ng i-release, kailangan po rin tulungan natin ang lahat.

0: Collaborative framework sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Ibinahagi naman ng Malacanang ang pahayag ni Finance Secretary Frederick Go ang ibang detalye tungkol dito.
1: The Philippines and the United States will work together to achieve three key results that will reinforce the country's health system. Number one, strengthen disease surveillance, detection, and outbreak response. Number two, integrated health service delivery across disease programs. And number three, strengthen domestic capacity to finance and manage the health sector. The initiative will also support priority health programs addressing human immunodeficiency virus, HIV, tuberculosis, TB, neglected tropical diseases, NTDs, and maternal, newborn, and child health.
0: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Nasa 11 hydrogen service contracts na igawad ng Department of Energy sa pribadong sektor. Service contracts inaasahang magdudulot ng malaking kita sa bansa. Si AJ Ignacio para sa detalye.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nasa 11 hydrogen service contracts na ang iginawad ng Department of Energy para sa pribadong sektor na inaasahang magtutulot ng malaking income sa bansa. Sa post-SONA forum ng Department of Energy, pinaliwanag ni Energy Undersecretary Alessandro Sales na ang isa ay on process na pagtatayo na ng planta at apat na service contracts naman ang ina-award na sa mga naturang kumpanya at anim pa lamang ang under application sa Department of Energy. Patuloy namang umaasa ang Energy Department na mas darami pa ang mamumuhunan sa hydrogen reserves ng ating bansa na tiyak na magbibigay ng malaking income sa Pilipinas. Wala pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Kinumpirma ng Energy Regulatory Commission o ERC na nakikipag-usap na ito sa Bureau of Internal Revenue o BIR hinggil sa posibilidad na alisin na ang 12% na value-added tax o VAT sa system loss charge sa kuryente. Ayon kay ERC Chairperson Attorney Francis Atornino Juan, mahalagang matukoy ang system loss charge bilang isang government-mandated charge upang hindi na ito masaklaw pa ng VAT tulad ng ibang singil sa kuryente tulad ng GEA allowance charge at lifeline rate charge. Kabilang sa mga pagdadaanan nito ay ang konsultasyon at masinsinang koordinasyon sa BIR kung saan kinakailangang maisapinal at mapromulgate ang isang resolusyon kung saan kakambal nito ay tatanggapin ito ng BIR at gumawa ng sariling kautusan upang maipatupad ang pag-aalis ng VAT sa system loss charge. Kung susumahin, bilyong piso rin ang katumbas nito dahil kung nasa 50 billion pesos ang kabuang nakolektang system loss charge sa lahat ng mga consumer sa buong bansa kada taon, aabot din ng 6 billion pesos ang 12% VAT.
5: Siyempre, yung aming resolution naman, dadaan din yan sa proseso ng konsultasyon at matapos nito, sasapinal namin. Pero kaiba dun sa iba naming resolusyon na kami lang talaga ang nakapag-decision. Dito kasi sa bagay ng paniningil ng buwis, ang talagang may sakop dyan ay ang BIR. So we will defer to the BIR. Pero kumbaga, kumilos na tayo. Nagkaroon na tayo ng ganitong inisyatiba sa komisyon nang sa ganun ay masimula natin at sakaling hindi nakakailanganin talaga ng pag-amyenda doon sa batas patungkol sa pagtatanggal ng VAT on system loss. So maaari na natin maitupad ito ng mas madaling panahon.
0: Yan ang pahayag ni ERC Chairperson Attorney Francis Atornino Juan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Inaaksyonan na ng Department of Energy o DOE ang paglalabas ng mas istriktong panuntunan sa generation companies dahil sa serye ng yellow at red alert sa iba't ibang power grid sa bansa. Ayon po kay Energy Secretary Sharon Garin, hindi maikakailang meron talagang mga pasaway na power plants na hindi lang pansamantalang tumitigil ang operasyon, kundi kadalasan ay inaabot pa ng ilang buwan, bagay na hindi nakakatulong sa power generation output ng bansa. Napapanahon na umanong mas maging mahigpit na ang DOE sa operasyon ng power plants upang hindi kulangin ang energy mix ng bansa at maiwasan ang yellow at red alert status sa power grids. Mahalaga umano na consistent ang operasyon ng mga power plant para magampanan ito ang kanilang mandato na mag-supply ng kuryente.
6: You have to maintain your power plant. You have to keep updating it. para po makaserve ka kung ano yung commitment mo. So, we're issuing, we're drafting now na pag pwede kang i-blacklist.

0: There are warnings na depending on the severity of your violations that pag the third warning ka, tanggalin na namin yung permit.
1: Yan po ang pahayag ni Energy Secretary Sharon Garin.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Wala pang posisyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa panukalang pagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE na nakatakda sa November 2, 2026. Tungkol nito ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro, makaraang maghain si Senador Francis Cheese Escudero ng panukalan na ipagpaliban ang local elections at ito ay may counterpart na rin sa Kamara. Anya, pag-aaralan muna ng Pangulo ang anumang panukala ukol dito. Isang energy crisis sa mga dahilan kung bakit nais ipagpaliban ang barangay elections.
4: Tayon po ay dapat mabasa muna kung ano man po ang kanilang panukala. Hindi po maaaring sumang-ayon agad, hindi pwedeng sumang-ayon or hindi sumang-ayon hanggat hindi nakikita kung bakit kailangan ng gintong klaseng panukala at bakit kinakailangan ma-postpone.
3: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
1: Sa ating balitang sports, alas Pilipinas, pasok sa round of 16 ng FIVB Volleyball Girls Under 17 World Championship sa kauna-unahang pagkakataon. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
5: Nag-qualify sa round of 16 ng FIVB Volleyball Girls Under 17 World Championship ang Alas Pilipinas. Sa kabila ng pagkatalo ng koponan sa Venezuela sa loob ng 5 sets kaninang umaga sa score na 19-25, 16-25, 25-22, 25-19 at 11-15, sa pagtatapos ng group stage ay nagawa pa rin makaabante ng Pilipinas. Tumapos kasi sa pang-apat na pwesto ang National sa Pool B, bit-bit ang 2-3 record. Salamat sa panalo nila sa Mexico at Tunisia. Bumida para sa Alas si Kyra Celis, taglay ang 24 points habang nagdagdag si Ziz Raiko ng 19 points. Pero tiyak na mahihirapan ang Pilipinas na makuha ang inaasam na pwesto sa quarterfinals dahil makakasagupa nila ang Asian powerhouse South Korea. Nanguna ang South Korean sa Pool D matapos walisin ang lahat ng kanilang preliminary matches. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: 14 minuto makalipas po ang bago mag alas 12 ng tanghali. Abangan ang mga karagdagang balita ng ating provincial stations. Patuloy pong tumutok dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili.
8: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na atin laging isipin.
8: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service
11: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas,
13: Radyo Publiko
2: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: 13 minuto bago mag alas 12 ng tanghali, balita sa Luzon, mahigit 1,700 pamilyang naapektuhan ng habagat at bagyong Luis at Maymay sa Dagupan City nakatanggap ng DSWD Food Assistance. Mula Radyo Pilipinas Dagupan, narito ang ulat ni Verna Beltran.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
14: Mahigit 1,700 pamilyang naapektuhan ng habagat at mga nagdaang bagyong Luis at Maymay mula sa dalawang barangay sa lungsod ng Dagupan ang nakatanggap ng family food packs mula sa Department of Social Welfare and Development. Ayon sa LGU, mahigit 860 pamilya sa Lasip Chico at 840 pamilya naman sa Pugo Grande ang nabigyan ng food packs bilang tugon sa kanilang pangailangan matapos maapektuhan ng pagbaha at tuloy-tuloy na pag-ulan. Nagpasalamat ang lokal na pamahalaan kay DSWD Secretary Rex Gatchelian sa mabilis na pagtugon at pagpadala ng tulong para sa mga pamilyang naapektuhan ng kalamidad. apektada, katuwang sa distribusyon ng DSWD, City Disaster Risk Reduction and Management Office, Tagupan City Police Office, mga barangay officials at Bantay Iloga. Samantala, patuloy rin ang ayuda ng lokal na pamahalaan para sa mga residenteng nasa evacuation centers kung saan ilan sa mga una nang nahatiran ni Vice Mayor Dean Bryan kuha ng mga sleeping mat at chinelas ang ma-evacuees na pansamantalang nanunuluyan sa Federico Integrated School sa Bunuan Binloc at West Central Elementary School 2, Dagupan City National High School. Tiniyak ng LGU na patuloy ang pag-ikot at monitoring ng mga kinaukulan upang matiyak ang agarang pagtugon sa pangailangan ng mga residenteng naapektuhan ng pagbaha at ang maayos na kalagayan sa ma-evacuation center. Para sa Bagong Pilipinas, Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tagupan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Bali naman tayo sa mga kasamahan natin sa Radyo Pilipinas, Agoo. Price freeze sa Baguio, La Union nananatili ayon sa Department of Trade and Industry. Sa ulat mula kay Antoinette Lingsit.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Nananatili ang price freeze sa bayan ng Baguio, La Union kasunod ng pagdedeklara ng state of calamity dulot ng dengue outbreak. Paalala ng Department of Trade and Industry, La Union, na nananatili ang 60 days price freeze hanggang Agosto at 30 ng taong kasalukuyan. Layunin ng hakbang na protektahan ng mga consumers sa gitna ng health emergency at upang mapanatili ang matatag na presyo at mapigilan ang labis na pagtaas sa presyo ng mga pangunahing bilihin katulad ng bottled water, delatang sardinas, kape, noodles, gatas at sabon. Kaugnay nito ay pinaigting ng DTI La Union ang monitoring at inspections upang tiyakin na ipinapatupad ang suggested retail prices sa mga pamilihan. Magugunitang idineklara ang state of calamity sa nasabing bayan dahil sa pagtaas sa kaso ng dengue fever sa nasabing bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Antoinette Lingsit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Samantala, bilang ng mga pamilya sa Calabarzon na apektado ng habagat, nasa 100,000 ayon sa DSWD Calabarzon. Si May Formaran ng Radyo Pilipinas Lucena para sa detalye.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
15: Umabot na sa mahigit 100,000 mga pamilya sa Calabarzon ang naapektuhan ng patuloy na pag-ulan tulad ng habagat at ng Tropical Depression Maymay. Ayon sa papatid ng DSWD Calabarzon, ito base sa ulat na isinumiti ng mga lokal na pamahalaan sa DSWD Field Office 4A bilang bahagi ng Disaster Response Operations Monitoring ng ahensya. Sa nasabing bilang, higit 9,500 mga pamilya ang nanatili sa 282 na evacuation centers sa 50 lokalidad sa rehiyon. Karamihan dito ay mula sa lalawigan ng Rizal na nasa 5,000 na bilang na pinaka-naapektuhan ng mga pag-ulan at pagbaha. Nakikipagtulungan pa rin ang DSWD Field Office 4A sa mga apektadong lokal na pamahalaan para matiyak ang maayos na kalagayan at ang pagbibigay ng mga kinakailangang tulong upang alalaya na makabalik sa normal na pamumuhay ang mga apektadong pamilya. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Punta naman tayo ng Kabikulan, mga magasaka ng Naga City sa Camarines Sur. Sumailalim sa lecture demo tungkol sa natural farming concoctions. Ang balitang yan ihatid sa atin ni Myra Revilla ng Radyo Pilipinas, Naga.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
16: Sumailalim sa lecture demo ang mga magsasaka ng Naga hinggil sa natural farming concoctions. Layunin nito na matulungan ang mga magsasaka na makapagpundar ng urban garden at makapag-ambag sa food security sa kanilang pamilya. Sa pamamagitan nito ay madadagdagan ang kanilang kita maliban sa ani mula sa mga sakahan. Ang aktividad ay nilahukan ng mga residente ng Barangay San Felipe sa lungsod ng Naga at pinangunahan ni City Agriculturist Ernesto Asensio III kasama ang agriculture team. Sa pamamagitan nito, matutulungan din ang komunidad para ma-promote ang urban gardening na gumagamit ng natural concoctions sa crop production and protection. Para sa Bagong Pilipinas, Mirna Mayra Revilla Villareyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga, Camarines Sur.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Ngayon naman, dumako tayo sa Visayas, 50 motorsiklo para sa Unified 911 Emergency Response. Ipinamahagi ng DILG sa Police Regional Office 8. Mula Radyo Pilipinas, sugod na rito ang ulat ni Jevic Epis.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
17: Pinangunahan ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang pamamahagi ng 50 Class 1 Unified 911 Emergency Response Motorcycles sa Police Regional Office 8 o PRO 8 bilang bahagi ng pagpapalakas sa mobility at kahandaan ng mga police unit sa Eastern Visayas. Pinangunahan ni na DILG Secretary John Vic Sirimulya at Police Brigadier General Jason L. Capoy, Regional Director ng PRO 8, ang turnover ceremony na isinagawa sa Camp Canglion sa Palo, Leyte. Inaasahang makatutulong ang mga bagong motorsiklo sa pagpapabilis ng pagtugon sa mga emergency at pagpapahusay ng field mobility at operational readiness ng mga tourist at police unit sa buong rehiyon. Ipinamahagi ang mga motorsiklo sa iba't ibang police provincial offices at city police offices sa Eastern Visayas. Dumalo rin sa turnover ceremony ang ilang lokal na opisyal kabilang sina Leyte Governor Carlos Jericho Petilla, Tacloban City Vice Mayor Raymond Romualdez, Eastern Samar Governor Ralph Vincent Ibardone, Ormoc City Vice Mayor Carmelo Locsin Jr. at Samar Vice Governor Arnold Dan at si Southern Leyte Board Member Rolando Bacoy. Sa pamamagitan ng karagdagang mobility assets, inaasahang mas mapapalakas ang kakayahan ng mga otoridad sa mabilis na pagtugon sa mga emergency at pagpapanatili ng seguridad sa mga komunidad at pangunahing lugar na dinarayo ng mga turista sa Eastern Visayas. Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radio Pilipinas, Radio Publiko, Sugod.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Kuha naman tayo ng report sa Mindanao. Dole Caraga nagkatid ng mahigit 4.7 milyong pisong tulong sa mga benepisaryo ng tupad. Si May Jess ng Radyo Pilipinas Butuan para sa balita.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
18: Umabot sa higit 4,700,000 pesos ang pinamahaging sahod ng Department of Labor and Employment o Dole Caraga sa 665 benepisaryo ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers o tupad. Bawat tupad beneficiary ay tumanggap ng tig 7,125 pesos matapos ang 15 araw na emergency community work. Bukod dito, binuksan din ang oportunidad na magkaroon ng trabaho ang mga job seekers sa rehiyon. Isinagawa ang payout at trabaho agad job fair bilang bahagi ng Legis Year 2026, bawat batas mahalaga na isinagawa sa Caraga State University, Butuan City. Nasa 226 job seekers ang lumahok sa trabaho agad job fair kung saan 20 local employers ang nag-alok ng 626 job vacancies. Naitala na nasa 25 aplikante ang agad na natanggap sa trabaho o hired on the spot. Ayon sa Dole Caraga, patunay ito ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na mailapit sa mga mamamayan ang employment assistance at social protection. Sa ilalim ng trabaho agad agenda ng Dole, patuloy ding pinapalakas ng ahensya ang pakikipagtulungan sa mga local stakeholders upang mapalawak ang employment opportunities at matulungan ang mga Caragano na magkaroon ng mas matatag at pangmatagalang kabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, May Diaz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Miyerkules, August 12, 2026. Ang ating pang oras, 3 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
3: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. We know you're all...

0: kapag buhay ang nakataya, dapat listo sa kalsada.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key.
3: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
2: Kilatisin ang sarili.
3: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
2: Importante rin na ating laging isipin.
3: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
2: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: 98.1 BT Radio.

0: Residential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawa, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
4: Intoburan, Cebu, 98.1 FM.
5: 98.1 FM.

0: padayon sa pagpakabana.
1: Pero sa matag pulo nga malitok, adunay paglaom nga mapukaw. Sa matag chika nga atong masugdan, adunay advokasya nga mapalikon. Maayong adlaw kaninyo tanan og welcome once again sa chika o advokasya. Sa dili pa nato sugdan nga exciting nato nga chika karon mga kabantay, let us acknowledge our hookup stations nga maoy nagpalanog sa atong programa diha sa ilang mga areas. Let us acknowledge DYPS BT Radio diha sa Tiburan. O ang DYAJ One Heart Radio diha sa Samboan. Yes, may utok kayo tanan diha og amping kamu kanunay. So karong utuha, karong adlawa, ang atong chika kaya nakadawat magutagdaghan kay mga interactions no kay gahapong adlawa ang first reading sa bag-ong motion gikan sa kamara no ang House of Representatives nga ipostpone ang barangay elections from the original nga November 2026 karong tuiga ngadto na sa November 2028. So kana nakahatag jud na nga nakahatag na uga daghan kayong interaction no nga mga ning chat na to, mga ning message madayon baka ako sana no, and then daghan na sad ang nakasugod-sugod na no sa pagpaila-ila no, so ibutanta di jud madayon padayon lang gihapon mo sa inyong mga activities to nga para mailahan sa katawhan kay better man good nga ato ang mga kandidato kaila ang ato ang mga katawhan. So karon isgutan nato kaning about sa barangay and og SK kasangguni ang kabataan elections no, kay although pirmi na nato mahisgutan diri pero puro in passing. So karon isgutan nato kung unsay mga kinahanglan noon nga mga batakang demokratikong proseso sa atong nasod ang anak kabisaya no, unsay mga democratic process nanong naamantay barangay elections. Kanong nga na naman matay munisipyo na natin syudad, nga nung makinahanglan pa manggitag barangay elections. Kanong importante manggit kayo ni na naatay barangay election. No? So, ang importansya, labing importansya yun nga nung naatay barangay elections, ang tinatibok ang katuyuan. Unsa magituyo o tumo nga nung naatay election sa barangay. Kini ang proseso sa pagpili sa mga leader sa pinakaugat nga unit, pinakabisaya na yun ha. In English, grassroots. No, ang barangay may gitawag na tong grassroots sa panggobyerno sa Pilipinas. Mauna ang punong barangay, mga sanggunian barangay kagawad, sanggunian kabataan chairperson ug mga SK kagawad. Mauni ato ang mga elected nga mga opisyalis. Kanang barangay secretary o barangay treasurer, mga appointed ka na. Okay? Ikaduhang importansya, nga nung naatay barangay election, direktang serbisyo sa komunidad. Ang barangay ang unang dagananan sa mga lumulupyo para sa mga batakang serbisyo. Sama sa kalinaw o kahanayan, no? Peace and order, kalinaw o kapsay, panglawas or health, kalidad sa kalikupan, quality of our environment, o pagduma sa mga lokal nga panagbangi sa komunidad. Diha na musod ang ato mga katarungan pambarangay members to, mga lupon members nato. O ang last importance, nganong naagitay pahigayon nga barangay election, pagduma sa pundo o programa. Ang mga napiling opisyal maunay naghupot sa pagahin sa pundo sa barangay. In fact, daghang mga barangays karon mga tungura, karon nga mga season ang nagpahigayon og barangay development planning. Ang among barangay, good news, pag last week human nami sa among barangay development planning, no? Gihanay na lang to para isubmit sa DILG. O nga, pagpatuman sa mga batakang proyekto sa barangay po na o paghatag o tingog sa mga kabatanunan, pinaagi sa ato ang mga SK officials, no? So, kagahapon, nag-first reading na ang motion, no? Nag-first reading ang motion, ang pagpostpone sa election from November 2026 ngadto na sa November 2028. Unsa may implikasyon ani? Yung nga, unsay implication nga naay, naanatay existing no nga schedule, unya, murag na ay posibilidad no nga ma-postpone siya. Okay? So, first, ana, tungod kay ang schedule o gidugayon sa termino sa mga opisyal sa barangay, ginabag-ubag-o man siya no, o gitunaan sa Kongreso o sa Supreme Court. Kaya kana di pareha sa city no nga every 3 years ang barangay, pwede din mo siya ma-postpone, pwede din mo siya ma-lengthen or ma-shorten. So adunay mga nagkalain-laing implikasyon sa matag senaryo sa pagpahigayon o pagkausab sa eleksyon. So una ana, kung madayon ang eleksyon suma sa karon current nato nga schedule, which is November 2, 2026 no, kay kalag-kalag ra gid na bag-ong mandato sa katawhan. Kung madayon pasabot, gitagaan na itong bag-ong mandato ang katawhan. Meaning, maghatag kini o higayon sa mga butante nga makapili o bag-ong mga leader o maghatag o bag-ong pagtugot sa mga kasamtangang opisyal nga nagserbisyo. Ikaduha, pagpadayon sa pagbag-o sa liderato. Kung madayon ang eleksyon karong November 2026, mapadayon ang naandang sirkulo sa pagpili o mapaningkamutan nga magpabilin ang tulubagon. O sa English pa, accountability. No, sa mga lokal nga nanggahom sa komunidad. See? So, muna, no, kung madayon ang eleksyon. So, ang COMELEC, ni pagawas naman to ang COMELEC, no, Resolution Number 11191. O ang calendar of activities para sa sanggunyang kabataan o barangay elections karong umaabot November 2026. No? For example lang, madayon karong tuiga. So ang kalendaryo, nagsugod na no sa registration sa mga botante o mahuman ka na sa katapusang adlaw sa pagpasa sa atuang mga SOCE, Statement of Contributions and Expenditures. Mapildi madaog kinahanglan mag-submit og SOCE. Kay naanay mga penalty in kaso di ka kasubmit. Labi na kaning mga napildi. Mingon na ba, ah, pildi bitaw ko. Di na ko mo-submit. Unya ko, napakay plano mo dagan. Nawa ka nag-submit og SOCE. Pwede ka di na kadagan. Kay silutan ka, no? Tungod sa imong wala pag-submit og Statement of Contributions and Expenditures. Okay? So, bukas, no, abli ang opisina sa COMELEC, gikan alas 8 sa buntag, hangtod alas 5 sa hapon, lakip na ang Sabado o ang mga pampublikong premyadong adlaw. Okay, meaning holidays. Abli po na. Gawas kung adunay laing pahibalo, gikan sa COMELEC na walay, abli ang opisina. Okay? Para sa mga magparehistro o nahuman naman ang registration, sa pinakadakong eleksyon sa barangay, kinahanglan labing minus nga maparehistro 18 anyos ang panuigon. Okay? Legal age yun, 18 years old. Para sa SK, kinahanglan nga 15 hangtod 30 anyos o sa di pa ang November 2026. Kinahanglan sab sila nga lungsuranong Pilipino. O dapat Pinoy gid ka para makavote ka, no? Nagpuyo sa Pilipinas, malamang. So, sa dili mo buo sa usa ka tuig. Okay, kung gusto ka mo vote, dapat nakapuyo ka within 1 year sa Pilipinas. O nagpuyo ka sa imong barangay, diin kung asa ka mo butar, so sa dili mo buo unom ka bulan, sa dili pa ang adlaw sa eleksyon. Pasabot, kung mudagan ka sa imong barangay, siguraduha nga lapas ka unom ka buwan dihang barangaya, usa ka makadagan. Okay? So, human sa Mayo 18, human na ang registration, ha? Ha? Ang registration sa mga botante, October 2025, hangtod pag Mayo 18, 2026. Deadline na na para sa registration. Katong wala na, wala ni dawaton ang bagong registration para sa 2026 na barangay NSK elections kung madayon. Pasabot, katong mga nauwahi kay wa nakaparehistro, kay naglimot-limot, nalayo pang Mayo 18, makabuto mo pero adto na sa sunod nga mga eleksyon. Okay? Katong mga wala nakaparehistro, close na gyud ang open. Close na gyud ang registration sa COMELEC, ha? Mayo 18 rataman. Pwede mo makabutar o makaparehistro adto na mo makabutar sa sunod nga eleksyon o dili karong umaabot nga November 2026 kung madayon. Okay? Sunod after sa registration, mao na nang mag-submit na ta og COC, Certificate of Candidacy, nga ipahigayon sa gikatakdang mga adlaw sulod sa pahanay sa kalendaryo. So naanay date no September 25 September 25 28 until October 5 2026 no. So giawhag ang mga kandidato nga mopasa og sayo, mo submit og sayo aron mahimong hapsay og dali ang proseso sa pag-submit sa inyong COC ug malikayan ang taas nga linya sa katapusang adlaw. No, kanina bang last day? Mura ba niting ting drama ba? Ah, mudagan dahil siya. Lumudagan dahil siya. Sa last day siya ni-submit pero wa siya gasaba. No, ana. Sa gitudlong pahanay sa election period, ipatuman sab ang pagdili sa pagdala o paggamit sa armas o gunban. So, naagi na ha. Di ko makalimot aning gunban. Kaya nga tumig Davao nga mo pagkipaguman sa padung pa-election. O nga, gunban o liquor bandungan man na awagin ni kainom. Uy, kalas jeez, tanira na ang mga imnanan dito sa Davao City, no, ana. So, kanang gunban o liquor ban, kwan, yun na, kanang appeal yun na, no, sa mga ginadili, no, prohibited nga mga gimbuhaton o buhaton panahon sa campaign period or election period. So, adunay gipahimuta nga pino, no, nga gidugayon para sa panahon sa pangampanya. So, naagay nagitay giset na campaign period sa barangay na po nagit kaadlaw ang official nga campaign period. No, ang problema lang anak, kung nabilong ka sa barangay nga daggo, no, di na gyud mo matuyok. Oh, kami gani sa punta, halos di na mi kabalik. O gatuyok, how much morning Guadalupe? Nga ka porting daghana gid kay nila dito. Porting dakuan nila barangaya. Biggest in Cebu City, no, out of 80 barangay. So I can only imagine sa responsibilities, no, ni Kapitan Apple Rose Gakasan. So kana unya tungod kay kaning umaabot na to nga election, kaning barangay naski election karong November 2026, dili man automated ang omnibus election code ang magsubay niini. Pasabot ang atong gi-follow karong umaabot barangay o gaske elections ang omnibus election code. Ang mga ni anunsyo o katong mga nag-submit silang COC o mo-submit og COC, giilan na nga opisyal nga mga kandidato. E, dighuman ninyong file ha? After you file under the omnibus election code, gitawag na mong official candidate. Busa, kinahanglan ninyong likayan ang pagpangampanya sa di pa moabot ang gitugot na panahon sa campaign period. Kung dili, mahimo silang mag-atubang o gasong election offense tungod sa premature campaigning. So lahi, no? Lahi ang pamalaod sa omnibus election code o sa automated election. Kung atong gamit na to katong automated machine sa pagbutar. So kana usa na kapahinumdum sa tanang gustong mudagan nga magmatngon og sundon pag-ayo ang opisyal nga kalendaryo sa mga aktibidades, no? Naaman tay resolution 11191 gikan sa COMELEC, gibuhat kana para hanay og hapsay ang atoang barangay NSK elections. So gamay lang natong giskutan ng about sa omnibus election code. Nganong kaniman ang ato ang ginasunod no ubo sa section 264. No, muna gitawag nato batas pabansa bilang 881. So ubos aning omnibus election code ang sibisan kinsa nga mapamatud-ang nakalapas o nakahimo og election offense makatagamtam sa mga kaning mga silot nga akong i-discuss karon. Unsa man na silot sa individual, no? Imprisonment. Pagkapriso nga di mo ubos sa usa ka tuig o di malapas sa unom ka tuig, meaning imprisonment of 1 year to 6 years. Okay, walay probation ang nakasala dili maka-avail sa probation law. Busa kinahanglan gyud niyang serbisyuhan ang iyang termino sa prisuhan. O muna, di na lang kita mo supak, no? Kaysa sa number one palandaan, imprisonment na. Ikaduha, disqualification to hold public office. Permanente o lakip nga pagkawa na kay katungod sa paggunit o pagdagan sa bisan unsang pwesto sa gobyerno. No, di ba? Disqualified ka. Di nakakadagan sa bisan unsang pwesto sa gobyerno. Any position in the government. Pagkawala sa katungod sa pagbutar, you are now deprived of your right of suffrage. Tungod lang kay nakalapas ka aning Section 264 sa Omnibus Election Code. Mawad-an ka sa katungod nga makabutar sa bisan unsang umaabot nga eleksyon. Ana, no, grabe man dai ni og silot di ay. Munang kitang mga managan, napilo na lang nakakukulingon kay mo na pamangko second term. Ato jud hinumduman nga since managan man ta, kita gyud pinakauna ang mo mahimong law abiding citizens. So kita gyud una ang mo follow sa mandato no o sa balaod. Diba? In N5, Bonnie at Chacoso, diba? Ana. So, napay mga additional nga silot o mga administrative consequences. Dugang pa sa civil o criminal nga mga penalty. Ang paglapas mahimong mo resulta sa number one, disqualification of the candidate. No? Pagka-disqualify ka, ma-disqualified ka isip kandidato sa usa ka particular nga eleksyon. Ikaduha, loss of office. Pagkatangtang sa pwesto kung ugaling nakadaog na ka o nakapanumpa na ka sa serbisyo. So, dili pa din na assurance ka nakadaog ka na nga makuan ka kanina makalingkawas na ka sa silot. Labi na kung mapamatud-an nga nakaviolate gyud ka sa Omnibus Election Code. Okay? Og ang last nga additional nga silot for future. Embargohon, pagka-embargo o pagkasakmit sa gobyerno sa mga butang o kwarta nga gigamit sa illegal nga aksyon like pusta sa eleksyon o vote buying paraphernalia. Okay? So naagi mga corresponding penalty no kung makabayolita especially during campaign period. Unsay mga example, common examples sa election offenses no, gamay lang. Vote buying or vote selling. Kana, lisod na ba di kayo na i-prove, no? Kana, kita na bang kitang reklamo, kitang reklamante, naagin na to ang burden of proof. No nga, pag-prove, yun nga, naagyoy vote buying o vote selling. Okay? Ikaduha, pagdala o paggamit og arma sa ulahing panahon sa kampanya o adlaw sa botasyon. Pasabot, gun ban violation. Okay, apil na sa mga common din kayo nga example sa election offense. Ikatulo, pagbalihin o pagpanghadlok sa mga opisyal o botante. Kaya nagitawag na itong coercion. Okay? Pagbutar sa ngalan sa ubang tao. No, personification o substitution. Imong gibutaran ang pangan na dili imuha, nasakpan ka, nga. No, masilutan yun ka. Og ang another last example, common example sa election offense, maunang pag-alagad o pagpaimbento o illegal nga posters or materials gawas sa gitugot nga common poster areas or mga location, no? Kana, so mo follow kita kung unsay gidakon sa tarpaulin, no, dili pwede tibuok balay imo nang puno, no, o sa kadako kay tarpaulin kay naagay gi latid no nga kuan nay gilatid gyud nga sakto nga measurement sa tarpaulin. So ganina na ay mga ningchat na to no nga mga interactors no kay nahibaw man nga ato ang topic karon, madayon ba o di ba madayon ang eleksyon kung ma-move ba siya from November 2026 to November 2028. Pinakaunang ni chat nako, why lain Cebu City Councilor JP Labella. Ato na nang nag-guest din he. Ingon siya, ang iyang panahom no, for me, mas maayo dini sa Madayon. Kay with the current situation karon sa mga problema that we are facing, kinahanglan sa nato usulbaron with the current leaders before we elect new ones. Unya, mabalik na sa uno. Okay, muna no, para kang Councilor, Cebu City Councilor JP Labella, mas maayo nga i-postpone lang sa... sa dagang kaya salamat sa imuhang interaction, Cebu City Councilor JP Labella. Magbasa tag two more interactors before tamo commercial, no? O, kani. Gikan ni sa Usaka SK Treasurer, diha sa Barangay Punta Princesa, Patrick Henry Salomon. Ingon siya, nakabasa ko sa justification nganong i-postpone cons based on their proposed house bill. Valid sad baya jud. First is mobilization sa election para Fernelia. Taas na kaayo ang cost sa gasoline and oil. Secondly, ang mga earthquake hit community walay schools to safely conduct the elections. And lastly, power industry struggle. With the ongoing red alerts and yellow alerts, mas important na tan-aon sa ang mas pressing concerns aside sa elections. Kay gasto kaayo di ay mag-elections 19 billion ilang need. No, sakto jud. Nakabasa jud ay ni si SK Treasurer Patrick Salomon sa kuan sa proposed house bill. No, sakto jud na 19 billion di ay ang magasto. Okay, last no, atong basahon, last interactor before we go to commercial. Gikan ni Sir Alan Dinampo, no, si Engineer Alan Dinampo, ingon siya, gusto ko Madayon calls. So ako siyang ipunta na, nga naman sir. Ingon siya, muna ang akong Alan Dinampo ha. The sitting barangay officials are overdue. Some are not functioning as they need to. Some are burnt out already. Di na effective. Naay angay ilisan nga kursihal. Bisan unsa kadaghan sa iyang doctorates, pero wala gihapoy na himo. Unya, stagnant ang barangay kay si Kapitan nahutdan nasgan na or abusive na. Ah, di ba? So, kanang tanang interactions ninyo, ato nang basahon diri, kay important kaayo ang inyuhang mga opinion. Okay? So, inigbalik na to, hisgutan na to, ang postponement na sad kay human naman ta sa if Madayon ang election 2026. And igbalik na to, hiskutan na nato ang about sa gipasaka nga motion o resolution o house bill sa pagpostpone sa election. Okay, human aning mubong pahinumdong.
2: Maayong adlaw, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Doc Bunny Bernardo, isang naturopathic and lifestyle medicine practitioner. Alam ba ninyo na ang ating pong immune system ay 70% na naandito sa ating gut health. Kaya napaka-importante yung ating digestive tract na maayos at maganda para po maganda rin ang ating immune system. Subalit, ang ating problema ay napa-apektuhan po ang mga microflora or yung ating microbiome dahil na rin po sa exposure natin sa napakaraming environmental factor, mga stressors, sa ating mga kinakain na mga process at saka po exposure natin sa pang-araw-araw natin ng mga sedentary lifestyle. Paano ba ang pwede natin gawin na ito po ay maibalik, masayayos at gumanda ang ating pong immune system, lalo na po yung ating pong gut health. At pwede po natin gawin, syempre number one, kailangan po nating ayusin ang ating lifestyle, kailangan tayo po ay maayos ang pagtulog, meron po tayong ginagawang pagpapaaraw, kasabay ng pag-e-exersisyo, pagpaaraw sa araw-araw na 30 to 1 hour, kasabay ng mga exercise, kasabay ng paggalaw-galaw natin, maging yung po ating mga paghinga ay kailangan siya. And then of course, napakaganda rin para sa mental and emotional health ay napaka-importante na maganda yung ating pananaw sa buhay kasi ang sinasabi po, yung ating pong digestive tract is the second brain at yung ating brain ay second stomach. Kaya napaka-importante. At sabay, napaka-ganda kasi meron po tayong available para po mabalanse, gumanda po ang ating digestion, yung ating metabolism, wala po tayong problema ng mga bloatedness, hindi po tayo hirap. Kapag dumi, pwede po nating ibalik ang ating pong gut health na makakatulong sa ating immune system. So, pwede maging balanse, maganda ang ating microflora ng ating gut or ating chan, digestive tract, sa pamagitan lamang po ng pag-inom ng Lactofapi 30 ml 3 times a day bago po tayo kumain na maging parte ng pang-araw-araw natin na buhay. Kung hindi naman po, pwede nyo po siyang ihalo ang 30 ml sa araw-araw nating mga healthy drinks na pwede natin pong inumin sa araw-araw. Ugaliin natin tayo ay may Lactofapi para sa masigla, magandang ating gut health, maging ng immune system at ang ating pong overall health and wellness. Para po sa inyong improve immune system, improve gut at overall health, the healthier you, Lactofapi every day. Muli, and once again, this is Doc Bunny, ang inyong gut health expert.
3: Cebu's agricultural challenges are structural. Irrigation infrastructure is limited. Agricultural zoning is fragmented. Soil rehabilitation and crop planning lack continuity. The solution is the establishment of an agro-economic zone in Cebu. This zone integrates modern irrigation systems, science-based crop zoning, standardized crop rotation and soil conditioning, farmer training and agri-technology, direct access to processing and market, increases productivity, reduces imports, creates jobs, and strengthens rural economies. The agro-economic zone in Cebu is not a concept for the future. It is a decision that must be made today.
4: Ang Lactofapi adunay Lactobacillus probiotics. Umas na ilhan nga good bacteria, mo neutralize sa mga bacteria sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangkon ang saktong nutrisyon. Taming sa lawas batok sa mga virus ug bacteria. Abdi kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag Lactofapi matag adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas, aprobado sa FDA.
5: Bring health into your home.
1: Maayong pagpaminaw, pagbalik diri sa Chika ug Advokasya. Oras nato karon alas 12:40 na sa udto. Sa di pa ta magbalik og Chika, atong i-greet no ingon sa atong kabantay Alan Rosette, ingon siya, para nako Ma'am Grace, eleksyon nun jud gasalig ng ubang mga barangay officials, why nahimo kami na pod ni Sir Kinon. Dabudagan ni kanon yawan no dapubapot sa di siyang kuan sa Tuburan we eh. No, also watching from Tuburan, Cebu, Mayan sa Tumera Degolacion. Salamat kaayo no sa pagpaminaw. O naputay listener and watcher no, follower all the way from Balilihan, Bohol. Mera Bakero Lad. No, watching from Bohol. Ganahan ko madayon. Oh, udagan ni siya. Udagan ni siya ko siya dito sa Balilihan. No, of course nagpaminaw nato Consul Fe Abel Gastiodoro Barangay Tuong. Salamat kayo, best regards. Pretty cons question. Ah, pretty na. Masiyawoy. Okay na po ba dayon? Okay na po nagdi. Ah, ingos Consul Fe. Naminaw sa nato from Barangay Pasil Consul Pichi Abeho. No, daghang kayong salamat no. Grabe inyo mga interaction, oy. Kanang at least kabautan no nga kuan kita kanang naagitay pagbati sa ato ang umaabot eleksyon no, daghan ang diganahan, daghan pun ang gustong madayon. Okay, so ganina giskuta nato ang what if madayon. Karon ang giskuta na pud nato ang kung mapostpone from November 2026 ngadto na sa November 2028. Naminaw po din nato all the way from Barangay Manlapay, Dalaget, Cebu, Consihal Ana Lu Baris Buhagan. Mayang pagpaminaw diha Konsehal Ana Lu. O, naghatag ni siya ganina na ko interaction. Ato ng basahon unya taw-taon. So, karon atong iskutan kung na mapospon ang eleksyon. Una, mas taas ang panahon para sa proyekto. Ang pag-usab sa termino o pag-postpone sa eleksyon, maghatag sa mga current officials o duga nga panahon sa pagkumpleto sa ilang mga plano, programa o mga pagpalambo sa barangay nga nanginahanglan o mas taas nga panahon. Ikaduha, isyo sa legalidad o mandato. Sa laing bahin, ang matag pag-usab sa petsa o extension sa termino kanunay nga nag-atubang og legal nga issue og debate sa public sector og sa Korte Suprema. Kabahin ka na sa constitutional constraints og ang katungod sa tawo nga makapili sa gikatakdang panahon. So karon naay current nga House Bill na ay kasamtangang motion nga nagsubay sa usa ka lahi kaayo nga pundasyon. So kaning bag-o nag first reading gahapon nga pagpostpone from November 2026 ngadto na sa November 2028 nga election, nagtubag

og subsob nga pag-usab-usab sa presyo sa lana sa tibuok kalibutan og sulod sa nasod. No? Maski pagdita makaingon ta nga awa mami armas, di mami kaapil anang gubat-gubat ninyo das Middle East. Pero kinsay naka-feel karon sa impact o sa epekto sa gubat kita rasan mga naas Pilipinas o kani magitawag natog third world countries. Oh, bisag sakit paminaw no pamalandungon. Ana gyud, watay mahimo, di ba? Angel Mar, no shout out. Oh, shout out, oh, syempre Angel Mar, may pagpaminaw ni ba diha? No, so kini nga pagbag-o sa presyo dili lang nakaapekto sa transportation. Apil na na sa kurente, paggamit sa kagamitan, paabangan, pagkaon, accommodation, communication, suporta sa emergency. Sige, so kana tanan mga effect sa international emergency, affected ang tanang aspects. Nakababag ka na sa paghimog kasaligang cost baseline alang sa procurement sa eleksyon o logistics sa tibuok nasod. Okay? Ang pagdeklara ko no, kanina, kuan ni siya ha, money ang tipik sa kananga House Bill nga gi-first reading gahapon. So ang pagdeklarar ko no sa National Energy Emergency ug ang pag-atubang sa coordinated intervention alang sa transportasyon, pagkaon, industriya ug panginabuhian, nagpakita nga ang kalisod dili lang hinimo-himo o ordinaryong pagbag-o sa merkado. Di man ni nato kagustuhan in town, oy. Kisa may ganahan na musaka abletihan kay ni saka na ang gas. Paspas sa pagsaka, hinay ang pag-rollback, ang pag-us-us. Usa ka na ka nagpadayong pampublikong emergency nga nagkinahanglan og dinali ang lihok gikan sa gobyerno. Og ang nakita nga solusyon sa atong gobyerno mao ang pag-postpone sa barangay og SK elections. Kay matud pa sa kaning House Bill ang koneksyon niini sa administration sa election direct kuno ang koneksyon. Kay ang barangay og SK elections nagkinahanglan sa paglihok sa mga balota, porma sa eleksyon, kagamitan, security, mga magtutudlo no ato mga maestra ug uban pang miyembro sa electoral board sa tibuok nasod. Nagkinahanglan kini og pagbansay, communication, kurente, generator, transportation, pagkaon, accommodation, pertindagana, pwesto, bodega, pundo alang sa emergency. So kinakana tanan nga kinahanglan nun nga akong gimension, mas lisod buhaton sa mga dapit nga layo o nakalain ka ng geographically isolated and disadvantaged areas diin ang presyo sa lana o transportasyon daan ng mas taas. No? Pagkapinan pa nato sa inflation, no, na nakapabag-o usab sa financial nga provision para sa budget sa eleksyon. So ka na, dili ka na mga gamay o mga secondary nga mga gastuhan. Maugi na ang primary nato na gastuhan. Kana naglangkob sa mga pangunang gasto alang sa pagduma sa eleksyon. Apil ka na tanan. Apil na sa gastuhan para sa eleksyon. Maunang, si Chairman sa COMELEC na si Chairman George Garcia, formal nga nagbana-bana nga ang tinuod di ay nga magasto sa pagpahigayon o barangay yung SK election sa tibuok Pilipinas, 19 billion. B. B ha, as in bakero. Dili M. 19 billion. Kana nga estimate na himo sa una pa. Wala pa kaayoy nakasood nga nagpadayong epekto sa emergency, energy emergency. Wala pa nay gubat. 19 billion na. How much more karon? Kabaw ba mo pila ka barangay ang naa sa Pilipinas? Oh, kaysa makatag-an, tagaan akong award. Ah, tsari nga. Oh, be, pag-research ko no, pila ka buok barangay sa tibuok nasod sa Pilipinas? O, oh, chat na kuha kaya akong basahon. So, kana. So, ang pagpahigayon di ay sa eleksyon nga walay saktong pundo
og balancing provision

mahimong makadaot sa procurement, makapagamay sa logistical coverage, makalangan sa paghatag sa mga gamit sa eleksyon, o makakompromiso sa bayad o suporta alang sa electoral boards. Meaning, ang operational nga kalisod, gidugangan pa sa kadaot nga nahitabo sa linog sa mga tunghaan. No, sa uban pang mga pampublikong pasilidad nga gituyo nga gamiton isip voting centers. Asa man ta mamutang, di ba, sa mga eskwelahan? Unya, ang magnitude 6.9 nga linog sa Northern Cebu niadtong September 30, 2025 nakadaot o nakaguba sa libuan ka mga classroom. Napailain, ang magnitude 7.4 nga linog duol sa Manay, Davao Oriental niadtong October 10, 2025 nakaapekto sa labaw usa ka libo ka mga eskwelahan. Napailain, ni atong June 8, 2026, ang magnitude 7.8 nga linog nakaapekto sa General Santos City, Sarangani, Davao Occidental, South Cotabato ug mga kasikbit nga dapit nga nagkinahanglan og inspeksyon, temporaryong pagpasilhig, pag-ayo o pagtukod, pag-usab sa mga eskwelahan, mga dalan, pasilidad sa kuryente, sistema sa tubig o komunikasyon. Ing ana ang kagrabe na kadaot sa linog palangdaan. Unya, asa man ni mamutara itong mga katauhan nga eskwelahan man ang voting centers. Mauna ang giduso karon sa bag-o nga House Bill. O, naigibotang dere. From Laika Genesis, 42,000 plus barangays. Ah, sakto ang 42,000, pero pila ang kapin? Okay. Kinsay makatag-an? Tag-an na itong laptop pa. O inisumo para di manimahuin yung basura niya sa barangay. Ingon si Consul Fe Diodoro from barangay toong 42,011 barangays sa tibuok nasod. Atibog Pilipinas, correct. So, natay 42,011 barangays sa Pilipinas. No? So, kana ing ana kadaghan ato ang barangay sa Pilipinas. Ug usa ang syudad sa Sugbo nga naay kinadaghanang barangays, 80 gid kayong dako, north and south. No? Ingon ana. So, base sa House Bill nga nag first reading gahapon, ang pampublikong mga tunghaan, ang mga public schools, importante kaayo sa eleksyon sa Pilipinas. No, kay voting centers na nato. Kung ang mga classroom magpabilin nga dili luwas, dili maadtuan, gigamit sa rehabilitasyon o dili magamit sa publiko, ang katumbas nga voting centers dili pwede nga ikonsiderar nga ready na. Okay, kinahanglan pamangita og laing lugar, usisaon, protektahan, sudlan og mga kagamitan og himuong maagian sa mga botante, lakip especially ang mga senior citizens og mga PWDs. Okay? So kini nga mga kahimtang naglangkob sa usa ka importante og pugsanon nga interes sa gobyerno. Unsa man na? Pagpanalipod sa katungod sa mga tawo nga muapil o musalmot sa eleksyon nga libre, matinud-anon, maayong pagkahanay, malinaw, luwas o kasaligan. Wala naman tayong kampanya diri oy, no? Ang katungod sa pagbutar dili mapanalipdan, pinaagi lamang sa formal nga pagsunod sa pitsa sa eleksyon. Kung ang mga kondisyon nga kinahanglan alang sa makahuluganon o patas nga paggamit niini na daot na pag-ayo. So, sama sa giila sa korte, ang pampublikong emergency pwedeng maghatag o katarungan nga i-postpone. Apan hangtod lamang sa gidak-on nga gikinahanglan sa sitwasyon. Dili kaayo dugay nga moabuso na pud ning mga naas gobyerno karon, naas barangay karon, o di po kayo anak kabubo para makahatag og time for preparation. Okay? So, bisan pa man, ang pag-postpone kinahanglan na magpabilin nga limitado. Ok?
Okay? Ang panahon sa paghuwat, kinahanglan nga kutubra sa kung unsa ang kinahanglan sa Kongreso aron makahatag og igong pundo o para sa COMELEC nga maka-revisit sa ilang procurement, transportation, bayad, security, mga voting centers o mga pamaagi sa emergency. Okay? So, busa ang maong sugyot nagtuman sa kining mga atong isulti karon. Nagsubay, ang kana ko nung House Bill nga nagpostpone, nagsubay kuno siya sa importante o pugsanon nga interes sa gobyerno. Nagdepende sa tinuod o objective o mapamatud-an nga kahimtang. Nagpreserve sa effective no epektibong kahigayunan sa pagbutar. Nagtakda o regular o makatarunganong duol nga pitsa sa eleksyon. Okay, so kana siya ang mo kana ang gist, no? Ang important points nga naa sa House Bill. Ang kanang nga first reading kagahapong adlawa. Wala pa nooy exact date kung kano saa ang second and third reading. Pero naa sa second reading ang madugo kaayo nga process, no, sa paghimo og balaod. Kay na diha magdebate, tan-aon kung nabay conflict, nabay angayng wag tangon o nabay angayng ipuno, naa diha sa second reading ang madugo nga process sa paghimo og balaod. Gikan sa balaod nun, hangtod nga mahimo na siyang balaod. So karon, let us give time for our interactors, no? Kay nagahin ba gid sila og oras para motubag, no, sa atong pangutana. Uyon ba ka nga madayon ang eleksyon or okay ra ka nga mapostpone ang eleksyon? Sa dili pa na atong i-greet ato ang listener and follower from Barangay Punta Princesa, Reynan Padilla Wenceslao. Thank you for watching. Okay. Karon, basahon nato interaction. Gikan sa konsehal sa Barangay Tisa, Konseha Jason Guardo, ingon siya, November 2 is All Souls Day. We must respect the celebration of souls. And if wala pa'y budget or naa ang Philippines, pwede rajud nila i-postpone. I-divert na lang into calamity funds kay hapit na ang typhoon season. Kita as barangay officials, we work sa ato ang constituent sa barangay, pero katong barangay nga wala ni perform, mautuloy ang constituents nila. For me, mas maayo i-postpone lang usa, okay ra next year, May 2027. O kana, no, mopod na ang opinion ni Consul Jason Guardo. Pero ang sugyot nga ang motion gahapon nga first reading ngadto na sa November 2028, no. Daghang salamat sa imo nga imong interaction, Tisa Barangay Councilor Jason Guardo. O gamina po nato karon, Kapitan Konsehal sa Barangay Dulho Fatima, Kapitan Konsehal Elmer Abelia. Salamat kayo sa imong pagpaminaw, Capcons. Okay, laing interactor. Kani sikat-sikat po din siya sa Barangay Labangon, si Inday Diyosa Chongbian. Kuyog, yung kanyang kapilido, Chongbian na, yung Usminia pag yun. No? Ingon si Inday Diyosa, ang ayan nga madayon karon, cons, kay una sa tanan, the Supreme Court already ruled that one already. Ikaduha, dapat madayon gyud aron mailisan na nang mga way hinungdan nga mga opisyalis sa barangay. Og SK labi na gyud sa amua nga kami natungdan nga way hinungdan og pulpul among SK chairman. Mag-antos na pod mig usa ka tuig. Ana, no, so ato nang basahon kay mao mapunday ang opinion, no, nga para niya mas maayo dayon nun ang eleksyon. Another interactor, no? Konsehal from Barangay Tipadilla, Konsehal Charles Liben Saavedra. Ingon siya. Ingon si Konsehal Charles, no, sa Barangay Tipadilla, dapat cons mapospon o na cons. Kay daghan pa kaayong angay solbaron ng mga problema sa mga nagkadaiyang barangay cons.
Kana no, usa na gyud niana no atong problema sa pasura. Labara gyud sa south ang collection sa basura MWF. Sa north TTHS. Unya magbaylo ra na ang truck sa basura sa barangay o truck sa syudad. Gabi, gikan ko ga sa akong kababata nga dito sa St. Peter, pag-uli na mo, alatwara, ang barangay labangon, pwerteng bahua. Kaya na dito tanang bas, garbage truck sa nagadaiyang mga barangay. Grabe ah. Hinautagid no nga, usan ni sa ato matutukan no ang problema sa basura. Another interactor, no, mga kabantay, no, kani grabe yun ni, kani ang iyang interaction kanang murag iyang gikulit di kasi yang kasing-kasing no. Konsehal sa Pasil, Konsehal Pichi Abejo, ingon siya, para nako whatever the final decision may be regarding sa election, I will respect and support it. Kung mapospon man ang election, okay ra ko ana. Kung magpadayon pod as scheduled, okay ra gihapon. At the end of the day, ang importante kay atong respetuhon ang legal nga desisyon. Sa ako, dili magid mausab akong serbisyo sa katawhan. Pakpak kanimo, Konsehal Pichi Abejo, no? Ingon siya, padayon lang gihapon ko sa akong nasugdan ug magpabilin akong focus sa mga issues o concerns sa atong komunidad. Ang akong commitment sa pagserbisyo, dili man nakabase kung naig eleksyon o wala. No, nindot kaya yung interaction, no? Paminawag ko din ninyo ka, itong hinuklugan ni Goman. If the election pushes through, let the voice of the people be heard. We all have the right to suffrage o importante nga matagaan o higayon ang katawhan nga makadungog, nga madungog ang ilang tingog pinaagi sa ilang boto. Bisan unsa pa ang mahitabo, padayon lang ta sa tinuod na pagserbisyo alang sa kaayuhan sa ginsakupan. Da, kuyawa kayong interaction. Pasil Barangay Councilor Pichi Abejo. Okay, daghang kayong salamat, Cons. From one barangay councilor to another barangay councilor sa Barangay Luz, former city councilor o karon Barangay Councilor Maria Nida Cabrera. Oh, atong basahon niya yung interaction. Ingon si Konsehal Nida Cabrera, mas maayo madayon with the proposed Magna Carta for the barangay. Much better they have a new mandate chosen by the voters of the barangay to avail of the new privileges given by the law. Ano? No, nindot kasi lang mga interaction ba ya? And of course, napunta yung interaction lain. Gikan sa Tourism Department Head sa Lapu-Lapu City o former Atehero Barangay Councilor Gary Lau. O, ingon siya, as a former barangay kagawad, I do not support postponing or moving the barangay elections. Elections give our constituents the opportunity to choose their leaders and decide whether change is necessary. That right should be respected and exercised at the proper time. While elections can be divisive during the campaign period, they also unite people through the democratic process by giving every voter a voice. If I have truly served my people with honesty, dedication, and integrity, then I have nothing to fear. Wagi kahadlok ni Gary Lau, oy. The decision ultimately belongs to the people and I will always respect their choice. Kanas Gary Lau, no, kauban sa dinato sa buhat, no, former freeman sa da siya nga correspondent, former kusiyan sa Barangay Tehero, former head sa COSAP Cebu City, former head put sa amurag head put charon sa si LOSAP, no, sa Lapu-Lapu og Tourism Department head. Ano, la issue na chuka ni atong amiga nga si Gary Lau, no? Of course, not another interactor, no? Ato gining hot doon inyong mga interaction. Gikan sa barangay kung asa na himutang ning Bantay Radyo Cebu. Gikan ni Kapitan Clifford Jude Ninial nga nag-birthday karon. Happy birthday, Kapitan Clifford Jude Ninial, no? Yeah!
bisag birthday niya. Nakahatag pag siyang interaction. Ingon siya, padayunon unta kay basi na ay daghan na di ka o yun o wa ka o yun sa naa naglingkod karon. Ato i-check o ganahan pa ba nato ang mga tao. Kay og dili na ganahan, ngita ta og lain og asa ta katabang basin sa simbahan pwede ta kay dili man ko kaako og taktak sa mga pasaway. Usahay sa ato rasad kauban no mas maayo masukod nato og majority ba or mamahulay na ta. Grabe, mamahulay. Mamahulay na ta sa serbisyo. Kulbaan sa tanimo kap, no? Ana, no happy birthday kap Clifford. O gawa kita mag-abot dili sa Bantay Radyo last week. Diri man day ka, no? Ana, nami ang Bantay Radyo na nahimutang karon sa barangay sa Nicolas proper, no? Ana. Narami atbang sa Miller o same building sa Akademia. Kung ganahan mo mabisita sa Bantay Radyo, kung mapalit mong lacto puffy, pwede rin mo ani. No? Of course, may pagpaminaw konsihal Jaime Moreno diya sa Sambag 2. And dapat tayo like interaction, no? Gikan po di sa Cordova. Konsihal Arvin Fiel Abing. Ingon siya, pabor siya nga mag-eleksyon karong November 2026. First ko no, ang COMELEC, all set na. Dako na ang nagasto sa COMELEC o di madayon this November, lain na sab nga gastuhan. Second, aron once and for all, ang mga katawhan makapili na sab o new set of officials. Ana, pulihan gid ka, aron basawagi kay gihimo. Nalabi na ka naman di mapakita, pulihan gid mo niya, no? And daing interaction, kani bag-una ni natong nag-guest diri, last Thursday. Kapitan sa Barangay Zapatera, Kapitan David Agravante. Ingon siya, good morning, Cons Grace. Lisod kay tubago na pagutan na labi ka nato ng mga incumbent. Kaya kumuoyon ta, paburma na to. Bitaw, sakto po't kakabda. Apan kung di pa mauyon, di sa totoohan. Grabe yung observation ni Cap David, right? Para nako, mas maayo nga muhulat na sa mando sa balaod kung naaman. Mooyon gyud ko, dili lang kay pabor nako. Tungod sad sa nakainit nga impeachment proceedings, diin makabahin-bahin ang katawhan. Kung human sa eleksyon sa pagkapresidente ang BSKE pagahimuon, ang mga tao makatarong na og pili sa angay nga mga kandidato. Kita sad nga incumbent makahuman sa mga proyekto sa mga wa pa nato mahuman. Na, dagang kayong salamat Zapatera Barangay Captain David Agravante. O, human sa siyudad sa Sugbo, arina sa tasa, ato ang konsihal sa Barangay Manlapay, diha sa Municipality of Dalaget, Konsihal Ana Lu Bihagan. Ingon siya, isip usa ka barangay kagawad o nag-alagad sa primerong termino, first termer man siya. Para nako, uyon ko nga madayon ang Barangay SK elections karong November 2026. Ingon siya, tungod kay usa na kini kabalaod nga gipaboran sa Korte Suprema. Ikaduha, hingpit na ang pagpangandam sa COMELEC na kung dili madayon ang eleksyon, mas dako na ang magasto og dugang. Og dugang na pud kini nga gastuhan. No, og ang pinakalast, ingon siya, pinakalast ni nga rason para pud mahatagan og chance ang uban nga gusto mapakita og masulayan ang pagpanerbisyo nila sa katawhan. Og unta madayon man ang eleksyon, ang mga opisyalis nga mga kawatan unta mailisan. Hala, grabe ka sa introduction. Konsihal Ana Lu Bihagan, oy, ang mga kawatan ko ng opisyalis unta mailisan. Na may tagway kawatan ng opisyalis des dalaget, no? Konsihal Ana Lu Bihagan. Ah, da kana. Of course, naapod tayo interaction from Hipodromo Barangay Councilor Mayan Agipo. No? Ingon siya, preferably dapat madayon unta para hatagan nato ang mga katawhan nga makapili na sad o mga bagong leader. Also, daghan na pod bayang mga barangay officials nga wala ni trabaho sa ilang gi-oath sa katawhan. Maybe kikapoy na sila o dili lang jud ganahan mo trabaho kay gamay ang honorarium. Ana, what's up po ta dinis motin barangays, no? Nga gamay-gamay gid ang honorarium. No, ta, salamat sa imo nga
interaction a hipodromo barangay a councilor Mayan Agipo. O gamay na lang gyud nga mga interaction sa ato lagi dito waston kay kabaw ka paninglon ko pirmi wali gid mo basaha ko sa ana. No, so kani gikan pud ni sa ato ang former barangay captain diha sa Poblacion Pardo, kapitan, former kapitan Altea Racuya Lim. Ingon siya, honestly, nindot if madayon ang BSKE. Kay naa naman na sa balaod nga kinahanglan adunay eleksyon nga mahitabo this year. Labaw na kung adunay national budget nga gigahin. On the other side, anugon if lai na sad ang muduma sa ABC kay maayo kaayo pagdala ni Honorable Franklin Ong ang incumbent ABC president no, kapitan diha sa Barangay Kasambagan. Kay patas o walay bulok politika ang iyang pagpanirbisyo. Hinaot kung kinsa magani ang mahimong sunod ga ABC President, ipadayon ang nasugdan na nindot nga pamaagi. And I corrected by yun kay na Kapitan Altea Lim, no? Kami naka-feel good me unsa ka maayo nga ABC President, si Kapitan Konsehal Franklin Ong, no, atong ABC President og ex officio city councilor nga si Franklin Ong. Okay, another interactor. Oh, duha na lang, last three na lang ha. Oh, ang uban ayon mo si pagluod ha. Last three interactor kani lawyer 3, sakto ba ko? Lawyer 3 diha sa City Legal Office sa Cebu City Government. Former konsehal ni siya sa Barangay Kamputhaw. Dugay na konsehal ni sa Barangay Kamputhaw. O karon lawyer 3 siya, attorney 3 diha sa City Legal Office. Ingon siya, I will favor for a postponement for 1 year so that current officials will serve a 5-year term. A 3-year term for barangay officials is too short. Historically, the term of barangay officials reaches 5 years. Additionally, I would like to suggest for legislators to make a law to fix the term limits of barangay officials to 5 years each term with only one re-election para wala na'y permeng postponement. Oh, bitaw no? Kaya kada postponement, himo siyang 5 years. Why not 5 years na lang? Good observation from our lawyer 3. Okay, last two na lang gini ay. Sakto gini ako pag-ihap sa mga interactions ninyo ha? Second to the last interaction, former DVMF Department Head Dr. Alice Utlang. Ingon siya, okay ra og dayon nun para new na sad ang mudala sa barangay. Katong di maayo, mailisan og ang maayo ipabilin. Daghang salamat, Doc Alice Utlang, former Department Head sa DVMF, no? Former City Veterinarian na to. And last interactor, why padapig-dapig ang God Focal o First Lady sa Barangay Punta Princesa Christine Andales. Ingon siya, dayon para mapulihan ng mga nega. O, di ba? Bobo, pero eh, impactful. No, so, mao ka na ang naglangkob sa kadaghan na to mga interactions. Daghang kayong salamat, no, sa inyong mga interaction. Kanang ganahan ko sa atong topic karon kaya kananga nag-post lang ko murag nag-flood gyud ako ang Facebook no sa inyong mga interactions no. So depende ra gyud na kung unsay daganan aning postponement no nga first reading kagahapong adlaw no. Ingon si Nicosia Ilano, wala kay update sa impeachment, ma'am. Unsay determine mo sa prosecution o defense? Wa na mataigong oras, sir. Ato na gahinan og oras ang imong pangutana about sa impeachment, ha, sir? Nicosia, ay ma'am, Nicosia Ilano. Salamat kay sa imong pagpaminaw. So, ang atong topic, no, nabasa na ko tanang interactions. Wa ko'y utang sa mga interactions, ha? O gadakang kay salamat kay naminaw, gid mo? Oga inyong gihimong lively gid kaayo ang atuanga adlawong Martes no. Wa ko magdahom nga bestig, wala ko guest, mura ko daghan kay guest sa kadaghang ni chat, ang uban din na nako maato no. Pero nagpasalamat ko nga basta ingon ani nga topic, daghan gitang mga
mo sana mo participate pasabot naagit ta sa ato ang naagit ay participatory governance. Pumo gid importante. Kaya ang election is about sa katawhan man, di man about sa kandidato. Correct? Og tungod diana, nagpasalamat ko sa tanan nga mga naminaw, sa mga ning subscribe nato diha sa YouTube, padayon gihapon sa pag-like and pag-paminaw sa atong official Facebook page ang Bantay Radyo Cebu. Kananay logo nga nairo o kana siya. Mao na atong logo ha. O naay mga nagpabantay-bantay pero bantayan nato na kay official regid nga Bantay Radyo Facebook page ang atoang i-follow. So, dili lang dinhi natapos ang atoang advokasya sa usa ka malambuon o hapsay nga Pilipinas no pinaagi sa atoang barangay USK elections. So good pa lang kini sa atong paglihok sa gawas o sulod sa radyo. Daghang salamat sa pag-uban kanamo karong adlaw sa chika o advokasya. Hinaot na ang mga pagtulunan nga inyong nadawat, inyong madaladala bisan asa kamo moadto. Sa ngalan sa hiniusang puwersa sa El Nuevo Bantay Radyo, sa atong CEO o kanhi 3rd District Board Member sa Cebu Province ang maanyag na si Engineer Gigi Sanchez, sa atong Vice President for Admin, Attorney Michael Sanchez Zabaliero, sa among Station Manager June Carillo, o sa akong Partner Technician sa Masters Control, Kinon Siniza, kini si Kabantay Grace Baquero nga nag-ingon.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Mayroon tigon, taga Ipel, akong asawa, panahoton kayo, niya, siyang siyang reklamo, sakit yung kalawasa, kung yung kuto-kuto, marasay kabuyon, akong asulay, may kaplaso, taon, mga 5 minuto, sir, ah, minuto ka kung kuha niya plaso, salamat niyo kung ako, kanyang herbal oil, ay, mamatay, positibo ba yun?
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more, Ryuma goodbye.
2: A product of RSV Trading, mapalit sa inyong suking butik.
3: Alam, niyad kong nga mga di na magkalugar sa pagpag-registro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services, mga kiksuran, walo na katuwing nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpag-renew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masahab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, o gangatan insurance services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang na dosam nga magpa-ISP, new license, o non-proof to proof. Ang gatan insurance services, babahibong magkuntag, binaagin sa cellphone number 0908-1452-6550. O alang mo sam sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nadausab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services, o gingumsab ang G&D Sari-Sari Store. Dalagin niya, may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services, o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio, o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
4: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle, o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan ng emission test, customer-friendly, hassle-free, o paspas nga serbisyo.
5: Set Living Testimonies.
6: Ang Set Panyawan Coffee Mix na pamatutan ng makatabang sa pagpakubo sa imong high blood pressure.
7: Ako, purima ko ana, ang Kalin Panyawan Coffee, akong ginimintin kay high blood ako, lato ni Tila, kay magbaba man ang imong ngiti.
6: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Set Marketing, ang Set Panyawan Coffee Mix, ug siya natabangan.
7: Pag ilam na ko aning Panyawan, okay, pagpabipin na ko, oy, 120 uburiti man ako, oy, ang produce pa sa field, sigurado, sigurado gina, kung sa si Mabibig, magbaba nila iya. Naimil Mirano, 64 nga kumidal. Son 12, bago silang Elegant City.
6: Set Panyawan Coffee Mix, ang kapeng mulaban sa kalawasan.
5: Living Testimonies.
8: Marcia Auto Parts Trading. Ang Marcia Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade na Barangay 8 National Highway, Tuburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricant sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marcia Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marcia Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook o mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marcia Auto Parts. O pwede sa kayo mong makakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275104, sa Talk and Text 0946-16-35495. Ang Marcia Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og ga presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marcia Auto Parts Trading.
9: TTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo og himsugatan. TTX 500 adlaw-adlaw. TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500 pabalik sa mga butika.
10: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
11: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
12: Namiaoy.

0: 98.1 BT Radio.
1: Seth Living Testimonies. Ginang Aurora Cedillo, adunay tulo ka mayoma sa iyang matris.
2: Unti ang manisakit, nagpa-check up ko ako niya. Ako mag-ipa-ultrasound, oh, na ako'y tulo ka mayoma niya. Iingnan ko gupirahan.
1: Pinagi sa gahom sa panyawan nga tanom, apil ang mangustin, garlic o kogon. Kaayuhan sa mayoma, natagamtam ni Ginang Aurora Cedillo.
2: Nag-inom ko kaning din panyawan, kapsul, mangustin, garlic o kaning kogon. Akong di tumartanan. Karon wala naman kong bumalik kung pa-check up. Kaya nakauyo naman ko sigig tumar sa kanyawan coffee o kaning mga kapsul ninyo.
1: Living Testimonies. Pagmatuod nga buhi o tinuod, hatod ka nato sa SED Marketing. Tatak! Magaling!
3: Taday Lois, sa Lichon Manok, Lichon Bali, Oga, Liampo. Lagi na ba ibutang sa E. Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak ka pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab ka mo og gym? Adiado usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na lagi mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatailo isa lichon na dog, lichon belly og yempo. Tatailo isa lichon na dog, lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym, gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
4: Ang Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon Belly o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sab sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
5: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na'y kabutangan.
6: Bugas-bugas o katul-katul?
7: I-DTX 500 na!
6: DTX 500!
7: Aduna kini antimicrobial properties
6: nga makatabang sa pagkuha
7: o pag-ayo sa bugas-bugas
6: o katul-katul.
7: DTX 500!
8: Mabalik sa pinakadul nga butike sa inyong lugar.
9: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
10: Original Hagkuray Capsule.
11: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pag tumarn ako sa Hagkuray Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong nipong. Epektibo gyud ang Hagkuray Capsule mao na kamo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo ug tumarn sa Hagkuray Capsule.
10: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og Original Hagkuray Capsule. Mapalit sa mga butik.
9: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
12: Handuraw na po pagbalik ang atong mga kagahapon.
13: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wanay umoy king balatia, nagsapuang sa imong saluma.
14: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
15: Kinsa siya, nga

0: Inang sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtan sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magpabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Musta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa atong panaguban sa programa ang Tudling sa Mga Garay. Ako ba nang inyong Kuya Cardo? Dili guwapo pero uso. Totoki lang di ba dagaton ka? Inaot pa ang tanga na mo sa maayong panglawas. Kay kun ako ang inyong balusan, kaluoy sa Dios maayo na. Akong pagaw-pagaw nga tingog, antusan ninyo ha kay... Oh, manumbalay na usap sa inyo at sa tagsa ka mga Pinoyanan. Ning atong programang Tudling sa Mga Garay, hatod ganinyo sa Huwander Herbal Oil, haplas walay kaparehas. Atong Huwander Animal Vita, vitamin sa mga kahayupan. Ang atong Huwander Banaba Plus, ang atong Vitron Drops, atong Vitron Syrup, atong Vitron Tablet, o ingon man ang atong Huwander Herbal Coffee. No? O niya, napod tayo produkto nga Huwander Cardio Care para sa mga taas kay og blood pressure. Napod tayo produkto nga Huwander Himuaid mga pinalanggang tigpaminaw. Napod tayo Huwander C+. Huwander C+. Nasiay syrup. O niya, napod na siyay kininiang kapsul. O niya, nakanindot kayo akong mga pinalanggang tigpaminaw. Ato ni balakan mga pinalanggang tigpaminaw. Pagkaanindot unta kong adlaw din na musaop sa iyang salupanan. Kay aron ang kahayag magpabilin hangtod sa kahangturan. Kani na ko gustong mupuli ang kagabhion. Kay muhari na usab ang kangitngit sa nagtinga kong paglaong. Ang basuni sa kamingaw kanunay mo pa hinumdum sa takna sa akong katulogon. Kay lisod na kaayong paphaon ang mga abog sa atong kagahapon. Angay kubakahang basulon sa makadaghan ang akong kaugalingon. Nganong ikaw pa ang gialaran sa akong pagkamahigugmao. Ang imong pagluib kanako naghatag sakit sa akong dugan. Sa pag-aga sa luha ning akong mga mata mo'y nahimong hinungdan. Ikaw na lang unta ang binuhat nga akong gilauman, nga bugtong makahupay sa akong mga kanulangan. Apan hinoon, ikaw naman ang ninglugtab sa atong mga gipanumpaan. Ang kahapnos nagpabilin sa kasing-kasing kong samaran. Ang mga uwat nagpabilin, malimot man ang dagat sa iyang pagbalon. Apan king luha ning mga matawa, gayoy pagkalimot sa iyang pagtubod. Mas may panghuni sa nag-awit ng kalanggaman kay mo ay makahupay sa ako mga kagulanan. Kung mubalik sa pagpangligid ang mga kapanahunan o tagbuon sa pagbalik ang ato mga dalan, ako gayon ka ng malibaran. Mas palamihon ko pang matapos king kinabuhi kong hinulaman. Kaysa mag-anto sa samad ning akong kahiladman, airan ko man imulang yapong pag-abudhian. Ang nindot na kapalaran nga nagpaabot ka nako sa kaulahian. Apan kanunay mo pasunding ang matahumong larawan. May nakong hinungdan sa pag-agas sa mga luha sa akong kapakihasan. Pagkadili katuuhan, ganini sa ilawom ning akong dunghan, adunay dakong wanang na himong tinungdan sa luha na midagahiday ning akong kaabingan. Wa na gayoy pagkahubas samtang aduna pa'y pinitik ng akong kasing-kasing. Kung ipakatao man gani ako sa sayop, makatuigan o sa dili haom na kapanahunan. O kanay higayon nga akong imahayan, bisag kanus a dili gayon makalimtang. Kung nagpamiling labas ning panumduman ang mga luha sa kapakyasan. Mga luha sa kapakyasan! Alang ka ninyong tanan, tudling sa mga garay. Uy! Ha! Pera! Ha ha ha!

0: Alang to kanin yung tanan. Kahit ako'y pangit. Ay, tapo doy. Anong kapangit mong ginpon? Atot kanin yung sa pinaka-the-best nga Wonder Herbal Oil, haplas nga walay kaparihan. Na tumakaig suunan niya kung gusto mo haplas nga kuan ka na nga manutsuhot ang kabugnaw kahalang niya. Lami kasi pamati, Wonder Herbal Oil. Epektibo niya, barato rapon. Kanang ato Wonder Herbal Oil. May siguro nga testingan, suwayan, gamiton ang atong Wonder Herbal Oil. No? Alam mo, og patunto kay daghan kayong kasuun-suun sa mga produkto. Ngunana kasikat ang kininiang Wonder Products. Daghan kasuun-suun mo nang mag-amping tas pagpamalit. Ha? Wonder Herbal Oil. Paminawa, oh. Dunay testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Herbal Oil.
1: Unsa kanindot ang Wonder Herbal Oil sa imong paggamit?
2: Ang Wonder Herbal Oil, sir. Wapo ko sa gamiton, sir, pang haplas ba? Ilabinan na ako nga ako, sinso operator, kinama ko yung sinso. Hindi, kulit na ako, mga haplas na ikuha na, baka buntag, sir, wala naging pamaol ako, pati yun na, sir.
1: Wait.
2: Hindi kaya, sir, yung produkto, sir.
1: Wagi pamaol.
2: Wala pamaol, sir, kay, kanang usay, ang sinso operator, di ba mali ka yan, init, ulan, nasa kamasapnan.
1: So, kada adlaw ka? Gagamit aning Wonder Herbal Oil?
2: Oo, oh, kada adlaw. Hindi kaya, sir, bukuan ba, buknaw niya, kanang, iingon lagi nga, dili ka man yung mahog masikiton. Sa glaka sa kwarto. Kaya basta kayo nindot yun, sir. Wag yung kapareha, sir.
1: Okay. Sige, salamat kayo. Kisa niya itong pangalan?
2: Di, dudong sa baliya kami kong, sir. Dili sa kinawili po na pakinon.
0: Ngunana, kanindot ang produktong Wonder Herbal Oil. Kaya, kanipo ato ang produktong Wonder Animal Vita. O, katong mga suway gamit, aniha? Oh, kani Wonder Animal Vita, mauning vitamins sa inyong mga kahayupan, mababoy mana, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda, guban pa. Kani atong gamiton ni produktong Wonder Animal Vita, ha? Oh, mauning gamiton na to, parang baboy, bugat ang timbang, lipiskig tambok, bugat igunod, lamig kay karne, no? Inyong mga kabaw, di kay maluya, kabayo, nindot yung gamiton ng Wonder Animal Vita. Oh, paminawa, oh, naitestimonya, nagamit niya sa produktong Wonder Animal Vita.
3: Ako si Gina, Bade, sa Santa Ana, sa Guluan, sa Miss Oriental. Ay, kaya ko, ay, sir, ako nakagamit sa akong mga bakti, nabuyo kay mga aon. Oo, may napapumutan bitan na ako, ah, pangaon rin sila niya. Nigilig-gilig mga ayo. Adit-git yung mga ayo. Nakaroon na mga dagko na.
1: Pila na sila kabulan?
3: Isa pa kapin.
1: Ah, usap pa kapin. Unya, dagko na kayo.
3: Oo, dagko na.
1: Unsa imong gigamit, ana?
3: Animal Vita.
1: Animal Vita. Okay, niya, kumusta naman ang imong mga baktin karon?
3: Ah, okay ra.
1: Okay na, kusog na mga on.
3: Ako na mga po baka, ako na pong tawon akong baka.
1: Baka gyapon nimo yung paggamitan gyapon nimo ning Animal Vita.
3: Oo. Oh, wala, yung tawon ya po Animal Vita ang baka. Yeah, kung naabi ko Animal Vita ang mga tabang dito sa pamuhi. At mga baka, mga baboy, manok, manok daw manok. Oh, dagan ng pusog manok ako yung gusto sa tubig para mainom po dahil nila.
0: Otong Wonder Animal Vita, na kanang Wonder Banaba Plus, may punang gamiton ni Adong dunay problema sa pagbawas, labi na gid dunay mga bugon-bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matris. Kaya ang plus, ano, manggustin, manggudpod, ni epektibo na ni Adong mga naay problema sa ilang kidney. Oh, kaya sa una, laga, ramtag banaba para makaihi, tagtarong. Wonder Banaba Plus, paminawa, oh, testimonya na gamit sa produktong Wonder Banaba Plus.
4: Ako di ay si Emeros Villalon, taga Dalungdong, Joaquin Mas.

0: siya, Tambuanga del Norte. Nakasulat ni Juan, aning Wonder Banaba Plus, Juan ko, UTI. Dihilampan biya ko ato, ma'am. Magtakig na, panugnaw na ba? Pero nakasulat sa Wonder Banaba Plus, na okay jud siya, ma'am. Wala na jud ako ang sakit sa kilid. Usagi po ko nga nakagamit, nga epektibo jud siya.
1: Ingon ana kanindot ang produkto nga Wonder Banaba Plus. Ata na ihatag ni atong hotline sa Mindanao Bay 0917-772-9310. No, 0917-772-9310. Una nga atong hotline sa Visayas ug Mindanao 0917-772-9310. Kuya Carl, i-greet na ko akong mama ug papa ug akong igsuon ug tanan na lang na minaw studling sa mga garay. Minaw medre sayawan impasog ang bukido. Pag-aray ko akong lula, lulo, silang Merlin ug Johnson dayon request kog song tong kumpos nga buhi. Salamat kay nimo Kuya Carl. Asa man ato? Sa akong asawa si Kimberly ug mga bata Jabki, Bibi, Muli, Isil ug Jubert. Minaw mi sa imong program karon tata ilim ni Kuya Carl. Salamat. Kuya, si John Abs ni sa Candies. Magsaysay, pag-aray ko akong barkada diya sa Artadi, ilang buboy Viga o ni Toto Viga. Salamat kaayo ni mo, kuya. Shoutout kang Risa Pubadura. Magbalik ta para sa atong duha ka mga anak. Kalimta na to ang nangagi. Mahal pa rin kita. Kumusta sad sa among duha ka anak nga si Precious o Nicole? Ikan kang Oliver Iturma from Tabugon, Cebu City. Ay mo galimot sa Bitron Drops po na. Oh, katong mga bata nga bagong natao, taman 1 year old. Kanang Bitron Drops mo na, pinakadabis nga gamiton. Yan, no? Inyong anak, dili na daling magsakit o niya, may pun matulog. Basta kayo naka Bitron Drops. Kanang ilang gingon nagginabog, di na ma-experience. Kanang inyong mga anak, bagong natao, taman 1 year old, paimna na og Vitron Drops, mga pinalanggang tigpaminaw.
2: Ay, ako dahil si Lunesa Lungkob, diri sa North Mapang, Rizal, Subodi Norte.
3: Ah, sultiin mo, ma'am, kung unsa ka-epektibo ang Vitron Drops sa paggamit niya sa imuang bata.
2: Pagsugod na mo, ani ka nang gikan ka nang pagpanganak din ako, nagpalit din ni Vitron, kaya nakadungog lagi mo na inyo ang kuan lagi, programa nga, nang tubling sa mga garay, mana, among gisulayan ni among ang gamay, so, karon mga kadwa kadlaw, among gigamitan, din, pag human adto, nakatulog jud ang, tulog jud kay ang bata, din, di, pagpukaw na, di ka mga mata, dugay, kahing mata, din, nakuratan ko kay nga naman, yung bata nga, wala naman, hinuning mata na,
3: mm-hmm.
2: Na, pero magnaigo dabay kay sa kuan ba vitamins ko magpaepektibo jud ning kuan kaning Vitron Drops ana ana ko man lagi no kay nga tulgo na hinuon siya pasag din ana ning angay siya sa vitamins ana ko lagi ah tura ni iko ana tura ni continue og painom kay kanang ning angay man siya di karon jud nagupat ka bulan sinangka na timbang siya og kuan 8 kilos siya magupat pa ka bulan then kusog bukay siya mututoy sir then kung nga, susbalik yung dining Vitron, nindot yun siya ipikto yun.
1: Unana, kanindot ang Vitron Drops. Vitron syrup para po ni sa mga toto 12 years old. Naka anak kadwa ka tuig ta magdusi anyos Vitron syrup pud moy maayo kay imong anak ana ganahan ka nga eskwela bright ba bright bright sa eskwelahan oh niya dali kay kasabot no may pud mo kaon may pud matulog mabiyaan gid ang gadgets basta kay naka Vitron syrup gamitan eh minawaw testimonya sa nagamit sa Vitron syrup mga pinalangan dig paminaw
3: Salty Amy nganong nagamit mo aning Vitron syrup
4: ay giubo manggo maayo kuya niya mura bitag ulit kaayohon ba
3: giubo ang imong apo.
4: Oh.
3: O niya, imong ipagamitan ang Vitron syrup?
4: Oo.
3: Oh, wala na siya nag-ubo?
4: Wala na.
3: Naulian na siya?
4: Oo. Oh. Sige, magkukuhan niyang ubo kanini ang sington siya maayo.
3: Oo, mag-ubo siya basta sington siya maayo. O niya, wala po siya gilantan?
4: Wala po.
3: Wala po. Kana lang ubog yun?
4: Oo.
3: So kung mag-ubo na siya, ang imong gigamit kinirag yung Vitron syrup?
4: Oo.
3: O niya, pagamitin mo sa Vitron syrup, okay na siya?
4: Umiangay man siya, kuya.
3: Hmm, kinsa ni pangalan na to?
4: Kuan, Mili.
3: Mili nga.
4: Pirulino.
3: Taga?
4: Diri sa Negros.
3: Negros. Okay, sige, salamat kayo sa paggamit ninyo, anak ma'am, ha?
1: Unana, ganindot ang produkto ng Vitron syrup. Ang Vitron tablet, may punis mga 13 anyos patas. Tatay, nanay, lulu, lula, papa, mama, gamit ang Vitron tablet, ha? Okay, nindot ni gamiton ang produkto nga Vitron tablet mga pinalanggan tigpaminaw. Katong inyong mga lulu ug lula nga pilian na kay pagkaon nya di na kay katulog og tarong i-Vitron tablet na. Paminawa ho, testimonya gagamit sa produktong Vitron tablet.
5: Si Maribik Ligan sa Tanggob. Oh, nakatulog na ko.
6: Nakatulog na ka sa una dai, di ka katulog.
5: Oh, dili ko katulog bago magkukumpira sa tutoy.
6: Ah, bago ka giupirahan?
5: Oo, oh, atong January, dayon. Ikaduhang upira na ko atong May.
6: Mm-hmm.
5: Dayon, dili kay ko katulog. Na-stress ko sa ako ang kwan ay, sakit.
6: O niya, pag-take ni buwan ng Vitron, tablet?
5: Ningkwa na ako ang tulog. Oo, oh, nakatulog na ko.
1: Inguna na kanindot ang produkto ng Vitron tablet, mga pinalanggang tigpamilya. Kuya, magpagaray ko, pamilyang Gialasia Lupina. Johannes Labuniti, nagpagaray Jocelyn Bibing Lupina Labuniti. Buluan Ipil, Sambuanga, Sibugay Province. Salamat Kuya Cars, God bless you always. Shout out ko ni Ariel Andam, Francisco Abalos, kasigig paminaw sa imong programa from Punta Silo, Mantikaw, Misamis Oriental. Pagaray ko, tanang taga si Naman de Polog City, kumbana nga si Marcos Paluso. Aon tulog anak si Aileen Pearl Ann Argilis o si Janjan o Jaijay Paluso. Great lang ko sa Argilis, Briones, Kalunsag, Acopiado, Tulin, Paler, Bujungan, Bulawan, Sulu, Sagario, Baya, Bation, Rihinsya, Valencia, Pamili o sa akong mama Nida Tulin. Ang Auntie Maritis Ilico, nagpagaray si Marifi Arguelis of Disud, Sindaya. Si Dudong Sabalia Kabigoni, kanunay naminaw sa Juan de Radio from Dudong Kabigon, Kinawi, Libuna, Bukidnon. Ang Wonder Cardio Care, ha? Kaya ito mga kaigsuunan, bidaron panahuna. Kadaghan pa kaigbalatian, right? No, di kang sakit ba? Yung mga atong kaigsuunan ng mga high blaron, mulapas na ganin ng mga 140 pataas ng over anang inyuhang one, kanang inyuhang dugo, kanang mga 150, ana? 150 over 90, ano? Masakit taas, taas nga blood pressure, likado na biyana, no? Kinahanglan na mo ang nag-Wonder Cardio Care, no? Wonder Cardio Care, yung itong kinahanglan, no? Importante man kayo ng Wonder Cardio Care para nga normal ang circulation sa imuhang dugo da sa imong lawas. Kay di ganit normal, mutaas na, mastroka, mahiwi ka, mausap imong linakwan, pastang paita. Traidor bagi nang kanang sakit bitaw nga kwan, kanang high blood, traidor. Ay kupiansa na kay traidor. Testing is way gamita ang atuang produktong Wonder Cardio Care mga pinalanggan tigpamilya. Nindot bigil kay nang Wonder Cardio Care, proven and tested na gina. Katupong mga almoranason, no, kay sakit ba ginang almoranas, no, niya, ay mga tao nga naana, di lang gipong ganahan mo tugan, kailain mo po kayo naunaw-naon ng sakita go ng almoranas, go, no? Na ako yung mga kailangan ay mga almoranas, di po may nang ipanabi, ginpun mo na na kay almoranas, ang maing buhaton, magpalit lang ka o Wonder Himo Aid. Pwede rin na, no? Naman tayo mga tindahan sa RSB Life Care Marketing Incorporated, ano mo dito? Oh, ina nga, papalitan mi og Wonder Himo Aid. Labi na kung di pa bitaw kay grabe imong almoranas, pero grabe na gyud kayo, subject for operation na. Di na lang punta mag-atik-atik anak kay mga food supplement ra ato mga produkto, no. Pero kung nag-start pa lang, gamay pa lang ana, mo tukar-tukar lang kung makakaon kag kontra, no? Inana lang ba nga mga pagbati ba? So pwede rin yung kana mag-inom og Wonder Himo Aid. May na magklaro hay ta. Wonder Himo Aid. Una imong imnon. Kanya, katong ato mga kaigsunan nga mahiligon kay kape. O kay murag coffee is life naman yun sa halos daga mga tao. Murag siguro 95% sa mga tao, coffee is life, no? Pila ramang kabuk tao di ka kape. Gamay ramang kaina, katong kulbaan. O katong magpalpitit. Pareha naman, no? Kulbaan ang magpalpitit, no? Pero halos kada tao naagyoy kanabitong desire nga magkapi, labi na bugnang panahon, labi na sa Bukidnon, no? Sa uban pang mga lugar. Sa una po, ako, kagi magigukuan ng kinabuhi nga sige pangapi. Katong commercial pang akong gigamit, katong wala pa ng Wonder Herbal Coffee. Mamanay, ginagamit ako sa una, kapi. Abot ang panahon, nagpalpitate ko, ato ko doktor, ipaundang ko kapi. Nakaundang ko, pero pagbalik, aning Wonder, pagbalik, pag-abot, aning Wonder Herbal Coffee, balik po kong kapi ay, mauna ang Wonder Herbal Coffee. Kanang Wonder Herbal Coffee na ito mga igsoon, nindot kinakayos siya kay nga naman, dili ka magpalpitate, dili po mutasin mong sugar, stevia ang gigamit pagpatamis, ano yan, nakanindot sa Wonder herbal coffee kay bisag herbal sa dili silang to. Ano advantage niya? Ha? Dahil ka na nga itong Wonder C Plus, kinahanglan gin na ito na. Mga kaigsuna na minaw, karon kinahanglan ko kag Wonder C Plus. Gamit gin siya kayo. Kanang Wonder C Plus manggod, maunay mutabang para di kadaling hilantan, ubhon, magkasakit. Natay kapsula na naputay sirap. So kung 2 to 12 years old, natay sirap. Unya, kung 13 anyos pataas, natay kapsula. Kuya Cars, as lang ko, kapila imno ng Wonder Hemoid sa Sakaadlaw. Nindot paminaw ng imong balak, makawa sa kalaay o kakapoy si Maymay ni Kuya Cars. God bless you from Sangadan Family. Garay ko din sa sitio Vito Argawanon, San Remio, Cebu, si Freddy Orsalne. Garay ko din sa sitio Vito Argawanon, San Remio, Cebu, nagpagaray si Freddy Orsalne. Balik man. Read ko ang tanang Latiban Family dari sa Katiil, Davao Oriental. Read ko sa mga Arnuza diha sa Cagayan de Oro, nag-read Lolita Huju Huy Bisano. Huy Bisano gini. Proxize Tandawanan, Tandawan. Neo Bataan, Davao de Oro. Shout out ko sa Triskillion de Campo for Community Chapter sa Buanga del Sur Council from Joel Aso. Garay ko ako mga kaparindihan diha sa Barrio Payag, Malanga, Sambuanga, Sibugay, Cabisas o Flores Family. Si Rene Cabisas na inidri sa Ayala, Sambuanga City. Sige magpaminaw nimo, salamat sa pagbasa. Kuya Cardo, salamat po gaayo mga pinalanggang tigpaminaw. Atong hatagag pagtaga ng entry sa balak, pinadaman ni Onisimar Babad, taga Purok Aguinaldo, bye-bye Liloy, Sambuanga del Norte. Ang title siyang balak, naguluan kasaysayan sa atong kasinatian. Ako ni Ataga Kinabuhi. Nahidumdum ka ba sa una natong panagkita? Dito sa usa ka lugar, din ako buot mo tunga. Kailagay buot mo lampo sa kursong gitinguha. Uban sa pangandoy og panaad sa mga ginikanang pinanga. Kanya nagkatagbo ang atong tinawan sa dalan. Din ikaw padung pod sa maong tulungan. Tuyo gayod sa kahigayunan nga kita magkaila. Kaya nga tong tumong og tinguha usa. Kini mo kong giubanan kung asa ko paingon. Kaya suhito ko naman sa angay nga pagabuhat. Tungod sa imong pagkamatinabangon, suway lang na human regyod ang gimbuhat. Pagkadalirang ng ligid sa mga katuigan. Inubanan sa pag-ampong pangaliya sa kahit asa. Di natapos ang kursong atong gikahinaman uban sa tagsa-tagsa nato kaginikanan nga way kasudlan sa kalipayng hilabihan. Dili nagyod kapungan nga naglawig ang kalampusan. Mga ginikanan mao gayoy atong gihalaman. Sa mga pag-antos nila sa daghang katuigan, angayan gayod silang sabitan sa medalya o diploma nga atong nahutan. Uning entry ni Onisima R. Babad, taga Purok Aguinaldo, Baybay, Liloy, Sambuanga del Norte. Kasaysayan sa atong kasinatian, entry sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

0: Bakit labis kitang mahal? Ato na ko? Paano naman tayo oras? Manamilit ng inyong Kuya Cardo Villaronte. Agad pauntang rasya og diwa, maguban na to kanunay, no? Kuya Cardo Villaronte mo ingon ang Diyos atong alagaran. Pinaagis tinuray ng pagservisyo siyang mga katawan. Maing pagpaminaw, Visayas og Mindanao!
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: 8.1 BT Radio.
1: Kuya, niinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar ug asin?
2: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
1: Ha? Unsa di na imong gigamit kuya?
2: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15-in-1.
1: Ha? Unsa di na anak kuya?
2: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
1: Hala, ganito't ka na nang gamitin kuya. Pwede ko ana?
2: Pwede kayo Inday, kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
1: Hala, kanindot guna na gamiton kuya, tagay ko be.
2: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
1: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
2: Ha? Asa naman ka?
3: Asa pa mo palit ako ng Lolo Masyong Coffee.
4: Ang Lolo Masyong Coffee ang kape nga timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
5: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
6: Set Living Testimonies.
7: Taas ang sugar mao nga ibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
8: Taas ko sugar o ganang ako'y bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
7: Pinagi sa pagtumar sa Set Panyawan Plus Mangosteen. Usab ang pag-inom sa Set Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan. Nigawas ang bato sa iyang pag-ihi.
8: Una ka nyo pag-inom mga isa pakapad na hurot na Set Panyawan. O anang nawa na ang sakit sa kilid. Nadagha na ang ihi. Tanong sa kabuan to, nagawas lagi itong bakto.
7: Pinagi sa pagtumar sa Set Panyawan Plus Mangosteen. Usab ang pag-inom sa Set Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
6: Living Testimonies.
7: Ang pag-angkon sa nindot nga pamati sa lawas magasukad sa atong disiplina sa kaugalingon. Apan kung ugaling og dili na ka makasabot sa imong gibati, angayan na kini nga sulbaron. Hinumdumi sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Ang Set Marketing og Seed Pharma karon nagatanyag niining tulumanon, giya sa maayong panglawas.
6: Giya sa maayong panglawas.
7: Usa ka tulumanon sa Seed Pharma ang tigkama sa Set Panyawan Liniment Oil ug sa Set Panyawan Capsule, ang nag-unang produktong kapsula nga makatabang sa bisang unsang matang sa mga problema sa panglawas. Mga produkto kini sa Sed Marketing. Aniana ang giya sa maayong panglawas. Luzon, Visayas, Mindanao, maayong adlaw ka rin niyo. Welcome, welcome sa atoang pinakapaborito nga sibyaan. Aniana po karon si Mr. Panyawan. Alang sa atoang tulumanon sa maayong panglawas at atud karato sa maayong kabubuto sa Sed Marketing. Ang tigama o tigapodapod sa mga premiadong produkto nga nakagamit na sa nga ginagamit na sa mga minilyon ka mga Pilipino o nangatabangan sila mga higala isuon. Gumikan kay ano doon na naman kita na labaw pa sa natap na pulo katuig kapin nga pagtabang sa mga katawhan. Mao ka ng sulbad ang talang mga problemang panglawas sa atong mga kaigsuonan. Ilabi na ka itong mga kaigsuonan na ito nga aduna na yung mga problema sa pagtaas silang high cholesterol, no? Or pagtaas silang cholesterol sa lawas. Abini mo higala isuon kaling pagtaas high cholesterol, ha? Pagtaas high cholesterol. Kaling pag taas sa kolesterol, higalag isuon, ha? Makahatag inoon kanig na kong problema sa itong lawas, no? Gumikan kay kaninga itong kolesterol, mga higalag isuon, kaning bad cholesterol, mamahim

hinungdan hinuon sa balatian nga stroke, ha? Kaning stroke mga igalaki isuon o sa kanika matang sa disease nga nakapekto sa arteries nato nga naghatod og dugo o hangin kon oksihina ngadto sa tong mga utok, ha? Kabalo ba kay igalaki isuon nga diri sa Pilipinas number 5 nga hinungdan sa kamatayon sa mga Pilipinhon mao ka ng stroke. Ang stroke na may tabo ka ng mga igalaki isuon kung kining blood vessels nato sa

0: mamatay ang katunga silang lawas gumikan kay naa sila'y blood clotting anang nga parte. For example, mga igalay suon, no? Duha man ang part sa itong utok, di ba? Left and right. Kung sa left, mga igalagig suon, mo na siya'y pinakalabing dali, no? Pinaka-usual, pinaka-common, ha? Kung palalita na doon ay blood clotting diha or baka doon ay rupture anang nga part sa itong brain, mamatay hinahinay ang mga brain cells na ito sa itong utok, mga igalagig suon, diha na po dayon mahitabo nga kang katunga sa itong lawas igalaga panyawan, mamatay sad, ha? Kaling stroke, timani, ha? O sa kinik hinungdan or ang hinungdan ni ini mao kanang ginatawag nga clot obstructing the flow of the blood to the brain, ha? Meaning to say nagkaroon og pagpugong sa pagflow sa blood sa atong utok, ha? Diha na dayon na siya mahitabo nga adunay mga problema og sa uban mga higala isu na doon na ganyan mini stroke, no? Na doon na yung mga temporary clotting pero mo lagi gihapon hinungdan niya na nagihapon yung problema nga masinati, no? Kaling atong utok mga higala isu on complex kaling organ nga nagakontrol sa tibok na itong lawas kaling atong mga body function, no? Ang hinungdan nga nung kita makalihok mao ka ng atong mga functions nga mahimo pinagi sa itong utok. Kung adunay stroke nga may tabo o adunay blood flow nga dili maabot niya na nga region sa atong lawas nga nagakontrolar sa particular nga lihok na ito, diha na din ta magkaroon o problema. Ha? Munang kamo mga igala isuon, ha? Kung pananglitan ni una na manggali ang inyohang problema karon. Paghapla sa said panyawan liniment oil, i-massage ka ng imong parte sa lawas nga murag paminaw ni mo nga dili na kaya nagafunction, no? Ug usab ka, pagtumar sa said panyawan herbal capsule plus, aron katabangan ka nga ma-prevent ka na nga matang sa problema ka ng stroke. Basta lamang kayang paliton ka ito nga dunay tatak nga said marketing. Maukad to ang tulumanon, giya sa maayong panglawas at ang ilang yapon sa samang takna o samang sibyaan. Aron kini makatabang kanimo nga makaangkon kas mas maayong pang panglawas. Kini nga tulumanon, hatod ka na ito sa said marketing o Seed Pharma. Ang Seed Pharma maoy tigama sa said panyawan liniment oil nga giapod-apod sa said marketing. Ug usab ang said panyawan herbal capsule, mga produkto sa said marketing.
1: Pre, nantawa na gudding gipalit na ako nga said panyawan na may Seed Pharma?
0: Oh, okay ni siya Marie. Mauni siya ang bag-ug maski pag-usog nga said panyawan liniment. Mauni ang haplas nga makatabang sa bisag-unsang matang sa mga sakit-sakit sa pani, palakit sa kaunuran, ug maayosad niya makaalim sa balatian sama sa arthritis ug rheumatism.
1: Salamat pre, mauni ang akong paliton. Said panyawan liniment nga naitatak Seed Pharma.
0: Basta palakit sa kaunuran, rheuma, arthritis ug uban pa, pag said panyawan na. Said panyawan liniment. Ginama sa Seed Pharma o giapod-apod sa Seed Marketing.
2: Ang Seed Marketing, tagbuhat sa Panyawan Herbal Capsule. Panyawan Capsule with Mangosteen. Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap o Celebrity Kojic Soap. Ubos ning tulumanon ni Ermitanyang Bruha. Among idalit kaninyo kining sugilanon.
3: Ikaw di ang gusto mong ilog sa among yuta?
4: Dili ko tuyo ngayon. Apan may dakong utang inyong pamilya sa among pamilya. Ug ang titulo ninyo sa yuta ang gigarantiya. So, amo na ang inyong yuta.
5: Usara gyud ang sulbad ana, Jenny. Aron dili maembargo ang inyong yuta, pagminyo na lang gusto mas.
3: No! Dili imitan niyang bruha. Ngano ko?
5: Kayog magninyo na unya mo. Maimo naman sab unya ang iyang kabdangan. Maimpas pa ang tanan inyong utang nila. O dili na maembargo ang yuta sa imong apuhan.
3: Ermitan niyang bruha! Ako na kini nagpaubos sa kong karbo, Tomas. Anong arugante ka pa man gihapon?
4: Nakakita ka ini?
3: Oh.
4: Uwat kini simong gibuhat kani ato. Tungod simong kabaldita. Naayon na ni. Uwat na lang nahibilin. Apan ang makalagot. Kigisabaran mo, apil ang ako kasing-kasing. Huwag kinisamara ang way kayuhan.
3: Ako lang ba? Ano ikaw? Huwag ka ba sa makapasakit ako? Ha? Ha?
4: Ha? Ha? Ha? Ha? Tam!
5: Jenny!
2: Tam and Jerry! Uy, katsa, uy, sayo! Tam and Jenny!
6: I like your eyes, you look away.
2: Mga pagbati pinunggan tungod sa panagbangi sa ilang mga apuhan. Unsay sangputan sa gugma sa mga apo nga sila si Tam og Jenny nga maoy napagan. Tam and Jenny! Tagsulat, Teresa Tirol Soria, Direktor Alan Nacorda,

0: Kini si Max Urban, ang seed marketing naggamaog panyawan herbal capsule with garlic. Alang kini sa mga adunay problema sa ilang high blood ug high cholesterol. Dako kinig matabang aron ma-maintain ang inyong normal blood pressure. Daghan nang natabangan kini epektibo kayong tambal nga panyawan herbal capsule with garlic. Busa ayaw paglangan, gamit daw yung kamo sa seed panyawan herbal capsule with garlic. Likay ang mga peke nga panyawan, mao'y pili ang may tatak, seed marketing. Gigama sa seed marketing.
1: Shalani Viray, nagka-infeksyon ni Tumar sa SED Panyawan Capsule Plus.
2: Ako din si Shalani Viray, 27 years old, sa Indangan Buang, Davao City. Kuan, pagpangalak matun ako, after 1 month, nagka-infeksyon ko, kay wala din na nga tarong opinyo sa doktor. So, later na naman naibawan nga nanay, infeksyon nga, hubag na dito ako pari. Nanay, na-advise ang mga nga mag-inom o panyawan. Sige na mag-inom o panyawan, nawala siya pa.
1: SED Panyawan Capsule Plus.

Hello, mga mahal na mong kapanyawan. Ani-anaw sab ang mga likong artista sa RMN Drama nga mulingaw ninyo ning laintang sugilanon nga hatod kanato sa said marketing. Ang tigama sa naila na kayong mga epektibong produkto alang sa kaayuhan sa atong panlawas. Ang Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Liniment Oil, ug ang atong sabon nga Celebrity Beauty Soap ug New Celebrity Kojic Soap. Di na ta maglangay. Ania ang laing sumpay ning laing pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha ning sugilanon nga atong giuluhan o Tom and Jerry.

0: Unya na lang tingali dyan.
1: Ha? Unsay?
0: Unya na lang namulog ka to ng among yuta.
1: Apan, rimatay ko naman ka, anak ni Bay Tomas.
0: Dyan. Sorry. Sorry.
1: Sorry? Sorry sa unsa, Jin?
0: Nga nahasol ka o kapili sa mong problema.
1: No. Huwag ka nagkaso na ako, Jin. Tud kay umabot o tigang asawa, di ba? Ang imong problema, problema ko ng sab. Tud kay kung magkasal na unya kita duha, usan naman unya ta. Magdali ko gusto nga mupasok ka sa atong big day nga may gipasan pang problema. Kung nangyong mag-una-una, maong mugasto pa kita alang sa atong kasal. Ayun ang kanag-una-una. Kay sa dihang gisultihan ko nga akong mga girikanan o gigsoon nga magminyo na ko. Kay nakakita na ko babaeng angin kong pagkaslan. Nagtampo-tampo sila alang sa atong kasal. Ngamay na lang niya ako gasto sa akong kwenta-kwenta, Jin. Kay sila si mami o daddy na ang mugasto sa resepsyon. Ug usa ka ang usa ko kagisuon nga designer mo ni bahala sa atong isulob. May sponsor na ganita alang sa atong honeymoon bisan asa nga lugar nga gusto nimo nga ato ta mag honeymoon.
0: Usta na dyan, igo na.
1: Ha?
0: Hangto na nga atong kasal, unya na lang po.
1: Ha? Nga naman, Jin?
0: Kuan ka nang gubot pang ako muna-una karon. Please, takyo na ko kay kayon sa pakunauna sa tanan.
1: Ha? Nausab ang imong una-una na ako, Jin?
0: Kuan ka nang sige, kaingon ko na. Sorry. Sorry, kid kaayo. Una-unaon sa din na ito, ha? Nakalitan lang tayin eh, Jan.
1: No. Jin, huwag ko makaliti. Kaysa una ko pang sulti ni mo, ni Neo. Nga kaya ito pag kung nakagusto ni mo. Sa high school pa ta. Apa na ba naganalan kong dool ni mo tungod kay nagtuo kong maldita ka? O tumboy ka? O sobrang nga akong kalipay nga naikog makasabdiin ako.
0: Shit.
1: Upay sa ako ni mo. Sabi akong sa nga nausap ba naging mo huna-huna? Nakasahap ako ni mo, Jin.
0: No. Uwa ni mo ang diferensya. Uwa kay isa. Ako ang problema. Ako.
1: Kaya nga, no? Nakakita kag lain, Jin? Kadalikod. O, may labaw pa na ako diha sa imong lugan.
0: Shit.
1: Dili ko kinapadawan, Jin.
0: Shit. Shit.

0: Ay, Diyos mío! Kakusog ba ito ni Panagan?
1: Masikusin may tabo ni John.
0: Huwag nga naman di ay! Giyon sa manday ni mo sa pagsorti ang inggenan.
1: Lola!
2: Nasuko to si anak?
1: Ambot lang ka, ma. Basta kay paminaw na ako. Murag naglabi ang kahiupos kay ang gibati.
2: Unsa?
0: Oo nga, naprangkahan ni mo siya sa tinaod ni mong gibati niya.
1: Nakasabot na tingali to siya la sa pagpalipad ko sa among umaabot na kasal.
0: Unsa?
1: Ako kining satanan. Nagkahasol pa ko og tao tungod lang sa plano kong pagpanimaos ni Tomas.
0: Ah, sige lang, apo ko. Mahapsara lagi ning tanan. Kay nagsubay man ka sa hustong desisyon.
1: Husto gid ka, ula.
0: Labing husto. Kay wak mo limbungi ang imong pagbate.

0: Mudayon baga kong resining din eh, no? Kunda yun sa kong resining. Wala niya divers ni Isko. Kaluoy tiguwang ramataon na si Isko taon. Mahalaan ni Isko tami. Wa ako'y pakyan na niya. Kamaobit ako na ang mudrive. Og patanon pa yun siya. Pero kung si Isko may ako'y kilawilihan. Kay guwang ramataon niya dugay ni kunig servisyo ni niya.
1: Bugloy?
0: Noy? Muram kang hibaw ang gilibak kasi kung una-una, Noy.
1: Ako, gilibak ko nimo.
0: Gilibak ti kasi kung una-una.
1: Uy.
0: Kay, ikaw may akong una-una.
1: Kay?
0: Nailab ko nimo, Noy.
1: Alagam.
0: Delikon ko, Noy.
1: Pareso mo, pareso mo.
0: Dadaanan yung lubot nimo.
1: Hiloy! Uliya, baga. Kaya ano mo, Noy?
0: Ay, masaya na magluluta ko sa kontrabaho nilis sinyo, Noy.
1: Ha?
0: Apan, nawili lang kitahon ko nimo.
1: O gano'ng mo resign ka man kuno habok, Noy?
2: Kini si Max Urban. Batasanan ninyo ang paggamit sa milagrosong haplas, ang Seed Panyawan Plus Liniment. Dali ra mo ipikto ug mayong ihaplas sa mga katol-katol, rayoma, skin allergy, pinaakan sa lamok, sakit sa tiyan, muscle pain ug uban pa. So mga higala, ayaw na pag-antos, gamit lang sa Panyawan Liniment pagbantay ug likay ang piki nga panyawan. Iliag yun ang may tatak. Seed Marketing. Gigama sa Seed Marketing.
3: Makahadlok ang kasinatian ni Manong Glenn Celion. 13 katuig na nag-agwanta. Adunay nag-ung-ong nga daw bato siyang kinatao.
4: Dagan man yung nakaibawaan na sa akong sakit. Itatawan ko sa kunga amiguan na para sa operasyon. Pero wamadayon. Manong, di ka na po, 13 katuig. Wagi na himo. Pag-inam na panyawan, mauna to siya. Nagawas to siya. Pag-gawahan na, sir. Akong may nagandita sir. Sa akong amigo, akong ipakita ba?
3: Pagmatuon sa tinuod nga kayuhan sa Sed Panyawan. Ang sagot sa iba't ibang uri ng mga karamdaman. Sed Panyawan. Alam niyo po ba mga kaibigan na napakahirap pong magkaroon ng karamdaman ngayon? Pero ngayon, andito na ang sagot sa mga karamdaman. Yan po ay ang Sed Panyawan Herbal Capsule Plus at Sed Panyawan Liniment Oil, mga produkto ng Sed Marketing. At ngayon, inihahandog ng Sed Marketing ang palatuntunang gagabay sa atin upang tayo'y magkaroon ng mas masiglang pangangatawan at ligtas sa mga karamdaman. Narito na ang Gabay sa Kalusugan.
5: Gabay sa Kalusugan.
3: Sa mga kapikikinig lang mga kaibigan, makinig po kayong mabuti. Andito na po yung ating palatuntunang dalawang minuto na pagtulong sa ating mga kapwa. Ano ho? Kung sakasakaling kayo po'y nagkaroon ng minor injury, for example, kayo po ba'y nadulas ano ho? At medyo sumasakit yung inyong balaka ngayon. Ha? Kung sakasakali po mga kaibigan, ay bumili po tayo ng Sed Panyawan Liniment Oil. Ito po yung gawa ng Seed Pharma. Sa pamamagitan po ng ating produktong liniment ay matutulungan po tayong maibsan itong ating pananakit ng ating balakang. O kaya for example, tayo po ba'y merong arthritis o rheumatism. Ano ho? Magpahid ng ating Sed Panyawan Liniment Oil sa apektedong part ng ating katawan. Nang sa ganun po mga kaibigay, matulungan po tayo na tayo po'y maibsan sa ating pananakit. Kung sakasakaling medyo severe mga kaibigan, mas mainam na din po na uminom ng Sed Panyawan Herbal Cap Capsule, nang sa ganun po ay matulungan tayo na gumaling kaagad itong ating karamdaman. Tandaan lang po kung bibili ng panyawan yung pong metatak na Sed Marketing ha, kasi po yun talaga ang nakakatulong sa mga katawan ng tao at ito po ay proven na in more than 10 years already. Ganun po mga kaibigan ang Sed Panyawan. Inyong natunghayan ang Gabay sa Kalusugan, isang palatuntunang hatid sa atin ng Sed Marketing, ang tagagawa ng Sed Panyawan Herbal Capsule Plus at ng Seed Pharma, ang tagagawa ng Sed Panyawan Little Oil na ibinabahagi ng Sed Marketing. Kaya kung may karamdaman, mag-Sed Panyawan. Produkto ng Sed Marketing. Salamat sa inyong pakikinig.
2: Mga higala, Nag-antos ba kamo sa mga sakit sa mayuma, goiter, diabetes, kidney problem, breast cancer o uban pa? Ayaw pasagdi ang inyong panglawas. Kay basin simba ko, madibol ka. Gamita dayon ang Panyawan Plus Mangustin. Kay proven and tested na kini. Daghan nagnatabang kining gamhanang kapsula. Basta pili alang ang original nga tatak Seed Marketing. Kini si Max Urban, usa sa certified Seed Panyawan user. Sa kapait sa panahon karon, hinumdumi higala nga bawal ang magkasakit.
1: Anong resign ka man, Buknoy? Ha? Gigamian ka na sa amusildo ni mo?
0: Anili tao na eh. Sobra magali na minimum imusildo na ko. Maximum overdrive magali na imusildo na ko.
1: Maximum overdrive?
0: Oo! Eh, karoon na nagsildo na ko ni mo noy. Ay, ang ako sildo ninyo na ko. Baigo na.
1: Oh.
0: Ikaw, menin na sildoan ako at pagkasultihan ako. Huwag ako mag-apas, udak kong sweldo. Ang ako lang malipayon ko sa kong trabaho. Kapag karoon eh.
1: Hmm.
0: Karoon, liis ko.
1: Kadrama ba yan niya?
0: Liis ko.
1: Mahawak mo ka eh.
0: Muragwan ako malipayon akong trabaho. So, kandi apo na mong apo ni Linoy.
1: Nga no, nag-away mo sa akong apo?
0: Awa, maningon nga nag-away mo niya eh, pero liubos ako anay mong apo.
1: Sabi ka, obsan niya?
0: Pamate no, ya? Pamate.
1: Pamate?
0: Pamati ba?
1: Oo, oh, okay, pamate no.
0: Oh. Kay pusla nga mursahin ko rin eh. Sultin lang ako ng matanan. Ang tanan yun.
1: Kaya nga no ba? Sabi ka, obsan mo sa akong apo?
0: Pamate no
1: eh. Oh, pamate na po.
0: Eh, ikon ko rin eh, no eh. Inali ang tanan no eh.
1: Sabok no eh. Mo din na ang nahitabo ka nang nagipamit ko ni mo.
0: Oo, mo nagipamit ka, ha?
1: Ma?
0: O, mo rin akong kalugutan mo ay iyong katurpian ni mong apo.
1: Napastil ang ginoo ko pagkawa ko magdaho malihitabo, abok no eh.
0: Kung maglagot na ginoo, ako yung mong yaman ng DJ, di ba?
1: Oo, sa?
0: Oo! Kay Nuno na kay ko niya nga, Jenny, I love you.
1: Hmm?
0: Ay, pas lamang, hindi ka siya makaingos, Tommy, ako na lang.
1: Ano yan, sugun ka kang Jenny?
0: Sanay.
1: May pagsinikin panguyaban yung Buknoy.
0: Ah, sinikin?
1: Aron di na ka lang magsamok-samok mas kinabuhin, Tommy.
0: Sinikin panguyaban ako?
1: Oo. Oh, kaysa yung mag-isugilo na ko ron, o sana sniki ang babag nilang Tommy o Jenny.
0: Okay, si Nicky no'y kay puwa kay panti. Panting Nicky, parihag puwa si buhok.
1: Lili ka?
0: Usahay, lilian na ako. Anong ko siya mag-inom-inom siya kape. Pero tinindutan ka naon, puwa kay panti ba yan na'y?
1: Ilam ay.
0: O lagi, tinoon bitaw na.
1: Bungiton ka dyan.
0: Ah, morbida sa dinoon nga nung mahitabo ko tao nga nabunso kong lilis ko. Ang panti, rumitan ako na ako. Morbida siya ni mo.
1: Nahilom na'y?
0: Ah, si Nicky yun.
1: Ay, mas Nicky.

0: Ikin.
1: Unsa?
0: Miki.
1: Unsa dibuk na yoy? Hiko-hiko ka mang gudya.
0: Mas hiko-hiko ka? Ay, burig ka guwating na patuloy.
1: Ano lagi?
0: Kaya gisugo kunis ko.
1: Kanya naman. O sabay gisugo ni luluus ko ni mo na ibuk na yoy.
0: Si luluus ko?
1: Ay, luluus ko.
0: Oh, ayan ay. Ano
1: manoy buknoy?
0: Ano na manoy ya, si manoy nikinikiting.
1: Ha?
0: Si manoy isko ba el na magmanoy?
1: Ikaw manguya kong gimanoy.
0: Ako ayaw sa putang ayaw kong manoy ya. Kay manoy dede nga, umaabot ko ni mo pamanunon.
1: Ansa? O si pamanunon? Ikaw ay, akong pamanunon?
0: Yes, Nikki. Kay gisugo ko ni lulu isko na ko. Nga panguyaban ka.
1: Ansa?
0: Oh.
1: Siya?
0: Ay, pag yun ang nang tiguan, gabaan ka, inoon sa tiguan na naroon sa maka.
1: Sabi niya, nagparehas na mundo ha, mga wak mo'y buon.
0: Uy, si Luluis ko nagsugo, nagwapo mo ko niya, gisugo na sa ko.
1: Uy, yan, ito man, sad ka.
0: Toral, amo mo na na ito, gisugo na ko, amo mo na na ko. Unsam sa kaniksa, oy. Sugot ako. Sugot ba ka na ko, ha? Bastid. Ako, sugot ba ko din mo? Sugot ako.
1: Bastid ka na, ano'y buk na eh.
0: Ha?
1: Bastid, kaya wak kay kwarta.
0: Lolo, nga sa ato, pagwartahan ko, sugton ko ni mo.
1: Dilipod, kay dilip makagwapo.
0: Kung gwapo ko, ipartukin ko ni akong naong, ipataas ko ni akong ilong, sugton si ko ni mo.
1: Diligyapon.
0: Kay nga ano naman sa ba? May kwarta na ko, yung gwapo ko, taas si kong gilong.
1: O niya, kapataas ka sa imong height.
0: Hindi ah, may taas-taas gamay. Super average height.
1: Mauni
0: ba ka pa height ni mo?
1: Naibok, Noy. Sungkod ka lang na ko, Noy.
0: Hala.
1: Mabisan ang saon, dilik ko ni mo.
0: Oh, di pa kaganahan. Doon na kay sungkod pagkabit gamit.
1: Ilam niya?
0: Kung ma-resign lagi ko.
1: Masa?
0: Resign ko.
1: Ma-resign ka kay gibastid ti ka?
0: Ha? Probida sa'yo noon nga nung bastiro ni mo ma-resign ay ko. Probida sa'yo ng istoryahan.
1: Ano ka? Ma-resign ka.
0: Ma-resign lagi ko. Pero dili, tungkol kay gibastid ko ni mo. Ma-resign ko kay di kaganahan ako nga isungkod lang ko ni mo. Basta, resign ko.
2: Mudahin ka resign? Ha, bugnay?
0: Ah.
1: Na, resign ko na siya, labdalin ay! Tungol kay ako siyang gibastid.
2: Unsa?
1: Ayun na lang na, pa-resign na, labdalin. Putbula na lang na.
0: Ah, unsa'y putbulo? Sa kiro, tino ka, bray mo.
1: Putbula na si Bugnay, labdalin. Kay ako ngayon mo pangasauna, niyang ipanguyaban ay.
2: Unsa?

0: unattended or out of coverage area. Please try your call later.
1: Ma, na ako magkontak si John.
2: Unsa? Siya na put ang dili nimo magkontak?
1: Gi-off tingaling cellphone at to.
2: Ay, pastilan din eh. Kaluoy ni John nga naangin sa inyong kalaki ni Dong Tami.
1: Unsaon ko man siya sa pagpasabot, maoy.
2: Oh, kadok ay nang luod na. Nakasabot na to, oy.
1: Nakuan akong saan ni John, maoy.
2: Adili po tanto na. Ayog ang kuna ang tanan. Kaya nangayob sa baya siya ni mo, nahigugma.
1: Apan ako ugsa sa pagpatuo ko niya nga nahigugma sa kuniya. Ipalaong ko na siya.
2: Na, kasuloyin muna o na, oy. Iampo lang na to, nga hingpit siya makasabot sa tanan.
1: Ug ang yuta lagi ni Lola, maunsaon man to na to.
2: Ikaw kahay hangyo ni Tomas nak.
1: Unsa ma? Ako gid ma?
3: Paminawang usa ka pamahayag sa usa ka ginang nga nakasinati sa delayed or missed menstruation. Maricel Lacol, dili normal ang binulang bisita.
4: Awa o dito, sa panyawan to. Mag-dry pa lang ako at sila kakapsul. Nakauyong gib ko, kaya migaan ang gila kong paminaw ato. Nakahilak ni ko ato lagi, kaya naayo gib ko. Akong di tumar, katulusan sa kadlaw. Nakingaman ko kay, pagkabuntag kay, ibalik mo akong menstruation. Ninda si kaya kong pamati ato, si Maricel Lacol, 19. Aliguay, Maribuk, Bohol.
3: Ang Sad Panyawan Capsule Plus tubag sa problema sa layag sa mga kababayenan. Ang pait nga sangkap niini makatabang sa pagpanormal sa ilang binulang bisita. Sad Panyawan Herbal Capsule Plus, ginama sa Sad Marketing.

0: pangutana kabarin sa said panyawan, aduna ba kay balatian nga gusto nimong matabangan? O aduna ba kay kasinatian sa kaayuhan nga naangkon pinaagi sa said panyawan products? Tawag o text na!
1: Tawag o text na!
0: 0917-182-8597 0917-182-8597 Mauki ni ang said panyawan hotline uban ni Mr. Panyawan.
1: Mr. Panyawan's hotline
0: 0917-182-8597. Bisitahi usab ang atong Facebook page at Panyawan Herbals ug ang atong website at www.setmarketingdavao.com. Tawag na aron ma-interview ka na mo.
2: 98.1 Radio.
3: Umanaw ka Jesus, subalit ang buhal ng buhay ay bumalong para sa mga kaliwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maahawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
4: And current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawa, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
5: Intoburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1
2: 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98.1 98

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

0: Mil Uy. TJX 500.
1: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naistory ang among pamilya nga naay sakit sa kalungog na ako sa radyo. Naay TJX 500. Ako gitry og ginuha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang TJX 500.
0: TJX 500.
2: Mopali sa mga butika.
3: Inawat nga nakainom mo og TJX 500, the superior antioxidant og mighty C ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyong tiyan.
4: Hisgutan na to Dok Ramil ang pagkabuta sa mga mata tungod sa diabetes. Mm. Ang nalabian kataas nga sugar level sa imong dugo. Base sa statistics, ang pagkabuta tungod sa diabetes mao'y pinakamataas nga incidence sa pagkabuta sa mga kabatan-unan.
3: Wala ra jud ta kay balo sa feeling sa buta, pero sigurado jud ta Sir GP, dili jud sa yon dawaton. Imagine ha, dili nimo makita imong mga anak kung imong mga pinanggas kinabuhi.
4: Mm.
3: Tinuod nga pag-istorya Sir GP, mahadlok tang mabuta, pero wala ta mahadlok mukaon sige og tamis.
4: Muna.
3: Bisan pa nga naay diabetes. Oh. Unya, na-diagnose na dyan ka sa doktor nga diabetic ka, halakaon na gyapon sa tamis og inom soft drinks.
4: Mm.
3: Di pa jud, sayangan sila og palit og DTX 500 og Mighty C nga mauntay makatabang sa pagpamubo sa ilahang blood sugar og makapugong aron dili unta sila mabuta.
4: Gisayangan og palit sa DTX 500 og Mighty C, pero wala gisayangan sa ilang mata nga mabuta.
3: Na.
4: Ang diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mao ang pagkaguba sa mga gagmay nga mga ugat sa gitawag nga retinal blood vessels sa atoang mga mata nga mo resulta sa pagkabangag sa ugat, pagdugo o retinal hemorrhage nga maoy mo pagguba sa atong pananaw. Ug kung kani masobrahan na jud ang kondisyon, pwede kini mahimong irreversible nga damage sa retina. Bot pasabot, wa na jud sansa nga mabalik pang imong pananaw.
3: Ang problema sa diabetic retinopathy Sir GP, mao ang dili may bawaan sa pasyente nga na-damage sa DIA ang ugat sa iyang mata.
4: Correct.
3: Tungod kay wala man ni simptoma.
4: Mm.
3: May balaan lang niya nga naana siya ay diabetic retinopathy o ang pagsugod sa dili maing pananaw.
4: Humaw pa na pagkaibaw.
0: TJX 500.
5: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay. Kadungog na ko sa radio, ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pin, naayo na ako.
0: DTX 500.
2: Mabali sa mga butika.
4: Makagool jud ka ayo. Paminawon, Dok Ramil, nga kanang may balaan ni mong ulahin na ang tanan.
3: Kung mag-inom ka sa DTX 500 ug Mighty C matag-adlaw, dili jud ka mabuta tungod sa diabetes Sir GP. Epektibo jud kayo ang DTX 500 Sir GP. Pagpamubo sa imong blood sugar level, daghan ang nakasulay inom sa DTX 500 ug sa kanunay nilang inom Sir GP, ninumubo ang ilang mga blood sugar. Karon, unsaon man pagtabang ni Mighty C? Paliguno ni Mighty C ang mga gagmay nga ugat sa imong mata aron dili ni madaot tungod sa imong sugar.
4: Ilabi na jud kung may naakay high blood pressure. Triple jud ang risgo nga mabuta.
3: Correct.
4: Ka tungod sa diabetes ug hypertension.
3: Ang nakamaayo lang jud aning powerful nga combination sa DTX 500 ug Mighty C kay apil ang high blood pressure ug ang imong kidneys, protektahan jud aron dili madaot Sir GP. Kung practical ka Sir GP, dirigid nimo makita ang bintaha jud nga gagamit sa power duo.
4: Bintaha
3: ang DTX 500 ug ang Mighty C, imagine sa matag adlaw nimong pag-inom sa DTX 500 ug Mighty C, dili na ka mabuta. Dili ka ma high blood.
4: Dili
3: maguba ang imong kidneys ug ilabyas tanan, makontrol niini ang imong diabetes.
4: Pagkanindot. Tsakto dyan na Dok Ramil, kay ang diabetes, tanang klase sa balatian, dala na anak niya. Pagkaguba si mong atay, kasing-kasing, kaugatan, mahimong maputulpod ang imuang tiil. Pagkawala si mong pangdungog, o sa mga lalaki, apiktado pod ang imuang junior.
3: Iyay, no? Susigurado, Adjud, ang imong pananaw, usa paka mangit-ngitan. Likayi ang pagkabuta tungod sa diabetes. Mag-inom gyud og DTX 500 og Mighty C. Mintras, dili pa ulahi ang tanan.
4: Correct. Wa na jud tay igong oras panahon, Dok Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Generoso.
3: Ug ako sab si Dok Ramil oy sing maing lawas ampingan.
4: Ayaw og abusuhan.
0: DTX 500.
6: Ako si Danny. Na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Pumalisa mga butika. DTX 500.
2: si Rochelle.
7: Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod.
2: Ipainom sa akong mama
7: og DTX 500.
2: Dua lang ka kapsula
7: kada adlaw.
2: Sulod sa tulo ka semana.
7: Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas.
2: The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Pumali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: Alam niadto nga mga di na makalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagserbisyo diha kaninyo. Muserbisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod: motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda musab ang Atan Insurance Services sa pagserbisyo niining mga musunod: transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Og ang Atan Insurance Services, anda musab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang na dusab nga magpa-ISP, new license o non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, mabahibong magkuntag pinaagyo sa cellphone number 0908-1452-6550. O alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nanausab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services, o gingusab ang G&D Sari-Sari Store. Dahalagin niya, may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Annalisa Dasilio. Atan Insurance Services.
9: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck ng walay apprehension. Dili makinahanglan ng emission test, customer-friendly, hassle-free o paspas nga servisyo.
0: Subok na.
10: Ako si RC Inday Cabanda, taga Laniki, Basyawan, Santa Maria, Davao Occidental. Magpasalamat ko sa Betron Tablet nga dako kayog nakatabang sa amua na ginas akong bana nga na-stroke na siya, di na siya katindog, dili siya kalakaw. Nakapalit ni Betron Tablet, duha ka semana gikan paggamit namo, nakalakaw-lakaw na siya. Pasalamat gyud ni sa Betron Tablet.
0: Betron. Subok na.
11: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
12: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade, Barangay 8, National Highway, Tuburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook ug mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. Ug pwede sad kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275-1904, sa Talk and Text 0946-16-35-495. Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga pa-premyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og ga presyo nga pangmasa. Busa, adto na ta sa Marja Auto Parts Trading.
0: Marja Auto Parts Trading.
13: Kuya, murag sakit man lang akong likod sa kakapoy, oy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
14: Oh, simple na, Sir Max. Pag-aplas og said liniment oil.
13: Basi may magmabatalong kung balik, ana, ha?
14: Dili po, oy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
13: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako? Nakadagan na yung upadulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
14: Said Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
15: Pirmi ka pangihi,
16: hanap ka paranaw,
15: ug pagpamhinod sa mga tiin.
16: Basin aduna kay diabetes.
15: Mag DTX 500.
16: Epektibo sa pagpamubo
15: sa blood sugar levels.
16: Di kaya ang diabetes.
15: Mag DTX 500.
16: Karun na yun.
15: Babalik sa pinakadulong ng butika sa inyong lugar.
16: DTX 500.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
17: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
18: Namiaoy.

0: ang saya-saya time check guys, 25 minutes past the hour of 3 o'clock. And you are now tuning in DYPSB to Radio 98.1 FM. Hello Luzon, Visayas in Mindanao. Today is August 12, 2026. Sa mga nag-birthday na karin, happy birthday. And also sa mga nag-mansari niya, happy mansari. Request na mga nag-anniversary niya, happy anniversary na rin. No? At ang gini, pang-greet kay Pastiran o Gamakalintay. Yawat man lang, makatabang-tabang ta sa inyohang kuandiha, no? Sa inyohang relationship. Sana oil, naikarelasyon. Pero kumusta mo niya, guys, no? Sa toong mga suki di paminaw, lamit din sa toong Tuburan Public Market. Hello, may hapon niya, karo sa tumatindero, tindira. Oo, then sa toong mga driver diha, nga naakaroon sa inyohang mga tagsa-tagsa ka iparkingan sa tuang nga mga driver sikad no nga nagpalanog, salamat ka ayo mga boss. Oo, sa pagpalanog kanunay sa tuang nga mga program sa DYPS, nakamonitor kanunay no, gilibod ang atuang tingog. Ang tingog sa Beat Radio gilibod. Muna sakto. Nay saludo kay kuara diha ba no. Salamat ka ayo na sir no. Nakabantay ko kanina ako nasundan. Ang Beat Radio mo ay naglanog-lanog sa iyahang sikan, no? Buong ko, dugay rin yung malubat nung iyahang battery nga. Huwag may makina nagdagan aning kuan. Oo, so salamat kayo na brother, ha? Yan simbulan man yung kuan. Sound system. Iyahang sikan. Thank you so much! And Maribel Landoras Labrador, hello boss, maayong hapon, pasyagit. Di ko mo syagit, basta way tubag sa answer. Manog tagtubag niya sa answer, aron makasyagit at dirig tama, no? Way makapugong. Anyways, to sa katong bago palang diha, nangagita, nakatanaw sa tong program karoon. Ngayon, sa tong program karoon is BT Musika, Musika Chikahan. Again, BT Musikahan, Musika Chikahan, magchika-chika at dirig. Itong mga maritison diha, pwede kayo mo makisaw-saw. Oh, okay, tapos kasawaan ang mga init nga igipang libak ninyo diha. Libakero. Bidaw ka nang pwede ka ninyong i-kuan diha i-message these runs, no? I-comment diri kung mahimo. Mahimo ni mo libak imong silingan, hala himo adiri. Ay, bidaw. Kanang ang atong topic karon no is about Japanese love. Oo. Ha? Kaning gigawis to, apag kita mahuman, aning ghosting. So, kung mabalik ang taong ni ghost ni mo, dawaton pa ba ni mo, or i-ghost po di mo balik, no? Saman mo bounce, or dead man na lang. Tubaga na di, Maribel, no? O nga nung imuhang balikan, or nga nung imong i-ghost o balik, no? Oo, then i-comment na dyan sa comment section na kaya ito ang basahan diri on air sa itong program karon. BT Musikahan. Ito ito alas 5, no? Alas 5 sa hapon, may tagwan ato po yung burnout. Kapon, naputol na itong live, alas 4 untop. Oo, kay kalit mong burnout. So, di na tumapungan ang maong power failure, no? So, musabot lang buta, ha? Kaya, or na, anak, mature na. I drop down. So, shoutout niya to niya Takasis may hapon Israel. Shoutout ko si shoutout lang ko sa akong mama ani Papa Tony ni Sal Bakunador Maliron Tio Pablito. Salamat sa kubasa rin Israel. Request ko song Molto Wake Up of Joey. And also ni Maribel Boss. Shoutout niyo na boss no. Hello, good afternoon boss. Di natama bitin ani parihag hapon. Bitin niya pong karoon. Pasyagit ko sa kong banana rin po sa kong anak to sa school. Gawag spilling sa school, ha? Mura mag-skull? Ay, bito, thank you so much, si Mara Marabel. Joke na Marabel, ha? Christopher, sa tanan na lang, no? Sa shoutout na lang ni Christopher, o sa tanan na lang na minaw ni mo, boss. Request ko sa Maybe This Time by Sarah Hieronimo. Thank you, boss! And also ni Diana Bastatas Batu de karon sa Carmelo. Shout out to that ma'am. No? Kumusta diha to ang Carmelo Hainon? Nakakuha or nakakuha or walay kuha? Wabay na nagat eh. tag mo lurang na nero makasud-an ta gamay no. Makatabang-tabang yan ang isda. Live ni Dizrans Parianti. Yes, live na live. Gwapo ha, Parianti. Board sa Parilya. Good afternoon, Parianti. Dizrans, gwapo rin ko sa kusang buko by Charlie Monta. Papalaya na ganyan mo. Thank you, Dizrans Parianti. Gwapo. Oo. Then, about sa topic niyo, boss. Siyempre, bawasan oy. Og, unsa, no? Og, unsa yung gibuhat sa una. Ako ibalik niya kay gimulto ko niya sa una. Karon ako na siyang abaton. Ayoy. Murag lahi man yung abat-abat. Ayoy. Maribel? Ano ni mama? Ayaw mo Maribel, ha? Di ba gawat? O karoon ni Ana, si Agnes Rosiana. Makisaw-saw na po siya kayo manasya marites niya. Uy, asa raw na to ang report, no? Marites report. Jinjin! Panawagan ng Jinjin diha karoon. Las Negros, no? Ang ato ang report in town. Report para sa mga marites. Putol mo kitong hapoy. Uy, managandang hapon sa inyo lahat, Jaan. Matod bang Manatobran? Manatobran, gandang hapon ni Zra. Shosta na yung naminaw, nagtanaw sa live. Dragos kong song, Sanay Di Na Lang, Slow Rock Cover. Bandang lapis, thank you, Zra. Oh, hindi ko nag-request si Mamo. With feelings, mama, kailangan na kay video isand. TikToker, bito ka. Report ni Jensen karon for the reasons. Oo, mga ikog report karon. Now and now again. Naraw. Well, 32 minutes past the hour of 3 o'clock. Let's take a short break. Triple 3 na. Dalias oras eh. Pupray ko sa taha, inibalik, maraida sa toang ng mga song request. Okay, please stand by. This is Dizrats on 98.1 BT Radio.
1: Living Testimonies. Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
2: Na landing ko hospital yung dahil nagugos ko ginhawa. Ang pasag doktor, lala ako ang acute gastritis.
1: Pinagi sa gahom sa Sed Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
2: Ang akong pangita na sa dagat yung kanuna ay mutong natunugan ko na bikil. Na mutong nga, ibabaw may akong immune system tinagugos ko ginhawa. Salamat kay na itong Sed Cogon. Igamit itong instrumentos ginoong ako nakarecover ko. Ako si Pastor Rolando pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Bukod Sotongaw.
1: Ang Cogon plant makatapang sa pagtangtang sa sobrang asido sa tiyan. Sed Cogon Herbal Capsule. Living Testimonies.
3: Tatay Lois, Lechon of Lechon, Bali Oga Liampo. Nagkinibay butang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag na pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagyaog tagduma. Og nangita ba usap ka mo, og gym? Adiado usap ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym, nalagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatayo isa lichon madog lichon belly og yempo. Tatayo isa lichon madog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym, gipanagya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
4: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly og Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo, mo cater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
1: Atong paminawon, ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
5: Wilson Tigon, taga Ipel, akong asawa, panahoton kayo niya. Siyang siyang reklamo, sakit yung kalawasa, kung yung kuto-kuto, para siya kabuyon. Ako nga, sulay, may kaplas o taon, mga 5 minuto, siya lah.
1: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma goodbye.
6: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
7: When you visit Tuburan and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CTU Homedel, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuburan, Cebu. Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,000. 1,800 pesos. Perfect for two guests featuring one double bed, air conditioning, television, and refrigerator. Executive room, 3,000 pesos. Experience, ultimate comfort and privacy. Deluxe room, 2,000 pesos. Accommodates up to four guests with a two single beds and one double bed, complete with air conditioning, television, and refrigerator. Family room for 2,000 pesos. Ideal for families, this room accommodates up to four guests with four single beds, air conditioning, television, and refrigerator. Dormitory room, 350 pesos per person. A budget-friendly option for groups. This room accommodates up to eight guests with four double deck beds, air conditioning, and refrigerator. Hometown Function Hall, one-day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at City Hometown, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay 8, Tuburan, Cebu.
8: At Barangay 8, Tuburan, Cebu.
7: And create memories that last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-076-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the hometown in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
9: DJX 500, ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. DJX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DJX 500, imo sa the sugar sugarcane extract, ang anti-diabetic property. Gikan sa palaya. DJX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto.
10: Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
11: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
3: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: 90s, 80s, and now.
5: The home of real music.
4: 98.1
6: DT Radio.

ko sa mga kauban diri nila ni Mama Constan o sa kwa magulang Cornelio Rosana din niya po Cheryl din sa ako ang anak Sharon Starson at then request kong song Nothing's Gonna Stop Us Now by Starship. Salamat sa Wasa Regerance. We welcome Agnes Rosana. Pero so shout out Yahagya Porn. Yahamon itanan diri. Aba sa topic ni Zerans, i-ghost food na o balik o sharay ka mao, no? At least pa, maka-feel po siya kasakit, no? Kung unsay sakit kung i-ghost ka. Oh, ano rin na siya? Dapat mo balos ka. Mo'y ingon ni Agnes. Oo, di siya kung ano, kanang di siya kanang manggiloy oy. Yes, my friend. Sorry, ha. Good afternoon, di ha, my friend. Happy Wednesday, my friend. Today, how are you? Doing well, and that is the best. Away, so you again together. Isang asa pala niyo makabot itong istorya, dire ko, an? Magbabalaon. Oh. Taas-taas, ano ba? Ay, naku, pitay, paranda din sa toang ka mga messages, no? These runs, may hapon, labi na sa naglantaw si Mulay mo, shoutout ko sa taga Cantubaon nilang Consial LD Punso. Again, Consial LD Punso, pikit-pikit, og Ramon Montecalvo, salamat these runs. Gika ni Ana Ara Minares, dakalan sa nag, Cantubaon, Tabuelan, Cebu. Oo, shoutout na niya. Speaking of Tabuelan, no, may hapon, og may pagpaminaw diha ni Michelle Ortega Rico! Nagitan, oy. May hapon naman na, madam. And also, Sir Armand Mahusay. May hapon, sir. I don't know, og nagpaminaw ba doon si Sir, ano? Off duty na baka? Or, sige pang trabaho. No? Sorry, i-plague na ron. Muligid niya ako diri. Ah! Bantay. Sige. Siya to, ni... Ato na siyang i-redma, no? O muligid ba na itinood? Oh, ano? May hapon ni Israel. Hapon na di ay. Oo, oh, hapon. Ikaw ron, Michelle. Mali palibak. Ay, siya natin mo na, madam. Ato ang vlogger niya ako ron sa, ano, sa Tumblr. Vlogger nga, content creator. Dancer, singer. Naaram ni tanan eh. Saan man ato paggukod ani di man ta kaapas ani hang abilidad? Oo. Partahan na kini ba no? May tag bang libre bisag ko na ako gikas diri no. Madam Michelle sa main. Klaro na ni. Sabo. Sabaan na si madam. Pero, ara, oh. O say, punishment, ani, basta makuan ka niya, basta malayot sa punishment, ani, kuan. Dibaga, Jinjin, araw na to, ani, punish ni si kuan. Jinjin, ganong kadugay, nalit mo ni. Ayan, manigikan, no? Ya, kumplito na itong report niya. Dahil ko naman ang report na ito niya, kuan, Jinjin, kaya ano, dito makawawan, no? Makawawan, Dani. Yang report ko ano na sagot na Marites. Pag Marites niya da karon sa kwan, Negros no sa ilang silingan o sa iyang nabantayan. Tagbo ka diha si mong silingan. Pero ay kanang panahin niya ma'am. Yes, this is Rasmay Hapon. About sa kalimutan ni Rasmay Murag. Maayo. Maayo, good ang tempyo. Tempyo. Paayaw gil ang timpo diri sa Negros. Adunay kalahian kay ang mga tao diri sa Negros. Init kaayaw mga ulo. Hoy! Gamay ang bikil. Pagdarang niya. Ay, nako, dayon. Asama ni? Maon sa mga tinagura. Wala lang kung basahatan lang. Kaya murag brutal naman kayo. Brutal lang kayo. Report niya ko. Jinjin? Morning, asani, maong sa mga tinagurha diha akong hangyo ninyo pag-usap na mo. Ah, okay. Tungo din is tinagurha. No, kay ang sabot daw sa managtiayon, maorni, no, ayaw pangitaglain. Ayaw kog ilisi. Ayaw kog puni. So, maon ang kainit sa ulo daw.

0: Vamos el cono largo. Yo me invito el posil con la. Pero con la roja de Morri por día. A ver, gale, nice joke de Rino. Morning, asa. Vamos a mga tinagurha diha, no? Atong, kung dili tamo mapalitan og pusil. Pusil mo niya. No, joke na daw. Ano siya, joke na bito rin siya. Mapatsyan ko sa mga tao diri sa Negroso. Tagbogi ka diha. Uy, ubay na ba yung tipaminawan diha? Kwartahan niya nga. Walay kwarta. Uhurtahan mo na si Madam Kwan. Sige, balik suroy sa Kwan sa ilaha sa lungsod, no? Dayon si Kwan, John Bert, hello, dira, busing! Busing naman tayo ni. Uy, naman, bus! Hello, good afternoon, sa Radan, sa Lagos, kung saan, Beautiful in White by Westlife, nung tayo ma-play ni Ginimo. Thank you so much, mo dia, suplada ka. Oo, suplada, hello! Kuya Juan, masataan eh, suplada, magiging dako. Anyways, na ay nagpaloy sa itong program ko rin ang ato ang Men Health, Beauty and Wellness Tuburan. No? At ang pasalamatan kay tungod ni Ini. Nagpadayon ka punta sa ito ang paglingaw karinyo, no? Sa pag-play sa mga song request. Sana, oy. Ito ay kung gusto mong magwapa, maputi o muhamin sa inyong mga kutis. No? At ito na ang ato ang Men Health, Beauty and Wellness Tuburan. Para sa ito ang pag-maintain sa kadaadaw-adlaw na ito nga panginalam sa ito ang panglawas, no? Health o kuan, he's good kag health and wellness, no? Ato na ito sa Mind Health and Beauty and Wellness Tuburan. And ang ito ang Mind Health, Beauty and Wellness Tuburan, mauna nga ito ang mga product diara, no? Reverse Collagen Coffee, Active Aging Coffee for an Active Lifestyle. And ato ang Diabetic Insulin Coffee, Reverse Slim and 60 Juice. And No Secret Underarm Whitening Cream, Sun White Protect, no? Ang ato ang Face Sun Black Tinted. And also Niacinamide Soap with Arbutin, Sulfur Soap, and ato ang Mana Toothpaste. Then also Reverse Collagen Soap, Immaculate BTF Serum, and also ng itong Glutasof Whitening with Vitamin C, Glutasarum Vitamin C with Glutathione, Kojic Acid Soap with Vitamin E, Dark Spot and Melasma Treatment, no? Kojic Serum Vitamin E with Kojic Acid, Glutal Lotion, Kojic Lotion, and Mana Powder Detergent. No, kaysa ito yung kitantanan, no? Kinala mo kita panglaba, matag-adlaw, or di ba ka, siniman na, no? So, maon eh, ang ito ang Mana Powder Detergent. Daan ang ito para sa inyong pagpanglaba. Glutafari and Apple Cider. Din also ang ito ang melatonin para sa dili katulog or dili katarong utulog. Maxiderm, age-defying, and also nga ito ang Virusol Disinfectant Spray. And para sa tumakidos, ang ito ang mga vitamins, no? Maoni, ang ito ang HiQ, Physical Growth and Brain Development. Also nga ito ang Vitamin C. Then ang ito ang Multivites. Naanya ka ron, no? Dayon na ang ito ang mga humot nga scents, maoni. Ang Vana Valor, Rujo Fuego, and Cholo Princess, and Cholo Bubbly. So muna ito ang mga produkto sa Men Health, Beauty and Wellness Tuburan. No, bisitahan lang ni Arak ron sa Area Sigado Arcade, Barangay Tuburan, Cebu. Nadiha ka ron sa second floor. So muna pag dali na mo kay Mintras. Na apa po yung promo gikan sa kung ano, ato ang anniversary promo August 1, nagsugod hanto ni sa August 25. Hapit na baya matapos ang 25? Hapit na mo abot na? No, mauna ito ang promo. Buy 5 Magnific White Kojic Duo and get 5 Kojic or Glutalution for only 149 each. And ito ang buy 1 Inguinal Whitening Cream or 1 No Secret Underarm Whitening Cream. Get 2 Niacinamide Soap for only 149 pesos. And also buy 5 Reversa Collagen Duo and get 5 Reversa Slim and 60 for only 169 each. And also ito ang health and wellness deals, money. Buy any 2 Mana Health and Wellness Drinks. Get Diabetic Insulin Coffee for only 129 pesos each. No, ito ang promo sa ito ang Mana Health, Beauty and Wellness Tuburan. Then, open po sila for sealers, ha? Oo, kung ganahan mo. Siyempre, kasi di ganahan, mugwapa pa ta magdugang pagitag income para sa to adlaw-adlaw nga needs, no? So mo nang ato lang bisitahan lang for more inquiries ang ato ang Men Health Beauty and Wellness na karon niya sa Area Sigado Arcade, Barangay Itumburan, Cebu. Second floor na ha. Oo, mo nang dali mo na mo niya. Aron mugwapog mugwapa na ta. Same as usual, atong i-maintain ang kahamis sa kutis. Sana all. Shout out din ni Suprada, kahilo ko na akong digitalans. Okay, mga digitalans, pag-play na lang sa akong request. Enchanted by Taylor Swift. Salamat, digitalans. Kuha mo kayo yung report. Ngayon pa ka, nag-demand pa. Pero ay, saan ba na dyan siya, Roshana? Time check guys, 15 minutes past the hour of 3 o'clock. Let's take a short break. Stand by!
1: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available ang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag ug kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa unsa pa ang gihuwat? Bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na mahimutang sa second floor, Area Strigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag ug kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
2: Vitron. Subok na!
3: Ang madami sa Vitron, kuya. Kung yung gagaw si Jono, tumuntay ang anak nga, may kansiro sa sitaw sa dugo. And may tayong palitan namin yung Vitron, no? Kaya dako kuno kayo nagkatabang sa bata ng tulog. Vitamins pa yun sa bata. Pakaon na mo dahil ng bata, tapos kamangit tayo naman sa vitamins. One week lang, kuya. Nakatarong na siya baklay. Kaya kasiyang-kiyang mungutya ito. Pagkain naman niya sa Vitron, gana na kaya ang tulog. Di na siya magmasamasa.
2: Vitron Syrup Multivitamins Plus Iron.
4: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
1: Gusto ka ba o Glitzon Manok o Gliampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo na kini mahimutang sa Barangay 6, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
5: Said Celebrity Beauty Show. Said Celebrity Beauty Show.
6: Og uban nato karon si Ma'am Shirley Albarigo nga taga Malalag kasama. Kumusta man ang imo ang experience paggamit nimo?
7: Okay ma'am, oy nagulak kay ko na nagligot-got ya may ba. Iba ang Kojic soap ma'am nga Celebrity kay paggamit na ako isa-isa lang nakuha ko itong nagadmay nga kuan ma'am sunog katong sunog gani nga pino dili sa o dili akbos.
5: Para sa masanagon himsog nga panit gamita ang sabon nga may Tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.
8: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: TTX 500.
10: Grabe akong chest pain. Sakit mo dagan sa akong left arm and then sa likod na. So ni try gyud ko sa TTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa TTX. Kay super gid siya ka effective. Oh, ako di man ko mupati anang herbal, karon mupati nako kay it happens to myself.
9: TTX 500.
8: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
11: Hapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
12: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
11: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalia leaves para ma-regulate ang inyong sugar level,
12: Serpentina tabang para sa high blood pressure,
11: Malunggay paligun sa imong immune system,
12: Tubo natural energy booster,
11: Ginger panguntra sa inflammation,
12: and And of course, Hagunoy Natural Pain Reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
11: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize every day,
12: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
11: This for life.
13: 80s and now, the home of real music.
14: 98.1 BT Radio.
0: Right, 98.1 BT Radio. 5 minutes before 4 o'clock. Ugma ang din sa sarungon na nako ako report promise. Tapi promise diri. So many buhata mareb kwain chinchain. Hello guys, good afternoon diha karon sa Manga Tuburan Cebu. Shout out ni Sir Glenn Paez and Ma'am Shani Paez. Good afternoon ni tanan ma'am no. Hello so de karon sa ako ang pamilya sa Barangay San Juan. Shout out ni Papa Lito Santiago, Mama Dila, kay Bubong og ni Manoy Lando Daydilin, ni Chasa, ni Dudong Iyan, ni Choy Choy, ni Iming, and ni Kade, ni Busing og ni Vivo, ni Wainang og ni Kyoti. Good afternoon. Oo, may hapus tanin. Then, at lorin sugdar to mo, song request. Good afternoon. Bila, shoutout niya karon sa ito ang TikToker. Ang ito ang guapa, no? Model Declan sa Mind Health Beauty and Wellness. Shout out to Gina Saltika. Good afternoon, madam. This song is for you. Sana hindi na lang may bandang lapis cover.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
3: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
5: Yeah, man.

0: Mesa, the home of real music.
1: 98.1 BT Radio.
2: YPLS BT Radio 98.1. Kumusta po niya? Gano, napawin na mo sa ato ang programa ng BT Musika, Musika Chikahan. Time check guys, 4.12 in the afternoon. And sige po, kinis Rich Rans ang makauban at dala 5 sige po. Shoutout yan, Meme Nyaras, good afternoon Rich Rans. Shoutout lang ko sa tanayang taga ni Gross Occidental. Niya request kong song, Ikaw by Yang. Salamat Rich Rans niya. DJ, Gika ni James Zamora Alintani pa. Shoutout ko na Leonida Aling Zamora, Jisa Aling Zamora, Nerisa Humauan, Nerisa Humauan o si Anan, May Ann Zamora, Teresita Zamora, Lia Zamora, Bastada, salamat ni Zranz. You're welcome. Shoutout niya karoon ni Ma'am Ana Moral, may hapon ni Zranz. Niya karoon sa maghanda, ito buran si may hapon. Then si Amelita Pautan Jimenez, good afternoon. Matod pa niya diri sa ato ang message has, no? Hello ni Zranz, may hapon ay katawa di DJ kay dili na kumang nood kay naapil na pod ko. Akong kaluuran. Sabarin po ata, eh. Para din ito, ma'am. Kuha ka na, kuha niya, ha? Kasi gi-ghost ka niya, ha? Uso po ni ghost-ghost ni sa kuha niya. Hindi lang, ma'am. Again, shoutout mo na Mimi Nieras, good afternoon. Sige, paredas ito mga song request, no? Arita sa song. Pangayo, no? Nga fit sa ito ang tukar karoon. Oo, shoutout din na ma'am Antonia Takasis. I know nga nagtanaw pa siya karoon, nagwat sa iya, song request, then I have song request, ma'am, multiple backup of the show, good afternoon.

0: that was Molto by Capital Joey. Matag pa kayo ni Ma'am Antonieta Casas. Good afternoon, ma'am. And again, ha, sa lain na po din nga nagpaloy sa itong program karon mo ang March of the Parts Training. No? Ang March of the Parts Training na may mutang sa Alice Large Arcade, Barangay 8, National Highway, Tuburan, Cebu. Na maligya sila klase-klase nga oil, lubricant sa motorcycle, multi-cap, auto, track, o heavy equipments. And also, mga klase-klase nga battery, klase-klase nga brand para sa motorcycle, multi-cap, auto, track, o heavy equipments. Then, mga klase-klase nga brand o klase-klase nga brake pads, brake show para sa mga sakinan nga gagmay hangtod sa dagko. Then, klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multi-cap, auto, o track. Then, nagkaraiyang piyasa sa sakinan, no? Nga nag-gagmay hantod sa dagko. Again, mga nagkaraiyang piyasa na angat doon sa itong March of the Parts Trading. Gikan gin sa gagmay hantod sa dagko, no? Muhatag sila presyo nga pangmasa. So, wala na, pagdalit-dalit na mo. Kaya nga itong March of the Parts Trading na pa ang ilang pa-premyo. Makapalit mo sila kandidat o 1,500 pesos. Na amoy madawat gikan sa ilaha isi premium ninyo. So ano na, pagdali-dali mo ha sa itong March Auto Parts Reading, no? And also ang itong March Auto Parts Reading mawasang ang tindahan sa Top Enterprises sa Balamban, Cebu. Ang March Auto Parts Reading matanaw na kanil sa Facebook o gumamisahe kanil sa Messenger pinaagi sa March Auto Parts. And sa ilahang cellphone number pwede kayo mga kontak aning number sa ito ang Globe 0927-2751904 and sa Duke and text 0946-1635-495 Marja Outbound Streeting. The time check guys, alas 4:19 na. Time break para sa mga sponsor. Please stand by. This is Digital Rants on 98.1 BT Radio.
1: Marja Outbound Streeting. Ang Marja Auto Parts Trading na may mutang sa Alice Lodge Arcade na Barangay 8 National Highway, Tuburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricant sa motorcycle, multicab, auto, truck o mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery o klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck o heavy equipment. Mga klase-klase nga brand o klase-klase nga brake pads, brake show para sa mga sakinan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa Top Enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook o mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. O pwede sa kayo mong makakontak sa ilang cell phone number sa Globe 0927-2751904 sa Talk and Text 0946-1635-495. Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga pa-premyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og ga presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marja Auto Parts Trading.
2: Marja Auto Parts Trading. Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
3: Wilson Tigon, taga Ipel. Akong asawa, panahoton kayo. Niya, giyong siyang reklamo, sakit yung kalawasa, kung yung kuto-kuto, para siya kabuyon. Ako nga, sulay, may kaplaso. Ang taon, mga 5 minuto, siya lah. Mindo ka kung kuwan niya plaso. Salamat niyo kung ako. Kaling herbal oil. Ay, mamatay si Tibo ngayon.
2: Wonder Herbal Oil. Arthritis no more. Ryuma goodbye.
4: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
5: Alam, liat yung nga mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kinsuran, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ug ang Atan Insurance Services, anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga dosam nga magpa-ISP, new license, ug non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibong magkuntag, pinaagin sa cellphone number 0908-1452-6650. Ug alang usab sa nagdita ug mas barato nga mga groceries, naadausab ang G G&D Sari-Sari Store. Ang Adani Insurance Services o giumsam ang G&D Sari-Sari Store dahil gini niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Adani Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store giparagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Adani Insurance Services.
6: Ang Adani Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck na walay apprehension. Dili magkinahanglan ng emission test, customer-friendly, hassle-free o paspas nga serbisyo.
7: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione apil usab ang SED Celebrity Plus Kojic. Mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit mapalalaki man o babae. Ginama kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit o kung kanunayon imo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa, busa, pag-set Celebrity Soaps na.
8: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
9: Sa adlaw-adlaw na itong paginom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang paginom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika.
8: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
10: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
11: Ang kasing ala na ito, ma'am?
12: Monchita Fortis.
11: Usa, Monchita?
12: Monching.
11: Oh, mamunching, munching yung mga. Yung mamunching, ni Tangas Gimi Diri sa inyong lugar diri sa may buklad tungod kay na nakaingon sa mua na usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
12: Sa Hagunoy Capsule, pag tumar na ako, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sa akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
11: Kasi mo nakapuyon, day ka?
12: Oo, kapuyon ko.
11: Pero sugat pag-inom niyo sa original Hagunoy Capsule?
12: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
11: Okay na rin mong lawas, day ma'am.
12: Okay na.
11: O sige, salamat. Ito yung alam mo sa ma'am, Monching?
12: Monching.
8: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
13: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffin, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-lactopuffin araw-araw. Natural ang galing. 90s, 80s,
14: and now the home of real music.
15: 98.1 BT Radio.
16: Your music, your request.
0: Right, under time, 26 minutes past the hour for Orca. Shout out to Ma'am Diana Lynn. And this song is requested by Maribel Lanners Labrador. Good afternoon, madam. Maybe This Time by Sarah Hieronimo.

0: 101.1 BT Radio Vitron. Subok na.
1: Doon sa yan doon sa sakop sa lantapan si Wangay. So wala pa sila nagamit, hindi kayo kutaon. Pag gamit nila, kakaon na.
2: So sa imong paggamit ani sa imong mga bata, sa una, dili sila ganahan og kaon?
1: Oh, dili. Pero kaon na.
2: Pila edad sa imong bata, sir?
1: 1 year.
2: O sa katuig?
1: Oo, oh, tambok na. Salamat ko sa Vitron.
0: Vitron, subok na.
3: Product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
4: Taday Loy sa Lichon Manok Lichon Bali Oga Liampo. Naginibay butang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag na pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adiado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tadaylo isa lichon na dog lichon belly og yampo. Tadaylo isa lichon na dog lichon belly og yampo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sab sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
6: Para sa manipyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo o magalimpyo sa tay. DTX 500 na pamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo DTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar.
0: BT Radio, Dayday 0.1 FM. Dayday 0.1 FM.
7: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami nga kape.
8: Namiaoy.

0: Unpresidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
3: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: 90s, 80s, and now.
5: The home of real music.
6: 98.1 DT Radio.

Right, balik na sa tawang nga program ng BT Musika, Musika at Chika Hands. Nagapong kinisling siya sa 34 minutes past the hour of 4 o'clock. Shout out dihan, ensure our best status. May laro, may hapon, sir. Amarod ba niya? Good afternoon. May hapon, this Rans. Shout ko sa kuyuan, Manoy, Sherry, Malerong, namin naroon diya sa punta. Salamat sa wasa, this Rans. You're welcome. Sir GR, shout out na po ni Ma'am Nizel, bakunador Malerong, ha? Oo, sa mga partner diha. Siyempre, partner-partner mo, ikalimti, no? Ito kayo tayo itong partner. Also, shout out diha ka ni Boss. Salamat po, bossing kong guwapo. Naka-points-points po ni gamay na. Shout out diha, Maribel. Boss Maribel, Lourdes Labrador. Yung mas malay, tas tamang song request. Shout out diha ni Ma'am Diana Bastatas Bato. Diana, song request, ma'am. Destiny, Iraq,

0: Original Hagkuroy Capsule.
1: Ako si Bernadette, taga San Carlos City. Pag tumarna ko sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala yun akong lipong. Epektibo yun ang Hagkuroy Capsule. Mauna ka mo, sulayin ninyo kay magbalik-balik yun mo tumar sa Hagkuroy Capsule.
0: Unsa pang inyong gihulat, palit na og Original

0: Agoray Capsule, mapalit sa mga butik.
1: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lempo. Susas Lechon Manok and Lempo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lempo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lempo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lempo. Tara na!
2: Atong paminawon, ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
3: Jameson Tigon, taga Ipel. Akong asawa, panahoton kayo. Niya, giyong siyang reklamo, sakit yung kalawasa, kwan yung kuto-kuto, kasi kabuyon. Ako nga, sulay, may kaplas o taon, mga 5 minuto, siya lah. Nino ka kung kwan yung kaplas o salamat yung kong dako. Kanyang herbal oil, ay, kung matay, kutibo ba yun?
2: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma Goodbye.
4: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
5: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag ug kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa unsa pa gihuat? Bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na amhimutang sa second floor Arias Trigado Building, Barangay 8, Tuboran, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kay sa MENA, ang inyong kaanyag ug kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
6: Sa DTX 500, malikayang ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkagtaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika.
7: 90s, 80s, and now,
8: the home of real music.
9: 98.1 DT Radio.
10: Your music, your request.
11: Brasil Standard Time, 11 minutes before 5 o'clock. Shout out to you, Karen, Jin Chen, Roshana. This song is for you. Enchanted. Whenever I request, Boards Parilla, Guapo.

Enchanted with Taylor Swift. Good afternoon again ni Jensen Rosyana. Nak peminat yang sekarang. Saya hanya request selamat sa play this rants. Enchanted. Ya, panawagan kang Agnes Rosyana. Bago po man to na mong request mo hang song, but masabot nga di ma-play, no? 5 days pa lang. Imo na pong gibalik. Muna ang dili pwede. No? Muna yung resulta sa magbalik-balik. Okay, shout out ni Agnes Rosyana. Pumapun na lang po, no? Kaya napamantaog mo, okay? DJ Smile sabi, na, maupa sa, sana yung maupa yung pagmata na ako, i-good morning, sad ko. Uy, good morning ni mo daw ni Annalyn. Kalangayan, bapod ni mo, kaya nakasabayan. Pero grasa ni mo niya, ma'am, no? Ni Diana Lynn, niya ka sa Ilaha, Saudi Arabia, sana all. Nas gawas, no? Wala tayo kong oras, guys, salamat kaya ito na. Nandun na po na po, 3 to 5 p.m. Kauban Series Runs. Kumala yung request, board sa Guapo Parilla. Oo, so, kuhaan lang, i-review lang ito ang live karon na araw makapamati kasi mga request. No? Sa katong mga nag-request di uban, nga wala ma-play, umapuhon na lang po dyan. Sabot naman isa, kuhaan, Mimi Niyares, no? Ikaw ato na yung play, umapuhon na. Kaya nahuta na tag-uras, no? Pasensya ka, ayaw niya. Ang uban magod, nagsaad na, alas 2 pa lang, wabo ko sa good program, nagsaad na sa ilang request. Mga ano yung mga bintuhusog, bintuhusa kayo. Pinaway joke lang. Pero salamat guys sa Kansas Station Manager Engineer Fernando Manguba Jr., Storm Program Director. She is also our radio station assistant manager. Shout out to Engineer. Naumis in Gianti Bahaw. O nga sa ato mga kawalan sa buhay din ako sa MS Office. Salamat ka ay mga hapon nila yung James Keane sa Butalo, Adrian, Cedric Bihasa. Abot kong Adrian. Cedric Bihasa. And also ni Kate Wine Abakita, Pearly Loki Hano. Og ni Boss Aaron, Guapo. And also shout out ni Seth Tabu. Then si Atuang kuan niya, no? Chicks Magnet, no? Atuang Master, the Kojic Master. Oo, niya. Endorser na po na siya sa Kupi ko. Kojic Master. Rowell the Stoker, good afternoon. Master Rowell. Oo, sa akong kawan po dito, si DJ Buddy. At ang ito, nagpapawin na lang po na, kinis DJ Rans, magbili ng song, ipangayin ni Sir, Sir G.R. Bastatas Malarong, King and Queen of Hearts. Good afternoon, bye-bye, these runs. Signing off.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Turn your volume up.
5: This is DT Radio.
4: You are now tuned

0: Formasyong Coffee 15-in-1 mapalit sa tanang butika.
1: Republic Act Number 9262, Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Ang gender-based violence o GBV nagtumog sa bisan unsang batang sa magkadaot nga binuhatan, gagihimo batok sa kabubuton sa usa ka tawo. Naglakip kini sa pisikal, sekswal, psikolohikal ug ekonomikanhong kadaot nga gipahamtang sa usa ka indibidwal tungod sa ilang gender o pagkatawo. Ang GBV usa ka seryosong isyu nga kasagaran mas nakaapekto sa mga babay o batang babay. Bisan pa ang mga lalaki o batang lalaki mahimo usab ng mga biktima. Apil usab sa posibleng mga biktima ang mga kabatanunan, miyembro sa LGBTQ+ nga komunidad, mga tao nga adunay kakulangan o mga tigulang. Ang GBV naglakip sa nagkalain-laing klase sa pag-abuso, sama sa abuso sa panimalay, pagpanglugos, pagpanghulga, pinugos nga kaminyoon o human trafficking. Ang VAWSE naglangkob sa musunod nga mga batang sa pag-abuso, pisikal nga pag-abuso, mga binuhat nga hinungdan sa kadaot sa lawas o pisikal nga pagpasakit, psikolohikal nga pag-abuso, mga binuhatan nga hinungdan o mahimong hinungdan sa panghunahuna o emosyonal nga pag-antos, sexual nga pag-abuso, mga binuhatan nga naglakip sa bisan unsang klase sa sexual nga pag-abuso, ekonomikanhong pag-abuso, pagbuhat o pagsulay sa pinansyal nga pagpahimulos sa usa ka babay. Ayong kahadlok sa pagpangayo o tabang, mahimong kang murangup sa pinakaduol nga barangay Vausidas, PNP Women and Children Protection Desk, NBI Anti-VAWSE Division, DOJ Public Attorney's Office, Social Welfare and Development Office, UP PGH Women's Desk o Women's Crisis Center. Dili na to ang ngayon tuson ang pag-abuso batok sa mga babay, mga bata, mga tao nga adunay kakulangan o mga tigulang. Ang matag-usa adunay katungod sa kaluwasan o dignidad. Kini nga pahimangno gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o GACSIS Project o assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sa kaninyo sa DYPS 98.1 BTU Radio Tuburan.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Known to tourists as hanging rice, buso is rice cooked in woven palm leaves and seen mostly hanging in food stalls. Kaya tinawag na hanging rice. It is sold along with barbecue, lechon, ginabot, and the likes in Cebu. Ang buso ay isang iconic street food sa Cebu. Great to take on a picnic or pag nagbi-beach or kahit saan kapag nagutom. No need for utensils or plates, just grab a bunch of hanging rice and some barbecue and you can eat anywhere even without a table. Busog na, biodegradable pa. So don't forget to have some when you visit the Queen City of the South.
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.

0: around 5:30 p.m. 5:30 p.m.
1: Kuya, kliinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar ug acid?
2: Sa una to Inday, lahi na karon. Kay ang kape nga akong gigamit, bag-o na.
1: Ha? Unsa di na imong gigamit, Kuya?
2: Mauni, ang Lolo Masyong Coffee. Ang kape, nga 15-in-1.
1: Ha? Unsa di na aana, Kuya?
2: Ang Lolo Masyong Coffee, kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
1: Hala, ganito't ganan ang gamitin, Kuya. Pwede ko, Ana?
2: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot, kay ang gigamit na sugar, kay ang gitawag nato nga stevia, na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
1: Hala, ganindot ganda na gamitin, Kuya. Tagay ko, be.
2: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
1: Ah, mao ba, Kuya? Sige, ato na ko.
2: Ha? Asa naman ka?
1: Yes, pangupalit ako ng Lolo Masyong Coffee.
3: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape na timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
4: Health, nutrition, and child protection referral pathway. Unsa nga mga kaso ang angay e-report kabahin sa proteksyon sa bata. Mga bata nga biktima sa pagpasakit, pag-abuso o pagpahimulos. Nadakpan tungod sa paglapas sa curfew, nagpuyo o naglatagaw sa kadalanan. Anaa sa residential care facilities. Anaa sa bahay pag-asa o guban pang mga pasilidad. Mga bata nga nagsuporta sa ilang pamilya o breadwinner. Nagtrabaho o nalambigit sa child labor. Kabahin sa serbisyong medikal, mga bata ilabina ang mga masuso nga dunay grabe nga kondisyon o nanginahanglan dayon o kanunay nga medikal nga pagkatiman. Mga bata nga nanginahanglan o regular nga pagtambal sama sa adunay kakulangan, adunay HIV, adunay cancer o guban pa. Lakip na ang mga mabdos o nagpasuso nga naglisod sa pag-access sa mga serbisyong medikal. Bisan kinsa, mahimong mo report. Asa dapat i-report? Pwede sa Barangay Council for the Protection of Children, Barangay Health Emergency Response Team, Barangay Health Worker, Barangay Nutrition Scholar, Barangay Council, Barangay Help Desk, Violence Against Women Desk, o gubang mga ahensya sama sa lokal na opisina sa Social Welfare and Development, Department of Social Welfare and Development, Philippine National Police, Commission on Human Rights, National Bureau of Investigation. Asa dadon ang mga bata alang sa angay ng mga serbisyo, hospital o rural health unit, police station, mga residential care facilities na akreditado sa DSWD, lokal na Social Welfare and Development Office o pinakadaola ng pasilidad. Kining pahimango giyatod ganato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o Access Project o assisting most vulnerable communities as schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. O namugna sa pagkinabangay sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Giyatod sa ganinyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Experts say this, journalists write it, and we promote it. Sadyang malikay ng Pinoy, yes? You hear that all the time. We merge dishes like sinigang na corned beef. We mash up songs for a laugh like Senorita by Shawn Mendes.
7: I love it when you call me Senorita. Pintig ng puso ko'y para sa'yo.
6: In the Mayukaman sa akin by Rodel Davao. And there's the timeless practice of Pinoy parents naming their kids after their meshed names, like Jovelin or Benjamin. Pero ang isa pang mahilig ko tingtingin ng Pinoy ay language. Mga salitang Tagalog na minerge or completely inimbento.
7: Pauso.
6: Street words or slang. Made-up words or familiar words with made-up meanings only a Filipino would know. Like, rani,
7: anyare.
6: And some that have even made it to the Oxford English Dictionary. Like, bonga. Defined as flamboyant or excellent. Bahala na, balikbayan, high blood. Yep, they're in the Oxford English Dictionary. Look under Philippine English along with other Filipino coined words. The OED has an entire Philippine English piece on it. The first editions were plant or animal names like abaca and tamarao. Recent additions include kilig, pandesal, and traffic as an adjective, defined as marked by slow movement of vehicles or congested. Filipino lexicographer Danica Salazar says the Philippine-sourced editions legitimize Philippine English as a variety in its own right. The words that got in did so from observed use online in publications and through linguistic studies. It'll be interesting to see what other Filipinized words make it next. What about Keri o Marites?
5: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
8: And now, back

0: Ferdinand. Bilang bahagi na aksyon ng pamahalaan kontra baha, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan mismo ang pag-iinspeksyon sa isinasagawang paglilinis at paghahakot ng mga basura sa isang pumping station sa Pasay City at isang creek sa Parañaque City. Ilang lugar sa Luzon, isinailalim na sa state of calamity dahil sa nagpapatuloy na epekto ng habagat. Mga ahensya ng pamahalaan, walang patid sa pagbibigay ng tulong sa mga Pilipinong apektado ng walang tigil na pag-ulan. COA State Auditor Sailin Del Campo sumailalim sa cross-examination ng depensa at pagtatanong ng Senator Judges sa huling araw ng kanyang pagtistigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang ilan pang naging kaganapan sa Senado, tutukan! House prosecution, sang-ayon sa iginiit ng Justice Department na hiwalay ang criminal proceedings sa paglilitis sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Kasunod ng paghahay ng kagawaran ng kasong kriminal, kaugnay ng umano'y pagbabanta ng bise sa buhay ng ilang matataas na opisyal ng pamahalaan. At alinsunod sa panawagan ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang nagdaang SONA, Energy Regulatory Commission, sinimulan na ang proseso para alisin ang value-added tax at system loss charge sa binabayarang bill ng mga consumer.
1: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan bumungad sa pag-iinspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang sangkatutak na mga basura na inanod sa isang water channel sa Parañaque City matapos ang naranasang mga pag-ulan dulot ng bagyo at habagat.
2: Agad na nag-deploy ang MMDA ng heavy equipment para mahakot ang samot-saring basura kasunod ng direktiba ng Pangulo sa ahensya na madaliin ang paglilinis sa ilog. Yan ang ulat ni Clayzel Pardilla.
3: Mga piraso ng kawayan, bote ng tubig, supot ng pagkain at iba pang samot-saring basura na nakalutang at bumarana sa bahaging ito ng Baclaran River. Tumambad yan sa pag-inspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Redemptorist Water Channel sa Parañaque City matapos ang ilang araw na pag-ulan.
4: First time na nangyari rito, 3 days ago, napuno itong Parañaque. Dito sa Parañaque nangyari ito. Dati hindi nangyayari yan . Pero dahil una-una, madaming basura, nasira pa yung trash trap, tapos ang dami talagang bumagsak na tubig.
3: Inatasan ni Pangulong Marcos ang MMDA na madaliin ang paglilinis sa ilog. Nag-deploy na ng mga dambuhalang makinang ahensya tulad ng trash skimmer at backhoe.
5: Ayon sa MMDA, simula pa nitong linggo, nakapaghakot na sila ng mahigit kumulang 500,000 kilo ng basura. At hanggang ngayong araw, sa kabila ng masamang panahon, patuloy ang operasyon para makakolekta ng basura mula rito sa Baclaran River.
6: So yan ay kailangan matanggal talaga, kasi pag hindi yan natin tinanggal, mapupunta yan sa ating pumping station. At the end of the day, magbe-breakdown ang pumping station natin. At mapapaliit niyan ang capacity ng ating water channel.
3: Matapos ang ilang oras sa pag-alis ng sangkatutak na basura, bahagyang nalinis at umaliwalas na ang ilog. Pero paano nga ba maiwasan ang paulit-ulit na pagbara ng basura sa mga daluyan ng tubig na nagpapalala sa baha?
6: Obligasyon ng gobyerno na gumawa ng sistema kung paano pag-kolekta at pag-dispose ng mga basura. Pero obligasyon din ng ating mga kababayan, huwag nang dagdagan ng stress, huwag nang dagdagan ng problema nitong ginawa natin sistema.
3: Nasa 200 individual na ang natikita ng MMDA dahil sa maling pagtatapo ng basura. Pero kung dati, 500 pesos lang ang multa. Sa inilabas sa bagong regulasyon ng MMDA, itinaas na sa 5,000 pesos ang penalty.
7: May Metro Manila Council resolution na tayo increasing the penalty of 5,000 for cities and 2,500 sa Kateros dahil city, yun po yung maximum allowed under the local government code. Hinihintay na lang po namin yung mga individual ordinance po ng bawat lungsod.
3: Tingin dyan ang ilan nating kababayan.
8: Pwede rin ma'am para po matigil na po yung pagtatapon ng basura.
9: Motivation lang nila para hindi ka magkalat. Why not? Pero wag naman ganong kalaki. Masyadong mabigat.
3: Kalezal Pardilia, para sa bayan.
1: Libo-libo ring uri ng basura ang tumambad kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pag-iinspeksyon sa isang pumping station sa Pasay City. Ipinunto niya ang patuloy na pagsisika ng pamahalaan sa pangmatagalang solusyon sa basura, kabilang na ang waste to energy. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
10: Tambak ng basura ang sumalubong kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pag-iinspeksyon sa Jokno Pumping Station sa Pasay City. Kita ang iba't ibang klase ng basura sa bahaging ito ng Manila Bay matapos maanod bunsod ng malalakas na pag-ulan hatid ng habagat. Kaya ang mga tauhan ng MMDA at iba pang volunteers nagkukumahog sa paghahakot ng mga basura.
11: Kagabi lamang umabot na sa 5 dump truck ng basura ang nakuha dito sa bahaging ito ng Manila Bay, likuran lamang po ng Jokno Pumping Station. Katumbas yan ng 20 cubic meters ng basura. Nadadalhin naman sa isang sanitary landfill sa Tarlac.
10: Inilarawan ng Pangulo ang problema sa basura bilang kritikal, lalo't nakakaapektoan niya ito sa mga daluyan ng tubig pati na sa operasyon ng mga flood control infrastructure.
12: Just look at it. Does that look critical to you? It does to me. So yes, I wouldn't call it a garbage crisis, but that is the problem that we are facing.
10: Kaya sabi niya, mahalagang pagtuunan ng pansin ang problema sa basura na nagpapalala sa pagbaha.
12: Ang ginagawa ngayon, linilinis muna yung tubig na pumapasok dyan sa pumping station. Ayan na yung mga basura na linoload na at tatapon. Mukhang patuloy naman ang ating mga ginagawa, ang ating programa.
10: Isa sa tinitingnang solusyon ng pamahalaan ang Waste to Energy Strategy. Aminado ang Pangulo na hindi ito madali pero sisikapin anya ng pamahalaan para sa isang win-win solution.
12: Now what we are trying to do is to put the system together. What is the relationship with the LGUs to the Waste to Energy plant, where the locations are. What group is actually going to come in? We already have identified, like I said, they're already auctioning by maybe in a couple of months on how much will be sold or how much energy will be sold with the Department of Energy and at what rate. So it's a new system that we really have to start putting in place. Maybe we will begin to see it in a year and a half. We'll push it as quickly as we can, certainly. Yeah.
10: Gayunman, tuloy-anya ang pagsisikap ng pamahalaan para kahit paano'y maibsan ang pagbaha.
12: Lahat ito, yung dredging. As I said yesterday, 12 years na di tayo nag-dredge. Ngayon parang tayo nagde-dredging ulit. Itong planta, pumping station, mula nung tinayo, hindi pa napaandar kahit minsan. Ngayon lang napapaandar. Ang dahilan daw, dahil walang budget sa gasolina, kaya hindi pwedeng maandar. Hindi ko na malaman kung saan napunta yung budget na yun. Pero may babalik, i-restore natin yan para maging mas maayos ang patakbo ng ating flood control facilities.
10: Nang tanungin ng Pangulo kung kailangan bang magpatupad ng mas mabigat na parusa sa irresponsableng pagtatapon ng basura, ipinunto niya na mas dapat mapagtuunan ng pansin ang pagbibigay at pagkakaroon ng mga pasilidad na tapunan ng basura.
12: So it's not useful to fine people for not throwing their garbage if there is no place to put their garbage. People are aware that there are fines. Nobody wants to be fined. Wala namang gusto na mamumultahan. Pero kailangan bigyan din natin ng facilities na kung saan pwede itapon yung basura. Ganun lang kasimple kung minsan yan eh. Minsan ganyan lang ako kasimple yung problema.
10: Kung si DPWH Secretary Vince Dizon ang tatanungin, marapat ang mas mahigpit na penalty. Pero punto niya...
13: Agree naman ako doon, pero kailangan din, meron din talagang gawing drastic na solusyon ng gobyerno. No? Kasi hindi naman natin pwedeng gawin na ganito araw-araw ng buhay natin, nagiginis na ganito tayo ng ganito. No? Hindi pwede. Hindi sustainable yung ganito.
10: Matapos ang ilang oras na clearing operation, nabawasan ang mga basura at naiiwas ito sa posibleng pagbara sa Jokno Pumping Station. Kene, pasyente para sa bayan.
2: Mas mabilis na paghupa ng baha. Ito ang napansin ng ilang residente sa G. Araneta Avenue sa Quezon City kasunod na mga nararanasang pag-ulang dulot ng hanging habagat. Yan ang ulat ni Gav Villegas.
14: Sa kabila ng nararanasan pa rin na pag-ulan sa Metro Manila dulot ng hanging habagat, Malaki ang pasasalamat ng mga residente ng G. Araneta Avenue sa Quezon City dahil sa mabilis na paghupa ng baha sa kanilang lugar. Ang residente na si Daniel, ikinwento na palaging naghahanda ang kanilang pamilya sa tuwing bubuhos ang malakas na ulan. Noong nakaraang taon, umabot sa lagpas tao ang baha sa G. Araneta kung saan pumasok ang baha sa ikalawang palapag ng kanilang bahay. Nitong weekend ay umabot ito hanggang Bewang at pumasok na lamang sa unang palapag ng kanilang bahay. Napansin rin niya na mabilis ang pagbaba ngayon ng baha kung saan wala pang isang oras ay humupa na ang baha.
15: Nakatulong po siya kasi para yung baha po mas mabilis humupa sa nangyari ngayong taon po.
14: Ganito rin ang napansin ni Nanay Emma na hindi kasing taas tulad ng dati ang pagbaha na kanilang nararanasan. Malaking tulong anya ang isinasagawang pagsasaayos ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa mga drainage system.
16: Simula po nung madali naman po humupa yung baha dito na, di kagaya noon na matagal.
14: May mensahe rin si Nanay Emma sa pamahalaan.
16: Sana po tuloy-tuloy yung pangako nilang gagawin din dito sa kabilang kagaya nung side sa kabila para baka yun po yung way na hindi na gaanong bumaha tumas yung baha sa amin.
14: Gab Humilde Villegas, para sa bahay.
1: Matapos maminsala ang walang tigil na pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa, tiniyak ng DPWH Cordillera na patuloy ang pagsasagawa ng road clearing operation sa mga apektadong kalsada sa rehiyon. Yan ang ulat ni Jezreel Kate Lapizan ng PTV Cordillera.
17: Patuloy ang isinasagawang road clearing operations ng Department of Public Works and Highways Cordillera sa mga kalsadang naapektuhan ng mahigit 2 linggong pag-ulan sa rehiyon. Nag-deploy ang ahensya ng mga tauhan at heavy equipment sa mga lugar na may mga landslide, rockfall at iba pang obstruction upang mapanatiling passable ang mga kalsada. Sa kasalukuyan, umabot na sa mahigit 1.45 billion pesos ang danyo sa mga kalsada, habang kinakailangan naman ang tinatayang 2.77 billion pesos para sa pagsasaayos sa mga ito. Nasa 186 naman na road sections ang apektado sa rehiyon. 179 dito ay dahil sa landslide, habang ang iba naman ay dahil sa fallen trees, slope collapse at iba pa. Nananatili namang nakasara ang Cannon Road, bahagi ng Baguio Itogon Road, Benguet Nueva Vizcaya Road, Tawang Ambyong Road, Abatan Mangkayan Cervantes Road, Banawe Hungduan Benguet Boundary Road, Banawe Via Tanudan Barlig Road at Mountain Province Ilocos Sur Road. Limitado naman ang access sa Governor Bado Dangwan National Road.
18: Patuloy po yung ginagawa nating clearing operations ngayon para patuloy po yung pagbiyahe natin at saka yung pong mga road closures ay asahan po natin na i-open ng opisina po.
17: Samantala, sa assessment ng Mines and Geosciences Bureau Cordillera, nananatiling mataas ang panganib ng landslide sa mga high-risk areas lalo pat walang tigil ang pag-ulan sa rehiyon. Nagpaalala naman ang ahensya sa mga minero na suspendido pa rin ang kanilang operasyon hangga't hindi pa na idedeklarang ligtas ang kanilang mga minahan.
19: When it comes to landslide, of course, early evacuation is always safer than waiting for visible failure. So kapag alam naman na natin yung lugar natin at alam natin na maulan based on pag-asa, tayo na mismo ang magsariling mag-evacuate. And of course, we have to stay alert, stay informed, and most importantly, stay away from unstable slopes po.
17: Nakabantay pa rin ang DPWH at MGB Cordillera sa sitwasyon sa mga kalsada at kalupaan ng rehiyon upang makapagbigay ng agarang aksyon kung may maitatalang insidente. Jezreel Kate Lapizar, para sa bayan.
11: Malaki ang pasasalamat ng mga kababayan natin sa Benguet sa kanilang natanggap na libreng bigas mula sa pamahalaan. Layon itong magbigay ginhawa sa mga apektado ng mataas na presyo ng langis at walang tigil na pag-ulan na dulot ng mga nagdaang bagyo at hanging habagat. Nagbabalik si Jezreel Kate Lapizar ng PTV Cordillera.
17: Ikinagalak ng mga benepisyaryo ang natanggap nilang bigas mula sa Office of the President sa pamamagitan ng Local Government Support Fund Rice Distribution Program ni President Ferdinand Marcos Jr. 3,225 mga residente ang nakatanggap ng tig 25 kilo ng bigas sa La Trinidad.
20: Dakol mo't kita isupay piman nga gatang. Dakol piman nga tulong ti government mo't ito.
17: Nasiyahan naman si Aling Noymi dahil hindi sila makalabas ngayon upang makapagtrabaho dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan.
21: Dakil nga tulong dahil ito'y kanyamit ah. Siyempre, da kami nga makipurpurdiya. Hang kami ngay nga makaruar, nga panag makipurdiya itiruar. Iso nga, dakil nga tulong dahil ito yan ah nga. Usaran mi nga, pagkwa mi itimanungal daw nga makukulong kami, tani permimot na ito'y tudo.
22: Dakil ati maitulong na tani ye karkaro na tanga. Calamity, at least dati na ito ni Apo President Marcos ito, in its municipality nga may ito din sa tao nga mga kasapulan.
17: Mga indigent at low-income families, partikular ang mga nasa vulnerable at disadvantaged sectors, kabilang ang mga families in crisis situation, solo parents, senior citizens, persons with disabilities at iba pa ang benepisyaryo ng programa.
23: Nagpapasalamat tayo kay President PBBM sa Local Government Support Fund. Yung listahan po galing po to sa RBI, Registry of Barangay Inhabitants, kung saan medyo matagal na po yung listahan na yun, na yun po yung basihan kung bakit natin binigay sa kanila.
17: Nagsimula ang distribusyon ng bigas kahapon hanggang ngayong araw. Jezreel Kate Lapizar para sa Bayan.
1: Naghatid ng tulong pinansyal ang DSWD sa mga pamilyang naapektuhan ng pagguho ng lupa sa Barangay Gisad, Surong, Baguio City. Yan ang ulat ni Christine Bornolia sa Baway ng PTV Cordillera.
24: Binisita ni DSWD Secretary Rex Gatchalian kasama si Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang isa sa mga biktima ng landslide sa Barangay Surong, Baguio City na kasalukuyang nagpapagaling sa Baguio General Hospital. Nagpaabot siya ng paunang tulong tulad ng medical at cash assistance na nagkakahalaga ng 30,000 pesos para sa pang-araw-araw na pangangailangan ng pamilya. Nakiramay din ang kalihim sa mga kaanak ng biktima ng landslide. Nakatanggap ang bawat pamilya ng mga biktima ng tig 10,000 pesos. Sinabi rin ng kalihim na babayaran din ng ahensya ang lahat ng gastos sa libing ayon sa bilin ni President Ferdinand R. Marcos Jr.
25: Nagdala tayo ng pauna na financial assistance, pero ang assurance ko, kasi magkakamag-anak silang lahat, ang assurance ko sa matriarch nila, sa pinakalola nila, yung buong burial arrangement sasagutin ng DSWD. Kami nasasagot doon para hindi na nila pinaproblema yon.
24: Maliban pa sa burial assistance, tutulungan din ng ahensya ang mga pamilya ng biktima sa rental assistance. Ibig sabihin, sagot na ng DSWD ang renta sa uupahang bahay ng pamilya ng mga biktima.
25: But in the interim, we will extend rental assistance, part yan ng menu ng services ng DSWD, para pwede muna sila umupa. Let's say we're looking at 3 months to 6 months, after, habang inaayos yung pangmatagalan na socialized housing na ina-arrange para sa kanila.
24: Ayon kay Mayor Benjamin Magalong, wala nang maninirahan sa nasabing lugar dahil sa inisyal na inspeksyon. Delikado ang lugar at naideklara itong no-build zone.
26: Siguro ang tinitingnan namin dito, ano yung mga engineering solutions para to mitigate, ano, o kaya prevent yung mga ganyan.
24: Binisita rin ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang Barangay Gisad, Surong na pinangyarihan ng landslide. Sinadya rin niya ang mga nag-evacuate at tiniyak na ibibigay nila ang pangunahing tulong at pangangailangan ng mga evacuees. Ipinaliwanag naman ni Mayor Benjamin Magalong na hindi sila magdedeklara ng state of calamity dahil sapat pa ang resources ng lungsod.
26: Assuming na wala pang state of calamity na de-declare national government, hindi pa rin kami kasi kaya pa naman natin ang resources natin.
24: Christine Bornolia sa Baway, para sa Bayan.
11: Nadagdagan pa ang mga lugar sa Luzon na nasa state of calamity dahil sa iniwang pinsala ng mga bagyo at hanging habagat. Puspusan naman ang paghahatid ng iba't ibang tulong ng mga ahensya ng pamahalaan para sa mga apektadong komunidad. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
27: Isinailalim na sa state of calamity ang buong lalawigan ng Cavite dahil sa epekto ng tuloy-tuloy na pag-ulan dulot ng habagat. Nauna na rin nagdeklara ng state of calamity ang mga bayan ng Kalumpit sa Bulacan, Montalban sa Rizal at Dagupan at Mangaldan sa Pangasinan. Sa ilalim ng state of calamity, mas mapapabilis ang pagpapalabas ng pondo para sa relief, response, rehabilitation at iba pang agarang pangangailangan ng mga apektadong residente. Ipinatutupad din dito ang price control sa mga pangunahing pangangailangan kasabay ng mahigpit na pagmamonitor laban sa pananamantala sa presyo. May nakahandang emergency loan ang Government Service Insurance System o GSIS para sa mga aktibong miyembro at pensioners na apektado ng kalamidad sa mga lugar na nasa state of calamity. Nagpaalala rin ang Department of Energy na may price freeze sa household LPG na 11 kilograms pababa at kerosene product sa mga lugar na idineklarang nasa state of calamity. Samantala, patuloy naman ang paghatid ng tulong ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga pamilyang apektado ng pinalakas na habagat sa iba't ibang panig ng bansa. Kabilang sa mga naipamahaging tulong ang family food packs, ready-to-eat food at iba pang pangunahing supplies, habang tumutulong din ang ahensya sa paglikas at ligtas na pag-uwi ng mga pamilyang pansamantalang lumikas. Tinututukan din ng ahensya maging ang kondisyon ng mga buntis at mga ina na nagpapa-breastfeed sa mga evacuation centers.
0: Iikot tayo para makita natin yung kalagayan ng ating mga pregnant women kasi daladala natin yung mga maternity box nila. Lagi namin binibigyan ng special na attention yung mga pregnant and lactating natin ng mga nanay. Sila natin being in an evacuation center medyo stressful na lalo na nagbubuntis ka. We're trying to make their stay here as comfortable as possible. Sisiguraduhin natin na may warm meals, may matutulugan na maayos, may pagkain na maayos at yung mga may special na pangangailangan. Katulad ng mga pregnant and lactating women natin, naaalagaan.
27: Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., patuloy na nakikipag-ugnayan ang DSWD sa mga lokal na pamahalaan para matukoy ang mga pangangailangan ng mga apektadong komunidad at agarang maihatid ang kinakailangang ayuda. Carlo Candelaria para sa Bayan.
1: Magpapatupad ang Government Service Insurance System o GSIS ng emergency loan para sa mga aktibong miyembro o pensioner na apektado ng bagyong Maymay at Habaga. Meron itong 6% interest rate na maaring bayaran sa loob ng 36 na buwan o 3 taon. Maaari pa rin itong ma-avail ng mga miyembrong may existing loans bilang dagdag tulong pinansyal sa mga apektado. Para makakuha ng nasabing loan, kailangan nagtatrabaho o naninirahan sa mga lugar na idineklarang nasa state of calamity o nasa calamity areas. Maaaring mag-apply sa emergency loan sa pamamagitan ng GSIS Touch App. Habang tuloy-tuloy pa rin ang balik ginhawa program ng ahensya para sa mga miyembrong nangangailangan ng karagdagang pinansyal na tulong.
3: Please po, monitor po ang aming website and our other official channels para po makita nyo kung nasama na po sa listahan ang inyong lugar para po kayo ay makapag-avail ng emergency loan kung kailangan nyo po. Ito naman po ay hindi pwersahang loan. It is just GSIS's way of showing to its members that we are here to help whenever a contingency like a flood or a monsoon rain or a typhoon comes about.
2: Tuloy-tuloy ang paghahanda ng Department of Agriculture para matulungan ang mga magsasaka na makabawi sa epekto ng mga nagdaang bagyo at hanging habagat. Mahigit 110 milyon pesos ang halaga ng mga binhi, palay, mais at gulay ang naka-pre-position na sa mga regional office. Nasa 197 milyon pesos naman ang halaga ng kabuuang apektado sa agrikultura. Nasa 6,700 hectares naman ang napinsala. Ayon sa DA, maliit lang ang nawalang produksyon na nasa 4,500 metric tons kumpara sa mahigit 20 million metric tons na taunang produksyon ng palay. Dahil dito, hindi inaasahan ang anumang paggalaw sa presyo ng bigas, habang posible ang bahagyang paggalaw sa presyo ng gulay.
4: Paalala po sa ating mga kababayan magsasaka at mangisda na apektuhan nitong mga nakalipas na sama ng panahon na makipag-ugnayan po agad sa atin pong pinakamalapit na municipal, city and provincial agriculturists para po sa mga kagyat na tulong ng ating kagawaran.
1: Hanggang sa araw ng Linggo, magdadala ng kaulapan at pag-ulan ang habagat. Ayon sa rainfall outlook, magpapatuloy ang mas mabigat na pag-ulan sa Occidental Mindoro bukas. Alerto po sa paghunang lupa at pagbaha lalo na sa flood-prone areas at malapit sa waterways. Sa Luzon, asahan pa rin ang occasional rains at paminsang panandaliang mabigat na pag-ulan maging dito rin sa Metro Manila. Hanggang bukas po yan. Ang panibagong bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility ay wala naman magiging epekto sa ating bansa, pero ang habagat patuloy yan na magdadala ng pag-ulan at kaulapan buong linggo. Babala po ng pag-asa, lalakas muli ang habagat sa susunod na linggo dahil sa isa pang bagyo na tinatayang mabubuo next week. Samantala, fair weather naman sa malaking bahagi ng Visayas at sa Mindanao, pero may chance pa rin ng localized thunderstorms o isolated rain showers sa hapon o gabi. Ngayon, silipin na natin ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa hanggang sa araw ng Sabado. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanhunan niya. Abangan, COA State Auditor Celine Del Campo sa mailalim sa cross-examination ng depensa at pagtatanong ng Senator Judges sa huling araw ng kanyang pagtestigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
2: At alamin ang mga lugar na nagsuspende na ng klase bukas dahil pa rin sa epekto ng hanging habagat. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng ULA Bayan!
5: Mataas ang presyo ng ating kuryente, lalo na ngayong Hunyo. Dala pa rin ng mataas na presyo ng krudo at paglakas ng dolyar. Ngayon pa man, tiniyak natin na nabigyan ang mamamayan ng kaunting proteksyon sa kanilang electric bill. Ipinag-utos natin ang agarang pag-refund ng mga kumpanya ng kuryente na may sobrang nasingil sa mga customer nito. Ipinag-utos din natin na payagan ang ilang failing consumer na makapagbayad ng kanilang bill ng hulugan sa buwan ng Mayo, Hunyo at Hulyo. Kaugnay nito, pansamantala natin pinagbawal ang mga pagputol ng linya habang hinuhulugan pa nila ang kanilang bill sa mga buwang ito.

0: Sumalang sa cross-examination ng defense team si COA State Auditor Celine Del Campo kung saan inisa-isa ang mga isinumiteng Protective Intelligence Operations Report ng Office of the Vice President bilang tugon sa mga audit observation noong 2023. Habang ilang beses namang nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng prosecution at depensa. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
1: Ang nakalagay po kasi sa JC under 4.8.5 is proof of success.
2: Sorry, Your Honor, please. Can the witness be directed? You just answer with yes or no. The counsel has her time to ask clarificatory questions later.
3: Your Honor,
2: during redirect, Your Honor.
3: Not all questions can be answered by yes or no.
2: I am on cross, Your Honor, please.
4: I'm counsel.
3: Never mind if you're on cross. There are limits to cross-examination. Misleading questions are not allowed.
2: They are allowed.
5: Isa lamang yan sa makailang beses sa palitan ng tanong at objection ng prosecution at depensa.
6: What we notice, no, and observe is nag-intervene ng presiding officer kasi argumentative na yung defense. No, very clear yon. Nakikipag-argue na siya doon sa witness. At the same time, yung mga questions na ay misleading na. No? And paulit-ulit, ask and answered.
5: Dahil sa tensyon sa pagitan ng prosekusyon at depensa, makailang beses na pumagit na si Presiding Officer Chis Escudero para panatilihin ang kaayusan sa loob ng impeachment court.
4: Councils, please, councils, let's not allow the generational or seeming generational divide increase the tension in the courtroom. Let's keep it a notch lower.
3: Your Honor, please, I am preventing myself from giving her a spanking.
5: Sa cross-examination ng depensa kay COA Ikfao State Auditor Celine May Del Campo, inisa-isa ang Protective Intelligence Operation Report na isinumbite ng OVP bilang sagot sa mga audit observations sa unang tatlong kwarter ng 2023. Iginiit ang depensa na hindi otomatikong nagiging lehitimo ang paggamit ng confidential funds dahil lamang sa paglalarawan dito bilang intelligence o surveillance work. Ayon kay Del Campo, hindi sapat ang mga report at certification ng OVP bilang ebidensya. Aniya, hindi disallowed ang bayad para sa information pero kailangan ng evidence of success para sa rewards payments. Kabilang sa mga operasyon, ang pagpupuno sa seguridad ni Vice President Sara Duterte sa mga aktibidad ng OVP at DepEd. Pero giit ang prosekusyon, hindi kailangan ng confidential funds para sa seguridad ng mga aktibidad ng nasabing mga ahensya.
6: The mandate of the OVP and the education, Department of Education, has nothing to do whatsoever with the work that is being done by the AFP and the police. That's why hindi sila capacitated, diba? That's why they need to partner with these agencies. Kaya nga nung pinresenta nila kanina, yung lahat ng mga activities nila, mukhang surveillance, mukhang gathering lang. These are all regular police work. Ba't po gagastusan ng ilang milyon?
5: Ayon kay Representative Jonathan Keith Flores, patuloy pa rin naman na nagagawa ngayon ng Vice Presidente ang mga aktibidad na pinaglalaanan noon ng confidential funds kagaya ng Christmas party, tree planting, at medical and food aid ng ligtas kahit walang nakalaang confidential funds para rito.
7: So why need na to spend this much for activities na ginagawa niya pa rin daily ngayon na wala naman siyang confidential funds?
6: The safest place for her is Davao City. Diba? Why would spend for money for in an area where you feel the safest?
5: Ipinatawag ng impeachment court para tumistigo sina OVP Special Disbursing Officer Gina F. Acosta, Deputy Special Disbursing Officer Edward Fajarda, at Chief Legislative Officer Marivic Fareha ng House of Representatives. Ipapasabi na naman si OVP Assistant Chief of Staff Limuel Ortonio sa susunod na linggo. Vel Custodio, para sa Bayan.
8: Tinatigan ng House Prosecution ang pahayag ng Justice Department na hiwalay ng criminal proceedings sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos na magsampang DOJ ng kasong kriminal kaugnay sa umunay pagbabanta ng bise kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at sa kanyang pamilya. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
9: Nahaharap ngayon sa kasong kriminal kaugnay ng umano'y grave threat si Vice President Sara Duterte matapos itong ihain ng Department of Justice sa Quezon City Regional Trial Court nitong Martes. Dahil ito sa umano'y pagbabanta ng bisis sa buhay ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa dokumentong ito ng inihaing kaso sa korte, nakasaad na ang pagbabanta mula sa Vice Presidente ay may kaparusahan sa ilalim ng Republic Act No. 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012. Nangyari ang pagbabanta noong taong 2024 sa isang online press conference. Sabi ng Vice, may kinontrata na umano siya para kitilin ang buhay ng Pangulo at ilang miyembro ng pamilya nito kapag may nangyaring masama sa kanya. Walang habas din niyang pinagmumura sina Pangulong Marcos Jr. at pamilya nito.
10: Ninyong lahat, Martin Romualdez, Liza Marcos, Bongbong Marcos.
9: Bago ito na ihain ng DOJ bilang kaso, inimbestigahan muna ng National Bureau of Investigation ang nasabing pahayag. Noong 2025, inirekomenda nila ang pagsasampa ng reklamong 3 counts of grave threats at 1 count of inciting to sedition laban sa Vice Presidente. Sa investigasyon ng NBI, nakita nito ang umano'y reasonable certainty of conviction para sa mga nabanggit na criminal charges batay sa mga ebidensyang nakalap ng ahensya.
11: Well, under the law, specifically Republic Act 10867, the NBI has primary jurisdiction to undertake investigations on cases, among others, cases involving threats to security and assault against the persons of the highest officials.
9: Ang nasabi ring pagbabanta ay nakalagay sa Article 4 ng impeachment case laban sa Vice. Isa pa lamang ito sa 4 na artikulo ng kanyang impeachment case na nililitis ngayon sa Senado. Pero sabi ng legal counsel ng Vice na si Attorney Paul Lawrence Lim, inihanda na nila ang kanilang kampo para sa ganitong posibilidad ng pagsasampa ng reklamo. Sa ilalim din anya ng batas, inosente ang Vice Presidente at kumpiyansa silang maibabasura ang kaso laban sa kanya. Samantala, kinahaharap din ni VP Duterte ang alegasyon ng misuse of confidential funds, iba pa ang umano'y panunuhol niya sa mga opisyal ng DepEd nang maupo bilang kalihim nito at maging ang unexplained wealth o hindi pagtutugma ng kanyang kinikita bilang isang lingkod bayan sa nakasaad sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Binigyang di naman ng DOJ na hiwalay ang criminal proceeding ng kagawaran sa paglilitis sa impeachment case ng Vice Presidente, bagay na sinang-ayuna naman ng House Prosecution Panel.
7: So far as the prosecution is concerned, wala namang impact sa amin ang filing of the case. Siguro it bolstered the fact na totoong may threats that were made.
6: The other one has a certain penalty which does not substitute the penalty of whoever comes first, no? Either the penalty of conviction in the case of the impeachment court is removal from office. It does not substitute the penalty which I believe in the criminal proceeding over the issue on grave threats is being filed against her.
9: Ang impeachment trial ay layuning matukoy kung may sapat na batayan para panagutin ng impeachable official, habang ang paglilitis naman sa DOJ at Korte ay nakatuon sa posibleng kriminal na pananagutan niya sa ilalim ng batas. Sheila Natividad para sa Bayan.
0: Samantala, umangat ang tandem ni Naga City Mayor Lenny Robredo at Senador Rafi Tulfo sa isang survey ng Okta Research para sa hypothetical 2028 presidential at vice presidential match-up. Nakakuha ang Lenny Rafi tandem ng 45% kumpara sa 42% ng tandem ni na Vice President Sara Duterte at Senador Amy Marcos. Sabi ng Okta Research, ito ang unang beses na umabot ng 3 percentage points ang lamang ng Lenny Rafi tandem mula nang maungusan nila ang Duterte-Marcos tandem. Sa breakdown by major areas, pinakamalakas sina Robredo at Tulfo sa Luzon at Balance Luzon, kung saan nakakuha sila ng 56% at 61%. Tumabla naman ng 45% sina Duterte at Marcos sa Visayas, habang pinakamalaki ang kanilang kalamangan sa Mindanao. Isinagawa ang survey mula July 4 hanggang 11 sa pamagitan ng face-to-face interview sa 1,200 respondents na may edad 18 pataas, habang plus or minus 3 percentage points ang margin of error. Kaugnay ng balitang yan, makakapanayam natin sa linya ng telepono si Octa Research President Professor Ranjit Rai. Magandang gabi, Prof. Si Patrick Desus po ito ng Ulat Bayan.
12: Magandang gabi, Patrick. Magandang gabi sa lahat na nanonood at nakikinig po sa atin.
0: Yes, Prof. Ano po ang ipinapakita ng survey na ito tungkol sa magiging takbo ng 2028 elections? Pakipaliwanag po sa ating mga manonood ang ibig sabihin ng resulta ng inyong pong survey para nga po sa 2028 elections.
12: Ang ibig sabihin po ng survey results natin, sa mga dati ang survey ginawa ng July 4 to 11, ang ibig sabihin ng survey po ay tabla na po. Kung ang survey ay kung ang election ay gagarating sa panahon na ginawa yung survey, ang Jenny-Rafi tandem ay nagkakaroon ng makakakamit no, ng 45% versus yung Sara-Aimee tandem na 42%. So, pagka tingnan mo yung margin of error ng ating survey, halos tabla po yan. So, yung tambala na Jenny-Rafi at ang tambala ay Sara-Aimee, sila yung mga tambala na pinakapopular sa mata ng ating mga kababayan at sila ho ay patak ngayon na ang survey findings na yan, ganun ba noong 2025? Ay hindi ho. Noong 2025, buong taon ho, wala hong tambalan ang nakatapat po sa Sara-Aimee na tambalan. Sara for President, Aimee for Vice President. Pero ngayon 2026, dalawang quarters na ho, na halos magkapantay. Very competitive ho ang Mayor Lenny Robredo for President at saka Rafi Tulfo for Vice President. So yan, dalawang tambalan. Sinukat lang namin sa survey ay yan ay hypothetical kasi alam kong ganyan lang talaga lalabas sa 2028. Pero yun nga, informasyon lang yan para sa ating mga kababayan na talagang marami nang interesado sa 2028 ngayon pa lang.
0: Okay.

0: to, marami na alternatibong mga kandidato bukod kay very popular VP Sara Duterte. Ito, nandiyan si Mayor Lenny Robredo, nandiyan ho si Senator Raffy Tulfo, nandiyan ho si Senator Irwin Tulfo. Marami hong mga lumalabas na popular na mga pangalan na napupusoan din ng ating mga kababayan. Ang importante lang, matandaan ng ating kababayan, ito ay survey ng July 4 to 11. Hindi ibig sabihin itong lalabas sa eleksyon. Pero ganun pa man, nakikita na natin, very competitive ho yung election landscape 2028 sa ating bansa.
1: Mm-hmm. Prof, baka nga po may magtanong, bakit po naging Lenny Raffy yung tandem at Sara Aimee yung tandem po sa naging survey? Ano po yung paliwanag po rito ng Okta Research?
0: Okay, ang Okta, marami hong tandem tinetest ng Okta at sa susunod na araw, ilalabas na ano yung ibang resulta po. Ito kasi ho, wala akong nag-commission ng tandem na to. At ilabas na rin namin last quarter. So, may sinusukat lang namin no, yung lakas ng mga tandem na to. Yun ang pasiging paliwanag. Pero meron pa iba kang tandem na pinag-aralan po po. Meron kaming Sarah Robin, meron kaming Lenny at saka Irwin Tulfo. So marami po kaming kombinasyon, no? May Lenny pa. Inalabas namin unti-unti yung mga resulta na yan. Pero ang importante, yung bayan natin, no? Yung ating bansa, talagang divided, no? No? Yung balance of zone sa NTR ay talagang malakas ang suporta sa Lenny Raffy. Ang Visayas at saka Mindanao, lana Central Visayas at karamihan ng Mindanao, malakas ang suporta sa Sara Aimee po. So may mga baluarte na rin. Ang importante sa ating mga kababayan, informasyon lang to, huwag gagamitin batayan para sa ating boto. No? So matagal pa ang eleksyon, ang pinaparita nito, yung ating mga kababayan interesado na sa 2028, meron na silang napupusuan. At hindi na gano'ng kalaki, no, yung undecided. Pero importante pa rin sila kasi kita mo, tabla ngayon eh. Tapos ganyan pa rin kalaki yung undecided natin. So ito ay isang survey finding lang, marami pa kami mga pag-aaral na ilalabas sa next few days.
1: Okay.
0: Patungkol sa 2028.
1: Pero Prof, based po ba sa assessment ninyo, nagkaroon na po ba ng epekto or may naging epekto po ba yung nagpapatuloy na impeachment trial kay Vice President Sara Duterte? Dito nga po sa isinagawang survey ng Okta Research.
0: Yung aming hypothesis ay meron na po, no? Lalo na doon sa trust and performance rating niya po. Dito rin sa one-on-one matchup nila ni Mayor Lenny at saka ni VP Sara, meron na makikita kong epekto rin eh. So, yan ay palagay lang namin. Ah. Hindi pa sigurado na yan ang explanation. No? Pero nakikita namin na habang umuusad yung impeachment process, naapektuhan yung trust and performance rating at preference kay VP Sara Duterte. Yun ang nakikita namin.
1: Okay, maraming salamat po sa inyong oras. Okta Research President, Professor Ranjit Rai.
2: Samantala, isinawalat ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan ang umano'y leadership fund para sa senador para sa panukalang proyekto. Ito'y matapos siyang tumestigo sa paglilites sa kasong malversation laban kay dating senador Bong Revilla at iba pa, ugnay sa umano'y maanumalyang flood control project sa Pandi, Bulacan. Yan ang ulat ni Rod Lagusan.
3: Nakumpleto na ng prosecution ang presentasyon ng ebidensya sa patuloy na paglilitis ng Sandigan Bayan 3rd Division sa kasong malversation laban kay dating Senador Bong Revilla at mga dating opisyal ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office kaugnay ng umano'y 92.8 million pesos Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Isa sa manghuling testigo ay si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na nagpatotoo sa umano'y leadership fund para sa mga senador na nakalaan para sa mga panukalang proyekto. Ayon sa prosecution, batay sa DPWH records, mula sa leadership fund ni Revilla ang pondo para sa naturang proyekto. Dagdag pa ng prosecution sa affidavit ni Bonoan, nasa 24 billion pesos ang kabuuang leadership fund na nakalaan sa lahat ng mga senador. Ayon kay Bonoan, hindi bababa sa 500 million pesos ang nakalaan sa bawat senador, habang aabot naman sa 1 bilyong piso para sa mga chairperson na mga pangunahing komite noong 2024. Anya, 1 bilyong piso ang nakalaan kay Revilla na noon ay chairperson ng Senate Committee on Public Works. Paliwanag ni Bonoan, nasa Senate President ang huling pagpapasya sa halaga ng alokasyon. At noon, si Senator Juan Miguel Zubiri ang Senate President. Sa tanong kung sino ang nag-aaproba ng mga panukalang proyekto, itinuro ni Bonoan ang yumaong dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Anya, walang

0: particular na format o dokumentong pinipirmahan ang mga senador sa paghingi ng pondo kung saan ang DPWH receiving officer na lamang ang nagbe-verifika kung kanino galing ang request. Dagdag ni Bonoan, nagsimula ang sistema noong 2024 upang maiwasan ang pagkaltas sa panukalang budget ng DPWH. Lahat ang yan ng senador noong 2024 ay nag-avail ng leadership fund pero binigyang diin niya na walang mali sa paggamit nito at ang malian niya ay ang pagkakaroon ng kickback. Iginit naman ni Senator Juan Miguel Zubiri na kailanman ay hindi siya humingi o humawak ng listahan ng mga proyekto mula sa mga senador at walang panukalang pag-amyenda ang dumaan sa kanyang opisina. Lahat niya ay dumadaan sa Senate Committee on Finance. Ayon pa sa senador, wala siyang nakikitang mali sa pagkakaroon ng institutional amendments para suporta ng paggawa ng mga kalsada, tulay, paliparan, pier at iba pang mahalagang infrastructure projects sa malalayong lugar. Basta ito ay hiniling at inaprubahan ng implementing agency na isagawa ng maayos at malaya mula sa anumang pakikialam. Kasama rin sa naging testimonya ni Bonoan na binigyan siya umano ng listahan ng mga proyekto ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo para kay Revilla, Senator Bongo at Senator Robin Padilla. Nang tanungin naman ang depensa ni Revilla si Bonoan kung tumanggap ito ng kickback mula sa mga proyekto, ay kanyang ginamit ang kanyang karapatang manahimik. Magsisimula naman sa September 1 ang presentasyon ng ebidensya at testigo ng depensa. Rod Lagusad para sa Bayan.
1: Hindi sumipot sa National Bureau of Investigation sina Batangas 1st District Representative Leandro Laviste at dating mambabatas na si Jing Parax sa itinakdang petsa ng pagharap nila sa subpoena ng ahensya. Kognay ito ng fact-finding investigation ng NBI sa umani honey trap plot o paninira kay Executive Secretary Ralph Recto. Giit ng kampo ni Parax, walang batayan ang mga aligasyon laban sa dating mambabatas. Anya, walang umanong nakalakip na larawan o video na magpapakitang nakipagkita si Para sa mga kababaihang sinasabing ni-recruit para sa umani honey trap. Samantala, inamin din ang kampo ni Paras na nagkaroon ng ugnayan ng dating mambabatas at si alias Ken noong 2022. Pero ayon sa kanila, may kaugnayan ito sa isang movie project at hindi sa umani honey trap plot laban kay ES Recto. Samantala, nang tanungin kung nakabalik na sa bansa si Leviste, sinabi ng kanyang abogado na wala siyang personal na kaalaman tungkol dito. Patuloy naman ang fact-finding investigation ng NBI sa umunay character assassination plot laban kay Executive Secretary Recto habang inaalam pa ng ahensya ang posibleng papel ng mga taong itinuturong sangkot sa nasabing plano.
2: Ipinaubayan ng Department of Foreign Affairs sa Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard kung kakailanganin pa ang provisional understanding sa Ayungin Shoal. Narito ang ulat. Halos 2 buwan na ang huling rotation and resupply o RORE mission sa PRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Pero ayon sa Armed Forces of the Philippines, sapat pa rin ang supply ng pagkain at iba pang pangailangan ng mga sundalong Pilipino na nakadeploy ngayon doon.
3: The schedule of the RORE is under the Commander of Western Command. These are already operational details at their level. Operational details dictate the schedule of the RORE.
2: Nanindigan din ng AFP na hindi kinakailangang magpaalam para magsagawa ng RORE missions sa BRP Sierra Madre. Sa kabila ito ng umiiral na provisional understanding sa pagitan ng Pilipinas at China.
3: BRP Sierra Madre is a commissioned vessel of the Philippine Navy. Second Thomas Shoal or Ayungin Shoal is within our EEZ. The AFP has a responsibility, has a mandate to ensure the integrity of our territory. We have a responsibility to bring home our men on time, provide them with supplies, to rotate them. We need not seek in approval nor inform any foreign power in performing our mandate. BRP Sierra Madre nor Second Thomas Shoal or Ayungin Shoal will never be abandoned.
2: Muli namang ipinagtanggol ng Department of Foreign Affairs ang provisional understanding na nakatulong umano para sa 15 incident-free RORE missions mula na maging epektibo ito noong 2024. Iginiit ng DFA na ang pinasok nilang kasunduan ay hindi naglilimita sa soberanya at jurisdiksyon ng Pilipinas alinsunod sa 2016 Arbitral Award at International Law. Sa gitna rin ng pagbatikos ni retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, bukas umano ang kagawaran na iparating sa AFP at Philippine Coast Guard ang mga suwestyon nito na isagawa ang RORE sa pamamagitan ng airdrop drone at fast boat, mga bagay na ikinonsidera naman umano para sa provisional understanding. Ipinaubaya rin ng DFA sa AFP at PCG kung kinakailangan pa ang provisional understanding para sa Rory Mission sa Ayungin Shoal na ungkat ang issue sa provisional understanding matapos ang panibagong engkwentro sa Ayungin Shoal noong nakaraang buwan na isinisi ni Chinese Ambassador to the Philippines Jing Chuen sa isinasagawa umanong construction sa BRP Sierra Madre. Kaagad itong kinontra ng DFA at sinabing hindi saklaw ng kasunduan ang anumang aktibidad ng Pilipinas. Patrick De Jesus para sa Bayan.
1: Nagpahayag ng suporta ang Energy Regulatory Commission sa panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang nagdaang SONA na tanggalin ang system loss charge na dagdag pasanin sa mga consumer. Sinimulan na rin ng ahensya ang pagkilos para sa proseso nito. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
4: Nagsisimula na ang regulatory process ng Energy Regulatory Commission para alisin ang value-added tax o VAT sa system loss charge, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa ERC, kasalukuyang inihahanda ang draft resolution na nagtuturing sa system loss bilang government-mandated pass-through cost na hindi dapat saklaw ng VAT.
5: We fully support the SONA directive for the removal of system loss. Then whatever the Congress will issue as an amendment to EPIRA or any new law dealing with removal, phase out of system loss, whether as a total system loss composed of technical and non-technical or phase in, we will find a way to be able to implement it.
4: Bagamat maliit lamang ang bawas sa buwan ng bill ng kuryente, ayon sa ERC, may micro-savings ripple effect ito sa mga pamilya. Sa halip na mapunta sa buwis ang bayad para sa kuryenteng hindi nagamit, ang matitipid ay maaaring ilagay sa pagkain at iba pang pang-araw-araw na pangangailangan. Ayon sa ERC, kapag naaprubahan at naipatupad na ito kasama ang Bureau of Internal Revenue o BIR, hiwalay nang irerehistro ang system loss charge bilang isang VAT-exempt item sa bill.
5: Both agencies, the BIR and the ERC, will be able to effect administratively the removal of the 12% VAT on system loss without awaiting any legislative action on the matter.
4: Sa pamamagitan ng pag-aalis ng 12% VAT sa system loss, ang isang typical na pamilyang gumagamit ng 200 kilowatt hours ay makatitipid ng 172 pesos and 80 centavos hanggang 432 pesos taon-taon. Halagang sapat na para makabili ng humigit kumulang 4 hanggang 10 kilo ng regular milled rice sa palengke. Sa ngayon, isang public consultation ang kasalukuyang isinasagawa upang makakuha ng komento mula sa mga generation companies, distribution utilities at mga consumer.
5: We will just abide by whatever the DOE comes out, the issuance of DOE, a policy pronouncement as regards system loss, and we will abide by that and come out with a regulatory framework that will ensure its objective is attained and implemented.
4: Matapos ang konsultasyon, kailangan pang amyendahan ng BIR ang Revenue Memorandum Circular Number 62026 upang opisyal na maitala ang system loss charge kasama ng iba pang VAT-exempt charges tulad ng lifeline subsidy at fit-all. Bukod sa mga hakbang na ito, nakahanda rin ang regulatory framework ng ERC na umangkop kapag tuluyan ang naipasa ng Kongreso ang mga iminumungkahing amyenda sa EPIRA law para sa permanenteng pagpapatupad nito. Elijah Canlas para sa Bayan.
1: Wala nang pasok bukas sa ilang lugar sa bansa dahil sa epekto ng habagat. Suspendido ang face-to-face classes sa ilang lugar sa Pangasinan, Pampanga, Bulacan at Benguet dahil sa masamang panahon. Bukas August 13, walang face-to-face classes sa lahat ng antas sa Dagupan City, Mangaldan, Binmalay at Calasiao sa Pangasinan. Gayon din sa Kalumpit, Bulacan, kung saan kasama suspensyon ang government offices. Suspendido rin ang face-to-face classes bukas sa preschool hanggang elementary sa Tublay, Benguet. Samantala hanggang sa Biyernes, August 14 naman, walang pasok sa Santo Tomas, Masantol, San Simon at Candaba sa Pampanga. Gayun din sa mga public schools sa Lingayen, Pangasinan at preschool hanggang senior high school sa Atok, Benguet. Bukod dito, isinailalim na rin sa state of calamity ang Pampanga dahil sa epekto ng habagat. Para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na at PTVPH.
6: At yan po ang may init na balita ngayong Miyerkules. Sa ngalan ni Audrey Goriseta, ako po si Patrick De Jesus para sa Bayan.
1: Hanggang bukas, ako si Ice Martinez ng inyong Pambansang TV para sa Bagong Pilipinas.
7: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music and entertainment. Dadalhin sa inyo ang mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

marami niyan. Si GF, iiwanan ka din yan. Si Dota, hindi. Si GF, nagagalit pag nagdodota ka. Si Dota, hindi nagagalit pag nagdodota ka.

0: until 7:30 p.m.
1: 7:30 p.m.
2: Kuya, kainan na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar ug acid?
3: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
2: Gamit kuya.
3: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape niya 15-in-1.
2: Ha? Unsa di naaan ako kuya?
3: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
2: Hala, ganito't ganan ang gamitin kuya. Pwede ko ana?
3: Pwede kayo Inday, kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
2: Hala, kanindot gana na gamiton kuya, tagay ko be.
3: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
2: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
3: Ha? Asa naman ka?
4: Asa pa mo palit ako ng Lolo Masyong Coffee.
5: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape na timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
8: Maaribang umusog-usog ng konti.
7: Sakay na! Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.

0: Mag-ingat sa mga sakit ngayong tag-ulan.
1: Payo ng mga doktor na huwag baliwalain ang diarrhea na isa sa mga karaniwang waterborne disease tuwing tag-ulan. Ito ay maaaring magdulot ng dehydration, lalo na sa mga pasyenteng may iba pang problema sa kalusugan. Kaya mahalagang magpakonsulta agad sa doktor kapag nakararanas ng pagdudumi upang masuri ang kadahilanan nito at mahydrate muli ang pasyente.
0: Iba yung pag-iingat hatid sa inyo ng Radyo Pilipinas upang sakit ay maiwasan.
2: And now, back to...

0: 101 in Ogun Radio.
1: DYPSBT Radio 98.1 FM is broadcasting with an authorized power of 5,000 golden watts. 5,000 golden watts. 5,000 golden watts.
2: In your face, all over the place. We're online 24/7, 24/7.
3: Attention. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the network.
4: Ano? Dibita na sa adunin mga gipamati sa panglawa sa lumbar pain or lower back pain mga lods. Sakit sa likod, sakit sa luyo. Manang giingon nga basta nagkaedad na, adun na naidaghang mga sakit-sakit diriya, sakit dito. Manang kinahanglan gitag ko ano, kanang kauban sa kanunay. Nga makahatag o katubagan, kaalibyuhan sa mga balatian, Amigos Coffee, and Amigos Capsule. Mapalit diha sa nagunang mga pharmacy butika sa inyong lugar. Padayon o padayon ta sa unahan kay latos na ta sa atong mga higala diri sa yes, mga ka K5 News FM diha sa Sikihor. Maayong gabi mga lods. Sa atong mga kabiti Radio Tuburan, maayong gabi latos on air na ta mga higala. Yes, kauban ng inyong DJ Beray, Sir Marso, mayong gabi, DJ Ran, Idol Sydney, kaya sa atong Hot FM Car, latos ug latos na tadiha na anaminaw si Ate Suringa Imelda na diya sa Aluginsan. Duda ko murag na nihapon na ni si Ate Ida. Sana all na nga una. Tara, latos na mga lodi. Amigos Coffee. Garita o garita. Amigos Coffee, Amigos Capsule. Itong oras sa mga higala, dirita sa pagpaminaw sa kaepektibo sa Amigos Coffee.
5: Ina ko. Giubo ko pagkadungog na ko si Butingo ko ay.
6: Wapang ko ko yun, nagkaragkan sa kukabok, nag-isot pa dyan kukabok, ay di ko kita kasada.
5: Kamusta naman ka na naibibiyan, labidi?
6: Oy, kanang Kuya Angel, dako dyan kong pasalamat ka ng Amigos Kumpi, kay one year na kong gamit, ana, radyan akong bigamit, wala dyan ko'y tambar dito, marka na radyong Amigos.
5: Kusa na tatuwing ka na gamit ang Amigos Kumpi?
6: Oo, sa nakatuig niya, sa katuig ka pero niya, mawadyo na niya kong gamit, wadyo ko, wadyo ko'y tambal, o niya, karoy sa Diyos, tambok naman ko, baskog na kublawat.
5: O niya, kamusta man itong mga, ay tagod, itong mga sakit ni mo, sa kito yung mga sakit ni mo, namalik ka, wana.
6: Wana, wana, at ang akong diabetes na taas ko sugar, wana. Wala na, upo, kanang normal na. Uwiter, gamay na kayo.
5: Ilagay ito'y sugar ni mo nanay Bibian?
6: 100.
5: Ya, yeah, karo, normal na.
6: Normal na, kanang 103 na.
5: 103?
6: Oo, 103, 103 na. Nagpa-sugar mo kung anong magkatong Sabado.
5: Sabado, ato lang laging, katong laging Sabado, nagpa-sugar ka, katong pizza dos.
6: Oo, oh, ato pizza dos.
5: Oo? Oh? Ya, yeah, unsa man, unsa may experience ni mo, tagay mig bagong experience ni mo sa Amigos Coffee, bi, kay one year naman dyan ka nag-in.
6: Oo, antanang,
5: madawi mga
6: kaunan.
5: Sagot ko, ako sa istoryahan, sabi nga, madawi mga palangga, si Nanay Bibian Labide niya, taga-asa ganit ka, Nanay Bibian?
6: Ilongos Litig.
5: Ilongos Litig, atong naglubog na ka sa banig, ato nanay, no, niya.
6: Oo, oh, katong din ako kabakot, magkorog-korog na ang pair, din ako katindog.
5: Okay.
6: Niya ka nang ang guiter sa una arang dakuha.
5: Okay.
6: Niya ka nang idayapira na lamang ko, kadi man ko kabakod niya. Nag-uol ako ato, kay abin ako, kwaon ako sa Ginoo ato, kay wa na. Niya, surrender na ko niya. Nagpasalamat yung ko sa tanabang umari yung ito, nakadungog ko sa mga testimony sa Amigos, galumot-lumot ko, papalit akong bana ato, ganyan. Pagsugod yun ako ginom, August ko nakasugod, ginom ato, last year, August 24.
5: August 24, 2024.
6: Oo, so August ko nagsugod, sige ko ginom, pagka-upay. boy. Mo na to na. Nakabantay na ko kanang kanabang kaayuhan sa akong lawas ba. Natinga ko kay makabakod na ko. Di na ko magkurukurob. Nga kanang ang witir gamay na nga. Sa una ko, sige ko kanabitang kanang anak isang luwag dugo. Naulian na ko to. Naulian na ko to. Di.
5: Hello.
6: Sige, sige, sige. Kaya bang kakit ako ang palakang bitang murag na ay ka ng UTI?
5: Ano ka UTI? Abrapil?
6: Oo, kaya bang sige pang ngungi, sige pang ngungi niya. Akong lawat, akong kamot, akong likod, napuno o bumuka bitang gagway niya. Inigaw at magdugo dayo niya. Kana laging ginukanuka ko gagway ba? Katul.
5: Asang-asang imong TV, asang imong pag, wala, TV man ang magluwag dugo at TV biyan. Pila edad mo?
6: Naulihan na sa amigos.
5: Pila edad ni mo?
6: 56.
5: 56. So atong nagsakit ka, 55 ka to, 54?
6: Oo, 55 pa to nga. Diyara dyan ko na ulihan sa amigos eh. Karoon sa Diyos, tungod sa amigos, at to karoon, okay naman ako. Tanan lawat. Okay na, wala na ko mag. Ano bang, hindi na magmulmul ang tiil, hindi na magkurukurok ang tiil, kanang pwede na naman kung kakurusat, o nga, kadi mong kubiyaan sa kong bana kay ilagi ko kabarog, di ko katindog, nga. Magsige ko silak sa kasakit ba, mulmul ang tiil, nga. Pagkatungan sa amigos, naulian ko kanang di, makabarog na ko, di na ko magkurukurok, aw, pwede na kubiyaan sa kong bana, mamasahiro na akong bana. Pwede na lang ako rao sa dili sa bahay. Basta na lang ko'y amigos.
5: Kaya ang imong pagluwa o dugo na may bibiyan na apel po.
6: Oo, dapat pwede akong nakatapang ako ang amigos kay sukat yung ko nakainom sa amigos. Kaloon sa Diyos, wala yung ko magsukat. Wala na nagluwa. Wala na. Wala na yung kanong isa katong pagbagyong tino di ready. Di huba ko kayo. Amigos ra may painom sa umbana. Kalo sa Diyos, inigluha na kong prima, wala may dugo.
5: Wala na, naulian niya, nagpa-check up.
6: Wala na, naulian na din. At kung pagbag yung kino, ito ka raga ako. Takit, amigos na may nakauli, wala man dyan ko inong nag-inong tambal na lain. Amigos na dyan, hindi ko magpatawa o amigos. Isan o hindi niya makapalit o kinarton. Mupalit mo doon akong paris o tanong kada-adlaw tulo. Pakasunod-adlaw tulo. O nami kwata, palit o duwang karton, tulong karton. Ano ba?
5: So, pwede na magpalit o kasusasi, no?
6: Dikan pag, Kuya Ingil, dikan pag sugod akong ginom o amigos, huwag yung ko undang-undang. Hantag garon.
5: Straight-straight lang yun?
6: Oo! Oh, nalang gani akong bisaligan. Ay, huwag ko amigos. Mawala ang tanan na akong batiyon.
5: Katong iwong guiter, gamay na lang saan?
6: Na, gamay na lang. Talo sa Diyos, pwede na kong magsuot. Huwag ka nang makita kong liog ba. Niyato ang gali ko ni... Niyato ko dito sa atong December. Niyato ko dito sa... Kanang kuhan, istasyonan ni... Kuhan, Sir Lahed.
5: Mahib, oo.
6: Nagkuha ko sa akong premyo bugas. Ngayon ako yung pinimo, kung paninaw sa radyo lagi. Nga, nakadaog ko, nagkita. Eh, nakurat siya tayo. Siyempre, kung ano ba, dako kayo kausapan akong lawas ron ba?
5: Ligo na.
6: Na, ligo na, buyag. Uy, ka nang, ako na malang galing makatabang ang ris. Wala, mang laba, mang hinlo. Sa una, kawadyo ko, mahimo kay galubog, ragog ko sa kabanig.
5: Anya, ang nakanindot sa dato, nanay Bibiano, kay imong sugar. Gikan sa 400
6: na normal na kanang akong diabetes. Mura magnawa na ba?
5: Okay. Yeah, bago pa dyan sa kwan, bago pa dyan nagpa-sugar atong naging semana.
6: Oo, nagpa-sugar po atong di man ko ni bago kay pirmi lang ko magpa-sugar na hindi magkuhan na normal na akong sugar kay madlok pangkukuog ka ng
5: so kung nakaipahin
6: man lang every 3 months, magpa-sugar ko.
5: Okay, nga, wala na, normal na yun.
6: Oh, normal na akong sugar nga.
5: Nga, ano mo?
6: Di na kayo makita.
5: Katang ingon mo sa una nga din nakamagamit si mong bana karon, normal na sad.
6: Nga, grabe, mura na yun na umig magong ninyo.
5: Nga naman, si Idol Beauty po, nga naman kung mora mong bagong minyo, nga naman.
6: Makakuan mong bago, makakuan po ba nga, sa una katulad ako sakit, halos ako ba na, sige panguhit, mora di ako, kayo, bili mo ipik, kayo nila, di ko magamit, di ara, di niwa nga, kay, niwa nga, kayo sa una, nga mora mong bago ka ng, way, kuan ba? Kung wala kang bana at sunadlok na dali ko, basi ngunit taglain ng bana.
5: Pero karan!
6: Ya, grabe!
5: Nga naman?
6: Kada gabi, yung kaman.
5: Kaya ito yung gabi mo?
6: Itisex niya, pero mga lang, umpung kagakong lawat. Panahon ni Mora, 30
5: na man, buhay ko man. Ingon ni Idol na ipagka-December nga, ingon siya, mamols na kuno kayo ka?
6: Isang huwag niya kayo na. Kuya, diyan po, uy, diyan ang angamigos, hindi nakaluwas na ho, tanan, kuya.
5: Okay.
6: Kuya, hindi lang amigos, hindi nakaluwas na ho, nang, o, nang dilig din, undangan, istak sa kumpares, kay,
5: nalagyan ko, pero may mga sahiro. Lagi, salamat kay 1 year na mga nagamit ng Amigos Coffee. Tagaan di ka, napulo ka box ng Amigos Coffee, okay na?
6: Thank you kayo, kuya
5: Angel. Pagkapinan na tugtunga sa takong buga, sumay.
6: Thank you, kuya Angel. Maunag din ay, pinakanindag yan, nadawat ng kuya Skohan.
5: Pagkapinansa na itong 2,000 pesos na card.
6: Oh my God! Salamat kayo, kuya! Salamat kayo!
5: Sige nga, unsay masultin mo sa Amigos Coffee, okay yun?
6: Okay kayo, oy! Kanang ang Amigos, maugyay kanang mura, pag tangpanan bitaw sa kanang wanag, paglaong bitaw, pero huwag gamit sa Amigos, makuan, mabalik, gintanan, kanang mabaskog ka, din, mura bag, ang Amigos mo ay gigamit sa Ginoo ba nga, instrumento ba nga, mabalik tanan, ako nawa naman ako pagkaong taon na, kakanawat mo ko sa Amigos, man, ako magpasalamat sa Amigos ko,
5: eh. Okay, yan na kayo, salamat na, kayo parang kahilak ko sa gunimo, eh.
6: Saan kayo, dako, ang mga lalipay, manggubo kaya?
5: Lalipay, jaga kayo.
6: Hello,
7: dalipay
8: kayo
6: ko ba?
5: Sige,
8: ma'am.
7: Hello?
8: Yes, ma'am. Kinsa gani ni mong name, ma'am?
7: Sharon Catalan, sir.
8: Sharon Catalan. Tagasa ka, ma'am Sharon.
7: Yes, ako dali sa Lamintak Norte, Madalian.
8: Okay, Lamintak Norte. Usa ka sa mga user sa Amigos, ma'am, no?
7: Yes, sir. Usa ko sa mga user, sir.
8: Pila nakakabuhan na gamit o Amigos Coffee, ma'am?
7: Last year, nag-start ko use aning coffee. Last year, month of November, sir.
8: November last year, so habis ako mag 1 year that came down sa Amigos.
7: Oo. Last year, October, dito naman ni attacking ako mga nagkalain-lain na sakit.
8: Ayay, nagkalain-lain sakit. Tagan
7: eh. Oo.
8: Ma'am.
7: Tagan eh, kayo, sir. Diligid siya. Makatuhuan kay bata pa kay kong edad pero dagan kay kong sakit.
8: Sino yung edad ni mo, ma'am?
7: 20 city, sir. 20 city.
8: Uy, kabata pa ni mo. Usa yung mga gipaminaw sa atong one, ma'am, sa atong kalawasan?
7: Before, sir, una, ni atake gid, labi na ni atake ka tong, din ako kabarog, October okay. To, din ako kabarog, niya
8: nagka-edema. Kung sa'y cause, ma'am, anong din nakakabarog?
7: Nagka-edema ko, nang hukong mga kuwang, palapalapa, padung sa kong tuhod ng hukong.
8: Kung siya edema, ma'am, ako yung idea da?
7: Edema is kanang mga hukong siya, kanang mutangbok siya.
8: Bali, oh, dayon. Di na siya cause sa kidney problem, ma'am, like that?
7: Mogi na siya, sir. Mogi na siya, sir. Kay, nako history nga, na hospital ko, dayon, na ay na-diagnose ang doctor sa kuha nga, nako'y acute kidney.
8: Ayan, kay,
7: ako
8: madunggan, ma'am, basta manghupong, marag-cause na siya sa kidney problem, no?
7: Oo, sir. Oo.
8: Dayon.
7: Moto siya, sir. Oo, moto siya. May nag-introduce na ko na ni nga coffee.
8: Mm-hmm.
7: Ni try ko na ni inom niya Niin naman po ito. Basig isa lang ka sa Shay. Mula mong bisa mo. Usually, sakit ba mo ito? Ang tungging man ako. Nag-introduce ako ang...
8: Pinamay mo ko sa kasya si Ning Samot siya sakit.
7: Oo, hindi mo na si... Oo, hindi sakit siya po
8: magiging... Hatag siya reaksyon.
7: Oo, mula gibaldado ko sa kong lawas ba? Ang ako sa ni palpitit at ni dughan ni...
8: Okay.
7: Akong kabuhi, mula ni Samot, magrabi kita at ni... Kanang gisingot-singot na ko. Okay, ano man niya akong giinom na ko.
8: Ah, okay, di ko na ni...
7: Oo, di ko na ni Muragwa. Di ko na ni kauyan na ni kapiha. O sa ni kasing kapiha. O tagiin lang ko sa katanggiin. Nag-introduce ako nga. Ipadayon lang na siya, kayo mo na siyang reaction. Nagkuhon lang po. Kung ito, habang nagpadayon po, for 3 months ay yung reaction, nakahurot po mga 5 to 6 boxes, di-gunta na po ang kuan ang iyang reaction.
8: Tas-tas nag-reaction siya mong lawa po, no?
7: Tas-tas kayo siya, sir. Kay tungod kayo, nag-vary po siguro siya sa ako mga sakit-sakit na gidala sa kalawas.
8: O sa mga sakit yung gawas atong ipaya, upong ka.
7: Oh, gawas atong site kini ako ang major disease na kidney. Naasag ko'y ka ng ulcer, gastritis po, masanang mas na
8: kuma. Ulcer.
7: Oo, ulcer niya.
8: Nasaday kay Olmam.
7: Yeah. Oo, okay, trending kay karoon ang kuma. Nasagunan na niya sa nang kuan. Irregular ang ako ang menstruation.
8: Irregular ang menstruation.
7: Irregular, oo. Oh. So, kad atong nakainom sa gunan, at the same time, giayon niya ang akong regular, ang akong irregular days nga period, nagiging regular na siya.
8: So, na normal na siya?
7: Na normal na siya. Taga monthly is, ano na, talagang consistent na yung monthly period ko menstruation.
8: Mm-hmm. So, kaya ma'am, so, wala na kayo gipaminaw na okay na ka nga, sigag inom mo, amigos, 15-in-1, ma'am.
7: Ako kinang nakatabang sa ang kaning amigo, sir. Oo, ako kinang nakatabang. Gihimagina siya sa Ginoo nga instrumento nga makatabang sa mga tao nga pares na ako nga nagkasakit, nga nagkagsakit. Kaya ang sakit ng good word, ginigid siya mamili nga kaidaran sa tao. Pares ako, usad ko na ni nga, proven ako ni nga coping niya sa kabatag akong edad. Takang kikugwa nga gipang mo. Dili lang sa katong mga ko, nasa tayo migraine.
8: Migraine. Insomnia. Insomnia, unsad ka.
7: Oo, oh, okay ka nang natin. Diagnose sa guwato before, nga na-hospital ko, low blood ko. Dapat ipa-blood, ano ko, transfusion.
8: Okay.
7: Hindi ako nagpa-blood transfusion. Ito lang kapi ang giinom na ako.
8: So, karon ma'am, normal na katanan, ma'am?
7: Oo. Oh. As in, sir, ang akong pag-beauty queen nga lakaw, sir, tuloy na kaayo kay taon. Mag-yuko-yuko, magkugsak, tungod kasakit sa akong kidney. Murakog lula ba? Murakog kuba? Pero karon ni malik na ko sa point.
8: Ayan, eh, malik na sa point.
7: Minyo, malik na akong point.
8: Minyo, tama, minyo.
7: Hindi, sir.
8: Makapapa na ka na, Jai.
7: Ah, sir, eh, makapapa, sir. Ano, sir, soon sabi, ano, kasi may fiancé na. Oo.
8: Sige, ma'am, no, so, daghan kayong salamat, mama, niya. At least, nindot kayo mong testimony sa atong amigos 15-in-1 copy, ma'am, nga. Yung react siya primero, then soon, nangawa lang ay mong ipaminaw si mong mga kalawasan, ma'am. So, Jai, ka-advise ni ma'am sa mga listener na to karon, ma'am.
7: Ang i-advise lang nako sa mga listeners, i-recommend din nako ang kaning kapiha nga ginganlan siya Amegas Coffee Skin Herbal Mix. Dili lang gid siya nga ordinary lang nga kape kundi extraordinary kaayo. Kay bisag ano siya makaana tag mahal-mahal tuod siya pero worth it naman. Kay ayuhon jud kaniya sa iyang tanang sakit.
8: Ah, sige, sige, sige. Thank you kay ma'am. Gisakit yung names one again, ma'am. Si ma'am Sharon.
7: Sharon Catalan.
8: Catalan sa Lamintak.
7: Norte.
8: Lamintak, Norte, Medellin. Sige, yes, sige, sige. Thank you, ma'am.
9: At lang sa tanan na itong mga suking tipaminawan. Di ako karon mahimutang sa Barangay Kugon, ning ato nga lungsod sa Tuburan. Din doon na tayo mahinabi. Nga usa sa mga natabangan yun sa atong amigos sa 15-in-1 Scenic Herbal Coffee Mix nga si Sir Minting Aliego nga usa sa mga teacher in charge sa Magatubang Elementary School din sa lungsod sa Tuburan din siya makapamatuod og unsa gyud ka epektibo ning atong amigos sa 15-in-1 Scenic Herbal Coffee Mix kay kini si Sir Minting usa ka diabetikong tao no nga nag-antos na sa iyang sakit sud na sa taas-taas sa sab na panahon apan sa pag-abot sa atong amigos coffee, natabangan good town siya. So, sir, Ayong adlaw.
10: Tamay nga sila, sir.
9: Kumusta? O sa may epekto sa atong Amigos Coffee nga na sa imong gihambin nga sakit?
10: Actually, ang Amigos Coffee, sa primero na siyang gintudyo sa kong asawa din ako nga, paimnon ko, primerong inom na ko, nakaingon ko nga, uy, katamis ba ni, dili mayo, kay di man mayan ako ang tamis, pero may ingon ako asawa, try lang ko nung inom ko sa kasimana.
9: Mm-hmm.
10: So, sa diyan nakainom ko, balik ko sa kasimana, naibuhon ko, kaya nga akong sugar is, ang level sa akong sugar is kuan man, 360, usay mo 400 gani, pero within 1 week, pag inom na ko sa kuan, Amigos Cafe, before ko ninom sa Amigos Cafe, akong sugar is 362. Nasya ko sa resulta, kaya after a week, dama make it sa ng sugar. Pag testing na mo, ang akong sugar, nakukig down. Yung 178 na lang. So, nasyak, big eh. Look, kakuan ba niya ni, niya, kanang, maugya po to, sige kong inom niya, kumpiyansa sa ako, kaya kaod ko mayo, itas-tas o balik. Pero kung sige kong inom, ang akong sugar is nang down yun.
9: Down.
10: Down yun kaya akong sugar is, akong sugar karon gani, nag-test me atong miyaging adlaw is kuha na lang, kanang 160. So, nakana ako nga, ang produkto is epektibo kayo, nang mauna na akong gigamit ron.
9: Sa magandabinaw karon na to, sir, unsay imong ika-auhag na to kanila?
10: Ang ako na ikasulti, kung na'y Amigos Cafe sa inyong lugar, try lang mo. Kay ako, nakakita na ko nga ang Amigos Cafe na kong ikatabang sa pag-down sa kong sugar. Muna nga, wanalan ko ninyo, try lang. Nga pagkaman, pagpacheck sa mo, alam may bawaan ninyo kung nabay, ipikto sa inyong lawas. Kaysa kuha na ako, magayong ipikto. So muna ron nga ako, usan ako ka kanang nang isuponsa sa Amigos Cafe o Lactor Pagsulte, Amigos User sa inyo koron.
9: Sige, salamat kayo. Ngayon nabati mga kaitsuran, si Sir Bintigal Diego, ang usas mga nakabinipisyo sa ato ang Amigos
11: Cafe. So, natay nagi Andre, o sa kaginang tigamitan sa itong Amigos Cafe. Willing kayo siya muhatag siyang testimony. So, may bundag ni mo, ma'am. Kisa'y pangani mo, ma'am?
12: Lia Pitong.
11: Lia Pitong. Pilang edad, ma'am?
12: 63
11: years old. Tagasa ka, ma'am?
12: Tagasagay niya. Naasa ko diri sa Bourbon sa mag-aniya sa poblasyon.
11: Okay, tagasagay ka, pero mag-arian ka sa poblasyon Bourbon. Mm. Okay, ma'am. Once I ka-share ni mo, ma'am, about sa Amigos Cafe, eh, karon pa magkita na kita.
12: Guys, previously, taas ko og situan ka ng pagdugo kan maabot og 160 ana over 70 over 80 ana di niya at the same time sa taas kayo ang akong sugar
11: taas ani mo sugar
12: oh niya mafeel gyud na ko mga mangatol ko ba
11: mangatol ko niya
12: oh niya kana i-discharge na ko sa ihi i-discharge na ko sa ihi ba mafeel sa ko mangatol
11: bali hindi pangihi ni mo mangatol ay mo
12: mangatol oh mangatol siya. Di, karon nakay naka-advise na ako, Junius, inom ani, suway. So, ni-inom ko di ito. Within 1 week.
11: 1 week lang ni mong inom, ma'am, sa Amigos Cafe. Huwag ka lang yung inom, ma'am, gato raging Amigos Cafe.
12: Gato raging Amigos.
11: Saan sa ating palitan, ma'am?
12: Ato sa Lin-An Store.
11: Lin-An Store.
12: Sa Sagay. Okay. Ato kung magpalitan dito niya. Karon wala na. Okay na akong lawas. Wala na. Di na kung maluya.
11: So, hindi pangingin niyo, ma'am?
12: Wala na.
11: Yung blood pressure, ma'am?
12: 140 over 80. Okay. Maintain.
11: Maintain na siya. No? 160 to sa una.
12: Karoon na mo na 140.
11: Na mong sugar, ma'am?
12: Kuhan na. Akong sugar na 127.
11: Sa una. Ma'am, pila
12: din. So, 240 to 60.
11: So, 240 to sa una, ma'am. Yeah. 1 week lang imong inom.
12: Wala. Less wala. Na ang sugar. Makaila mo kasi mong lawas kung taas ang sugar. Dili na kong batiyog kapoy, di na kong magduka.
11: Dila nga duka o, hindi na kakapuyon. So, lagsik na, ma'am.
12: Lagsik na.
11: So, tinuod gini ang Amigos Cafe, ma'am, na ipiktibo gini sa
12: imong. Ipiktibo, dili ni ingon nga, char-char nga story ha, tinuod gini.
11: Masama, ma'am, dito kaila, ma'am.
12: Oo. Nagihan, raka na ako nga palit mo anak kaya rin doon na lang kung magpalitan din
11: ah, okay, so daghan kayong kwan, ma'am?
12: Salamat.
11: Daghan kayong salamat, ma'am. Kinsa to, sa batong pangalan, ma'am?
12: Lia Pitong.
11: Lia Pitong sa Poblasyon Bourbon. Yes, guys, so daghan kayong salamat sa testimony ni ma'am. Lia Pitong, ha? Dili to binairan mga Ludia. Ako lang itong nagyan. Salamat kayo, ma'am.
2: Sa kuya. Amigos Kinik, Herbal Coffee Mix, ang kape nga lamingan.
13: Unya pa.
14: Unya mo mag-live, tatay?
13: Ah.
14: Ay, mo nang ipainom mo kape.
13: Duha ka sa siya.
14: Duha gyapon ka sa siya?
13: Uy.
14: Ya, kusog mo kumbati sa tayo na.
13: Mulang?
14: Ah, gabi ya. Tinood gina na nga. Duha ka sa siya kape, kumbati kayo.
13: Duha mo na ka sa siya ng tatay. Good.
14: Ah, kadadlaw?
13: Hmm.
14: Ya, pila karawan mo kuha na.
13: Wow.
14: Sibili. Sibili mo na. Tumao ginis tatay. Naman yung sikreto na yung secret weapon ni tatay.
13: Oh, awal yung tatay. But I'll take down.
14: O, sinuuno pila yung tatay Marlon?
13: 5'6".
14: 5'6", rumurorag ko rin ta, no?
13: Oh, kaya batanon kayo. Kahit nungod, lagi sa amigos.
14: Ay, bigyan nga niya. Amigos, sige sa exercise. Exercise na.
13: Oh, exercise din niya.
14: Exercise niya. Doha, hindi naman tatayan daw.
13: Duha ka sa she sa buntag niya sa hapon. Duha sa ka sa she. Aran din siya maluya ba pag kumbati pagkagabi.
14: O sa may ginom ni tatay, amigos COVID?
13: Amigos COVID, abday lain. Luya din na sa tatay sa amigos COVID.
14: So sa ato pa si tatay Marlon, narbasa buhurot ako pat ka sa she ng amigos COVID?
13: Oy, buntag ako ka hapon.
14: Ang imo hapon na po sa she.
13: Masan?
14: Dodo, ala ko po.
13: Uy, usa ka mas sa kadla rin. Balkan si Deco.
14: Kumbati, labing yung tatay. Bisan pag mag-ground trip mo, ana.
13: Uy, bisan. Uy, tulganay.
14: Bak-tubak yung anak ko.
13: Sangan?
14: Bak-tubak mo, anak tatay.
13: Uy, ang sabay buhaton.
14: So, unang round, tatay mo drive. So, mas tumay. Ikaw na sa'yo, ana.
13: Magin na.
14: Lagi pila. Bantog lang nga. Sa una, manawag ko naman kay kamong katawa. Karoon, may na kay kamong katawa.
13: Oo, oh, alangan man sa kinahanginan. Ato siya nag-i-enjoy atong life. O sige lang niya itag ko sa mood. Sa mood, tagka-iguang ane.
14: Umaw din yung blooming gano'n. Kay Fermi ka makapagawa ito. Yung libido, ana.
15: Yes, ma'am. Si ma'am.
16: Libor, poblasyon.
15: Poblasyon sa talibor. Gino'y pangalan to, ma'am?
16: Nelly Gulyudo Gumato.
15: Tagadiha. Dito, ma'am. Tagadiha. Good.
16: Oh, David Chico, nato ka mong residence dire. Napo ko yung tindahan nga gamay.
15: Naapo yung tindahan nga gamay. So, ma'am, kapos pa lang mga ilan po gamay ni mong detalye, ma'am. Kapos pa mali mong paggamit sa Amigos Coffee, ma'am. Nakatapag ba pa natong ipaminaw, ma'am?
16: Ang nawawa, di ko nagsakit akong likod, akong hawak.
15: Ah, katawa pa talaga,
16: Amigos? Ako tiil nga magbinhod.
15: Okay, tiil ni mo nga magbinhod, ma'am, nawakot.
16: Oo, oh, nawa. Oo,
15: oh, may nawa, ma'am. Ang tiil o rin ang binhod?
16: Binhod, hindi ka lang, ka na ba, ilakaw, di ba? Binhod ba? Nawawa, ma'am.
15: Okay, sa pag-inom lang, imo pila pa nga kaan. Nag-inom mo kami ng coffee, ma'am.
16: Mag almost 1 week.
15: Almost 1 week pa ka nag-inom sa Amigos Coffee. So, ano na siya yung mga epekto sa imuhang kwalang sa imuhang paglawan?
16: Oo, nana. Yan, nanuma ko gatong ihip dito, sir.
15: Ah, okay nga naman.
16: Pangihi?
15: O, sa nito yung pagpangihi sa una ba?
16: Tapos, sige, bako rin yung gabi, ka 2 times to 3 times kumangihi. Karon, kaduha na lang.
15: Ah, so, ato na yung mga nag-amigos, ma'am. Sub-sub ka, mangihi ka na gabi.
16: Oo. Mas hindi lang kung hapit mo hinang magtubig kay Shopping Button.
15: Ah, disturbo kay Mono. Ya, sa inyong nagkakamigol copy, na-control lang yung upang ihihihig ka na gabi.
16: Oo, na-control lang. Oo. Murag na-normal na ba?
15: Na-normal na siya. Pila ganyang edad na to, Ma'am Nelly?
16: 58
15: years old. Okay. Anya, ma'am, kung sa pailangin na itong ikasyer sa amigos copy, ako balita nyo, ma'am, si Dira, ma'am, ma-implant, ma'am, ma'am.
16: Oh, kung kani ako tibirahid na dyan, ako din si Giging na suway lang dyan, ani. Wing, kay, ba't yung padi ay, di nakamag-maintain kung tambal, kay, kung kanang dyan labad, si Gigla pa siya, narang-arang man ko, no?
15: Narang-arang.
16: Sir, pasultihon, sir.
4: Yes, ganigang salamat na no, sa mga testimonya. Amigos, amigos, coffee na mga higala ang kape nga kaya kang ipaglaban. Yes, ang kape nga dunay vitamin C proven tested subok na sa kadaghanan mga lod. Yes, ato mga higala diha sa kuano sa Carcar. Available diha mga lods ang Amigos Coffee, Amigos Capsule sa JLND. Atong balikon ha, JLND Convenience Store diha sa Public Market sa Carcar sa Tiyan. Mapalit o mapalit ni Hang atong Amigos Coffee, Amigos Capsule. Sa atong mga higala diha sa City Hall na diha ang Capricorn 22 store. Napo diha ang asa pa diha AGP Pharmacy. Sa uban pang mga butika pharmacy diha sa City Hall na po diha ang Zekemed Pharmacy. Sa mga taga Tuburan na diha ang JJKL Bake Shop 234 store. Jawa's Bake Shop mga idol. Uniya sa mga taga Asturias na diha ang ILO General Merchandise. Na po diha ang Tasia General Merchandise. Mapalit ang Amigos Coffee, Amigos Capsule. Yes, yeah, mga kahat FM car, wala tayo igong oras. Dagang salamat, Idol Sydney. Ikaw nalay, bahala na ako diha, Lods, kayo magpadami sa unahan. Sa ating mga kabantay na stig sa Kabangkalan, Kuya Nauds, patuloy tayo, ha.

0: Yes, mga higala, patuloy-patuloy ang laban. Para sa ating mga kabantayan astig dyan sa Kabangkalan, arita sa mga Ilonggo, mga lodge. Humana matas Bisaya, balik taon niya ha. Kaya alas 9, pamanta mag-uban-uban. Time check, 8:30 na. Tara-tara mga kabantayan astig sa Kabangkalan, ating pakinggan kung gaano ka-epektibo ng Amigos Coffee.
1: Oh, hello sir. Hello sir.
2: Yes sir. Hello, mayong adlaw na sa imo. Taga diin ta sir.
1: Taga Kabangkalan sir.
2: Ay, taga Kabangkalan. Okay, sino pa nga ta?
1: Francis, Acolet sir.
2: Francis?
1: Acolet.
2: Acolet din kada sa Kabangkalan, Francis man.
1: Barangay Orong sir.
2: Barangay?
1: Orong.
2: Barangay Orong. Aha. Te, may pamangkot lang ko sa imo, Sir Francis. Ready ka na magsabat?
1: Sige, sir. Kung masabat ko eh.
2: Number one ko nga pamangkot. Ha? Kahit kung masabat mo nga ako nga pamangkot. Te, may 5 kilo ka nga bugas eh, ha?
1: Te, sige, sir.
2: Number one ko yung nga pamangkot. Nagagamit ka na Amigos Coffee?
1: Oo, oh, sir. Dugay na, sir. Subong nga ni, sir. Magwala ko ng bakal. Isa ka ba?
2: Diyan ka nagbakal?
1: Sa Jormed, sir.
2: Jormed, eh. Mama, ikadwa ko nga pamangkot. Check na. Ano mahambal mo sa Amigos Coffee, Ming? Kung nga nagabalik-balik ka bakal sa Amigos Coffee?
1: Dako bulig sa Amigos Coffee, sir. Labi na sa asawa ko, sir. Terbi lang may ginabatyag.
2: Ano ginabatyag sa asawa mo?
1: Pero lang kasakit ulo ya sir, kaga sakit mga lawas ya.
2: Naa, bakit yung sobraan mo?
1: Ginatama-tama ko naman sir.
2: Tinga nga nagkasakit ha.
1: Sa overall, mga rubraon, korosod balay sir eh. Kwa naman mo, manok senior naman siya sir.
2: Pila edad sa misis mo?
1: 59.
2: 59 years old. Ikaw, pila edad mo?
1: 65 pa lang sir.
2: 60, ate, ikaw yung senior, iwobi, anong pagbunan?
1: Ako galing ito, senior.
2: Ha?
1: Ako galing senior, sir.
2: Ikaw ang senior, te. So, ay ka pa nagamit sa Amigos Coffee, sir. Kamusta? Ano mga ginabatyag mo?
1: Mga kadamo sa ginabatyag ko ng Amigos, sir. Why pa ko gamit ng Amigos? Ang pagtulog ko, sir, nakatulog manok.
2: Anong tulog manok?
1: Dua lang ka oras na, sir. Aga na na bugtaw naman.
2: Tapos?
1: Tapos ang pangaon ko, sir, wala ko gana magkaon. Kung subong, sir, damon ako kaon. Napunggan ko na lang kayo base magbalatihan ka matamang kaon.
2: De, ano ang solusyon sa imo nga hindi ka makatulog? Sir Francis to, no? Sir Francis, ano?
1: Amigos, sir eh. Naka, bulig din ako ng Amigos. Mayan ang tulog ko, subong.
2: Mayan ang tulog mo?
1: Kaon ko, sir. Okay na, o. Ang kaon ko, okay naman.
2: Okay naman. So, nagbalik na ang imo nga gana?
1: Oo.
2: Mm-hmm. Sa imo, ano matulog
1: na, sir?
2: Ha?
1: Sige na subong among inom sa Amigos, sir. Aga hapon na.
2: Aga hapon ang inyong pag-inom sa ato ng Amigos Coffee?
1: Oo.
2: Ang imo misis, ano ito? Gasakit ya ulo? Gasakit ulo sa misis mo?
1: Stress ko ro, sir. Sa pangabudlay man ko ro, sir.
2: Pangabudlay man. Eh, subong, okay naman yung misis, Sir Francis.
1: Okay naman siya. Kung makainam siya, kung kadlo-kadlo, hindi siya kainam, gabalik ang itong ulo, eh, sir.
2: So dapat everyday gid siya mag-inom sa Amigos Coffee?
1: Oo, mga rin ang ginatingwaan ko, makabakal ng Amigos, kaya para hindi mo sakit ng ulo, ya.
2: Basi sa lawayon ka. Napasaway ka.
1: Sos ko buhok sa akon niya, sir.
2: Basi mayara ka na damo mga chicks ba daw.
1: Why, sir?
2: Dirakot ka ba? Dirakot ka ba?
1: Labang
2: galaw, no?
1: Oo, sir.
2: Ay, basi bala nagapangaloyag ka kay Mami Yans.
1: Aw, ay, bata ko lang ng mamiyan. Ilan yung kuldo?
2: Amo siguro nga nagkastress ang imo nga misis.
1: Nanay mo na tawag ni mamiyan siya eh.
2: Nanay? Oo. Tawag ni mamiyan sa imo tatay.
1: Tatay man.
2: Awo tay. Sige na banata. Ayaw na.
1: Sige na tay, banate na tay.
2: Banate na tatay. Ikaw gina. Tiyan mo gini. Pinagkastrain niya si nanay kay kapangita ka mo tay. Sige na banata. Kau na no.
1: Kwan na sir. Ya, kwan na sir. Kapanginday ng kontrader.
2: Okay na.
1: Okay na, kapanginday na. Kaya manong sisinta naman sa sir ng abre.
2: Pero pag inom sa Amigos Coffee, gabato pa, why na?
1: O, pasik-pasik pa man daw, matusik pa man sa to, kaya why ko na lang yun na patulan, sir.
2: Tiga pangita, siguro bata eh.
1: Kabata pa nang may mga sinaguran na kami diyan eh, apo ko.
2: Di, isang balkob lang sa imo, si Mrs. mo, medyo ga pasaring-saring pa nga patusik tan eh.
1: Siguro, sir eh. Okay, di, why naman may mo, sir.
2: Pero ikaw, hindi ka na magtusik, eh nagapangita ka pa sa hubin-hubin na tusikon.
1: Ako! Napapanggan na ako ng haroon ay. Huwag na mapanggan mo na sila karoon.
2: Hindi ah, baka mo gina mo.
1: Sige, ilamyang si Mang. Dan, ilamyang siguro sa mong, si Mamyang siguro sa mong, lahat eh, nag-log na monitor.
2: Ngaaw! Nangabalan mo, daw malapit na ginakuha ang ebidensya.
1: Kaya, monitor mo na sa termi mo.
2: Aywan ko sa imo, Tatay Francis. Pero ano ma'am, man mo sa Amigos Coffee, Tatay Francis, sa kabilugan nga nagapamati sumong. Okay, gid?
1: Gwapo, gid, ang Amigos, ah. Dako mabulig ka sa ikayo, lawas ang tao, kay bisang damo ko na batyag. Kung makainom ka sa Amigos, mampawan ka, gid.
2: Ba, tiyan mo na, ma'am, man mo sa kabilugan nga nagapamati.
1: Ate yo, sa nga pamati na nga wifi mo kayo inom sa ang amigo sa inom na ka mo, tisting ninyo ay hindi lang kayo tisting sa inom ka mo para nga mabalat mo na nung itik to na maayaw kid.
2: Eh na, mugin nga salamat ka congratulations Sir Francis sa imo pagtawag ikaw sa makabaton ka sang 5 kilos nga bugas salin sa Amigos Coffee. Okay, Pascua na sa Amigos Coffee ha.
1: Okay, sir. Thank you, sir.
2: Pero hindi mo subong na yan mabaton. Matawag lang ako ng mga tao. Kasi pag-hapit nila. Pero kung may Gcash ka, padalaan lang ka Gcash para ikaw na lang magbakal ka, mag-picture ka na lang, i-send mo sa ako na.
1: Okay, kuya. Pwede naman, sir. Kami Gcash mo nga nga,
2: ate, pwede. Ha? Ah, sige, send mo lang yung mga Gcash para madawat mo na yun ang pinaskwahan halin sa Amigos Coffee. Siguro okay, mga 300 pesos, makabakala na 5 kilos ng bugas, no?
1: Okay, ah. Isang tilalan ka kay Alinas na bubuto mo, sir. Okay, ginasakot.
2: Ati, 500, eh. Sige, sir. Para makabakala ka pa, Amigos Coffee, buhaton lang na ito, 500 pesos.
1: Ati, sige, sir. Salamat, kid. Kaya mapakal ko liwat.
2: Ha?
1: Mapakal kami liwat ng Amigos Coffee.
2: Atay na mo na muging kasalamat, Tatay Francis. Ano ganito apelido mo?
1: Acolette, sir. Acolette. A-C-U-L-I-T-E.
2: Acolette, dira sa Kabangkalan. Ano ito barangay mo? Durong, Orong?
1: Orong. Ityo Bikure. Barangay Orong.
2: Barangay Orong, dira sa Kabangkalan. Atay na mo na muging kasalamat, Sir Francis.
1: Okay, sir. Salamat yan. Gagal. Tama mo yung salamat sa inyo.
2: Atay na mo na muging salamat. Tama lang ito, mambal mo sa Amigos Coffee, ha?
1: Okay, sir. Malanta, sir.
2: Okay. Pakisend ng Gcash mo, sir, ha?
1: Okay, sir. Asa mo lang yung number, sir?
2: Mo lang yung number mo?
1: Oo. Asa mo sa email mo?
2: Mo na yung number ko. Why na sa iba na to number? Mo na yung number ta?
1: Sige.
2: Mo lang yung Gcash mo sa kapangalan mo, ha?
1: Hindi, sa sinupangalan, lablay.
2: Tiyan mo na, ha?
1: Basta akulit, sir, ang Gcash.
2: Akulit ang Gcash. Doon, ara na, misis mo, patagawang naman testimony ni me.
1: Sorry ako si Serengeti mo.
3: Hello, sir, may aga!
2: Bawari, ari yan, amit yan, natingog yan, kusog-kusog, may aga. Ma'am, sino pangalan ta?
3: Si Alma Akulit, ang Sitya Victory, Barangay Orong, sir, ha?
2: Barangay Orong, tayo nag-ausar ka man sa Amigos Coffee?
3: Opo, sir. Kaya kanili ko mag-ausar sa Amigos Coffee. Nag-alilag lawas ko, sir. Nagasakit ako nulo ka. Hindi ko ganaan mag-ubra sa sulod na lang. Kadamo ulo brahon.
2: Nga, nagasakit ulo mo. Ano na nga nagasakit ulo mo?
3: Kaya, dahil ulo brahon, sir.
2: lang, imo to manahon si Tatay Francis, no?
3: Oo, sir! Si manahon to, sir! Mga 65 na saya, kuya, kuya! Mga 65 sa April!
2: Te, pagkain na mo sa Amigos Coffee, gamato pa si manahon?
3: Ay, tiga pa uhit na sir, eh! Kaya na siyong kakalma ka lang, alay! Ang tatatatan sa nanay, kigala mo ko sa atin, alam ko paano yung mga ate, eh!
2: Amo galit eh. Amo galit ang bagay sa daw ay na kuya gabato, sir mo.
3: Diba niya alam pang uhit kay ang mga peta o kay ati panta o akarong at tingala na sila karon.
2: Te, pero nanay, epektibo gina ng amigos kope.
3: Oo, ako lang sigurado, diba? Sir, yung amigos kope na, sobrang na one year amo ng pag-inom sa amigos kope.
2: Pina, muging salamat na naya. Sino ganito pangalan mo?
3: Si Alma Akulit na sir. Sa Sitke Victoria, Barangay Urong, Kabantalan City.
2: Bada, muging salamat na naya.
3: Sige sir. Salamat mo sir. Salamat din sa inyo produkto ng Amigos Coffee sir.
2: Sige. Thank you so much. Dirahalin ninyo sa Barangay Urong, Kabantalan City. Damo nga salamat.

0: Yes, talaga tara mga kabantayan na Stephen sa ating mga K5 News of FM diya sa Sikiho. Sa atong mga higala sa turan, padayon-padayon ta mga lods. This time, arita-garita sa pagpaminaw sa ka-epektibo sa Amigos Capsule.
1: Hi, good morning.
2: Yes, good morning, ma'am. Kisagay ito'y pangalan na to, ma'am.
1: Oh, Sir Angel, good morning, guys. Melissa Abadinas ni Sir.
2: Melissa Abadinas Lumukso.
1: Ah, yes, sir.
2: Yes, sir. Taga, kuhan ka, ma'am, no? Taga Balamban ka, ma'am, no? Asagi ka na pita sa Balamban, ma'am?
1: Arpili Balamban, sir, Cebu.
2: Arpili Balamban, Cebu. Okay. Balita na ko ito, ma'am, Melissa Abadinas. Doon ako, no, kay Nindot nga kuhan, kasayuran na itungod or experience na itungod sa Amigos Capsule. Kamusta, ma'am, yung paggamit, ma'am? Bibalita na ko, ipatawagan ka. Kaya usa ko no ka sa mga tigamitan sa Amigos Capsule. Unsa experience nimo sa Amigos Capsule, Ma'am Melissa?
1: Okay, sir. Ako ang experience sa Amigos Capsule, sir. Kaning ako ang kuan kaning lumbar pain gani, sir.
2: Okay, no, lumbar pain. Oh, sige, sige.
1: Oo, sorry, kay last December gini na ako, sir. Nako panggipa mati, bali na gyung sakit sa akong likod. Nagpa-check up na gani ko ani, sir. Nya gi tagaan lang ko og kuan resita nga pain reliever, gipa-obserbahan na ako og 7 days. Unya, human sa 7 days, sir, nawa tuod siya, pero nibalik naman sad. So, ako alang di agwanta, sir, niya, nag-unlabod ko, nag-take sa, ako alang di apuntong gipadayon ang ako ang kuan, kaning Amigos Coffee, sir, kaya wala pa man ko nakakuan sa capsule. So, pagbati na ako, nga, naday Amigos Capsule, unya, naapod siya isang cup na pwede po siya nga maka- tambal kay nakadungog mangugos mga testimony. So akong gisawayan, sir. After ato mga 5 days siguro to na akong gamit, sir. Bura siyag ning kuan ang ako ang kaning sakit sa akong likod ba. Nag-anam-anam siya o kaning kawala, sir. Padung sa ako ang lubod. Ang rin na gani sa ubos gani, sir. Gani akong paa, maminhod siya. So karang ingon akong ba na nga padayon na lang na kay kanang reaksyon na siya. So mao to, sir, nakahurot ko og kaning usa ka pad capsule nga kuan ako ang gi-take. So karon, sir, pasalamat lang gid ko, sir, kay kanang tukuna na ko ang lumbar pain, wala na ko igi pamati. Unya usab gid pod nga nakaka-amis pod na ako, sir Angel, no?
2: So nawa ang so, ma'am, nawala ang lumbar pain ni mo, ma'am, sa usa lang ka pad na Amigos Capsule.
1: Amigos Capsule, sir, nakahurot lang ko og usa ka pad. Usa ka pad, sir,
2: na usa ka blister pack.
1: Oo, kanang na po ka capsule gani, sir. Gising din na ako. Oh, buntag og hapon akong inom, sir. Buntag og hapon ang ako ang nainom kay nakadungog mangugog mga testimony, sir, nga daghan jud naka uyon pod siya. Sumuot nga hing kuan ko, hing try lang yun po ko.
2: So, wala na yung sakit ang imong hawak, imong lumbar, wala na.
1: Wala na gyud sa tinud anay, wala na gyud, mao nang wala na gyud pug ko nagpabiya sa kuan kaning Amigos Capsule. So kaduha pug nako, sir, no, mo share lang pug ko, sir, para pung maka ang ubang pug nga napoy gipamati nga susama nako. Kaning ako ang kuan, sir, ting ang aga ako ang pagtuugod sa lumbar pain, sir, kanang bura gani sa ako ang kanang menopausal ba, dala to sa akong menopausal, dahil, sir, kay 49 years old na baya ko. So nagtuo ko og kanang kuan ra to, sir, dala to usa po to nga kanang symptoms ba basta magpadung naka premenopausal. So ako ara tong gida, sir. So pagkahuman ako ato, sir, og take sa na po lali ka capsule, sir, again. Hala. Nibalik man ako ang menstruation, sir. Himbalik yun siya na normal. Mauna karon nag-monthly na, sir. 3 months na ako nga nag-normal na siya, sir. Pasalamat yun ko sa Amigos Capsule kay dako yun kayong tabang, sir. So, no-

0: na ang imong menstruation adto dili normal karon pag yes, imong amigos capsule na normal na sad.
1: Oo, kay since December sir 2025.
0: Ay, by the way Ma'am Melissa, pila yung edad nimo?
1: 49 ako sir. So mao bitaw to nga
0: ang angay nagid magmenopausal no?
1: Oo, sir, nagtugyod ko nga maugyod to'y dala po sa menopausal na ako kay wala naman po nag-menstruation. Mm-hmm. So, mauto ako lang po nung diagwanda ang akong lumbar pain, sir. Ako lang hiyapasapasan. Pabalik mang gyud siya. So, mauto, nakadungog ko sa testimony sa Amigos Capsule. Hintry gyud ko, sir. Ang reaction gyud ako niya, maugyod to nga ako ang kanang bingod na pa doon, beri sa lubot. Ang naog sa sir.
0: Sa lubot, sa tiil, or sakit sa hawak.
1: Oo, man. Oh, sa akong batang, sir. O niya, nakahurot lang yun po. O ka nang katulaging na po, kakapsul, na wala na ang ako ang lumbar pain, sir. O niya, na kuha na sad ang ako ang menstruation. Nagbalik siya.
0: Nagbalik siya sa normal. So, karoon, yes, nagbalik na sa normal, madam. Minyo, manta, madam. Arita sa butang ka mga minyo. Kamusta? Maka, ko ana, mo dagayday na sa kang sapa.
1: Sir, ako ang kuan, sir, noon experience kay nag-normalize na ka ng ako ang menstruation, sir. Nagbalik na sa monthly period na ako. Okay ba ya, sir? Ka ng feel na ko. Pura naman nagbagong dalaga, ani. Bola po na ko ang na-experience, sir.
0: So, mura nagbagong dalaga. So, ko ana, kaning sa ato pa. Mo
1: dagayday na din, sir.
0: So, dagayday na, dili na, kuan, dili na sapnot, ingon si Lito Abadinas.
1: Kay, katong sa time, katong wala pa nagkuan, sir, katong napakwede pa mati na katong lumbar pain na ako, sir. Mabalibad yun ko, sir, kay kapoy man, unya, bali na yun ba yung sakita yun, unya, kuan, dry yun siya, sir, honestly, dry yun siya.
0: Dry yun siya. So, karoon niya na kang capsule, ma'am, nibalik ko ka, kuan, dagayday.
1: Yes, sir. Baka kuan gid ka nga ka nang naagid siya ka nang kuan gani, sir. Na-improvement. O niya, lubricant food, sir. Honestly lang. Sa katong mag-pensal, sir, ba? I-try lang yun nila, sir. Ang kanang
0: lubricant. Nilata ng dagayday. Kaya ari lang sa word na lubricant.
1: Yes, sir. Yes, sir.
0: So, mga isa-advise mo sa mga nanay nga naminaw diha, nga naminaw sa tong program, epektibo yun ang atong Amigos Capsule.
1: Yes, sir. Ako alang masulti, sir, sa kadtugaling mga edad-edara na, nga paringapod na ako, nga nag-edad na o 40 pataas, kahit ako ang experience 49 naman ko. So, dili mo magpawala o paglaom. I-try lang yun. Labi na ganin, nag-on and off ang inyong menstruation, kanang nag-doon mo nga menopausal na. I-try lang yun ninyo ang Amigos Capsule kay matabangan yun ba? Kay sa ako, adako kaay ko pagtuo nga nag-menopause na yun ko. Pero pag-abot sa Amigos Capsule, dako kayong tabang kay na kuan na nabalik ang ako ang menstruation at the same time ang kaning ako ang lumbar pain na taod-taod na gin akong gipamati na wala yun, natabangan yun ko sa Amigos Capsule.
0: Okay, ang Bisayaan so, ng ang Bisayaan ng lumbar pain, mama, ay sakit sa hawak.
1: Oo, kaning likod yun, sir. Kaning naagod sa taliwa, gani sa ato ang kuan, kanang likod nga, kanang bukod. Balig yung sakita yun, anak, sir. Grabe yun ka sakit.
0: Okay. So, nagkaan kayo salamat, Ma'am Melissa. Tagaasa ganita, Ma'am Melissa.
1: Ako, sir, sa Balamban. Arpili Balamban, Cebu, sir.
0: Arpili Balamban, Cebu. Melissa Abadinas Lumukso.
1: Oh, yes, sir.
0: Daghan kayo salamat, ma'am.
1: Daghan po din. Salamat, Sir Angel.
2: Hello, sir. Hello, kuya.
0: Yes, sir. Mayong buntag, sir. Kisa'y pangalan na to, sir?
2: Si Ramir Baligwata, kuya.
0: Ramir Baligwata. Kuya Ramir Baligwata, sir Ramir. O saka sa mga nag-testified na naka-inom na or naka-usar na sa itong Amigos Capsule. May taga-economy gamay nga experience kung epektibo ba doon yung itong Amigos Capsule, Kuya Ramir Baligwata.
2: Yes, kuya, no? Ang pag una ginakong tumaro gamit sa Amigos Capsule, kuya, nindot yung kayo, no? Ang ato ako ang pamati sa kuwang panglawas. Gani, ning pati ta o kanang kakapoy sa kanang sikitag biyahe. Karon mas nindot ang capsule nga ako ang na-take na pirmi, no? Sa Amigos Capsule. Sama ning pagkatulog. Nindot na kaya akong pagkatulog. O kanang sa buntag, kuya, kanang maglisog ka o kanang remove sa ato ang hukaw, nindot mo samot siya ka, nindot yung kayo kay sayo ta makainom, sayo po ta maka-remove sa atong hugaw. So, gaan atong maagaan din akong lawas. Kanang...
0: Kaya Ramir, maglisod ka kalibang, hindi ka buntag.
2: Oo, maglisod ko kalibang. Usahay, katiin na, usahay maupaan. Pero na, nagsige na ko sa kapsul, nindot yung kayo nga ako ang pagkalibang sa buntag. Gaan akong lawas. Punta ko sa hapon.
0: Lawas. Buntag ko sa hapon. Nindot ang lihok-lihok, liskay.
2: Nagsige kayo, kuya, no? Lahi yung kayo nga kanang dita kayo no mo kanang amigos kapsul, mas nindot yun ang amigos kapsul kay dali mo detox ang imuhang kanang samot pang natay acidic kuan mo ko graphic acid ko kanang basta ko ang kuan ginaginhawaan mo na nga pagkakita na ko nga pwede din siya kanang sa mga kanang na kuan sa tiya no kanang mga acid ana. So karon gitry, pag try gina ko kuya, nindot yun kayo kay magsigita ka ng panukab or magsigipog ka ka ng kuwan sa imong hangin na kuwan ka ng imuhang mga murabag kuwan siya ka ng lain siya ang ganang imuhang tiyan ana muhupay yung gaan siya gaan git yung imong pamatik.
0: So, mo na too far kuya Ramir Maligwat ha, mo na imong experience sa ito ang Amigos Capsule. O niya, nailangutana kuya Ramir na naman rin si Bobby Huntiling ha. Ingon si Bobby ha, ingon si Bobby Untilia. Siya nga, pagkutan ano, Kuya Ramir, Kuya Inzaw, kung okay man ni sa buldos-buldos, kaya ako, nakabuldos ko sa kumbana at akong asawa nga si Gracia. Nga nakainom ko Amigos Capsule, ha? Sa imong experience yan, nakabuldos ba bugga?
2: Agoy, unay, nindot siya nga pangutan na kaya Inzil. So nindot siya kaya Inzil, no? Kay, sa una nga, wala pa ko gagamit yung daning Amigos Capsule, no? Kanang mabuntag, ilhan yun ni mo, aduna gitsay ka ng ipik, no? Kay ka na mabuntag sa'yo pa kayo, wala. Si Junior, barog na.
0: Barog na,
2: kayo.
0: Pero sa una, wala dugay
2: na. Wala na, dugay mo parog, karon.
0: Aroy.
2: Wala kuya, ay! Oh, ka na mabuntag, tinuod yun na. Manguhit, ay, si Junior.
0: Manguhit, manguhit, sige, sige. So, ana, so, alang sa mga tatay niya, Kuya Rams, epektibo ha, epektibo ni nga itong kwan, epektibo ni nga ito ang Amigos Capsule, alang ni mo. Alang sa mga naminaw, Kuya Ramir, maligwat, sa ika-advise ni mo nila. Makaalang sa... Makaprobe yung gasto ng Amigos Capsule, ya.
2: Kaalang sa naminaw, no, ugasan niya nabot nga ito ang year karon sa Amigos Capsule. Ganing mga edadaran na, o sama, apoy upan nga dili pa edadaran, pero minus na sila aning buklo sa kap.
3: Ay apo, sakit na po kayo ang akong tuhod. Apilan nga akong likod. Murag, gitatugan kong bato. Lisod na kayo ilakaw.
4: Sige na gud kagreklamo analo. Dili na pwede mag-antos lang ka. Na ako'y pasulay ni mo lo.
3: Usa man po na, pasin, mahal na sad na ha. Hindi ko ganahan mo gasto.
4: Ay dili luloy. Sulit kayo ni. Amigos Capsule ang ngalan. Herbal ni siya nga tambal na makatabang sa sakit sa kasukasuan, rayuma ug lawas nga kapoy permi.
3: Tinuod ba na? O siya may naanabi?
4: Natural nga mga sangkaplo nga makatabang mutawala sa sakit, upalikon sa lawas ug mupasayon sa lihok, mas mugaan ang imong pamati.
3: Mau ba? Sige, sulayan na ko be Amigos Capsule. Apo, nindot nilagi akong pamatik karon. Wala na sakit ang akong tuhod. Nakalakaw na ko tarong.
4: Mauna lo, tuhod na sa Amigos Capsule. Basta, padayon lang o ginumlo ha.
3: Salamat kayo apo. Nibalik na gyud ang akong kuso.
5: Para sa sakit sa lawas, rayuma ug kakapoy, sulayi ang Amigos Capsule. Natural na sangkap nga kasaligan na tambal. Amigos Capsule, higala sa imong panglawas, alalay sa kahupayan. Ang Amigos Capsule mapalit sa tanang butika ug mga dealers sa tibuok Visayas.

Kuya Rolly Maranya. Yes, mga igala, ato alam sa pagabutika pa siya sa inyong lugar. Amigos Coffee, inumanan sa atong Amigos Capsule. Yes, mga higala, akong kape ang gipangita and arita, agarita sa Amigos Coffee. Amigos Capsule, grabe sa baas akong mga backup diri. Amigos Coffee, arita sa makahatag o kalibyuhan, katubagan sa mga balatian. Amigos Capsule. Wala tayong igong oras at dualan sa mga butika, parmasya sa inyong lugar. Or pwede mong mutawag mo text sa atong hotline mga lod 09-27-2-0-8 is second night. Wala tayong igong oras. Dagang salamat. Ugmayong gabi iya sa tanan.

0: Contact this number 0943-076-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the hometown in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
1: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
2: Ang kasingalan na ito, ma'am?
3: Monchita Fortis.
2: Usa Monchita?
3: Monching.
2: Oh, mamunching, munching, munching mo hangga? Mamunching, nitangas gimi diri sa inyong lugar diri sa may Buklad tungod kay na nakaingon sa mua nga usa ka sa natabangan sa atoang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
3: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
2: Kasi una kapuyon dai ka?
3: Oo, kapuyon ko.
2: Pero sugat pag-inom nimo sa original Hagunoy Capsule?
3: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
2: Okay na rin mong lawas dai, ma'am.
3: Okay na.
2: Sige, salamat. Ito yung alam mo sa ma'am, Monching?
3: Monching.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Turn your volume up. And this is...
5: DT Radio.
4: You are now tuned.
6: Yo!

0: In my lover. 98.1 BT Radio.
1: Original Hagkuroy Capsule.
2: Ako si Bernadette, taga San Carlos City. Pag tumarna ako sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala yun akong lipong. Epektibo yun ang Hagkuroy Capsule. Muna ka mo, sulayin ninyo kay magbalik-balik yun mo o tumar sa Hagkuroy Capsule.
1: Unsa pang inyong gihulat, palit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butika.
3: Maayong adlaw, ako si Mari. Sa una, nahadlok ni mo gamit og family planning. Gani, dili pa unta namo sundan si Dudong. Pero di ay ang family planning, di angay kahadlukan. Kaya ang atong kaugmaon, magagad sa maayong pagplano.
4: Alas sa dugang kasayuran, bisita ha ang pinakaduol nga health center. Pinasikat sa balaod sa Universal Healthcare. Ipanghingusgan ang mga programa sa nutrition o family planning. Usa ka pahinumdum, gikan sa DOH, Central Visayas CHD, NNC, CPD o USAID alang sa Healthy Pilipinas. Pinasikat sa balaod sa Universal Healthcare. Ipanghingusgan ang mga programa sa nutrition o family planning.
5: Mga nanay o tatay, kaya nato magplano sa atong kinabuhi. Busa, tana, mag-istorya ta. Bahin sa nutrisyon, pili ang mga pagkaon nga puno sa bitamina o sustansya. Ta sana usab ang pag-ehersisyo o aktibong paglihok sa panglawas.
4: Bahin sa family planning, magdepende ni sa pagplano sa gidakon sa inyong pamilya. Na ay magamit nga panalipod sa pagmabdos sulod sa hamubo nga panahon, sama sa pills, condoms o injectables para sa mas taas nga panahon sama sa implant o IUD. Kamu ang magdesisyon kung kanusa mo magmabdos. Naapoy permanenteng mga pamaagi sama sa ligation o vasectomy kung sa inyong pagtanaw, igo na ang gidaghanon sa inyong mga anak.
5: Sa pag-amuma sa panglawas o kahimsog sa pagplano sa pamilya, wala na'y angay nga ikabalaka. Pwede na gyud mututok sa inyuhang mga pangandoy para sa pamilya. May anak, makahatag mo og igong panahon, pinansyal nga seguridad, saktong nutrisyon, ug makaatiman sa ilahang mga panginahanglan.
4: Alang sa dugang kasayuran mahitungod sa nutrisyon ug family planning, muadto sa pinakaduol nga health center. Usa ka pahinumdum, gikan sa DOH, Central Visayas CHD, NNC, CPD, ug USAID, alang sa Healthy Pilipinas.
0: Start your day on a fantastic note.

0: visit Tuburan and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CTU Homedale, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuburan, Cebu. Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,800 pesos. Perfect for two guests featuring one double bed, air conditioning, television, and refrigerator. Executive room, 3,000 pesos. Experience ultimate comfort and privacy. Deluxe room, 2,000 pesos. Accommodates up to four guests with a two single beds and one double bed, complete with air conditioning, television, and refrigerator. Family room for 2,000 pesos. Ideal for families, this room accommodates up to four guests with the four single beds, air conditioning, television, and refrigerator. Dormitory room, 350 pesos per person. A budget-friendly option for groups. This room accommodates up to eight guests with the four double-deck beds, air conditioning, and refrigerator. Homedale Function Hall, one-day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at CTU Homedale, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay A, Tuburan, Cebu. And create memories that last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-076-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the Homedale in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
1: Mayong adlaw mga higala, ania na pud ang inyong kabumbiruhan sa Tuburan Fire Station para muhatag kaninyo og mga pagtulunan o mga painumdum kabahin sa nagpadayon nga programa sa Bureau of Fire Protection nga mao ang Uplan Ligtas na Pamayanan. Atong hinumduman nga ang pagsugod sa kayo pwede gyud natong mapugngan ug ang sunog makamatay. Kami nagahangyo kaninyo sa pagpanglimpyo sa sulod o gawas sa tagsa-tagsa kapanimalay. Ang mga butang nga dili na magamit ato na kining i-dispose kay kini sila makadugang lang og sugnod nga makapadako sa gamay nga kayo. Kung mogamit og kandila, dili nato ipatong sa panapton og ipalayo sa kortina og sa higdaanan nga mamahimong makasugnod o mataptan sa kayo niini. Kung magluto, dili nato biyaan ang giluto. Ilabi na katong nagamit og mga butane gas og sa mga nagamit og kahoy, siguraduha nga napawong na ang kayo o baga sa dili pa mulakaw kay usa kini sa hinungdan sa sunog. Kanunay natong i-check ang hose sa LPG o gasol base na kini leak o buslot, ilabi na gyud og nasulod sa panimalay. In kaso man gani na gyud leak o muhungaw, dili nato i-on ang mga switches sa suga o mugamit og cellphones kay kini makahatag og spark. Atong ablihan ang mga bintana og pultahan kay delikado kini sa sunog ug mao ni kasagaran nga hinungdan sa makalilisang nga sunog. Ayaw kamu pag-stack o mga flammable liquid sama sa butane o gasolina sulod sa balay. Likayi o ayaw kamo pagdaob o mga sagbot kay basin mao kini ang hinungdan sa sunog o naapod kita'y resolusyon sa atong lungsod nga nagdili sa pagsunog sa mga basura o sagbot. Likayan ang pagpanigarilyo sulod sa balay. Kung manigarilyo man gani, adto gawas sa balay. Pagatanawon ang mga linya sa atong kuryente, base na kini mga panit o labaw sa tanan, atong likayan ang octopus wiring o circuit overloading aron mahilayo kita sa sunog. Magmatngon sa paggamit o appliances sama sa plancha. O dili na nato pugson paggamit ang mga appliances nga nanay mga diferensya. Kanunay natong tangtangon sa saksakan ang mga cellphones, dili ta mag-overcharging, mga laptops o uban pang electronic devices kung wala nagamita. Kay mao kini ang sagad nga hinungdan sa sunog. Ipalayo sa mga bata ang pusporo o lighter para dili kini nila duaan o dili nato ibutang sa init nga lugar ang lighter. Kay flammable kini, delikado ni siya mubuto o makamugna o sunog kay pressurized ni siya. Itudlo sa miyembro sa imong pamilya, labi na sa mga bata, ang importansya sa fire safety. Kung naay sunog, unsay angay buhaton. Kung gamay ra ang kayo, gamita ang inyong fire extinguisher o binaldi nga tubig pinagi sa bucket relay sa pagpatay sa kayo. Dili nato pasagdan nga nasunugan lang ang atong kasilinganan. Og dili gyud makaya og palong, panawag dayon sa atong kabumbirohan. Ayaw unaha ang pag-Facebook Live kay walay kasiguraduan nga nakamonitor o nakakita miana inyong Facebook Live. Panawag dayon kamo sa atong telepono 463-9055 o sa atong hotline number 0961-5777-877 o pwede pod kamo makatawag pinagi sa telepono sa Andam Tuburan 463-9130 o sa Andam Tuburan cellphone number 0933-214-1382 o pwede pod kamo makatawag sa atong Facebook account BFPR7 Tuburan Cebu. Atong hinumduman nga andam kita og luwas, ayaw kalimti og atong hunahunaon pagayo ang atong kaluwasan og sa atong mga minahal sa kinabuhi. Kini tanang pahimangno gihatod kaninyo gikan sa Bureau of Fire Protection Tuburan Fire Station.
2: Start your day on a fantastic note.

0: 89.1 BT Radio.
1: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
2: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
1: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level.
2: Serpentina, tabang para sa high blood pressure.
1: Malunggay, paligun sa imong immune system.
2: Tubo, natural energy booster.
1: Ginger, panguntra sa inflammation.
2: And of course, Hagunoy, natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
1: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize every day,
2: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
3: List for life.
4: The Best Buy, imuang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imuang cravings, I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dogdreds Vinegar.
5: Dogdreds Vinegar.
4: Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangkap. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. Sa Dogdreds Vinegar, siguradong soul na ang imuang cravings. Tungod ka deserving ka sa the best, ang Dogdreds Vinegar, haom, para nimo. Mapaliti mo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio, sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naamay mo tang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Dogdreds Vinegar. Para sa imo ang order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede na sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center, sulod

0: Punong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1

0: 8.1 BT Radio.
1: Seth Living Testimonies.
2: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
3: Ako nga tawag na goiter. Po na to siya. Ding tapos, nakalungog ko sa istorya aning Panyawan Capsule. I-try na ko. O niya, try tinuol magig siya di ay.
2: Ang said Panyawan Plus Mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
3: Pag-hikap niya siya tutunan, wala naman. Kung hindi niya ang pagtulong niyo, hindi ka sakit, hindi ka dulon. Sa hindi ka man.
2: Said Panyawan Plus Mangustin, makatabang sa maayong kalawasan.
1: Living Testimonies.
4: Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon Baling Oga Liampo. Lagi na baybutang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo atubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak na pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagiya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ado usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Katailo isa lichon medog lichon beli og yempo. Katailo isa lichon medog lichon beli og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly og Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo, mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
6: Grabe akong chest pain. Sakit mo, dagan sa akong left arm and then sa likod na. So, ni-try gyupo sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super git siya ka-effective. Oh, ako di man ko mupati anang herbal, karon mupati nako kay it happens to myself.
1: DTX 500.
7: Kahibalo ba ka nga magka-record og 20 kalinog kada adlaw sa Pilipinas? Pero kadaghana na ni kalinog, dili mabantayan og masayran lang gamit ang instrumento ni seismograph. Dili malikayan ang linog, pero pwede kini natong pangandaman. Kinahanglan kahibalo ka unsay buhaton sa wala pa, samtang nahitabo og pagkahuman sa linog. Hibalo a ang mga pwedeng buhaton na aron mahimong andam kung mulinog. Sa wala pa ang linog, mag-andam og emergency kit nga gilangguban sa tubig. Pagkaon, first aid kit, flashlight, baterya o tambal. Siguruha ang imong balay. Ihikot ang mga gamit nga pwede matagak o matumba. Magplano o magpractice. Hibaloa ang luwas nga lugar sa balay o ang ruta sa pagbakwit. Siguruha nga nahibaloan kini sa tanan nga kauban sa balay, labi na sa mga bata, persons with disabilities o mga tigulang. Sa panahon sa linog, drop, cover and hold. Muhupo gamit ang gamot o duhod, tago sa ligon nga butang o kupot hangtod muundang ang pagtayo. Magpabilin sa luwas nga lugar, palayo sa bintana, samin o mga bugat nga butang. Kung naata sa gawas, palayo sa mga building, kahoy, poste o linya sa kuryente. Pagkahuman sa linog, susiha kung adunay na injured o tabangi. Obserbahi ang palibot para sa peligro, sama sa poste sa kuryente, gas leak o nadaot nga estruktura. Magandam sa aftershocks. Sundo ng tambag o abiso sa lokal nga otoridad. Kining pahimangno, gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o GACSIS Project o assisting most vulnerable communities as crews affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Ug nimugna sa pagtinabangay sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
8: Mga higala ug ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
9: Ang kasingalan na to, ma'am?
10: Monchita Fortis.
9: Usa Monchita?
10: Monching.
9: Oh, mamunching, munching, munching imo angga.
10: Ah.
9: Imo munching ni tangas gimi diri sa inyong lugar diri sa may Buklad tungod kay nay nakaingon sa mua nga usa ka sa natabangan sa atoang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya ka tinuod?
10: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ako, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na nya, naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas, dili na ako kapuyon.
9: Kasi una kapuyon dai ka.
10: Oh, kapuyon ko.
9: Pero sugat paginom nimo sa original Hagunoy Capsule.
10: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
9: Okay na ron mo lawas dai, ma'am.
10: Okay na.
9: Oh, sige, salamat. Ito yung alam mo sa mga ma'am. Monching?
10: Monching.
0: BT Radio, 98.1 FM. 98.1 FM.
11: Ikaw ba ay hindi makatulog sa gabi? Anak mo ba ay late na rin natutulog? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba ay palaging matamlay? Anak mo ba ay madaling magkasakit? Vitron! Take Vitron! Ikaw ba ay makalimutin na? Gusto mo ba ng anak mo ay maging alerto, bibo, at matalino? Plus, mabilis tumangkad? Vitron! Take Vitron! Vitron tablet for 13 years old above. Vitron syrup for 1 to 12 years old. And Vitron drugs for 0 to 1 year old.
12: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
13: Start your day on a fantastic note.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Richard Marita, sir.
2: Address?
1: Ipil, sa Mungga, Sibuga, sir. Gusto lang akong palitog katong Wonder Herbal Oil. Ya, kinaman ko ko, di ba matay ko, sir, sa kulawas ng murag. Di ko katulog ba mo to nga. Pag humana ko panghapla, sir, kasi hayayak, please ko kayo ang pamilya sa kulawas.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma, goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
4: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo? Nabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
5: Seth Living Testimonies.
6: Si Reynaldo Panyamugana napasok sa hitgan iyang yaplasan sa said liniment oil ug dali ra kini nga naulian.
7: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa hitgan mo to napasok ko. Pagkapaso niya ako din siya gibutangan o said liniment.
6: Ang pasok kung burns makahatag o sulabihang kasakit sa atong mga skin. May gani kay nag said liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
7: Wala gi siya ka kulak tangan siyang liniment. No? Wala gi siya ka gulgul. Kasagaran mapasok ka mungulgul gi siya. Muburot. Kumbag yun siya. Ako dahil si Reynaldo Panyamugan, taga Bukana, Bolivar, Davao City.
6: Said Liniment Oil, ginama sa Said Marketing.
5: Living Testimonies.
4: Marcia Auto Parts Trading. Ang Marcia Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade Barangay 8 National Highway, Tuboran, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marcia Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marcia Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook o mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marcia Auto Parts. O pwede sa kayo magkakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275104, sa Talk and Text 0946-16-35-495. Ang Marcia Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og presyo nga pangmasa. Busa, adto na ta sa Marcia Auto Parts Trading.
0: Nagapalandulong bala ang imo panulukan?
8: Magalingin bala ang imo nga uhaw?
0: Masami nagkapangihi?
8: Masami ginauhaw?
0: Si may diabetes ka na?
8: DTX 500 na?
0: Ang DTX 500
8: ang may powerful compound
0: nga nagapanubo
8: sa imo blood sugar?
0: DTX 500
8: garantisado?
0: DTX 500
9: Angay ni mong masayran kabahin sa mga katungod sa mga bata o kabatanunan. Ang mga bata anunay katungod sa usa ka rehistrado nga ngalan o nasyonalidad. Anunay usab sila'y katungod nga atimanon o panalipdan sa ilang mga ginikanan o dili ibuwag gikan sa ilang pamilya. Responsibilidad sa gobyerno ang pagpanalipod sa katungod sa mga bata o paghatag o mga pangunang serbisyo aron sila mabuhi o mulambo. Katungod sa pag-uswag, ang edukasyon o personal nga pag-uswag maoy hinungdanong katungod sa mga bata o kabatanunan. Unan. Ang mga bata nga adunay espesyal nga panginahanglan sama sa mga bata nga adunay kakulangan, adunay patas nga katungod sa edukasyon o pag-uswag. Adunay usab sila'y katungod sa mga oportunidad nga makatabang sa pagpalambo sa ilang pisikal o mental nga abilidad aron magkabot nila ang ilang mga damgo. Katungod sa proteksyon, ang mga bata adunay katungod nga mapanalipdan gikan sa pisikal nga pag-abuso o psikolohikal nga pagpanghulga, sulod man o gawas sa ilang pamilya. Kinahanglan usab silang panalipdan gikan sa child labor, delikado nga trabaho o bisan unsang trabaho nga makabalda sa ilang edukasyon. Naglakip kini sa trafficking, smuggling, kidnapping, sexual nga pag-abuso o tanang klase sa pagpahimulos. Ang mga bata nga nabuwag sa ilang pamilya adunay katungod sa hustong proteksyon o pag-atiman, uban ang pagdahod sa ilang etnikong gigikanan, pinulungan, relihiyon o kultura sa panahon sa gubat o panagbangi ang matag bata kinahanglan panalipdan. Kung ang mga bata mahimog refugee, kinahanglan silang hatagan mag espesyal nga tabang o proteksyon. Katungod sa pag-apil, ang mga bata adunay katungod sa gawas ng pagpadayag sa ilang mga huna-huna, pananaw o opinion o sa aktibong pag-apil sa katilingban, ilabi na sa mga butang na makaapekto kanila. Ang tanan gidasig nga mulihog aron suportahan ang partisipasyon sa mga kabatanuran tugod kay sila ang usa sa mga pangunang kusog na magdala og positibo nga kausaban sa katilingban. Kini nga pahimangno gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs o GACSIS Project o assessing most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality, untimely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BTU Radio Tuburan.

0: Radio.
1: Your station.
2: Oh, all day.
1: All day.
2: Every day.
1: Every day.

0: 101.1 BT Radio.
1: Tas bang imo blood sugar. Ato na ko yung diabetes. Mag DTX 500 ka. DTX 500. Ato na kini anti-diabetic property. Sama sa Charantine. Gagapo mo po sa glucose. Visine. Controls blood sugar. O polypeptide. Gaparehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
2: Mabalik sa pinabulga. Butikin sa yuga.
3: Alam ni ato nga mga di na magkalugar sa pagmangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuwi nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagmangrenew sa mga sakyanan sama niining mga musunod: motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o drum truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod: transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Og ang Atan Insurance Services anda masab nga mo assist sa inyong mga lisensya sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga dusab nga magpa-ISP new license o non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services mabahibog magkuntag pinaag sa cellphone number 0908-1452-6550 o alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o ging usab ang G&D Sari-Sari Store na alagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store gipanagiya o ginawa ni Kun Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Annalisa Dasilio. Atan Insurance Services.
4: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
5: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa kini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule. A quality product of Sed Marketing.
6: Nangita ba ka og trusted nga partner para sa imong health, beauty og wellness needs? Ari na ta sa MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner. Available lang ilang premium beauty og wellness products sama sa collagen coffee, slim and sexy juice, sulfur soap, cord shake og lotus soap, serums, lotions, niacinamide soap, sunblock, whitening creams, humot nga scent, toothpaste og uban pa. Og para sa inyong adlaw-adlaw nga self-care routine o para sa inyong beauty and wellness needs, naa na sa MENA. Diin ang kaanyag ug kahimsog inyong masaligan sa presyong abot kaya. Busa unsa pa ang gihuat? Bisitahan na ang MENA Health, Beauty and Wellness na mahimutang sa second floor Arya Strigado Building, Barangay 8, Tuburan, Cebu. MENA Health, Beauty and Wellness. Kaysa MENA, ang inyong kaanyag ug kaayuhan among prioridad. MENA Health, Beauty and Wellness, your personal care partner.
7: Kuya, niinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og acid?
8: Sa una to Inday, lahi na karon. Kay ang kape nga akong gigamit, bag-o na.
7: Ha? Unsa din na imong gigamit, kuya?
8: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15-in-1.
7: Ha?

0: gawas.
1: Hala, kanindot gana nagamiton kuya, tagay ko be.
2: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
1: Ah, mao ba kuya? Sige, ato na ko.
2: Ha? Asa naman ka?
3: Asa pa, mabalik ako ng Lolo Masyong Coffee.
4: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape ng plahon sa ibinit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
5: UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. General Principles. Pagdahod sa kinaiyanhong dignidad. Walay diskriminasyon. Bugos o epektibong partisipasyon. Pagdahod sa kalainan o pagdawat. Pagkaparihas tali sa mga lalaki o babay. Pag-access. Pagdahod sa nag-uswag ng mga kapasidad sa mga batang adunay mga kakulangan. Ang RA 7277 usa ka balaod nga naghatag alang sa rehabilitasyon. Pagpalambo sa kaugalingon o pagsalig sa kaugalingon sa mga taong nga adunay mga kakulangan ug ang ilang paghiusa sa kinatibuk-an ug alang sa ubang mga katuyuan sama sa pagpanarbaho, mga serbisyong panlipunan nga auxiliary, edukasyon, pag-access, telekomunikasyon, panglawas, political ug civil. Kini nga pahimangno gihatod kanato sa European Civil Protection and Humanitarian Affairs ug Access Project o assisting most vulnerable communities and schools affected by complex emergencies, access quality and timely humanitarian and disaster preparedness services. Gihatod sad kaninyo sa DYPS 98.1 BT Radio Tuburan.
6: Vitron, subok na!
7: Ako si Gina Pardillo sa Poblasyon Malapatan, Sarangani Province. Nakasulay jud ko sa Vitron Drop sa kung anak. Nakagipa-testing ako kung anak. Tinood jud na dili na siya kayo maghilak-hilak. Baskog na kayo. Dali ra po siya patulugon kuya. Kung kinsay wala pa nakatesting aning Vitron Drop, palihog, pamalit na mood kay positibo dito siya kayo sa bata.
6: Vitron, subok na!
8: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
9: Start your day on a fantastic

0: Radio.
1: Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao kanang ang SED Marketing, ang tighimo sa mga SED Marketing products. Karon, magadalik ka ninyo sa kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas.
2: Mga kapanyawan sa kamayang adlaw, welcome sa ato ang pagpanaguban. Anayarapod kining atong 5 minutos nga tulo manoon. Pinautunta ay galang isuno nga blessed ka ng imong lawas karon, huwag kay balatian. Imanay kanunay nga kining atong mga lawas, mga galang isuno, labi na kining magkatigaw. Tiguwang na kita, makasinati rin noon tag mga dinaghan ng mga klase ng mga balatian. Muna yung mga panahon na mga igalang isuon na maghinay na ang mga function sa itong mga organ sa lawas at posible na makasinati rin noon tag mga balatian. Kabalo ba mga igalang isuon na pagpatong na itong 40 anyos, 45, 50, manggawas na ang mga gipundo na ito. Nga mga kanang style nato sa pagkinabuhi, kanang ginatawag natong lifestyle sa atong kalawasan. Kay kanimang kung atong lawas mga igala isuon, mamugali siya, mura ni siya o kanang bangko ba? O bank? Nga mag-invest kita kung unsay atong mga kinaon sa mga batanon pata, unsa kita ka abusado sa atong lawas, no? Mahiligon ta sa mga matabison nga mga pagkaon, ha? Mga cake, mga soft drinks. No, pag-abot sa panahon, mga igalang isuon, lumi na pagpatong ni mo 40 anyos, diyan na dahil manggawa sa mga balatian. Tingala na lang ka, ganana kay diabetes. Kung mahiligon po ka sa mga maparatog, mga mamantikaon, ng mga pagkaon, pag-abot po ni mo ng mga insaktong pagidaroon, ha? Patingala lang ka, doon na kay high blood pressure. Apan karon mga igalang isuon, dili kita angay mo balaka, gumikan kay doon ay mga sangkap. Ang gimugna sa said marketing sa mga kapsula niini nga makatabang sa atong kalawasan. Aduna kita ay said Panyawan Plus nga maayos sa high blood pressure. Aduna kita ay said Panyawan Garlic nga maayos sa ginatawag nato nga diabetes. Ug baka mga igalang isuon kining problema sa pagtaas nato sa cholesterol sa lawas. Aduna pud kita ay pagtabang sa mga kaisuna nato adunay problema sa ilang prostate, adunay mga nang hubag nga mga mayoma. No, aduna kita ay said Kogon Herbal Capsule. O kung gusto po nimo nga mag-inom og kape, kanang mga kaisunan nato diha nga dili mahiligon nga magtumar og tambal kay mahadlok. No, matud pa nila basi kuno mubabag sa tutunlan. May pang magkape ka. Ang atong milagrosong kape mga igalang isuon ang said Panyawan Coffee Mix. Sa kamatang sa kape mga igalang isuon nga ang sulod niini purong herbal nga adunay gahom nga makatabang sa pagpahiuloy sa imong kalawasan. Kining atong Panyawan nga naaniining atong kape. Ang kapait sa Panyawan mga igalang inyo isuon matagamtam na gyud ninyo, no? Inyo na gyung matagamtam. Ang ato apon nga mangustin ang katamis niini ug ang mga benepisyo nga ikatanyag sa mangustin na naagyapon ining atong kape. Plus aduna pud kana siya purple corn or kaning maistapol ug usab mga igalang isuon kining atong gitawag nga cinnamon, no? Dako kini ikatabang ning cinnamon sa ato ang kalawasan. Gumikan kay makatabang kini sa pagpakubos sa mga kaigsuonan natong tag-as og sugar level. Mao kanang gidaingon mga igalang isuon kung gibawalan kasi mong doktor nga mag-inom sa mga in-one kana gumikan kay taas ka na sila og sugar. Pero kung mag-inom kag said Panyawan Coffee Mix, nindot kaayo imong feeling, gumikan kay kinisiya, purong herbal og makatabang gayud sa atong mga kalawasan. Ang atuang liniment, kabalo ba kay galang isuon, makatabang pud kini siya alang sa katong mga kaisuonan natong adunay mga nuka-nuka sa skin, adunay mga katul-katul, mga skin diseases, mga galang isuon. Kini nga itong said Panyawan or said liniment oil, usa kini siya kamatang sa haplas, nga nagaangkon sa methyl salicylate, camphor, o menthol, nga diin mo ay makatabang gayud sa pagtangtang sa atong mga gipangbating ng mga problema nato sa lawas. Nindot pag yung kini siya, gumikan kay puro kini siyang lana, no? Dili kini siya susama ng ubang mga oil nga greasy kaayo, no? Kada bitong mabati bitong nimo nga murakang naligo og mantika. Kani siya mga igalang isuon ni haplas nimo taod-taod lamang makita nimo nga mapapas ang oily features niini, gumikan kay nanulod na kini sa imong kalawasan, pinaagi sa imong mga skin pores. Ug ang kainit niini mga igalang isuon maayo kaayo nga mupatay sa mga mikrobyo nga hinungdan sa atong mga skin diseases. Mao kanang kung ikaw igsuon aduna magali kay mga katol-katol diha sa imong panit, imani kanunay nga aduna kay haplas nga makatabang ang said liniment oil. Ginamaan ka na sa Seed Pharma ug distributed ka na sa said

0: Said Celebrity Kajik Soap, ug Said Celebrity Beauty Soap. Kasiha sa panglawas. At ang ilang gihapon gini sa sulod ngayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 98.1 BT Radio.

0: ng Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 4 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Southwest Monsoon o habaga at magdadala pa rin ng pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Tropical Storm Nangka na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility, patuloy na binabantayan ng pag-asa.
0: Headlines.
3: Face-to-face classes sa ilang lugar sa bansa suspendido ngayong araw dahil sa inaasahang epekto ng habagat.
0: Headlines.
3: Department of Health nagpaalala sa publiko na tiyaking ligtas at malinis ang inuming tubig lalo na sa panahon ng kalamidad.
0: Headlines.
3: Clearing operation sa Baclaran at iba pang waterways sa bansa. Pinabibilisan ni Pangulong Marcos.
0: Headlines.
3: Basura ang bumabara sa Redemptorist Water Channel sa Barangay Baclaran, Paranaque City. Nabawasan na matapos ang sinagawang clearing operations.
0: Headlines.
3: House prosecution, giniit na hindi karapat-dapat na umasa ang Office of the Vice President ng special treatment mula sa mga state auditors hinggil sa confidential funds report.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Vega, Manila. Ngayon po'y araw ng Huwebes, August 13, 2026. Muling sumasa inyo ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Patuloy na makakaranas ng pag-ulan ang ilang bahagi ng bansa ngayong araw dahil sa epekto ng Southwest Monsoon o habagat. Ayon sa PAGASA, inaasahan ang paminsan-minsang pag-ulan dahil sa habagat sa Zambales at Bataan. Posible na rin ang flash floods at landslides dahil sa katamtaman hanggang malakas na buhos ng ulan. Samantala, maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms ang forecast sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Calabarzon, Mimaropa at iba pang bahagi ng Central Luzon. Ganon din sa Camarines Norte, Aklan, Antique at Capiz. Posible ang pagbaha at pagguho ng lupa sa mga nasabing lugar dahil sa katamtaman hanggang paminsan-minsang malakas na pag-ulan. Samantala, patuloy na binabantayan ang pag-asang Tropical Storm Nangka na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Pinapayuhan naman ang publiko na patuloy na subaybayan ang mga susunod na weather update mula sa DOST PAGASA.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Suspendidong face-to-face classes sa ilang lugar sa bansa ngayong Huwebes, August 13, dahil sa inaasahang epekto ng habagat, kabilang dito ang ilang lungsod sa Metro Manila at mga lalawigan sa Luzon. Sa Metro Manila, suspendidong face-to-face classes sa lahat ng public at private schools sa Caloocan, Valenzuela, Marikina at Malabon. Sa Benguet, kanseladong klase sa iba't ibang antas sa Atok, sa Bugias, Kapangan, Kabayan, Sablan at Tublay sa Pampanga. Kabilang naman sa mga lugar na walang face-to-face classes, ang Guagua, Kadaba, Masantol at Santo Tomas. Suspendido rin ang klase sa ilang bayan sa Bulacan. Kabilang ang Malolos, Paumbong, Baliwag, Balagtas at Ubando. Wala rin face-to-face classes sa ilang lugar sa Pangasinan gaya ng Santa Barbara, Mangatarem, Binmali, Dagupan City, Lingayen at Mangaldan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nagpaalalang Department of Health o DOH sa publiko na tiyaking ligtas at malinis ang inuming tubig lalo na kapag may kalamidad. Ayon sa ahensya, maring maging limitadong supply o access sa malinis na tubig tuwing may sama ng panahon, lalo na sa mga pamilyang nasa evacuation centers. Paalala ng DOH, maring pakuluan ang tubig bago ito inumin o gumamit ng water purification tablets upang matanggal ang mikrobyo nito. Inikayat din ang publiko na maging maingat sa pinagmumulan at pag-iimbak ng inuming tubig upang makaiwas sa contamination. Ayon pa sa DOH, mahalagang tiyaking malinis at ligtas ang tubig upang maprotektahan ang buong pamilya laban sa mga sakit.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Clearing operation sa Baclaran at iba pang waterways sa bansa pinabibilisan ni Pangulong Marcos. Narito ang balitang atin sa atin ni Raquel Bayan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang DPWH at MMDA na bilisan ang paglilinis ng waterways sa Baclaran sa pamamagitan ng pinaigting na deployment ng kanilang mga tauhan at equipment sa lugar. Kabilang na dito ang dump trucks, backhoes at inflatable rubber boat. Ang direktibang ito ng Pangulo, makaraang personal na makita ang volume ng mga basurang naipon sa Baclaran River sa Parañaque na naging sanhi ng pagbaha sa lungsod nitong mga nakalipas na araw. Sinamahan pa niya ng sama-samang epekto ng Tropical Storm Luis, Bagyong Maymay at Habaga. Tumagal na higit 15 minuto ang ginawang inspeksyon ng Pangulo kung saan sinabi nito na kumikilos na ang gobyerno para tugunan ang problema. Katuwang din ng gobyerno sa paglilinis na ito ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection, Department of Environment and Natural Resources at mga benepisyaryo ng Tupad Program ng DOLE. Kung matatandaan, una nang sinabi ng MMDA na pumalo sa 750 cubic meter ang volume ng basurang nakolekta sa ilog mula noong August 11. Ang Malacanang, una na rin umapela ng kooperasyon mula sa publiko para sa responsableng pagtatapon ng basura sa gitna ng mga flood management at clearing operations na ginagawa ng pamahalaan. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nabawasan na ang basurang bumabara sa Redemptorist Water Channel sa Barangay Baclaran, Parañaque City matapos ang sinagawang cleaning operations. Pinangunahan ng Department of Public Works and Highways o DPWH, Metro Manila Development Authority o MMDA at Parañaque City Government ang pagtanggal ng mga naipong basura sa water channel. Iniutos na rin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang agarang paglilinis sa lugar matapos maipon ang tunay-tuniladang basura na nakaapekto sa daloy na tubig. Layunin ng clearing operation na alisin ang mga sagabal sa daluyan ng tubig at makatulong na maiwasan ang matinding pagbaha sa lugar. Patuloy naman ang paglilinis sa mga waterways, lalo na ngayong makakaranas ng sunod-sunod na malalakas na pagulan sa Metro Manila. Nanawagan naman si DPWH Secretary Vince Dizon sa publiko na maging responsable sa pagtatapon ng basura. Huwag gawing tapunan ang mga kanal, ilog at iba pang daluyan ng tubig upang maiwasan ang pagbabara at mabawasan ang panganib ng pagbaha sa mga komunidad.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pamalaan, may mga nagawa ng pag-aaral kaugnay ng pagsisikap na masolusyunan ang pagbaha sa bansa. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Narito ang balitang atin sa atin ni Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Pinahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na may ilang mahusay na pag-aaral lang na ikasa ang pamahalaan sa harap ng patuloy na pagsisikap na masolusyunan ang suliranin sa baha. Ayon sa Pangulo, ang mga pag-aaral na ito ang siyang magiging batayan na gagawin sa mga inisiyatiba tungkol sa flood control. Gagamitin na niya ito lalo na at iba-ibang approach at sagot sa bawat problema ng iba't ibang area o lugar tungkol sa baha. Inihalimbawa dito ni Pangulong Marcos ang CAR na anya'y may kahirapan ng terrain para magawa ng solusyon ang flood control. Malawak din anya ang magiging saklaw ng flood mitigation project gayong hindi lamang ito nakasentro sa Metro Manila kundi ito'y gagawin sa buong Pilipinas. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
7: Iba-iba ang sagot, hindi naman pare-pareho ang problema. Iba-iba yung sagot. Nakita naman ninyo yung sa CAR. We will continue to study. We have already some very good studies that we are basing our initiatives on and our strategies on.
6: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Samantala, pagtuturo ng tamang solid waste management sa makapaaralan, dapat maigdingin upang palakasin ang kampanya kontra baha ayon sa Department of Education. Narito ang balitang hatid ni J. Mark Nagara.
0: Radyo Pilipinas. Report.
8: Inatasan ni Education Secretary Sonia Angara mga guro na pagandahin ang pagtuturo ng proper solid waste management upang makatulong sa pag-iwas sa baha. Ginawa ng kalihimang pahayag sa kanyang pagbisita sa Santolan Elementary School kahapon na isa sa mga naging evacuation site sa Pasig City dahil sa habagat. Paliwanag ni Angara, layunin nito na palakasin panlalo ang Republic Act 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act of 2000 na siya nagsusulong ng sistematiko at komprehensibong pagtatapo ng basura. Anya, makabubuting maitanim sa kaisipan ng mga mag-aaral ang disiplina sa pagtatapo ng basura, lalo't nakikita naman na ang epektong dulot ng kapabayaan hinggil dito.
9: Ibang issue ngayon yung nangyari na nag-flood, nagkalat yung basura sa Manila Bay, etc. So, I think produkto rin yung siguro yun nung hindi pag-re-recycle, diba? E meron tayong batas na solid waste management. Sabi ko magandang ituro ng gusto yun sa ating mga eskwelahan para nationwide alam nila na pag nagtapon ka ng plastic sa dagat, hindi basta-basta mawawala yun at magpapile up yun over years. So yung nakikita natin sa balita ngayon, hindi lang naman produkto yan ng isang linggo o isang buwan. Palagay ko produkto yan ng ilang taon ng pagtatapo ng basura.
8: Ang tinig ni Education Secretary Sonia Angara. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Naobserba ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of Evox na nagkaroon ng ash plume o abo mula sa summit crater ng Bulkang Mayon kagabi. Ayon sa Evox, nakita ang pagbuga ng abo bandang alas 6:03 ng gabi habang may makapal na ulap na nakatakip sa tuktok ng bulkan. Tinangay ng hangin ang ash plume patungo sa direksyong Hilagang Silangan mula sa bulkan na natili naman sa alert level 2 ang status ng Bulkang Mayon. Ibig sabihin, nagpapatuloy ang abnormal na aktibidad nito. Patuloy namang binomonitor ng FEVOX ang kondisyon ng bulkan kasabay na pinapayuhan ng publiko na manatiling alerto at sumunod sa mga abiso ng mga otoridad.
0: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Patuloy ang pagpapadala ng mga truck na may kargang family food packs mula sa Luzon Disaster Resource Center patungo sa iba't ibang field offices ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Sa kabila ito ng pagulan at mga hamon sa biyahe, layunin ito ang matiyak na may sapat na food assistance para sa mga pamilyang maaring mangailangan ng agarang tulong. Patuloy rin ang koordinasyon ng DSWD sa disaster resource centers at field offices para mailapit ang mga relief supplies sa mga komunidad na posibleng maapektuhan ng kalamidad. Ayon sa DSWD, mahalaga ang maagang pagpuwesto ng mga food packs upang mapabilis ang pamamahagi ng tulong kapag kinakailangan. Patuloy namang binomonitor ng ahensya ang mga lugar na maaaring mangailangan ng karagdagang supply at ang nasabing hakbang ay alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na patuloy na paigtingin ang disaster preparedness at response efforts sa iba't ibang bahagi ng bansa.
0: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Umabot naman sa mahigit sa 636,000 family food bags ang naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development sa mga lugar na naapektuhan ng bagyong Luis, Maymay at ng habagat. Bukod sa food bags, nakapagatid din ang ahensya ng mahigit sa 14,800 na kahon ng ready-to-eat food at higit sa 6,700 non-food items sa mga apektadong komunidad. Kabilang sa mga nakatanggap ng augmentation assistance ang National Capital Region, Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon at Calabarzon. Kasama rin sa mga lugar na nakatanggap ng tulong ang Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas at Zamboanga Peninsula. Patuloy naman ang koordinasyon ng DSWD sa mga lokal na pamahalaan upang matiyak ang mabilis na pagtugon at tuloy-tuloy na paghatid ng pagkain at iba pang pangangailangang tulong sa mga komunidad na naapektuhan ng kalamidad.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 18 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
10: Narito na ang ating Kaalamang ASEAN.
11: Kaalamang ASEAN.
10: Alam nyo ba na ang Vietnam ay isa sa pinakamalaking producer ng kape? Hindi lang sa Asia, kundi sa buong mundo. Sa katunayan, pumapangalawa lamang sila sa bansang Brazil. Higit 90% ng kape ng Vietnam ay ang matapang na Robusta beans, ang bida sa pamosong Vietnamese iced coffee na patok sa panlasa ng marami. At dahil sa ugnayan ng ating mga bansang ASEAN, lalo na sa pamamagitan ng mga trade agreements tulad ng AFTA, mas madali na nating nalalasap ang sarap ng kape ng Vietnam. Kaya ano pang hinihintay mo? Tara, kape na! Yan ang ating Kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan natin balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. House Prosecutor pinagtanggol si Attorney Armando Ligutan laban sa pagsita ng depensa sa kanyang Facebook post ukol sa misleading question. Narito ang balitang atin sa atin ni Melanie Valdos Reyes.
12: Ipinagtanggol ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon si Private Prosecutor Attorney Armando Ligutan kasunod ng pagsita ng Lead Defense Counsel Attorney Sheila Sison sa naging Facebook post nito kaugnay ng mga misleading questions sa paglilitis. Pinaalalahanan ng panig ng prosekusyon ng depensa na ang ibinahagi lamang ni Attorney Ligutan sa kanyang social media page ay ang pangkahalatang tuntunin ng batas tungkol sa mga maling pagtatanong sa cross-examination at hindi ito lumalabag sa sub-judice rule. Binigyan diin ni Ridon na walang dapat sisihin sa usapin kundi ang pagkukulang mismo ng defense lawyer na si Attorney Christine Ferrer na linawin ang kanyang tugon at rebuttal kasunod ng pagtutol o objection ni Attorney Lorna Kapunan. Giit ng prosecution huwag i-gaslight ang taong bayan dahil hindi lamang ang Senate Impeachment Court ang nakarinig ng sagutan kundi maging ang buong publikong nakatutok sa paglilitis. Idinagdag ni Ridon na nauunawaan niya ang pighati at hinagpis ng panig ng depensa sa reklamo laban sa post ng private prosecutor. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Terry Ridon.
13: Ito po ba ay may pinangalanan? Pangalawa, is it based on the merits? I don't think so. Kasi po yung sub-judice rule ang pinag-usapan po dito, talking about the merits of the case. But what was Attorney Ligutan actually talking about? Inyo ba? He was basically stating a principle of law on misleading questions. Hindi ba? So, kung naiyak ko yung depensa, kawawa naman sila.
12: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Binait ni State Auditor Zylene Del Campo na irregular ang paggamit ng Office of the Vice President o OVP sa 375 million pesos na confidential funds nito noong 2023. Ayon kay Del Campo, hindi ito naging alinsunod sa joint circular na nagtatakda ng mga patakaran sa paggamit ng confidential funds. Sinabi niya na walang sapat na dokumento para patunayan ang ilang gastos kabilang ang pagbabayad ng rewards at pagpili ng mga supply, medical assistance at food aid. May nakita rin niya ang Commission on Audit na problema sa reimbursement ng ilang gastusin.
14: Magkano po itong total kung alam ho ninyo ang kailangang ibalik, ang inaantay ninyo?
5: Yung sa DepEd po kasi may na-issue kami na credit notice dun sa first and second quarter. Tapos yung sa third quarter po, under review and evaluation pa po.
14: Kaya nga po, magkano?
5: Alam yung sa po DepEd po is 112.5 million.
14: From 2022 to 2023 po yun?
5: Wala po silang budget for 22, first to third quarters po ng 23 yung
14: 112. Sa DepEd. 112. Sa DepEd po, magkano inaantay nyo?
5: Yun po yung 112.5 million.
14: Sa OVP po?
5: Sa OVP po is 375 plus 73.287 million po.
3: Ang bahagi ng pagtatanong kay State Auditor Zylene Del Campo.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Samantala, sa pagdinig, tinanong si Del Campo tungkol sa mga recipient ng confidential funds na may tila kakaibang pangalan. Hindi niya makumpirma kung tunay o peking identity ang mga ito at sinabing hindi niya kayang sagutin ang naturang usapin. Ayon pa sa auditor, hindi sa klaw ng bandato ng OVP at ng Department of Education ang pagsasagawa ng confidential operations. Dagdag pa niya, hindi rin maring gamitin para sa liquidation ng confidential funds ang mga gastusing sinagawa bago pa man matanggap ng OVP ang naturang pondo. Binunyag din ni Del Campo na bahagi ng 375 million pesos na confidential fund ng OVP noong 2023 ang ginamit para i-reimburse ang surveillance expenses. Paliwanag niya, hindi maring bayaran ang ganitong gastusin gamit ang confidential funds alinsunod sa umiiral na joint circular.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Giniit ni House Prosecution Spokesperson Representative Zia Alonto Adyong na hindi dapat umasa ang Office of the Vice President o OVP ng special treatment mula sa mga state auditor hinggil sa confidential funds report. Ayon kay Adyong, kagaya ng ibang ahensya ng gobyerno, kailangang sumunod ang OVP sa mga requirements ng Commission on Audit o COA, kabilang ang mga patakaran sa paggastos ng confidential funds. Binigyan din pa ng kongresista na dapat pare-parehong audit requirements para sa lahat ng ahensyang gumagamit ng confidential funds. Anya, hindi maaring igiit ng OVP na hindi kailangang magsumite ng karagdagang dokumento dahil hindi ito partikular na nakasaad sa joint circular.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Binaigding na proteksyon mula sa cyber attacks pinagdibay ng kamera. Narito ang report ni Kathleen Forbes.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Pasado na sa kamera ang House Bill 9605, a National Cybersecurity and Critical Information Infrastructure Protection Act of 2026. Kabilang sa LEDAC priority measures, layon itong protektahan ang mga Pilipino at mahalagang serbisyo laban sa cyber attacks. Ayon kay House Speaker Faustino D. III, kailangan palakasin ang kakayahan ng pamahalaan dahil mas nakadepende ang publiko sa digital systems. Sa ilalim ng panukala, itatatag ang National Cybersecurity Agency sa ilalim ng Office of the President na mangunguna sa cybersecurity policy, standards, monitoring at pagtugon sa cyber incidents. Inatasan din ang mga operator ng critical information infrastructure na magsagawa ng regular risk assessment, cybersecurity audits at agarang pag-uulat ng high-risk cyber incidents. Pinalalakas naman ang panukala ang incident response sa pamamagitan ng National Computer Emergency Response Team at National Security Operations Center. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Sinusuri ng Department of Agriculture, DA, ang paggamit ng drones at artificial intelligence para mas maagang matukoy ang mga peste at sakit na umatake sa mga pananim. layunin ng teknolohiya na matulungan ang mga magsasaka na agad na makakilos bago kumalat ang mga sakit at peste sa kanilang mga sakahan. Sa tulong ng drones at AI, maring masubaybayan ang kondisyon ng mga pananim at matansya ang produksyon. Gayun din ay maaaring makita ang mga posibleng senyales ng sakit ng maaga. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., maaari ring makatulong ang teknolohiya para mapababa ang gastos sa pag-control ng mga peste at sakit sa mga pananim. Gayunpaman, binigyang diin ang kalihim na dapat maging abot-kaya at madaling ma-access ang teknolohiya, lalo na para sa mga maliliit na magsasaka. Pinag-aaralan na rin ng DA ang posibleng paggamit nito sa mga taniman ng sugarcane at niyog.
11: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Economic Development Committee at Subcommittee on Inflation Monitoring and Market Outlook nagpulong para alamin ang mga hakbang upang matugunan ang inflation, gayon din ang mga prioridad na panukalang batas. Narito ang balitang atid ni J. Mark Lagala.
11: Radyo Pilipinas. Report.
8: Pinunahan nila Department of Economic Planning and Development Secretary Arsenio Balisacan at Finance Secretary Frederick Go ang pulong na Economic Development Committee at ng Subcommittee on Inflation Monitoring and Market Outlook. Ayon sa DepDep, layunin nito na panatiling matatag ang ekonomiya at mabigyan ng suporta ang mga mamimili at negosyo sa gitna ng pabagbagong presyo ng mga bilihin at serbisyo. Dito, tinalakay din ang mga hakbang ng pamahalaan upang malabanan ang pagbilis ng inflation o ang pagtaas ang presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo. Ilalag din dito ang mga update kaya din ang paglalatag ng solusyon sa pagpupulong kabilang na pagpapanatili ng mga hakbang sa kalakalan at pagpapalakas ng supply ng mga produkto. Gayun din ang pagtitiyak na napapanahon ang pamamahagi ng fuel subsidy sa mga magsasaka at mangingisda gayon din sa mga nasa sektor ng transportasyon, mabilis ang pagpapatupad ng El Nino Action Plan at pagpapatupad ng libreng sakay at iba pa. Samantala, tinalakay din dito ang ilang mahalagang hakbang sa ilalim ng Legislative Executive Development Advisory Council Common Legislative Agenda, gaya na lamang ng panukalang pag-amienda sa Oil Deregulation Law, Biofuels Act at Magna Carta for Micro, Small and Medium Enterprises. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Department of Energy mas pinasimple na ang proseso sa paggamit ng sariling solar power sa bawat kabahayan sa bansa. Yan po ang balitang atid ni AJ Ignacio.
11: Radyo Pilipinas. Report.
16: Yes, Alan, mas pinasimple na ng Department of Energy ang pagproseso para sa paggamit ng sariling solar power sa bawat kabahayan sa bansa. Sa ilalim nga, Alan, ng Department of Energy Circular Number DC 2026-08-0017 ay mas streamline ang requirements para sa qualified zero export solar systems at micro solar systems na ito ang magpapabilis na nananatiling prioridad ang safety, reliability at protection ng electricity grid. Dagdag pa nga ng Energy Department na ang bagong guidelines ay magkakaroon ng micro solar system o MSS at yung magkakaroon ng PV modules na hanggang 1000 watts o 1 kilowatt direct current at DC capacities. Kabilang dito ang paglalagay ng micro inverter ng hanggat 800 watts alternating current system o AC output na may anti-islanding protection. Layo ng Department of Energy na mas mapatatag at magkaroon ng safety ang bawat solar panel may kakabit ng mga kabahayan na nais mag-avail nito at makatipid sa supply ng kuryente. Alan, mula pa rin dito sa Energy Department para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Nagayin si Senator Panfilo Ping Lacson ng dalawang panukalang batas para itaas ang compulsory retirement age ng uniformed personnel ng PNP, BJMP at Bureau of Fire Protection mula sa edad na 56 patungong 57 sa ilalim ng Senate Bills 2395 at 2396. Layunin ng panukalang mapanatili ang mas matagal ang karanasan, kaalaman at ang leadership ng mga senior officers sa tatlong ahensya. Ayon kay Lacson, makakadulong din ang dagdag na isang taon para maipasa ng mga nakatatandang opisyal ang kanilang kaalaman at kasanayan sa mga mas batang personel. Makapagbibigay rin ito ng mas mahalagang panahon para maisulong ang mga reforma sa PNP. Inialintulad ni Lacson ang panukala sa pagtaas ng compulsory retirement age ng mga empleyado o ng mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines. Adya, makakatulong ang hakbang para masulit ang expertise sa mga senior personnel bago sila magretiro.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Lumalabas sa Okta Research Survey na mas marami ng mga Pilipino ang sumusuporta sa tandem nina Mayor Lenny Robredo at Senator Raffy Tulfo kumpara sa tambalan nina Vice President Sara Duterte at Senator Amy Marcos bilang presidente at vice presidente sa 2028 elections. Ayon sa survey, 43% ng mga adult Filipinos ang nagsabing iboboto nila si Duterte, habang 34% naman ang pumili kay Robredo. Dahil dito, may 9 na puntos na lamang na kalamangan si Duterte kay Robredo. Mas mababa ito kumpara sa 11-point lead niya noong unang kwarto ng taon. Ayon sa Okta Research, bahagyang bumaba ang suporta kay Duterte habang halos nanatili naman ang rating ni Robredo. Lumaki rin ang bilang ng mga hindi pa nagpapasya o walang napiling kandidato. Paglilinaw ng Okta, sa ngayon hindi pa rin ito sapat para masabing may nakakalamang na dahil mayroong tinatawag na margin of error.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita naman sa Ibayong Dagat, North Korea, naglunsad ng missile bago ang United States South Korea military drills. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang balitang atin sa atin ni Jay Arevalo.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
17: Muling nagpakawala ang North Korea ng isang ballistic missile patungo sa karagatan ilang araw bago magsimula ang malaking joint military exercises ng Estados Unidos at South Korea. Inilunsad ang missile mula sa Wonsan sa silangang bahagi ng North Korea at lumipad ng humigit kumulang 700 kilometro bago bumagsak sa karagatan. Kinumpirma ng South Korea at Japan ang paglulunsad kung saan mariin nila itong kinundina. Nagsagawa rin ng South Korea ng Emergency National Security Meeting upang talakayin ang sitwasyon. Samantala, sinabi ng US Indo-Pacific Command na walang agarang banta sa Estados Unidos o mga kaalyado nito mula sa naturang paglulunsad. Nakatakdang magsagawa ng taon ng Old Chief Freedom Shield Exercises mula Agosto 17 hanggang 27 ang Estados Unidos at South Korea. Ayon sa Washington at Seoul, ayunin nitong palakasin ang kanilang kahandaan sa seguridad habang patuloy namang tinututulan ng Pyongyang ang naturang mga pagsasanay. Mula sa RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Narito naman ang ating balitang sports.
11: Radyo Pilipinas Sports.
3: LeBron James at ang Philadelphia 76ers makakatunggali ang reigning NBA champions New York Knicks sa opening day ng 2026-2027 NBA season. Detalye ng NBA schedule unveiling mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
18: Matikabong sagupan ang aasahan ng mga basketball fans sa mag-opening day sa atin ng 2026-2027 NBA regular season. Sa October 20 sa Amerika, October 21 Philippine time, magtatapat ang reigning and defending NBA champions, New York Knickerbockers, kontra kina LeBron James at ang Philadelphia 76ers sa Madison Square Garden. Magkakaroon muna ng ring ceremony ang Knicks bago mag-tip off ang laban ng New York at Philadelphia. Maliban dito, magaharap ang Boston Celtics kontra sa Detroit Pistons sa Michigan at ang laban ng San Antonio Spurs na reigning Western Conference champions kontra sa Oklahoma City Thunder. Samantala, mga NBA Christmas Games naman ay pangungunahan ng NBA Finals rematch ng San Antonio kontra New York at susundan ng Miami Heat kontra Celtics ang pagbabalik ni LeBron bilang isang Sixers kontra sa Los Angeles Lakers, Thunder kontra sa Minnesota Timberwolves at ang Denver Nuggets kontra Golden State Warriors. Plus Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 37 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
11: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
19: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
20: Maging panatag Pilipinas.
21: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
22: Magandang buhay, ako po si Marianne Yanyan Espiritu from Barangay Tanzatu, Nabota City. It's very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SEPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang maibibigay sa mga barangay ay in turn maibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na magagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate nila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyo ng pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
0: Live sa himpapawid ng serbisyo publiko.
20: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
11: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga update mula sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. Mga piling paralan sa lalawigan ng Batanes nakatanggap ng mga aklat mula sa isang non-profit organization. Radyo Pilipinas Radyo Publiko Batanes. Narito report ni Mean Bata.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Mean.
23: Namahagi ng mga aklat ang Marine Battalion Landing Team o MBLT-10 sa ilang piling paaralan sa lalawigan ng Batanes. Ang mga librong ipinamahagi ay mula sa Sheriff Falcones, isang organisasyon na isa sa mga layunin ay ang pag-oorganisa ng mga kampanyang pang-edukasyon at pamamahagi ng libro. Ilan sa mga piling paaralan na nakatanggap ng mga libro ay ang Mahataw National High School, Ivana National High School at ang Batanes General Comprehensive High School. Personal na tinanggap at pinasalamatan ng mga punong guro ng mga nabanggit na paaralan ang Sheriff Falcones at ang MBLT-10 sa inihatid ng mga aklat para sa mga mag-aral na Ivatan. Ang mga natanggap na aklat ay malaking bagay upang makapagbigay sa mga mag-aaral ng karagdagang mga mapagkukunan sa pagkatuto upang suportahan ang kanilang pangangailangang pang-akademiko habang itinataguyod ang kahalagahan ng pagbabasa, edukasyon at pagpapaunlad ng kaalaman. Samantala, sa pamamagitan ng inisyatibong ito, pinagtibay ng MBLT-10 ang pakikipagtulungan nito sa lokal na sektor ng edukasyon, pinalakas ang ugnayan sa komunidad ng Batanes at ipinamalas ang patuloy na dedikasyon sa mga makabuluhang hakbangin sa pagsuporta sa komunidad na nag-aambag sa pag-unlad ng edukasyon at kinabukasan ng kabataan. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mayan Bata ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Tubig sa Magat Dam malayo na sa critical level. Matagumpay na cloud seeding operations at mga weather system nakatulong. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao, Cagayan. Narito ang balitang atid ni Dina Villacampa.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Dina.
24: Matapos ang 12 cloud seeding operations, naabot na ang 174 meters above sea level o water level sa Magat Dam mula sa critical level na naabot nito no 160 meters. isang matagumpay na hakbang na pakikinabangan na humigit kumulang 118,000 na magsasaka sa Cagayan Valley at Karating na lugar na huli nang magtanim dahil sa kawalan ng tubig sa mga irigasyon dulot ng tagtuyot. Ang matagumpay na operasyon ay sa pagtutulungan na rin ng Departments of Agriculture Regional Field Office 2, Philippine Air Force, National Irrigation Administration at ng Bureau of Soils and Water Management at ng lokal na pamahalaan. Idagdag pa, ang pagdating ng cloud seeding specialist and water management experts mula sa Department of Royal Rainmaking and Agricultural Aviation ng Thailand. Ang pagdating ng mga delegado mula sa Thailand ay bahagi ng Philippines-Thailand Rainmaking Capacity Enhancement Exchange Visit kung saan nagkaroon ng palitan ng best practices sa flight paths, cloud identification at hygroscopic salt dispersal techniques. Maliban sa mga magsasaka, ang magandang level ng tubig sa magat ay nagpapanumbalik din sa oxygen level nito na malaking tulong sa fish cage operator na mailayo sa fish kill ng kanilang mga alagang isda. Ayon sa DA, maipagpapatuloy ang operasyon sa buwan ng Setyembre upang masigurong may sapat na supply ng tubig para sa pangkabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Dinato Do Villacampa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao City.
11: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Damage assessment sa mga sakahan sa bayan ng Santa Barbara, Pangasinan, sinimulan na. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City. Narito report ni Sara Kayabyab.
11: Radyo Pilipinas. Report.
3: Sara.
4: Sinimulan na ng pamalang lokal ng Santa Barbara dito sa lalawigan ng Pangasinan sa pamagitan ng kanilang Municipal Agriculture's Office ang masusing pagsusuri at pagtatala ng pinsalang natamo sa mga pananim sa lahat ng 29 na sakop na barangay bunsod ng pagbahang dulot ng masamang lagay ng panahon. Layo ng pagsasagawa ng damage assessment na matukoy at maitala ang mga nawalang ani at napinsalang pananim kabilang ang palay, mais at iba pang pangunahing pananim sa lugar upang makabuo ng kumpletong datos ang opisina hinggil sa lawak ng pinsalang dulot ng pagbaha. Ayon sa Agriculture's Office, lahat ng makakalap na datos at ulat ay isusumiti nila sa Office of the Provincial Agriculturist at sa mga kaukulang ahensya ng pamahalaan upang magamit na batayan para sa posibleng tulong, suporta at intervensyon ng pamahalaan para sa mga magsasakang naapektuhan ng kalamidad. Sa ngayon, patuloy pa ang lokal na pamahalaan sa monitoring sa kalagayan ng sektor ng agrikultura sa kanilang bayan dahil marami pa ang binabahang lugar habang patuloy rin ang pagtukoy sa mga kailangang hakbang para sa pagbangon ng maapektadong magsasaka sa lugar. Para sa Bagong Pilipinas, Sara Kebia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
11: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: DSWD Bicol nagatid ng tulong sa mga pamilyang bumabangon mula sa epekto ng bagyong Maymay. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi, City, Albay. Narito ang balitang atid ni Sriel Ann Luzon.
11: Radyo Pilipinas. Report.
3: Sriel.
6: Naghatid ng tulong ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol sa mga pamilyang naapektuhan ng pagbaha dulot ng habagat at bagyong Maymay sa pamamagitan ng pagpapadala ng karagdagang relief resources sa mga DSWD field office sa Luzon. Ayon sa DSWD Bicol, ipadadala ang 3,000 hygiene kits sa DSWD field office NCR na patungong Parañaque, 1,000 modular tents sa DSWD field office 3 sa San Simon, Pampanga at 700 modular tents sa DSWD Field Office 1 sa Biday, La Union. Sinabi ng ahensya na bahagi ito ng Interfield Office Augmentation Efforts ng DSWD upang masuportahan ng mga field office na nangangailangan ng karagdagang resources para sa disaster response. Ayon pa sa ahensya, patuloy na nakikiisa ang DSWD Bicol sa koordinadong pagtugo ng ahensya upang matiyak na nakararating ang kinakailangang tulong sa mga pamilyang naapektuhan ng kalamidad, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang pagtutulungan ng mga field office upang mas mabilis na makarating ang tulong sa mga pamilyang nangangailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Sirlan Luzon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
11: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Youth Voice Project inilunsad ng Commission on Elections Catanduanes bilang bahagi ng paghahanda sa barangay at sangguniang kabataan elections. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Virac Catanduanes. Narito report ni Juris de la Rosa.
11: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Juris.
1: Formal nang inilunsad ng COMELEC Catanduanes ang Youth Voice from School to Barangay Hall Project sa Youth Voter Education at Leadership Initiative na naglalayong ihanda ang mga student leader para sa aktibong pakikilahok sa pamamahala at paglilingkod sa komunidad. Itinuturing itong kauna-unahang Youth Voter Education at Leadership Initiative sa Pilipinas na nakatuon sa paghahanda ng mga kabataan para sa demokratikong proseso at community service. Isinagawa ang general launching ng matagumpay sa Catanduanes State University na dinaluhan ng unang batch ng mga halal na student leader. Kabilang sa mga tinalakay ang voter education, youth participation, responsabling pagkamamamayan, pamumuno, good governance at community engagement. Katuwang ng COMELEC dito ang CATSU, DILG Catanduanes, Provincial Youth Development Office at ang Sangguniang Kabataan Provincial Federation. Magpapatuloy ang serye ng pagsasanay para sa iba pang student leaders hanggang August 27 bilang bahagi ng paghahanda para sa BSKE 2026. Layunin ng proyekto na palakasin ang kakayahan ng kabataan sa pamumuno at pampublikong paglilingkod mula paaralan na tungo sa mga barangay. Para sa Bagong Pilipinas, Juris de la Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
11: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 48 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
11: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
21: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili.
21: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
21: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
21: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
20: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
11: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Produksyon ng mga magsasaka sa isang bayan sa Iloilo tumaas. Ito ay matapos sumailalim sa Masagana Rice Industry Development Program ng Department of Agriculture. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko

0: Kedakteriya ang ani ng grupo mula sa dating 100 kaban. Pinatunayan ng Aquit Rice Cluster na mahalaga ang pagkakaisa, makabagong teknolohiya at sapat na kalaman upang mapaunlad ang produksyon at mapatatag ang kabuhayan ng mga magsasaka. Sa ngayon, patuloy ang pagtutulungan ng grupo upang manatiling mataas ang kanilang ani. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Bawat pamilya sa Dolores Eastern Samar makikinabang sa BBM Local Government Support Fund Rice Program. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan, narito ang report ni Penelope Pumida.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: And lahat ng pamilya sa bayan ng Dolores Eastern Samar ay makikinabang sa bawat bayan makikinabang o BBM Local Government Support Fund, LGSF Rice Distribution Program, isang programa ng national government sa ilalim ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa ceremonial distribution, Agosto 12, mahigit 5,000 pamilya ang tumanggap ng tig 10 kilo ng bigas. Ayon kay Eastern Samar Governor Ralph Vincent Ivardoni, ang konsepto ng BBM program ay iminungkahi ni dating Eastern Samar Governor Ben Ivardoni na ngayon ay tumutulong sa national government bilang advisor. Ang suhestyon ay sinuportahan at pinunduhan ng national government at ipinatutupad sa pamamagitan ng LGSF. Kinati sa 3 cluster ang mga benepisyaryo at isinagaw ang distribusyon sa Malaintos Gym, Municipal Building at Lunang Gym sa Bayan ng Dolores. Umabot sa 60 milyong piso ang kabuang pondo ng lalawigan ng Eastern Samar para sa BBM LGSF Rice Distribution Program, kabilang ang alokasyon para sa Dolores at Giwan. Sa Dolores, una sanang mga tricycle driver, mangingisda, magsasaka, barangay health workers, street sweepers at iba pang vulnerable sectors ang benepisyaryo. Ngunit dahil sa suporta ng probinsya, lahat ng pamilya sa bayan ay makakatanggap ng tig 10 kilo ng bigas. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Dipolog City Science Centrum, pinasinayaan sa Zamboanga del Norte, bahagi ng Regional Science and Technology Week. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Zamboanga City. Narito report ni Justin Bulanon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Justin.
4: Pinasinayaan ng Department of Science and Technology, DOST, ang Dipolog City Science Centrum sa Miputak East Central School sa lalawigan ng Zamboanga del Norte bilang bahagi ng Zamboanga Peninsula Regional Science and Technology Week ngayong taon. Pinamunuan ni DOST Secretary Renato Solidum Jr. ang nasabing inaugurasyon kasama ang mga kauninang kagawaran, mga opisyal ng Department of Education o DepEd at mga katuwang ng ehensya. Ang Dipolog City Science Centrum ay produkto ng ugnayan sa pagitan ng DOST at DepEd kung saan tampok ang iba't ibang exhibit sa science and technology at interactive displays na nagbibigay ng karagdagang kaalaman para sa mga mag-aaral, guro at sa publiko na bibisita sa pasilidad. Ang pagiging mas accessible nito sa komunidad ay naglalayong pukawin ng interes at pagkamalikhain ng publiko at magbigay inspirasyon para sa susunod na henerasyon ng mga siyentipiko at inventor. Ang pagpapasinayan ng nasabing pasilidad ay bahagi ng Zampen Regional Science and Technology Week kung saan binibigyang diin ang pinagsamang pagsisikap ng DOST at DepEd na ilapit ang siyensya, teknolohiya at inobasyon sa mga Pilipinong mag-aaral at komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mahigit naman sa 1,000 benepisyaryo sa Tagbina, Surigao del Sur, nakatanggap ng uplift assistance mula sa pamahalaan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tandag, narito report ni Raymond Aplaya.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Raymond.
5: Pinangunahan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office Caraga ang pagkakaloob na mahigit 2.6 million pesos na Unified Package for Livelihood sa Industry, Food and Transport o Uplift Assistance sa 1,323 na mga kwalipikadong benepisyaryo sa bayan ng Tagbina, Surigao del Sur. At nasabing tulong ay naglalayong magbigay ng karagdagang pinansyal na suporta sa kanilang mga pangangailangan at magkatulong sa pagpapabuti ng kanilang kabuhayan. Nabatid ng Uplift ay isang programa ng DSWD na nagbibigay ng unconditional cash assistance sa mga kwalipikadong benepisyaryo upang maibsan ang kanilang pinansyal na pangangailangan, mapatibay ang kapasidad ng mga pamilya sa pag

0: harap sa mga pagsubok at madagdagan ang mga kasalukuyang programa sa social protection. Sa ilalim ng pamumuno ng LGU, ang Pamalang Bayan sa pagkipagtulungan ng DSWD Field Office ay patuloy na nagsisiguro na ang tulong ay makarating sa mga pinaka nangangailangan bilang pagtataguyod ng responsive governance at pagpapatibay ng suporta para sa apektadong sektor ng komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Raymond Aplaya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sumayin niyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide. Ngayon pong umaga ng Webes, August 13, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis reyna Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
5: Libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
6: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
5: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
7: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
5: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
8: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
5: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1 to 3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
7: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: ng Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis rey na Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
5: Philippine Standard Time. 5 minuto makaligpas ang alas 7 ng umaga.
6: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Araw po ng Huwebes, Huwebes na. August 13, 2026. Ito po mga kaibigan, ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo ang gamamay ang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alyanige.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Mga kaibigan, tayo po ay sabayan na papakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio, 918 kHz. At sa Radyo Magazine, 1278 kHz. Ha? Sama-sama tayo hanggang 8 AM. Pambungad natin ngayong umagang ito ng Thursday, mga kaibigan. Traffic update muna tayo, direkta mula po sa MMDA Metro Base.
6: Radyo Pilipinas, traffic!
5: Ihatid sa atin ni Ann Gozon. Ann, good morning!
7: Kinig sa Radyo Pilipinas. Lagay po natin traffic sa mga oras ito sa may EDSA southbound po, moderate to heavy traffic po sa may Kaingin. Masusunod ulit po ng pagbabagal dito po sa may P2A zone. Tuloy-tuloy na po yan hanggang makarating na po tayo ng Ortigas. Moderate traffic din po dito po sa may Shaw Boulevard. Paglagpasan po yan, tuloy-tuloy ang bilis ng dalsok yan. Masusunod ulit pagbabagal sa may Estrella hanggang makarating na po tayo ng Buendia. Muli rin po babagal sa may Arnaiz Avenue hanggang makarating na po tayo ng Magallanes Flyover. Paglagpasan po yan, tuloy-tuloy ang bilis ng dalsok yan. Masusunod ulit pagbabagal po sa may tramo hanggang makarating na po tayo ng Top Avenue. Ang ating EDSA northbound po dito po sa may Park Avenue at Top Avenue asahan natin pagbagal ng dalisak yan. Masusunod ulit ang pagbabagal sa may Magallanes Flyover hanggang makarating na po tayo ng Bendia. Paglagpasan po yan, tuloy-tuloy po bilis ang dalsakyan. Masusundan na itong pagbagal po sa May Pioneer hanggang makarating na po tayo ng J. Vargas. After J. Vargas po, muli pong babagal dito sa May San Polan hanggang makarating na po tayo ng Cubao. Paglagpas naman po yan, light traffic na po ito, masusunod ulit ang pagbagal dito na lamang po sa May Muñoz. Ang ating C5 southbound dito po sa May UP Town Center hanggang makarating na po ng Samuel Avenue, magiging mabagal po ang dalang sakyan. Muli pong babagal sa May Cali Industria hanggang makarating na po tayo ng Green Meadows. After po yan, muli pong babagal sa May Tiendecitas hanggang makarating na po tayo ng Bagong Ilog. After Bagong Ilog po, light traffic na po ito, masusunod na pagbabagal dito po sa May Upper Mackinac. Ang ating C5 northbound sa May Levy Mariano hanggang Upper Mackinac, asahan po pagbagal ng dalang sakyan. Masusunod na pagbabagal dito po sa May Candy Road. At ito po ng Candy Road, muli pong babagal dito po sa May Libis Flyover. Paglapas po yan, tuloy-tuloy bilis ang dalsakyan. Muli po itong babagal dito po sa May Samuel Avenue hanggang makarating na po tayo sa May Ateneo Gate 3. Wala na po sa ating mga motrisa, babiyahin niyo araw na Tuesday na may plaka nagtatapos sa 7 at 8. At ito pong number coding scheme ay 7 a.m. to 10 a.m. at 5 p.m. to 8 p.m. Para po sa ibang katanungan at emergency assistance, maaaring nyo kaming tawagan sa MMDA Hotline 136. Nagpalagay na ating trapiko sa Morris ito. Ako po si Ann Gozan. Magandang umaga po.
5: Ann?
7: Yes, sir.
5: Okay. Wala naman tayo na mo-monitor ng mga kalye na may tubig baha.
7: Ah, wala naman po, sir. Wala po nung po. Nare-report sa atin ng mga flooded areas po.
5: Okay. Thank you so much, Ann. Good morning.
7: Maraming salamat po. Thank you po.
5: Good morning. Ann Gozan. Direkta mula po yan sa MMDA Metro Base.
6: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 10 minuto na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Good morning kay Danilo Calay Labuayan. Yan, nanonood at nakikinig sa pamamagitan po ng live streaming ng Radyo Pilipinas Facebook page. As of last night, mga kaibigan, 6 p.m., mahigit na po sa 600,000 family food packs. 636,000 family food packs to be exact. At meron ding mahigit sa 14,800 na kahon ng mga ready-to-eat food. At halos 7,000 non-food items, 6,774 non-food items na ipamahagi po sa mga lugar na naapektuhan ng Bagyong Luis, ng Bagyong Maymay at ng Habagat. Yan po ay bahagi ng tinatawag na augmentation request mula mismo sa mga local government units na nakalaan na para sa mga pamilyang naapektuhan dito po sa mga areas na ito, ha. National Capital Region, Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabar Zone, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas at sa Zamboanga Peninsula. At siyempre, patuloy po nakikipag-ugnayan ang Department of Social Welfare and Development sa mga local government officials para matiyak naman ang maagap na pagtugon at ang tuloy-tuloy na paghatid ng kinakailangang tulong sa mga apektadong komunidad.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: 12 minutes na, mga kaibigan, makalipas ang alas 7 ng umaga. Ay, maya-maya makikipag-ugnayan tayo sa Paranaque City. Paranaque City. Makakausap natin maya-maya si Mayor Edwin Olivares ng Paranaque. Update lamang dito po sa mga clearing operations sa Redemptorist Water Channel. Kasunod nga po ito ng accumulation ng mga debris at mga basura dyan po sa lugar na yan. Doon sa water channel na yan, Redemptorist Water Channel. Yan po maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
8: Radyo Pilipinas is on Viber.
4: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
6: Receive credible news and information.
4: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
6: Stay on track with
4: Radyo Pilipinas on Viber.
6: Viber.
4: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
3: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sama-sama tayo hanggang alas 8 ng umaga, mga kaibigan. Ako po si Alan Alianige. At gaya po ng binabanggit namin sa inyo kani-kanina lang, tayo po'y makikipag-ugnayan sa lungsod ng Paranaque. Makakausap natin this morning si Paranaque City Mayor Edwin Olivares. Mayor Edwin, sir, magandang umaga po.
9: Good morning, Alan. Pati po sa ating mga televiewers na sugusubaybay ng ating programa. Magandang umaga po sa lahat.
5: Yes, sir. Una, sir, makikibalita kami. We understand na tuloy-tuloy itong tinatawag na clearing operations, particular halimbawa dyan sa Redemptorist Water Channel dahil nag-accumulate nga po yung malaking volume ng debris at basura dyan sa lugar na yan. Update lamang po, Mayor Edwin, sir.
9: Apo, since Monday po, naglilinis na po tayo po doon kasi ito pong ating Redemptorist Channel, ito po yung boundary na channel between Paranaque and Pasay.
5: Opo.
9: Yung kabilang side ng channel na ito, Paranaque, yung kabilang side is Pasay po siya.
5: Mm-hmm.
9: So, ang nangyari po sa atin po dito, nasira po yung ating trash trap doon sa pinaka-mouth ng ating channel doon sa Manila Bay. So pumasok po yung mga garbage galing Manila Bay po ito. Itong ating garbage na ito papunta dito po sa channel na ito na tabi po ng Rojas Boulevard. Pero ngayon makikita nyo cleared na po ito, malinis na malinis na. Pinagtulungan po yan ng ating city, pinagtulungan po ng MMDA, kasama po ang DPWH.
5: Opo, Mayor Edwin, sir, itong binanggit nyo, ang naging pangunahing sanghi ay nasira yung anong tawag? Trash trap po natin.
9: Kasi may trash trap po tayo, yes, doon sa mouth ng ating channel, mm-hmm, galing Manila Bay.
5: Okay, so ibig sabihin, itong na-accumulate na debris at garbage na ito, maaaring galing mismo sa Manila Bay, pumasok doon sa Redemptorist Water Channel, sir.
9: Tama po yun. At galing po sa iba-ibang lugar po yun kasi scattered po yan galing Manila Bay.
5: Opo. So, dahil nabanggit nyo halimbawa na the Redemptorist Water Channel ay nandoon sa boundary ng Paranaque on one side and, yes, Pasay City on one side. So,
9: Tama. So
5: paano po? Nagtutulungan din kayo with the LGU of Pasay dito sa pag-maintain na dito sa Redemptorist Water Channel, Mayor?
9: Yes po. Nag-coordinate po kami sa LGU ng Pasay kasama rin po ang ating MMDA na tumutulong po sa atin po rito.
5: Ayun. So itong trash trap na nasira, ika nyo, naging dahilan ng pagpasok ng debris ng basura sa channel, ito po'y naayos na as we speak, sir?
9: Naayos na po siya. Pero ang gagawin po natin dito, nag-usap po kami ni Chairman Artes, magiging dalawang layer po ito.
5: Opo.
9: Para at least kung masira man yung isa, kasi sa lakas ng current, yung ating high tide, dalawa po siyang barrier na ilalagay po doon. Para yung trust po natin, ma-intercept po natin, doon pa lang sa mouth at magkaroon po tayo ng clearing po doon.
5: Ayun. And gaan, we understand na malaki-laking volume ng debris ang na-recover dahil nga dun sa nasira yung trash trap, Mayor Sir.
9: Totoo po yan. Kaysa daan takpo tayo as of yesterday at meron tayo about 600 metric ton. Yung po nakuha ang basura po doon. At dinaretso na po natin yung basura doon po sa landfill designated by MMDA.
5: Saan po ito, sir?
9: Sa San Mateo po.
5: San Mateo, Rizal. Okay.
9: Yes.
5: So ibig sabihin, well, nito nagdaang mga araw or even weeks, Mayor Edwin, sir, ay talagang nandyan ang malalakas na pag-ulan ano, dito sa atin sa Metro Manila,
9: and other
5: areas. So itong trash accumulation dito sa Redemptorist area na ito, ito ba ang maaring naging dahilan talaga ng, tumataas talaga yung tubig in some parts of Paranaque, pati ron sa Las Piñas, pati dito sa Gawi ng Pasay. So maaring mabilis na talaga, mas mabilis na ang magiging pagbaba o paghupa ng tubig baha, sir, dahil na alis na itong mga nakaharang na debris sa waterway, sir?
9: Opo, isa lang po yan sa water channel natin galing sa inland, yung ating Redemptorist channel na yan. At ngayon malinis, maganda na po yung flowing ng tubig natin from the inland going to Manila Bay. Pero ang main outlet po natin yung Paranaque River.
5: Mm.
9: Kasi yung Paranaque River po natin po yan, pati po ibang city, dyan po dumadaan po yan. Pati Pasay, Muntinlupa, Las Piñas, at yung Paranaque going to Manila Bay.
5: Opo.
9: So yan po yung ating tuloy-tuloy na dredging ng ating ginagawa. May dredging po tayong ginagawa po yan, katulong po rin natin ng DPWH, pati yung mga private sector, pati MMDA, dito po sa ating clearing ng ating Paranaque River.
5: Okay. Pag sinabi pong Paranaque River, ito yung nandyan sa pag dumadaan ka ng coastal road, merong mahabang tulay dyan, yun po yun, yun nasa ilalim.
9: Yun po yan. Yan po yung pagitan ng aming dalawang barangay, yung La Huerta at saka Donggalo.
5: Yun, opo, La Huerta at Donggalo barangay sa Paranaque.
9: Yan po yung pinaka-main water channel.
5: Ayun. So, ibig sabihin, ito, Paranaque River, being the main outlet ng tubig, halimbawa, tubig ulan, tubig baha, palabas sa Manila Bay, Mayor Sir, may dredging po na sinasagawa sa kasalukuyan doon, sir?
9: Opo. Ano po yan? Matagal na po. Continuous ang dredging po natin, ginagawa po yan. Continuous ang dredging. Wala pong tigil po yan. Kahit tag-init, tuloy-tuloy po yung ating dredging po yan. Ang problem lang po, minsan talaga po, kasi yung pong ating high tide.
5: Mm.
9: Kasi kapag isang linggo umulan, yung volume talaga ng tubig, grabe.
5: Opo.
9: Volume ng tubig. Tapos kapag nagsabay si high tide, yun po yung problema natin. Hindi makalabas yung ating water galing sa creek, going to Paranaque River, going to Manila Bay, kasi itinutulak ng ating high tide na ito. Pero kapag hindi naman kunti sa ulan, kayang-kaya po ng ating mga drainage lahat papunta doon sa ating Paranaque River.
5: Ayun, dahil lang Paranaque ay isa sa mga lungsod sa Metro Manila na coastal, ika nga, Mayor Sir, ano?
9: Actually po, 5 barangay po ang aming frontage sa Manila Bay sa coastal.
5: Opo, ayun. So, dahil dyan, at pag nag-high tide at tapos mababa na yung level mismo ng lupa ng Paranaque at iba pa dito sa western side ng Metro Manila, kailangan bang mag-install din halimbawa o mag-deploy ng mga tinatawag na portable o movable pumping stations dyan sa inyong lugar kung sakali to assist yung pong paghigop ng tubig palabas sa Manila Bay, sir?
9: Meron na po tayo po noon. Ang city natin, meron tayong mobile pumping station. Ang MDA, meron din po siya. So yung mga low-lying area po natin, pinapump out po natin yung tubig po doon. At hindi lang din po, yung ating mga creek po natin, meron po tayong mga strategics na mga booster pump po natin at may mga thrust trap rin po doon. So doon po natin pinadadaan po yan. So para tuloy-tuloy po papuntang Paranaque River lahat ng ating waterway.
5: Ayun, okay. Now, Mayor, of course, mismong ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay nagbigay na rin ng kaukulang guide o instruction na kasama ang Paranaque sa dapat pagtuunan ng pansin itong concern sa pagtaas ng tubig. At itong nabanggit niyong mga measures, these are continuous measures to make sure na ang tubig baha ay mabilis na huhupa dyan po sa inyong lugar, sir.
9: Iyan naman po yung maganda po sa atin. Kapag po tayo binaha yung ating major torrent sa Sukat Road, in 2 to 3 hours, wala na po tayong tubig. Ang bilis po na humupa ng tubig po dito sa Paranaque. Napakabilis. At ngayon po, halos wala po tayong flood problem po ngayon.
5: Mm-hmm. Okay. Yes, sir. Mayor Edwin Olivares, sir, in closing, baka may mensahe po kayo sa mga nanonood at nakikinig sa atin, lalo na yung mga taga dyan sa Paranaque City, yung assurance, of course, na pagka ganunong may mga malakas na pagulan ay mabilis na huhupa at walang... Yeah. Dapat ipag-alala yung ating mga kababayan. Sige nga po, yes. Mayor.
9: Alan, maraming salamat sa opportunity dito sa programa po ninyo. At gusto ko lang ipaalam po sa ating mga kababayan po natin. This is cooperation ng bawat isa po natin. Kailangan po lahat magtulungan po na tayo dito sa ating mga flood problem na ito, lalo-lalo na po sa garbage po natin. Sabi nga natin, yung itinapon na po natin sa ilog na basura, babalik po sa atin po yan. Regular naman po tayo naghahakot, andiyan yung ating zero waste management po natin, ang kailangan lang po, disiplina.
5: Okay, yes sir. Mayor Edwin Olivares, sir, thank you so much po for the updates mula sa Paranaque City.
9: Salamat po, good morning.
5: Thank you sir, good morning mga kaibigan, ang mayor po ng Paranaque City, Mayor Edwin Olivares.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 24 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Maya-maya, makikipag-ugnayan naman tayo diyan po sa Cordillera Administrative Region. At maya-maya may dagdag na balita ihatid sa atin si AJ Ignacio mula pa rin dyan sa lungsod ng Paranaque. Ang lahat ng yan mga kaibigan sa pagbabalik mamaya-maya ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
10: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon na. Pwede itong lumaki ng katumbas ng 2 palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
11: Maging panatag Pilipinas.
12: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
13: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay at ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars? Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay ang investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at makikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
6: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Philippine Standard Time, meron tayong 27 minutes na makalipas pong 7 AM. Good morning sa mga nanonood sa atin sa pamamagitan po ng live Facebook streaming ng Radyo Magazine 1278 kHz. Good morning ha! Good morning. At syempre, tayo po'y sabayan din na napapakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz sa inyong AM band. Mahalaga po mga kaibigan ang pakikisa ng lahat, ika nga, para sa flood prevention and flood mitigation. Yan ho, importante. Kaya na kailangan tulong-tulong. Hindi ho yung palagi na lang natin tinuturo yung ating local government unit, yung ating pamahalaan, eh kasi ganito, ganito. Ang isa ho sa, ito ha, talaga namang lumalabas eh, ang isa sa pangunahing dahilan ng pagbaha sa maraming areas ha ay basura. Oh, basura. Gaya doon sa binabanggit kanina ni Mayor Edwin Olivares ng Parañaque. Ilan? 100 truckloads ng basura ang nakuha nila mula doon sa Redemptorist na daanan ng tubig doon na papatungo sa Manila Bay. So importante nakikiisa ang lahat pagdating sa proper garbage disposal. Sa bahay pa lang. Dapat sa bahay pa lang, di ba? O, dapat segregated. Nabubulok, hindi nabubulok. O, meron nga mga LGU na iba, ay napakahigpit ng alituntunin nila tungkol sa garbage collection. Hindi kukolektahin yung inyong basura kapag hindi properly segregated. Yung mga ganun ba? Konting disiplina lang sa lahat, sa bahay pa lang, di ba? At syempre, dapat maayos din ang disposal ng basura ng mga LGU. Pero ang isang puntos dito, minsan yung mga kababayan natin sasabihin, maliit na basura lang naman ito, balat lang ng candy, o upos lang ng sigarilyo, o plastic lang ito ng isang sandwich na in-order ko sa ano, sa o balot lang ng isang sandwich na in-order ko sa isang fast food at saka disposable paper cup. O yun, di ba? Kung ganun lahat mag-isip, edi nag-a-accumulate talaga ang basura. Kaya kinakailangan tulong-tulong po yan. Ha? Tulong-tulong bawat isa mula sa ordinaryong mamamayan hanggang sa mga LGU, hanggang sa national government. And of course, maya-maya tayo naman ay makikipag-ugnayan diyan po sa Office of Civil Defense sa Cordillera Administrative Region. Ang ating makakausap ang chief ng kanilang Disaster Risk Reduction and Management Office diyan sa OCD CAR. Makikibalita tayo kung kumusta na yung mga lugar na binaha at nagkaroon ng landslide o mga iba pang kalintulad na sakuna dahil po sa ilang araw na pag-ulan. Hindi lamang dyan actually sa Cordillera Administrative Region. Marami pang mga areas din ang inuulan. Kaya ang sabi nga ng PAGASA, minsan sisikat ang araw, uulan uli. O, mga ilang araw para magiging ganyan. Kaya huwag tayong masyadong kampante, magbitbit ng pananggalang sa ulan kung kayo ay lalabas ng inyong bahay.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Philippine Standard Time, mga kaibigan, 31 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Tayo po ay hihingi ng update sa Cordillera Administrative Region. Baka kausap natin ang OCD Disaster Risk Reduction and Management Division nila diyan sa Cordillera. Ang chief, si Engineer Jose Valera, ang ating makakaugnay. Engineer Valera, sir, magandang umaga po. Engineer.
14: Sir Alan, good morning po at saka sa mga tagapakinig at saka inyong mga kliyente dito sa programa po ng Radyo Pilipinas. Po.
5: Yes sir. Good morning Engineer Valera. Sir, hingi lang kami ng update. Halimbawa, diyan sa sitwasyon ngayon sa inyo sa Cordillera Administrative Region, kasunod po ng mga naging epekto ng habagat at ng nagdaang mga bagyo, sir.
14: Yes, Sir Alan, at saka lahat po ng andito po sa ating programa, ay ibigay po namin yung ating weather situation ngayon po, lalo na dito sa Baguio Benguet.
5: Opo, yan. Okay.
14: Ang lugar po ng pang-probinsya po ng Cordillera. Ang Baguio Benguet po ay nakakaranas pa rin ng occasional po na light rain showers and sometimes po nagiging moderate po siya. Also sa province po ng Abra. Dito naman po sa parte ng ibang probinsya po natin tulad ng Apayao, meron na rin sa Ifugao at saka Kalinga, Mountain Province, ay sumilip na yung haring araw sa kanilang mga lugar. So hoping po na gaganda rin po yung panahon dito po sa Baguio Benguet at saka sa Abra po. So ngayon po ang ating pinaka-latest po na affected population.
5: Opo.
14: Umaabot na po siya ng more than 24,000 na families, na ang individual po niya is about 65,421 na apektado po. Tapos mayroon po tayong barangay na 348 across the region, at saka mayroon po tayong 98 families or 368 individuals na nasa 20 po na active evacuation center.
5: Hanggang ngayon, sir, naroon pa sila?
14: No, may 20 pa po. Mostly po dito sa Baguio Benguet po.
5: Okay.
14: And din po sa Abra.
5: Yes, sir.
14: Yun po yung ang ating... tapos meron din po tayong mga pamilya po na nasa outside ng mga evacuation centers, tulad ng mga kamag-anak po nila, sumilong sila. 129 families naman po siya. About 477 po na individual. So yung ating casualty po, tatlo pong klase yan, ang nasawi po na nasawi po dito sa rehiyon ng Cordillera.
5: Opo.
14: Is 15 o kaya 15. Dalawa po dito sa May Shilan na Trinidad. Ito po yung nauna. Because of landslide po lahat ito. Meron din po tayo dito sa another landslide incident po sa Paway Atok, dalawa. Tapos ang pinakamarami po ay itong landslide incident sa May Gisat, Sorong, Baguio City po, 10. And then meron din po ulit na nangyaring landslide sa Tokdak, Atok. So tatlo po yung lugar ng Atok, Benguet, na nasawi po. Ito naman Tokdak. Yung una po is andyan po yung Paway. Magkaiba po yung barangay.
5: Opo.
14: Yung injured po natin ay umabot na po siya ng 15. Ay, ng 13. 13 po.
5: 13.
14: So, dalawa po sa La Trinidad, Chilan. Lima po sa landslide ulit sa Pakdal, Baguio. Isa po dito sa Paway, Atok. At saka tatlo po dito sa Gisat, Sorong. Yun po yun. Tapos, mayroon pong lately lang po na ating na-validate.
5: Opo.
14: Itong landslide incident po sa La Paz, Abra. Dalawa po yung injured. So, yun po yung... naitala po natin sa ating latest po na situational report.
5: Opo. So, bale ko idadagdag yung dalawang injured dun sa La Paz, Abra. 15 na rin ang injured. 15 reported fatalities. May 15 iba pa na injured. Engineer Valera, sir?
14: 13 po siya.
5: 13. Ah, okay.
14: Bigyan ko lang po yung injured po natin.
5: 13.
14: Sa La Paz po, sa La Trinidad, Chilan. Chilan, La Trinidad, Benguet.
5: Okay.
14: Lima po dito sa Pakdal, Baguio City.
5: Mm-hmm.
14: Another po dito sa Paway, Atok, Benguet. Isa. Tapos tatlo po sa Gisat, Sorong. Tapos dalawa po sa La Paz, Abra. So... total po niya 11, Sir Alan.
5: Okay. So, wala namang naitatala sa ngayon o reported na missing persons, engineer, sir?
14: Wala na, sir. Accounted na po lahat yung missing natin dati ay nagkaroon po tayo ng tinatawag natin na retrieval po ang nangyari.
5: Opo.
14: Yun po yung nadagdag po sa ating mga nasawi na
5: Labinlima. Okay. At ang status naman po, Engineer Valera, sir, ng mga pangunahing kalye natin, mga major thoroughfares dyan po sa Cordillera Administrative Region, sir, please.
14: Opo, Sir Alan po, meron pa po tayong pito na naka-close po, tulad po ng Cannon Road. Okay po, kasi may mga slide po sa nasabing major thoroughfare natin papuntang Baguio City.
5: Opo.
14: Kaya meron po tayong tinatawag natin na alternate road. Ito po yung Asin, Nangalisan, San Pascual at saka itong Marcos Highway po natin.
5: Mm-hmm.
14: Din po dito ang closure dito sa Baguio Itogon Road sa may Sitio Goldfield na barangay population po ng Itogon Benguet. Meron po siyang alternate road dito sa Ukap Midas Road. Tapos ang pangatlo po, itong Benguet Nueva Vizcaya Road dito sa may Bekel La Trinidad. Yan po yun. Tapos pang-apat po, meron tayong road closure din dito sa may kilometer outpost na 263 plus 100 barangay Ambyong La Trinidad Benguet. Panglima po itong kilometer outpost 346 plus 650 Tabio Mangkayan Benguet. Pang-anim po itong Tabok Banawe Baya Tanudan Barlik Road.
5: Apo.
14: May alternate road po siya na Kudal Pangol Gumboboy Road. Ang pangpito po is the Mountain Province Ilocos Road via Tuwe Road dito sa may Baluwa Tadjan. Alternate route po niya itong Mountain Province Ilocos Road via Kayan Road. So yan pito po na latest po na as of this time ay nakasarado pa rin.
5: Opo. Yes sir. So Engineer Valera, itong nabanggit nyo na pitong major thoroughfares na sarado, yung nabanggit nyo naman, may mga alternatibong ruta na maaaring magamit ang ating mga motorista, sir. Ano po?
14: Yes, sir. Alan, kaya tuloy-tuloy pa rin po na yung mga commuters natin na duman. Kaya lang, andyan pa rin po yung sana po. Ingat-ingat lang din.
5: Kasi yes, oho.
14: Kung hindi po kinakailangan or essential po yung paglalakbay, ay stay na lang po sa safe na lugar.
5: Okay, isang puntos pa, Engineer Valera. Of course, after all these effects ng mga nagdaang kalamidad, ano, bagyo, habagat, we understand na patuloy na ina-assess ng ating mga LGU officials sa lalawigan ng Benguet halimbawa ang posibleng pagsasailalim nito sa state of calamity. Ano pong update sa aspetong yan, Engineer Valera, sir, please?
14: So, yun po yung kino-coordinate po natin, lalo na dito po sa mga lokal na gobyerno po natin, like Baguio City at saka Benguet po natin, at saka sa Abra, kung qualified ba. So, andyan po yung tinatawag nila na rapid disaster risk assessment, o yung ating RDNA ang tawag po natin, para yes, ma-qualify po nila sakali man. Kasi meron po tayong mga parameters na kailangan po na ma-justify para magkaroon po tayo ng tinatawag natin na state of calamity.
5: Ayun. So patuloy ang assessment pa rin. Wala pang final decision ng ating mga LGU regarding the declaration of a state of calamity within their area sa ngayon, sir.
14: Yes, Sir Alan. Kaya yun po yung ginagawa po ng ating mga lokal ng gobyerno ngayon. Ina-assess nila yung lugar nila para makita kung ano pa yung mga pwedeng opportunities siguro na gagawin nila.
5: Yes. And of course, kumusta naman ang pagde-deploy, pagpapadala, ang distribution ng tulong dun sa ating mga kababayan, dun sa mga matinding naapektuhan po ng mga kalamidad, Engineer Valera, sir?
14: Sir Alan, ito po yung maganda na ginawa po ng ating chairperson po dito ng Cordillera Regional Disaster Risk Reduction and Management Council.
5: Opo.
14: Director Albert Mugol. Katuwang po yung ating DSWD, DPWH, mga main uniform po natin tulad ng PNP, UP. Nag-preposition po tayo ng mga food at saka non-food items. Kaya madali lang po na nabibigyan ng assistance ng national government po yung mga lokal na gobyerno na victims ng itong kalamidad po na ito.
5: Ayun. Okay,
14: wala pong problema na hindi nakatulong ang ating o kaya hindi nagkaroon ng tulungan. Kaya hanggang po yung tinatawag namin na binadang po kasi.
5: Mm-hmm.
14: Na agad-agad po na tulungan po yan. Kagabi po, mayroon pa ngang nagpadagdag ng kanilang nakailangan itong Dolores Abra, kasi nagkaroon din po ng mga swelling of rivers doon sa Abra River at saka mga other tributaries niya.
5: Yes.
14: Ay pong mayor ng Abra, in-approve kagad ng ating Director Albert Mugol para sa karagdagan po na assistance sa bayan.
5: Ayun. Okay, isang na lang, isang puntos na lang po, Engineer Valera. Ano bang dam na nandyan sa kar? Ambuklaw. Ambuklaw dam. Ano pong status, sir?
14: Ayon po sa huli po natin na kwan na koordinasyon sa kanila, inaantay po namin yung pinaka-latest po nila. Ang sabi po ng namamahala po ng Ambuklaw at saka Binga Dam.
5: Yes, sir.
14: Meron silang mga openings na mga gates para hindi po, para makwanta, ma-contain pa yung mga additional na amount of water na pupunta sa katulang dam. So, okay. Nasa manageable level pa lang po. Ayon po sa latest po nila, ay halos wala pa sa normal level. Nagpapawala lang sila para sa tinatawag natin na precautionary
5: namin
14: para makatanggap pa sila sakali man na magkakaroon pa ng series of rainfall o kaya tubig na pupunta sa kanilang dams.
5: Ayun. So, pagdating sa water level, masasabing nakatulong kahit papano yung volume ng rainfall na bumagsak dyan sa gawi po ng Ambuklaw at ng Binga Dam, sir.
14: Yes, Sir Alan. Kaya andyan po yung tinatawag natin na kagandahan ng pag-uulan po. At saka lalo na po sa mga farmers po natin, sa mga areas po natin na rain-fed po yung kanilang mga farm.
5: Opo.
14: Natuwa sila, nagkapagtanim sila, tapos yung iba naman ay nadiligan yung kanilang mga halaman.
5: Opo.
14: Kaya may magandang dinulot din po itong weather disturbance po natin.
5: Eh, siyempre, pagka may weather disturbance, halimbawa mga pag-ulan na ganyan, ang isa sa mga mabilis maapektuhan ay itong mga highly perishable goods, gaya halimbawa ng mga high-value crops, vegetables natin galing sa Benguet area at mga karating lugar, sir. Kumusta po?
14: Okay naman daw po, at saka hindi naman po naantala. Halos yung kanilang transportasyon, lalo na sa pagdala nila sa mga kliyente po nila, itong mga vegetables po na galing ng Benguet. So yun po yung isang na-monitor at saka naging report po nila na hindi naman po dahil sa bagyo ay nagkaroon po ng spoiled vegetable.
5: Opo.
14: O hindi, tuloy-tuloy din. Kasi marami po tayong mga alternate routes na pwede nilang daanan papunta sa mga kliyente.
5: Okay. O sige. In closing, sir, Engineer Valera, mensahe po sa mga nanonood at nakikinig sa atin ngayong umaga, lalo tigit yung mga kababayan natin mula dyan sa Cordillera Administrative Region. Please go ahead, sir.
14: Thank you very much po. Maraming salamat po sa ating pagkakataon po na binigay po sa atin dito sa Office of Civil Defense Cordillera. Turo sa leadership po ng ating Director Albert A. Mugol. Kasama rin po yung ating region na DOS na hawak din po niya. Kunin ko na lang po yung lagi niyang paalala po sa atin o kaya reminder. Yung safety, na yun po yung dapat natin priority. Na wag po tayong lalabas sa ating safe na lugar kung hindi po kinakailangan. Ay kung lalabas po tayo, be sure na maganda po yung ating plano at saka hindi po tayo mailagay sa alanganin. Kaya nagpapalabas po tayo ng tinatawag natin mga advisories.
5: Apo.
14: Tulad ng travel advisory, may mga suspension of classes and work, meron din mga suspension of mining activities, pati po tourism. Turo sa ating DOT, Department of Tourism dito sa Cordillera. Nag-canceler din po sila, nag-suspend ng mga tourism activities. So, ito po yung mga kagandahan po. Makinig po tayo, tulad po ng aming katuwang po sa mga pagre-relay ng mga advisories na ganito, itong programa ng Radyo Pilipinas. Maraming salamat po. Sana
5: yes,
14: po ay lagi po tayong maging handa. Whatever man na panganib sa ating kapaligiran ay magkaroon po tayo ng safety. Ngayon po yun sana po na paalala po natin sa ating mga kababayan or kailians. Maraming salamat, Sir Ann.
5: Yes, sir. Engineer Jose Valera, thank you so much for the updates mula po sa OCD Cordillera Administrative Region, sir.
14: Maraming salamat din, Sir Alan, at saka sa iyong programa. Mabuhay po kayo.
5: Thank you, sir. OCD Disaster Risk Reduction and Management Division, ang kanilang head, si Engineer Jose Valera.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Mga kaibigan, ang ating oras, 48 minutes, makalipas pong 7 AM. Sandali lang, bibigandan muna natin ang ilang mga paalala.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
15: This is a public service announcement.
16: Discipline is the key.
17: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
16: Kilatisin ang sarili.
17: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
16: Importante rin na atin laging isipin.
17: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
17: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
15: This is a public service announcement.
18: Public service announcement
15: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
17: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: 50 minuto makalipas pong alas 7 ng umaga. Department of Education, tiwalang mapupunan ng 3-term calendar ang epekto po ng class suspension. Ang detalye ng balitang yan, ihatid sa atin ni J. Mark Dagala.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: J. Mark.
19: Busalan, kaya na nga makakabul ng mga mag-aaral sa kanilang mga aralin nang hindi nababalam dulot ng masamang panahon sa ilalim ng 3-term calendar. Ito ang tinura ni Education Secretary Sonny Angara upang hindi magkaroon ng learning loss. Sa kanilang aralin, sa

0: Stop schooling, tapos risk assumption. Walang in-between. So, nag-develop tayo ng mga modality na pwedeng nasa bahay lang, pero may ongoing learning programs. So, yung mga in-between, hindi nasasayang yung oras.
1: Andinig, Secretary Sanya, para sa bago Pilipinas, J-Mark Dagala, Radio Pilipinas, sa Radio Publico.
2: Thank you, J-Mark Dagala. Medyo nagchachapi lang ng konti ang signal ni J-Mark Dagala.
3: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
2: Oh, panahon tagulan ha, baka naiipon yung mga tubig ulan sa mga container sa paligid ng inyong mga bahay. Oh, paalala. Ano ang dapat yung gawin para hindi yung mamugad yung mga kitikiti? Oh, yan ha. Eh, siyempre, yung mga lamok ha, nangingitlog ho yan sa mga malinis pero stagnant na tubig. So, anong gagawin? Paalala lang ho ito, ha? Oh, yung mga tubig nyo, halimbawa, sa drum, sa balde, sa batsa. Kung malinis na tubig yan, takpan nyo. Make sure may takip. Para hindi pangitlogan ng lamok. Maya-maya, after ilang araw, may makikita na kayong kitikiti ron. Ito pa. Kuskusin at linisin mabuti yung inyong mga batsa, mga balde o kaya mga drum. Dahil pwede hon dumikit yung itlog ng lamok dyan sa mga yan. Kinakailangan malinis. O ito, yung mga mahilig naman sa flower vase. Ha? Dapat daw palitan ng tubig sa mga florera at mga paso. At least once a week. O yan. Yung iba kasi, ando na. Nagkukulay berde na yung tubig sa florera, hindi pa pinapalitan. No? Eh, kailangan eh, kasama yan. Eto, linisin niyo ho yung inyong mga alulod. Diba? Sa inyong bubong. Marami yan. Naiipunan ng dahon. Tuyon dahon. Linisin, tanggalan ng bara, yung mga alulod, at yung inyong mga imbornal. Pasintabi na naman sa mga nag-aalmusal. Ayan. Eto, marami nito. Yung mga nakatambak na lumang gulong, andyan, naiipunan ho ng tubig yan. Oh, para hindi maipunan ng tubig, butasan nyo. Total, hindi nyo nagagamitin eh. Diba? O kaya itago nyo, o kaya itapon nyo na. Araw-araw ding linisin yung tubig sa inyong mga garapon. Yan, ika nga. Siguradong maging mas malinis ang bahay, mas ligtas sa lamok, mas ligtas sa dengue. Oy, bye-bye time muna kami ha. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong araw na ito ng Huwebes, August 13, 2026. Maraming salamat sa ating mga executive producer. Thank you, Paula Antolin, Ali Gumatay, thank you. Mga co-pilot natin sa technical side, Rolly Bumatayo, Mary Ann Milios, Mark Bukiron, thank you. Papaalam po pansamantala. Ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
3: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM. 98.1 BT Radio.